0: ang grupo Samantalo, ang Akbayan, Partido Mamagagawa, Bunyog, mga youth organizations at cooperatives at people's organizations.
1: Oh, si Senator Rizon Taveros, Ilongga ini, Kongare?
0: Yes, ang iya nga root kinaara sa Aklat Capiz. So, Ilongga gini ni siya.
1: Oo, oh, kagkaibalo man sa Magiligay nun. Dopla ka beses nga na-meet ko ini sa personally. Kagkaibalo sa kakain, hindi kita sa Iligay nun. Nga si Senator Rizon Taveros, kinang napili ninyo nga mangin masunod nga leader sa Pilipinas, ho?
0: Bilang sa amon sa grupo sa Magdalo, hindi basta-basta ang pagpili ng leader na suportahan. Pero as former soldiers, gusto natin ang leader na ara sa atubang, nagatindog, nagabato. No? Kag amo ina si Rita o Taveros, na pag-abot niya sa issue na importante sa atong pungsod, ara siya. No, maliban sa iyang track record sa legislative, no, na naka-focus sa health, sa kapakanan sa mga kababaihan, kabataan. Siya ang nauna sa mga investigasyon pareos ni Pres sa Pogo that exposed sa sindikato ni sa likod nito kag pati ni kay Alice Go, si Kim Buloy kag iban pa. So kami, amo niyang gusto ko nga leader na nagatindog kag hindi kaya pag iwanan.
1: May kaisog, Kongare?
0: Yes, oo. Kay Kabalota, kita, may mga abusado nga kung hindi mo na iatindugan kag-decisive. Diba muna nga kita, very accommodating ang atong gobyerno nga dawalablas ang pangil. Amo to gani nga sang una sa kay President Duterte, dako ang ako nga paglaom nga matupad na ang pagbago. Pero pasad lang ang sa atubang sa likod sina nakita ko nga wala manggali ang wala man sa iya nga ginahampal.
1: So nakita ninyo nga sa leadership ni Senator Rizon Taveros, matabo ining mga unfold field kag way mapatuman sa mga previous sa administration sa Kongare?
0: Yes, of course, hindi lang man ini nga kausa isahanon lang si Rizon Taveros, dapat kita tanan, no? Kay ang presidente niya she can only do so much. So importante man nga ang ibutak ta na leader maliban sa track record, niya. Wala siya sang pahit sang corruption. So I don't agree and I don't believe na maginapato-pato bla sa iyang sa health sa PhilHealth. Actually dugay na naging explain niya nga she's not involved but kabalo man kita Ted nga sa propaganda sa social media subong niya. Grabe ang fake news. Kag isa pa na ginahambal sa kuno nga NPA siya. So that's not true. Kay kami ang ano, kabalo kami kung sino ang informer sa NPA. And in fact, ang bana niya ini nga anay nga Colonel Parakel, graduate ng PNE, class of 1986. So. Kagang iyang brother-in-law ni, class of 1988. Kagang iyang ismo mautot, classmate ko sa PNE. Nakagraduate kaya sa 1997, kag-upon ko pa sa Marine. So, klaro lang iniya nga pagpato-pato sa iya.
1: Dumduman ko ni, na-recall ko ni Kongare sa Naiyabla, may international trip kami. Gaulat man siya, she quietly waited man sa linya bilang amunay, pwede ka man nga may special accommodation kabila as senator. Pero aram man siya sa linya, no, tinuparay man lang gani kami?
0: Yes, of course, importante kasi sa ano may heart to service kag hindi yang kay kabalo kita ano kadamo sang aton politiko nga project sa media pero in reality sa personal makita mo na lain ang mga kartada. So having known Rizon Taveros, napaka simple siya, no? And of course again hindi lang ini para sa iya kundi gataya kita pati ang grupo sa Magdalo because nakita na to ng kalidad sa isa kalidad sa iyan.
1: Kongare, may chance si Risa kontra kay Sara?
0: Well, si Sara, kay dugay na sa Vice President, default siya nga ginatanaw sa tao. Kay hindi man election subong. So, so kung tanaw na to ng numbers sa Risa, nubo pa kay wala pa man siya magdeklara, wala pa man siya makonsidera. So, kung numbers subong niya, of course, malayo. But, nakita naton nga pareho sa mga Vice President Lenny, 1% man to siya nagtugod. So, 1% to Vice President gani. So, karon ma-introduce na ito sa tao, nga open siya, kag pwede siya magdalangan sa 2028, so i-consider na nga niya sa iba ng mga tao. In fact, sa amon internal survey sa Magdalo, halos gapareho na sila ni Tara sa Luzon, no? Kag dira sa Region 6, sa aton nga region man, halos patas-patas na sila. So, of course, ang dako nga bultom sa Mindanao, gid. And this is something that we should work out. And I believe ang numbers niya, kung one-on-one lang kay Sara, so, nagasaka na ang iyang nga numbers. And sa incoming impeachment trial ni Sara, makilala lalo ng taong bayan kung sino si Sara, and makita natin kung sino pang mga kandidatong nagkakaangay dapat na tatagaan sa attention like Risa Ontiveros.
1: So, the movement prefers nga dapat one-on-one ang away, Sara versus Risa?
0: Yes, mas maayo yung na nga one-on-one. Kay example lang, sa grupo sa Democratic Forces, naghambal naman si Lenny nga hindi siya magdalagan. Si Kiko Pangilinan, nagtiling man siya nga hindi magdalagan. Tapos si
1: Bam.
0: Bam Aquino, do non-committal pa as of now. So, but we have to prepare now. Hindi pwede nga late na tayo maghambal. Tapos ang administrasyon ni Marcos, kung may ara man sila nga i-push, and then we will see kay kabalo kami nga si Risa hindi man asarado yung pag-abot sa punta. Kung sinugin man ang taas na numero, hindi na yung sarado nga makipag-alyansa, manaok, masaka. So it depends really. What's important now is we are preparing to introduce Risa as potential candidate for 2028.
1: Sinong possibly yung maging running mate niya as Vice President Kong?
0: So now daw hindi pa nato naging considera kay hambal ko gani kagina, depende na sa numero, kag depende sa aliansa, no? So kung example lang, pag-abot sa punta, may isa nga mas mataas ang numero kaysa kaya, pwede siya, mismo si Risa pwede mag-vice president, no? Pero kung numbers niya mataas, of course, siya gin man ang ato ni Moon nga principal, but at the end of the day, as I mentioned, importante nga open kag-willing si Risa Ontiveros.
1: Pareho sa natapos ang 2010 na Noynoy and Mar, si Marto ang nag-forma mo. Pero pagkakita niya nga si Noynoy ang singgitan sa tao, nag-slide down siya sa vice presidential race sa Congari.
0: Yes, amuna ang kay ang laban naton para sa atong pungsod. Hindi niya kay Risa lang. So iniya ginestoryanta ang futuro sa aton na pungsod. So kung makita naton na may potential na isa ka leader kag maayo ang numero niya, by all means suportahan naton, but as of now, ang task naton is to increase the numbers of Risa Ontiveros, because una-una hindi tayo mag-hesitate na mag-suporta sa iya kay tungod ang iya nga qualification ara ang makita naton nga gatindog may ka-issue kasi always present sa mga issues na importante sa aton pungso.
1: No, kita ko lang iyang resume, cum laude ni sa Glisa Ateneo sa BS Social Sciences.
0: Yes, amo na gani nga ang aton nga mga leaders, hindi lang masalig sa iya nga mga staff. Nakita na naton subong sa Senado nga pagka wala kakamangan, no? Mabuglay gid daw ikaw ya ang gapilipit mang tan-aw sa ila. Hindi ya ang staff gatubang sa publiko. It's the senator himself or herself. So sa leader importante nga may ara sa tang do technical know-how, intelligent, nga magdili sa different problems of our country.
1: Inakadlawan gani ang Senado subong kay bisan sa tinagang force majeure, hindi ma-explain sa isa ka senador na.
0: Sa amo na gani, nga daw kaladlawan kita. Nga, well, isa man nakapanawagan sa aton ng mga kauturan, nga at the end of the day, kita man gabuto ba sa ila, hindi lang iniya papogi-pogi sa, ano, sa advertisement o sa pelikula. Tapos pag-abot sa serbisyo publiko, kita man niya ang kawawa.
1: And lastly, ano pa yung mga masunod ninyong activities for Risa na movement sa masunod niya mainadlaw, Congressman Alejandro?
0: Ang ginabalay subong ang isa ka national secretariat para na may ara na sistema sa koordinasyon, kag data, central databasing sa mga volunteers naton, kag para magbalay man sa mga nagakalain-lain activities nationwide. So may mga launching man sa different regions, So example sa NIR, mga last week of June, may ara man launching sa first week of July, may ara man sa Cebu. So this is a matter of you know, raising the awareness of Risa as potential candidate for 2028. So kadako nga ano ning sa akong tanaw ya, it's a big obligations aton na ang isa ka leader maayo para sa aton nga pungtod.
1: Oh, say mo ya, on your own perspective, you can see the horizon, bright horizon, Congari by 2028.
0: Yes, ang aton lang ginatanaw regardless of the situation right now. Wala ta sang hindi pwede nga magsiling ta nga wala na pag-asa. No, so kinanglan tumaya tayo lagi every time nga may election, because this is our opportunity to reboot the system. Sa pagbutang sa mga leader nga nagarepresent ang ideals sa aton nga paglaok sa aton nga pungtod.
1: Sa imo tinion na Congressman Alejandro, sir, salamat gid. Manawag kami sa imo kung sa iban pagit nga mga issues of concern man sang ano sa nga pungsod anytime, Kong.
0: Yes, okay. Madamuging salamat, Edgar, sa aton mga taga-palamati sa Kamayong Adlaw.
1: Mayong aga. Foro de los Pueblos. Former Magdalo Party List Representative Gary Caholo Alejandro, taga Sipalay City, Negros Occidental. Risa na! Risa na! Tingin pa mangkot naton ang kuan lang chance ni Risa kung mag one-on-one ng away sa pagka-presidente sa 2028. Risa versus sa Sara, no? Ti si Risa taga Kapis, no? Damo gyud man hunti bero sa Kapis mo, and kay baluman siya maghiligay noon sang weekend, sang Sabado, mayra sang Risa na movement launching dira sa Lapas Public Plaza. 8:15 sa aga, ti mamangkot ko sa inyo, kun si Ma'am Melay Montaño palin sa manya DDS kuya. Ati okay problema. Bisan DDS ka, ano ka, Pinklawan ka, Dilawan ka, Pulahan ka, ano ka, Pulahan ka nga, Damang. Damang. Ano man imo color, no? Yellow ka man, neon green, violet, brown, fuchsia. Ano pa ganyan, iba nga mga color? Ko alam niya, nang sports lang, why lang below the belt nga ano tay bla? Kagway lang fake news bla, why lang fake news? Kay mahilig ni sila sa fake news mo. Hasta ya personalya, kot-koto nila niya mo. Ang ilang mga keyboard warriors, no? Actually, realidad naman nga in 2016 elections, they've hired a thousand keyboard warriors para lang pagwapuhon ng ilang kandidato eh. Ano ba yan? Alkitran? Eh, amo na! Risa versus Sara. Ikaw, abiga pamati, subong ara sa merkado, gapang laba ka subong mami sa Usara Alios, dira sa Bakay Dumangas, Ma'am Rose Kabangaling Bagay, Sir Dan Calvo, kung ikaw, abi, Risa ka o kung Sara? Pero hindi tila pag-ilimit, pili man nga Bamakino, pwede man nga si Pulong Duterte or Baste Duterte, no? Kay daw mo nang mga second option sang Dutertes kun ma-impeach si Sara, kun mapaling gid sab na maduktan gid sa ti ano ka, mapulong Duterte ka, ma Baste Duterte, ma Bam Aquino, ma ano ka, ma Gary Alejandro, ma Tulfo ka. No, kay si Tulfo, mataas man sa survey. Foro de los Pueblos. Abi, message ka mo de kay Hulompangan taning parte sa politika. 2028 presidential elections is fast approaching. Shout out dyan sa mga pulahan. Oh, ang tunay na karadlawan gid kita nga mga sambayan ng Pilipino. Kay kita ang nagaplastar sa mga senador nga saksakan ng kabagalan sa pagpatupad ng batas. Ang number 2 na mention ko, try new one, vote wisely. Ako the one who stands for the truth. Corrected. Good performance lang ko iya. Ambali Ma'am Rosemary Agramon. Ako pa man ko Tonyo mabakated daw may lining kagid mo, daw pulahan kagid mo, daw sara kagid mo, daw risa kagid mo. Ang ako niya, abi mo ko na no, mapili kuya sang presidente or kandidato nga beket baraghal. Beket baraghal batasan, beket baraghal yung mga tinauna. No, isan to taman niya sa aton yung norms and sa aton standard. Eh. Kay kun baraghal ka batasan, ti gusto mo baraghal man eh. Kamu lang ako lang ni Mambal, mabakate na maginapinan, kagit bias ka! Karon imuon ka naman nga sa usawan, kagya ng pamasawan ka naman sa mga DDS niya. Sir Leonito Barita, kay Ma'am Laura Jean Barita, dyan sa Jelt Itiri, sa Mabulo Delgado. Risa ka mo, konsara. Iti daw, duha pa malang, oh. Duha pa malang. Abali, Ma'am Ningning niya, correct. Ba, umiagid si Suo Ningning to the rescue dayon mo. Kay Suo na. Basta nga ako lang, ang kandidato nga beket baraghal. Beket baraghal batasan. Halina iya sa lokal, asta sa nasyonal, amo ko na magpili, beket baraghal. Akag may matutuod gid nga tagibuson sa public service. Ang indi bastos maghambala kag manami magdala ka pungsod, hambal ni Ma'am Jonas Aldo. Si Ma'am Bing PhD nagkadlaw. Risa is nice and capable. Maaram magamit computer. Ambal ni Ma'am Laura. Bawa si Ma'am Laura may pitik pasugilano, no? Tab Diaz. Referee Tabski Diaz. Diyan sa Pase. Kamu abing nga mga vendor diyan sa Pase Public Market. Kamaan ko gapamati kamo, no? Baburubaya, Pase. May balay ka Pase. May balay ka syudad ka Pase dun. Nga City Hall. Ya, anda nga City Hall. Bagho na. Amo na nga daw may farewell sila sa ilang daan nga City Hall. Kay maga-construct sa nakabag-o. Dapat talaga mamula tayo sa buong katotohanan. Kung may mali, huwag tayong tumahimik. Tayo ang ilaw sa dilim ng kasinungalingan. Paano ka maging ilaw sa dilim ng kasinungalingan kung mismo sarili mo ay sinungaling? Huwag tayong mapabilang sa pagiging mangmang sa sambayanang Pilipino. Sa pagpili ng totoong may responsibility, transparency, and public accountability sa kanilang mga panunungkulan. Fact na fact, based on facts. Per te si Sir Edgar Barbaton, gagatang utok niya. Naka D3 bio, gini mo. Okay, okay. Abi, Risa or Sara? Kiti doha pa malang sila nga nag-come out into the open. Las 8:22 na sa aga. We'll pause for a quick break and pagbalik ta patpatunta ining violation sa Ateneo sa CHED Memorandum Order number 63. Parte ni sa off-campus training. Ha? Kag ano ang mga precedents? Kun nga nga dapat ipatuman man ang mabugat nga penalty sa Ateneo. Subong ang University Athletic Association of the Philippines Executive Committee ginaakusaran nga may double standard. Kondo mga lightweight lang nga mga universidad pero sa UST nga may bubble violation si Coach Aldin Ayo. Ginpalin na yun si Ayo kag hindi na pili magka-coach sa UAP. Pero ining napatay nga duha ka bilog sa Ateneo, nga ginapayag Hazing o kon homeside. Bosingon nga ginpatay. Wala nga naksiden. Tinan ko di ginpatay. Tiyang pamangkot sin O. Ha? Ang dapat sininga basulon. Matuod bala ining Nepo players or Nepo athletes ang involved rin. Bangon sang kahisa sa probinsyano nga bata sang manugbaligya isda nga mayad maghampang sang sa ila nga mga rich kids or mga batang mayaman dito sa Manila para nga masiguro nila nga makuha nila ang roster spot sa Team A sa Ateneo Blue Eagles para maghampang sa season 89 sa men's basketball. Kay nagagawa subong nga sa circle sang mga player nga ara dito sa boot camp amo ang nagpatay kay Butterbonya kag na ulamid na lang si Adili. Kay man si Adili ha langoy agud luwason ang nagsarurot sang 30 na kaminutos nga si Rene Clark Noah Butterbonya. Kanti all roads lead to Agusan del Sur at timing man ini kay subong adlaw Foundation Anniversary sang Agusan del Sur. Ti lugar ini ni Butterbonya istoryan taman ang mga facts and information pati sa Agsur. Hold on, exclusive, mabati under sa Foro de los Pueblos. Las 8:23, magabalik ang Foro de los Pueblos.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Philippines.

0: suplemento!
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: for Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics. For Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika for Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: iCare Gold, ang iCare Capsula, nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. iCare Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-iCare Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold, kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga buti.
5: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, ga, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Saka sales rep.
12: So una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: naghamis, kag nagputi gid ako nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
13: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
0: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500
0: sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
1: nga nagapanupo
2: kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Asalikan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
2: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio.
1: Ang D3.
2: Yung may
1: Physio,
2: yung may D3.
1: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3.
2: Yung may Physio.
1: Ang Physio,
2: yung may D3.
1: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso.
7: Ang oras, alas 8.36, aga, oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Cog, Mighty C.
8: Foro de los Pueblos.
7: Padayon sa Foro de los Pueblos, agihapon, kaupo ninyo, Ted Aujero Francia, last stretch aton program. Are you still there? Ara, pakamuda! Basikon ginbayaan yan ako sa tabtaban, bla. Pero okay lang, ah. So, may mga kalatuan ka mo, may mga trabaho ka mo, and may mga obligasyon, no worries. Ang importante, nakatumar ka mo, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio.
8: Foro de los Pueblos.
7: Mighty C Morning kay Mr. Golden Coco, Sir Gilbert Abunyawan de la Peña, sa Books Refreshment sa Barangay Bulilao, Manduriao, kay Ma'am Dangdang Sason, kay Ma'am Dangdang Sason, and Ma'am Rosalie Bukay Losada de la Peña. Mighty C Morning sa inyo kag sa managapamahaw dira, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee.
8: Foro de los
7: kaya
8: Pueblos.
7: Sir Ricky Manaay, kay Ma'am Antonina Manaay sa Tintin Tiloturo sa Bangga Cabo sa Airport Manduriao, kay Ma'am Mirna Lago and Ma'am Malu Lago, Jelt Eterini, Sir Lunito Barreta, Ma'am Laura Jean Barreta sa Mabolo Delgado, makatunog sa ilang monitor ang Palomo Eatery sa Lopezaina Street Haro. Salamat gid sa inyo, ha?
8: Foro de los
7: Pueblos. Las 8:37 sa aga. Subo ninyo tabo sa Pasyo kay may mag-amay. Hahay. Patay sila matapos nga nakuryente ang mga biktima, si Junio Bilonyo Sr. Junio Bilonyo Sr., 64 years old, mangunguma. Ang bata niya nga si Mark Bilonyo, 39 years old. Suno kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, hepe sang Pasig City PNP, nagkakaayos ang linya sang kuryente sang electric pump. Ang amay, malapit man lang sa ilabalay. Samtang nagkakaayo ini siya, natandog niyang live wire. Rason niya nagkudog-kudog sa Sir Bimboy Ilumba. Bilang bata, nagtingwa si Mark nga buligan, luwason sa tatay niya. Pero asta siya, na kuryente. Ti, duwagit sila, no? Na patay. Matapos nga natabo ang insidente sa Barangay Imbang Grande, Pasig City, 5 kilometers salin sa city proper, sang Pasig.
8: Foro de los Pueblos.
7: Sa mga nagpa-trabaho, blasubog, kapamatikan mo da, ara ka mo sa construction site, halong ikaw mo, ha? kaysa mga unguarded moments naton bala Sir Tab Diaz, Beth Edarlilia, Ma'am Laura Sumagaysay, dira nagaigo ang disgrasya. Alas 8:39 na sa aga. Why by aya sa ini matapos program baw salamat kay Sir Tabski kon may ribbon ni pili naton taw ga kun ni matakdan ribbon si Sir Tab Diaz mo. Sa iya sining loyalty award goes to Tab Diaz. Mario Glingaran mo sir, di pa tab ka pa. Isli anay nang hindi ka na magtab na mo minit dokro niya ngaran nga tab ha? Tab Baldwin na. Huwag ito magatubang sa ginikana ni Rene Baterbonia kag ni Divine Adelia. Nagsore siya. Banya, I failed as a coach. Pero huwag niya gin-explain kung ano to nga klasika training. Pay-imo niya to. Kag-inimo niya to sa iyang mga player to. Isan si Chris Porter. Si Chris Porter, former Ateneo player. Banya mo na si Tab. Nya, dalo niya ka mo na to sa tunga sang lawod. Kag ng padalaganon to sa brass. Asta nga diyan magkadto ka mo to sa madalom ng area. Di, ginambala nang daan sila sang resort management. Pero ang nila, don't intervene with us. Marunong kaming bumasa ng rip current. Kay balo, kami akong lagko. Balo, doon hindi. Taga tiniyo kami amo. Kaya mo na doon may hadog mga klase. Kag doon may hambog mga klase. Hambal, bla. Tilan to, bla. Pride goes before destruction. Again, we condemn the act na ti person. Sa kung anay si K5 Eric Joel, subo ning balita, okay, ay, may mga pangayaw nga mga panday, mga tagantike, in kawatan.
9: K5 News FM, Kampyon Report.
7: K5 Eric, go.
10: K5 dead, apat ka cellphone sa 2,000 nga balor sang kwarta. Ang gintaban sa mga kawatan sa sang mga construction worker sa dira bala kasi 5 din sa may Timawa S Timawa kasi 5 din no? Sa higad lang mismo sang kalsada kasi 5 din kaya ang sitwasyon sinabira nila kasi 5 din sa barracks nila alambre lang gid ang nakahigo sa ila sa nga pertahan suno dire kay Juben no nga isa ka nadulaan sang cellphone kag tagiya sang sling bag may anod nga kwarta nga ginas ang kagahon pasado naman sila gani alas dos ang kagahon nagtulog kay 5-10. Siguro mamuok yun ang ila sining tulog. In charge nila sining ilang cellphone. Kag masami man nila, dira gina-charge o kung nakabutang sa ibabaw nga porsyon ng ila ginahigdaan kay 5-10. So, ara pa ang lima ka cellphone. Kay lima sila nag-atiner dira sa barak nila kay 5-10. So, apat ka cellphone diri ang gintaban gid sa kawatan kay 5-10. Kaya ang sling bag nga namtang na online niya pagani ko no mo pero wala gid siya kasi bad ka batsag naging kuha ini sa mga kawatan
7: kasi pila ka bilog ng cellphone pila ka bilog ng cellphone ang nakuha
10: apat ka kay 5
7: ang apat yun na sa lain-lain ang mga tagiya sa apat man ka tawo
10: yes,
7: puro ini sila taga
10: Tike pero lima sila
7: puro sila taga Tike anong trabaho nila ano nga ano na building ina construct nila no na private owned building.
10: Ang kada wala ang drainage sa wala kaki 5-10. Ang drainage sa wala nga gina-construct.
7: Ay. Tingin ba sila ang cellphone nila? Amo pa na ginagamit nila na pang padala kwarta to sa ilang himata to? Ang Gcash ba?
10: Sino
7: yan ba suloda? Ano yung ubog sila? O nakainom? Amo na nga wag sila kabatsag nga kinkawatan sila?
10: Posibilidad man na kaki 5-10 kay sunod sa iya. Alam, mga pasado alas dos na sila nagtululog.
7: Nag-inom?
10: Kay 5-10.
7: Nag-inom?
10: Wala man nilagin ang bal sa ato, no? Kung nakainom wala sila or wala kay 5-10. Pero ang iyalan sa delegasyon na basta masado lang sila kung alas dos nagtulog, sang kagahon.
7: Hindi maguro magliwan. Basta imaw man da gani dyan, no? Gani, mga taga-barangay na da?
10: Amo pa na, kay 5-10, nag-inapadalman sa kapulisan, no? Sa natabo nga pagpangawat dira sa kuhan. Kaya isang tinaliktan ko, no? Kay 5-10, ang upod manda nila na nabilin kaya nagpuhuli ni sila. Kinkawatan mga sa cellphone.
7: Ano ni mga cellphone nila? Mga Android?
10: Android kaya 5-10.
7: Ito, kung sa bagay, naniguro yas ang ma-interes pa yas ang kuhan, mga keypad niyo.
10: Suno, gani kay Joven kaya 5-10 nga ang iya sa inyong cellphone, duwaya pa lang kabulan ang naging bakal.
7: Tiyan mo na. Iban, nagkakabuhis pangawat. May interview ka?
10: Yes, sir. Sara,
7: oh, sige, pamatianta. O, oh, pamatianta.
11: Kaki-five sa subong kobo na to, no? Si sir, ano pangalan mo ngayon, sir?
12: Giovanni.
11: Giovanni? Oh, kamo din kobra sang kwan, sang oh. Drainage? Pila na kabulan kamo din kobra?
12: Sa kabulan mo lang.
11: Oh. Sir, pwede mo ma-istorya sa amon kung paano ninyo nadula, ah, kung paano nadula ang inyong cellphone kag ngaawag ka mo kabatsyag?
12: Tulog kami, sir.
11: Mga nuras?
12: Mga... Anong glass-dose na tulog kami?
11: Uwag ka mo kabatsyag na kwan? Pero nakalakman na nampertahan niyo? So, kasi no cellphone ang nadula, git?
12: Kay, di na rin yung upod ko.
11: Pila ka cellphone na?
12: Apat.
11: Apat din ka cellphone?
12: Oo.
11: Pero, pila na kami ka bulan nga nag-temporary yung nag-start eh?
12: Isang bulan na, sir.
11: Pila?
12: Isang bulan.
11: Among bumalanto na tawo? Wala man din sa iban nga tawo nga nag-sulod mag-iwa sa inyo?
12: Why?
11: Mag-iwa sa
7: oh, okay, Five Eric, ang makaawat na hindi man na maggalinong ang kabuhi niya. Prenda niya to magkakwarta ta makakwarta siya, mag-inom siya, mahubog siya. Dugay-dugay way naman na matapos yang makuha niya na mapagwa. Okay, sige. Paningwa kita, hindi kita mangawat. Bayan ko mangawat kada kay gakwan ka na, ga-apply ka sa kwan sa institusyon sang panulay. Sige, thank you.
10: Sige, Kay 5, tiyan, hindi nga balita, inadulong isin nyo sa Kaluan sa Day 3 Bio para subusin po nila na trangkaso mag-Day 3 Bio. Ako si Kay 5, AJ Cordoba, para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, Kay 5 News FM.
13: Foro de los Pueblos.
7: Alas 8:45 sa aga, oras sulong sa ascorbic acid, Mighty C. June 17 in history, balik-balikan ta sa buong aga, Sir Bamboo, Duremdes Naba the 4th. Good morning, Sir Bams, kay Kong Bebot and Ma'am Ding. And number one kagawad, Sir Rami Ramos, dira sa Pulau Dumangas. Balikan ta ang managkalanabo sa kasaysayan, June 17 in history.
13: Foro de los Pueblos.
7: June 17, 1961 or 65 years ago, ginpirmahan ang Republic Act 3080. Nga nagapangalan sang highway halin sa Metro Manila pagkadto sa Lingayen, Pangasinan bilang MacArthur Highway. Support please. MacArthur Highway sa paghatag dungog kay General Douglas MacArthur. Ang MacArthur Highway ngayon ni nagalaba sang 685 kilometers. Sa diin, gino-convert ini sa 426 miles ang iyasining kalabaon. That was 65 years ago in June 17, 1961. June 17, 1967 in history or 59 years ago.
13: Foro de los Pueblos.
7: Republic Act 4979 ginpirmahan into law nga nag-divide, nagatunga sang Old Agusan Province sa duwa ka probinsya, Agusan del Sur kag Agusan del Norte. That was 59 years ago. June 17, 2018 or 8 years ago, pagi sa Republic Act 11125 gin-declare nga special non-working holiday sa Agusan del Sur kadungan sang founding anniversary. Ang Agusan del Sur amoning lugar sang napatay or ginpatay duani mo way pa ni may buluan sa mga investigation sang CIDJ nga si Ateneo rookie basketball player Rene Clert Noha Baterbonia sang Talacogon Agusan del Sur kag Divine Adili kay isa ka Nigerian foreign student.
13: Foro de los Pueblos.
7: Di kon balik-balikan ta ang Manila ang kuan ni ang MacArthur Highway. Ginatawag ini siya nga Manila North Road. Second longest road sa Pilipinas ini. Halin sa Caloocan, Metro Manila, all the way sa Cagayan. Si General Douglas MacArthur was a pivotal 20th century U.S. military leader. Pakita tapi si Douglas. Best known para sa iyang command sa Pacific Theater sa World War II.

0: 44 after nga ginpahalin sa 1942 pag ligad sang duha ka tuig nagbalik sa nagland siya sa Leyte kag ginpangunahan ang kampanya nga nagtabog sa mga Hapon kag napuwersa ang pag-angkon sang kaylawayan para sa pungsod Pilipinas.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ang iyang military legacy, siya ang isa sa lima lamang. Isa siya sa lima ka US Army sa history sa US Army nga nakaangkon sang tumalagsahon, rare 5-star rank of general sa Philippine Army.
1: Foro de los Pueblos.
0: Amo na si General Douglas MacArthur, I shall return. Maayo pa si Douglas MacArthur, mabanga, mabalik lang ko ah. Bro, may kilala ka nga nagpasalig lang, initihan niya lang kakabiyaan, inutangan niya lang kakabiyaan, why siya nagbalik? Pero nagdulo Douglas MacArthur man siya, mabasang, I shall return, I will return. Pero daw, why siya nagbalik as sa subong? Naghangla ka lang sa hangin. Alas 8:50 sa aga,
1: Foro de los Pueblos.
0: Di Subong Adlaw Foundation Anniversary sa Agusan del Sur. Subong ang istorya is dito sa Agusan del Sur, bangod kay dito ng bangkay ni Rene Clert Baterbonya. Ang iyang lubong, by the way, sa June 24 na. Grabing pagpalangga sang tao sa iyan, no? Simple nga tao, Ma'am Eva Tingson, Sir Dan Zirodo Di Anon, pamilya Di Anon sa Bangkal Carles, Sir Bamboo Nava, pero natandogid ang tanan sang iyang nga kamatayon.
1: Gang
0: bata, simple nga bata, nga may dako nga handom, nga mabatak ang ginikanan ng pamilya sa Kaimulon. Hamakon mo ang last nilang istorya na ni nanay niya, ni mama niya, nga si Robelin Noha Baterbonya. Habang niya magapirma na ko ni kontrata sa Tineo, niya 70-30 kita. Ang 70% ihatag ko sa imong kita ko, ang 30% akon. Before he left for Manila, may ginimo pa siya nga keychain nga may picture niya sa palarong pamansa, kag may pirma niya. Ginbaligya niya to, agud magdugang sang iyang balon pakadto sa Metro Manila. Kahit yung ginikana niya, si tatay niya nga si Rene Buboy Baterbonya, kagang ilo niya nga si Rubilin, mga nabaligya isda sa Talakgugon sa Agusan del Sur. Now, Agusan del Sur, Region 13, ang Region 13, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur. Ang Surigao del Sur ang muning Tandag City. So, ang kapital sa Agusan del Sur, Prosperidad. Ang land area, 9,989.52 square kilometers. Ang component city nila, Bayugan. May kuwanin sila, may 13 ka mga banwa. Ang Agusan del Sur, Prosperidad. Ang muning provincial capital, Bunawan, Esperanza, La Paz, Banwa sang Loreto, Rosario, San Francisco, ang muning first class town, San Luis, Banwa sang Santa Josefa, Sibagat, Talakogon, Trento, kag Banwa sang Veruela. Ang Agusan del Sur may 745,000 residents. Ang Prosperidad, ang amoning provincial capital, may 90,162 residents. Ang Talakogon, ang lugar ni Baterbonya, may 37,744 ka mga residente. Ang governor sang Agusan del Sur, si Governor Santiago Barriga Cane Jr., kag ang Vice Governor, si Vice Governor Pat Plaza. Nakilalang palarong ang Agusan del Sur bangod sa palarong pamansa, nagpain ang government provincial government sang Agusan sang 200 million pesos. Kag may duga pagit ang national government nga 80 million pesos, naglabot sa 280 million pesos ang budget para sa hosting sang palarong pamansa. Allotted budget, infrastructure sa construction kag upgrade sang game venues, kag billeting quarters, pagpanami sang DO Plaza Memorial Sports Complex, sa pagbutang sang Olympic standard rubberized football field.
1: Foro de los Pueblos.
0: Kag operation sa accommodation meals kag logistics para sa 20,000 ka mga delegado.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ang Agusan del Sur, ginatawag ini nga the land of golden opportunities bangod sang ilang Agusan Marsh Wildlife Sanctuary, the third largest river sa Pilipinas. Ang Agusan alin ni sa tinaga nga Agasan, where the water flows. Nagatumod ini sang Agusan River, dako ini nga waterway nga nagatunga sa duha ka probinsya.

0: Sur Cag Norte, pagadto sa Butuan Bay. Foro de los Pueblos. Ang advancing update partini sa CHED Memorandum Circular number 63 nga natlapas sang Ateneo sa off-campus training bantayan aton nga ipatpat buwas release sa aton program. Foro de los Pueblos. Ma'am Gemma Caluyo, Mighty C Morning, Shang T. Takwell, Dan Sirudo, Sir Dan Calvo, kay Sir Bambu Nava, good morning. Foro. Alas 8:54 na sa aga. This news is brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustan sarap. Foro de los Pueblos. May nakita oras na rin sa Foro de los Pueblos ang iban nga update bantayan sa 11 Mbps sa programa ni K5 John Sapio. Las 8:55 sa aga, Ted Aujero Francia para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio gamay Visio. Ang Visio. Yumay D3 mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamig ka bala gina allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay ng allergy. DTX 500 masaligan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Pamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. My listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Babaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miyad
2: Out Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Au. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: Kadaragsak nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplanta na!
17: Ganito ako!
18: Tigasin!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
17: para sa matino nga dugo.
18: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
18: DTX 500
17: ang DTX 500
18: ang may mataas ga antioxidant.
17: Nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
17: Mas tagtino ang atay.
18: Happy kanunay.
17: DTX 500
18: masaligan.
17: Epic
18: Timo.
17: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500
18: ikaw ba na
17: ang may diabetes?
18: DTX 500
17: ang DTX 500
18: ang may powerful compounds
17: nga nagapanupo
18: kagakontrolar
17: sa imo blood sugar.
18: DTX 500
17: sa liga
18: epic tipo.
17: DTX 500
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May kumso!
22: News FM, Calripo, 95.7, K5 News FM, San Jose Antique, 100.9, K5 News FM, Rojas City, 97.7, K5 News FM, Dumaguete City, 88.7, K5 News FM, Iloilo City, 95.7, K5 News FM, San Carlos City, 89.7, K5 News FM, Sagay City, 102.9, K5 News FM, Kabanga City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Hoy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
24: Good morning. Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Sa tagsa-tagsa, orasubong, alas 9:03. Upod natin sa itong programa, Sir Kevin Bigay, kag si Sir Boy Sulweta. Before anything else, dapat maging healthy kita. Na? Magtake kita permi adlaw-adlaw DTX 500 of Dantasing Mighty C ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Mayong aga sa tanan, bilog nga Negros Occidental kag sa tanan nga malabutan sang aton nga programa sa liwat mayong aga. Mayong aga mga partner, Sir Kevin kag si Sir Boy.
0: Mayong aga engineer, mayong aga Sir Boy kag sa aton nga mga suki nga tigpalamati, Isil North, Isil South, Isil OFWs, mga solid listeners naton, ang KSS naton, K5 solid supporters. I hope naka DTX 500 kag naka Mighty C na kamuno para ang inyo nga lawas protektado, batok free radicals kag oxidative stress plus bakod pa ang resistensya. Kag syempre ang naga protekta sa inyo batok sa anuman nga saing sang infeksyon, tugas ang mikrobyo, ang D3 Bio kag ang mas ginpabaskog nga probiotic food supplement, ang Clinica Spore Biotics.
24: Okay, Sir Boy, mayong aga.
3: Good morning, Engineer Albao. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga man sa itong mga suki, may Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggat ng Slow Labs and KSS supporters. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas. Kay, of course, naka DTX 500, ang pambawi kontra bisyo, ang pambawi kontra diabetes, ang pambawi sa ginatawag nga premature aging. Duti gulang ka na bala for your age? 30 ka pa lang, looking 50 ka na, ay basic kulang ka sa tinatawag nga antioxidant. Basta antioxidant ang inastoryahan, wala na makapwerde sa DTX 500, ang pinakataas nga antioxidant nga makita diri sa aton pungsod, no? DTX 500. Kung gusto mo yung engineer i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa aton lawas, ha? Para makadepensa, makabato sa ginatawag ng mga invasion nga galing sa mga mikrobyo, mga viruses, bacteria, fungi, and parasites, mabatuan sa aton na immune system, no? Kay ang amuni ang ginatawag nga favorite vitamin sa aton mga soldado sa aton lawas. Ang paaman, gamat-amat ka paputi, kataas ang glutathione level mo, at gamat-amat mahamis, ga-stretch ang imuguya, wala ka wrinkles, kaya ang collagen level mo, tungod sa vitamin C, alin sa Mighty C, gadamo man, no? But when it comes to your eye health, gusto mo na kampiyon ang kondisyon sa imong mata, mag-eye care gold. Ang eye care gold, no, ang kampiyon, engineer, no, may ginatawag nga bilberry extract, may vitamin E, may vitamin C, all the minerals and nutrients na kilanlan sa aton mata para ma-maintain yan ni ang ginatawag yung 20/20 vision, no? Eh, kung gusto mo yung layo ka mag-antipara, layo ka mag-contact lens, ay ti magsigi ka na inom sa ginatawag nga Eye Care Gold, your eye specialist food supplement. And of course, parisan mo niya sa gatinlo sa mong mata, eye care drops. Nung eye care drops, may tawag niya nga hyaluronic acid. Gary, it relaxes your tired eyes. Magbagay gini sa mga gaobra sa mga call center, who reads a lot. Well, may cellphone ang gilatubang, ka mga tablet, ka computer nila, gamala na ang inyong mata. Dapat, may gusto niya i-moisturize lewat ng mata niyo, mag-eye care drops. No? And of course, no, kung may problema ka na sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, pigaw ang imo immune system, hindi makasagang, ay ti may gadipinsa si imo. Gusto mo dali ka mag-ayo, mag-D3 Bio.
24: Okay, no? So, salawat mayong aga, ready ng aton nga mga partners. Sir Kevin, anong dapat na itong pag-istoryan sining aga? Ano, padayon to sa nagligad na topiko mo? Ano ang topikong dalunta sa ato mga tagpalamati?
0: Thank you very much, Engineer. So ang ato niya nga DTX 500 kag Mighty C Health Alert Subong kung ang about naman niya sa gut health. No, Engineer. Aha. Pag nabatian tang word nga gut, ang gasulod gid sa aton pinsardason is ang probiotics, no? Kaangay sang Clinica Spore Biotics. Pero ang aton gut gali kinanglanon man niya, Engineer, ang antioxidant, no? So kung may problema ka sa imo gut health, no? It possible cause, no, basi nubo imo nga probiotic number sa imo nga tiyan. Pero may isa pagigili, Engineer, ka problem. What if ya wala ka problema sa probiotics kundi ang imo nga ano ni gut barrier ang may problem, no? Because ang aton ni nga gut, Engineer, is everyday exposed ni siya sa mga ginatawag naton nga mga inflammatory agents, mga bagay nga nagakos ang inflammation, Engineer, sa aton nga digestive tract, no? Kaangay sang unhealthy fats, mga processed foods, alcohol, pollution, kag even ang medication, engineer, makatuga inasang discomfort sa aton nga digestive tract, as well as ang emotional stress, apektado man sina ang aton nga digestive tract. Kini nga mga factors, engineer, nagapataas ang production sa ginatawag nga free radicals, isang unstable molecules nga pwede makaguba sa lining sang imong intestine or sang imong bituka.
24: Mm-hmm.
0: So kung maguba ina ang lining sang imong bituka, engineer, dira na nagasulod ang poor nutrient absorption, ang mga bloatedness, ang inflammation, and later on kung napabayan ang inflammation, it will later on na develop into tumor formation or cancer formation, engineer. Kay ang inflammation, once napabayan, nagasugod, nagakatabo ang mutation, engineer, no? Ining inflammation nga ginahambal namon, mga ano ni sila ya, hidden inflammation nga hindi naton mabatsyagan kay ara sa sulod sang aton lawas.
24: Basta kay gahubag lang, wala magasakit.
0: I-address ta lang ni ang problem once ulihi na ang tanan.
24: Mm-hmm.
0: So amo na nga aton nga punto dira, engineer. So ang antioxidant makabuli gid sa pag-neutralize ang ginatawag naton nga free radicals para ma-reduce ang ginatawag nga oxidative stress nga naga-contribute sa ginatawag nga inflammation. So kung may healthy gut barrier ka, no? Ang ining gut barrier, the security wall ni siya nga naga-allow sa mga nutrients magsulod kag ginapasulod ang mga harmful substance, engineer.
24: Mm-hmm.
0: Imagine nagluya ina nga barrier or nga pader. But silingon hindi lang nutrients ang makasulod, pati mga harmful substance kaangay sang carcinogens. So mm-hmm. Muna sila, engineer, ang function sang ginatawag naton nga gut barrier. So kung ang oxidative stress, no, gina-overwhelm yung aton nga gut, may aras ang ginatawag nga digestive comfort, nutrient malabsorption, gakapigaw ang immune function, gakaguba ang balance ang beneficial gut bacteria, kag syempre ang kabug-usan gidya nga gut health, engineer.
24: Mm-hmm.
0: Kay kung may inflammation da ang imong nga good bacteria gakapatay, gaka-overpowered sang bad bacteria. So ang imo obrahon kaon ka sa mga fiber rich, no? Kay kung fiber rich, it is also rich in antioxidant nga pagkaon, engineer. Ano ini nga mga pagkaon? Kaangay sang berries, mga makulay nga mga utan, green tea, turmeric, garlic, kag syempre mga mushroom naton, makabulig na sila sa pagsuporta sa natural defense naton against oxidative stress, no? Kag kung nami gali imo gut health, sir boy.
24: Mm-hmm.
0: Nami man ang population sang imo nga
24: good bacteria
0: kag mm-hmm. Ang good bacteria gali, sir boy, as this ginatawag nga postbiotics, no?
3: Postbiotic, ha? May ang aton na batian lang sona, prebiotics, ari postbiotic pamatian ta.
0: Postbiotics ini mga short chain fatty acids, mm-hmm. No? 'Di ba may mga kinds of fats kita?
24: Mm-hmm.
0: May short chain, may long chain, kag mm-hmm. Ang ara sa D3 bio ang medium chain.
3: Medium chain.
0: Well, ining short chain fatty acids, sir boy,
24: mm-hmm.
0: Amo ni siya ang byproducts ang ginatawag naton nga probiotics. After niya i-harvest sa mga pagkaon naton.
24: Mm-hmm.
0: And ining short chain fatty acids naga-serve as antioxidant that keeps our gut barrier free from inflammation.
3: So mm-hmm. On its own gili, no, nang aton gut gili ga-produce man sang iya nga tawag na antioxidant. No, ginapayuwatig di nga ang antioxidant gili very important kita sa lawas, no? It's not only gili sa liver taga-produce sang mga ginatawag nga antioxidant o susunod sa aton cellula mismo ang aton gut gili, Sir Kevin, ga-produce man sang antioxidant in the form of short chain fatty acids.
0: Yes, mm-hmm. Sir boy, not just the short chain fatty acids, even our vitamins and minerals. But syempre, speaking of antioxidant, engineer, sir boy, wala sang may makatupong sa DTX 500. No? Mm. Kaya yung DTX 500, amugin niya may pinakamataas nga antioxidant level, no? Kung imo ni siya takson sa talaksan sang antioxidant or sa pag-neutralize ang free radical, wala o, sa
24: urax scale.
0: Urax scale. Scale sa engineer. Ara gidya number 1 ang DTX 500 kay 1.3 million sa urax scale ang iyang score, no. But silingon amo na kataas ang kapasidad sang antioxidant nga ara sa DTX 500. So kung ga DTX 500 ka sir engineer, sir boy, ang imo nga gut health is champion, no.
24: Mm-hmm.
0: So i-partner ini naton, no, ang DTX 500 partner naton sa Clinica Spore Biotics, D3 Bio, para kampyon ang inyong overall health, plus ang immune system nagawork hand in hand sa imo nga ano mo, sa imo nga gut health.
24: Mm-hmm.
0: Kahit 80% sang imo nga immune system
24: ara to,
0: ara sa gut mo.
24: Mm-hmm.
0: So you need pabakuro, kinanglan mo man pabakuron ang imo nga immune system with Mighty C Alkaline Vitamin C. So para sa bakod nga gut health, engineer, nami nga gut health, nami nga condition sang imulawas, nami nga condition sang imo nga immune system, mag DTX 500 partneran sa Mighty C, updan pagid sang D3 Bio kag Clinica Spore Biotics.
24: Salamat Sir Kevin, daw nami gid nga mga tips ini sa aton nga mga tagbalamati, no. Ang pinakaimportante, kinanglan ta maging healthy, bawal magkasakit sa sininga panahon, Sir Boy.
3: Mm-hmm.
24: Ha? Kaya dapat medyo health is wealth ginahambal nila. Correct. Sir Boy.
3: Lalo na kung wala ka health insurance.
24: Uh-huh.
3: Lalo na kung palay-palay ng PhilHealth mo.
24: Gani. Sige, sige. Proceed kita sa talk ni Doc. Anong mga benefits nga mahatag sang D3 Bio with Sir Boy Solueta?
3: Kakampyon sang lecture ni Sir Kevin, no, na da mo makita nga ang antioxidant ya. Hindi mo gid niya mabaliwala. Mismo ya ang lawas mo gambal, huy ako gani ka produce antioxidant.
24: Uh-huh.
3: Kay kailanlan ko kung bisyuhan ka ti kulang nako, dapat may antioxidant ka gid. So kaon ka prutas kag utan, kung hindi ka kasarang, bakal ka sa ginatawag nga DTX 500. No? Ang munang kampiyon, kid. Sa atong D3, sa talk ni Doc, sa D3 Bio, storyahan ta, anong bala ang ginatawag nga foundation or pillars of health?
24: Mm-hmm.
3: Anong bala ang pillars of health, engineer? Pamatsagan mo, engineer, anong bala mga bagay-bagay nga makapalawig sa kabuhi mo?
24: Di dapat
3: ang
24: imong lifestyle, Sir Boy.
3: Lifestyle,
24: na.
3: Number one, isa.
24: Oh, ano pero dapat gid medyo magsalig ta sa Diyos.
3: Oh, ang tanong-tanong,
24: faith. Oh, faith gid ya, faith in God, number one.
3: Mm-hmm.
24: Tapos, do it nga ikaw mismo mabulig sa imong kawalingon. So, dapat likawan mo mga lifestyle nga
3: naghahatag. Na lifestyle.
24: Okay, lifestyle.
3: Oh, oh, oh.
24: Tapos, mag-take kita sang mga maayong mga suplemento, mm-hmm, para mabulig sa aton nga maging healthy, Sir Boy.
3: Well, all in all, ang ginambal ni engineer, sakto, no? Pero ang gin-shorten ni engineer, dito ginimo nila mas concise.
24: Aha.
3: Anong kuno ang four pillars of health? Number one is nutrition.
24: Nutrition,
3: ha?
24: Pagkaon,
3: sang saktong, ha? Okay. Pagkaon.
24: Dala na sa lifestyle, guro. Sige, okay.
3: Number two is exercise.
24: Ah, bow.
3: Exercise. Kailan ko na may activity. We are born to move. That's
24: okay.
3: Why we have legs.
24: Kapal
3: nila, no? That's why, hindi niya pwede nga mapungko ko lang the whole day. Hindi niya pwede nga ay busy ko.
24: Mm-hmm.
3: Hindi ko katindog ganun sa computer ko. Hindi ko na magtindog. Hindi ko matindog. Yun, ma-walk again.
24: Correct, correct.
3: You need to walk cause that is part of lengthening your lifespan. Number three. So, ang number one is nutrition. Number two is exercise. Number three is sleep.
24: Oh, buti.
3: Dapat lang lang magtulog.
24: Oh, oh.
3: Hindi, biskan, ano mo nga naka-healthy, ano mo na nga exercise.
24: Dapat tulogin.
3: Makulang ka sa tulog, ay di man gapon maglawig ang kabuhi mo.
24: Mm.
3: So, you need around 7 to 9 hours of sleep. According to some books.
24: May mga edad-edad, Sir Kevin, siguro mga liman lang ni ka-uras ang inatulog ya?
3: Ay, mayon niya magtulog.
24: Mayon na?
3: Kabalo niya mag-exercise.
24: Sige.
3: Kabalo man niya magtulog sang sakto.
24: Uh-huh. Ikaw, Sir Boy, mga pila tulog mo kada adlaw?
3: Amo nang kulang ko. Ha? Kaya ang tubig naman siya record. Kailangan mo kilala to, no?
24: Okay, okay.
3: 5 to 6 hours lang. That's why kailangan magbawi gid sa tulog kung gusto mo magbawi ang maglawig ang imong kabuhi. And fourth, and last but not the least,
24: okay,
3: ang pwede natin gina-ignore, stress management.
24: Okay, okay. Dapat hindi ka maagigun.
3: Stress management sa ginapagpalawig sa kabuhi mo. Because if you could not manage your stress down, ha? Ah, siyempre, no? I-interject na na science na yun. Kung stress ka per me, Sir Kevin, gataas ang imo ginatawag nga cortisol level. Ha? Mm-hmm. Balo naman tang cortisol level
0: is
3: the stress hormone. It revs up your body. Meaning to say, ha? Do ang lawas mo, pero may lang ginatumukan ang gasolinador, no? So, siyempre, hahakog na sa...
0: Overdrive.
3: Naka-overdrive na. So, kung naka-overdrive ni Permi, ay tiha...
0: Ano, Permi mo lawas, sir boy? Garibolusyon.
3: Garibolusyon. May nalabot nga hakog. Hakog sa ginatawag ng mga nutrients and vitamins ka or mga, sa mga ginatawag ng mga source of energy, ha? Ga-promote pa ni ang ginatawag ng chronic inflammation due to cortisol. Amo na ang ginatawag ng chronic inflammation, which is really bad. And... they found out that inflammation is one, chronic inflammation is one of the culprit, one isa sa mga bagay nga gapanubo sa imo ko sa ginat imo kabuhi. Din kanana nang kulang mo na kung gataas ang cortisol mo is your stress management pigaw tanan. Ang katingalahan di, ha? Tanan-tanan ni nga gitawag nga pillars of health. Ara man gili si Dietri Bayo nga makabulig, no? Para ma-maintain mo when it comes in maintaining your four pillars of health, which is again nutrition, exercise, sleep, and stress management. Una-unta nutrition, din ba nagkasunod si Dietri Bayo sa ginatawag niya nutrition? Ginapromote ni Dietri Bayo ang absorption sa mga minerales, ang ginatawag niya vitamins and minerals that are fat-soluble, engineer.
0: Mm-hmm.
3: Ah, that is really important, no? Ah, ano mga fat-soluble vitamins? Siyempre kabalo na ito na, vitamin A, D, and E, and K, no? This, all of these fat-soluble vitamins are vital for your bodily functions. Pero ang hindi niya matawaran, ang pagbulig sa medium chain fatty acids ngalin sa Dietri Bayo in absorbing your essential nutrients and minerals like magnesium. Oy, ang magnesium, ha? Very important. Gina kayo, no? Ha? It affects nearly 500 functions of your body.
0: Mm-hmm.
3: Ginabuligan na ni Dietri Bayo, no? Para mausa sa lawas. Ang namin pagkakit sa Dietri Bayo, it provides, we're talking about nutrition again, the energy you need. Well, labot sa mga vitamins and minerals, the energy you need para makagiho ka. Ha? Para may, you have that energy to not only move, but also to repair yourself. No? It gives the... this medium chain fatty acid fuels your cells to repair themselves. That's why maka-repair ang body. So, that pa lang si nutrition, ara na gili ni si Dietri Bayo. During exercise, tiyan mo na, no? Where does Dietri Bayo, pasan rin sa una sa lecture ito sa atin last week,
0: mm-hmm.
3: Bako kay Sir Kevin, kung ga-workout ka, the more you need medium chain fatty acids to provide you that energy. Ha?
0: Mm-hmm.
3: To provide you energy. Tingnan medium chain fatty acids na ara na yan sa Dietri Bayo. It gives you instant energy and the energy you need again to repair your muscles. Ha? To repair your muscles when you are resting. Ini sila daan ka gym, duwa ni importante sila. Number one is, of course, mag-exercise. But number two is for them to repair their body, no? So, ang Dietri Bayo, ara na da sa kadua. Ha? Sa nutrition, sa exercise, ara si Dietri Bayo. Ang pinakanami di, when it comes to sleep, harap mong gapot si Dietri Bayo. No?
0: Correct, correct.
3: Si Dietri Bayo will provide you a good sleep by, ano ito lang giniinom mong klinika Sport Biotics, ginaputiktahanin ni Dietri Bayo para hindi mapatay sa mga bad bacteria.
0: Correct.
3: Ang nami sini, because if your good bacteria are protected, they could produce your hormones that you need to have a good sleep, which is serotonin. Serotonin is basically converted by your brain. Gina-convert niya, ginaimo sa probiotics, ginaimo siya sa ginatawag nga tryptophan.
0: Mm-hmm.
3: Ang tryptophan niya, ini, gina-convert niya into serotonin. Ini nga serotonin nga ini, gina-convert ni what's ang aton brain through the pineal gland into melatonin, which basically helps you sleep. So, da mo makita ang step to step. Din makita si Dietri Bayo, ala sa dalong, ga-support sa ginatawag nga probiotics, ala man sa babaw. Kay, once you sleep, na engineer, ang ini nga medium chain fatty acids, ngalin sa Dietri Bayo, could be converted into ketones to provide the energy your brain and your body needs when it is repairing your body during sleep. Because that's why sleep is really important. It does not only rest your body, it is also where body repair happens. That's why very important. So sa tatlo, alam sa dito bayo. And of course, sa the last but not the least, sa pillars of health, stress management. Din blagasod ang stress management. Of course, stress management is all about how you handle stress.
24: Mga problema sa kabuhi, Sir Boy.
3: How do you handle adversities in life? Kumbaga, ano bala ang mga paagi mo? May ara yung pagproblema, di naman storya. Galumpiga na.
24: Mm-hmm.
3: Kay pigaw ang ila coping system, no? Anong sa nursing ang tawag nga coping system, ang pag-cope, kumbaga pag-adjust sa isa sa sitwasyon, like ay tiwai ta pagkaon subong ay na nuna yaman nuna ta pagkaon subong lain ang pagpokon nami ang coping mechanism makakita kita na kan pagkaon na meaning to say
24: basta kay positive outlook, approach boy,
3: positive outlook and the acceptance of your situation
24: correct.
3: Is coping and making a way nga makagwa kada sina ang sitwasyon, no? And of course, ang tawag natin nga stress management is all about your chemicals in your brain, no? And those chemicals of your brain, ambalin Sir Kevin, are supported by your gut.
24: Mm-hmm.
3: That's why your gut is really important. That's why ang kombinasyon sa D3 Bio kagka Clinica Sport Biotics hindi matawaran, ha? Kay your gut will provide those chemicals and hormones to your brain para makakope ka sa stress and how you handle stress. But some of that, pumayara, kaya tao nga, hindi kaya kasarang. It's either nga, they will resort to violence, they will resort to physical or verbal
0: or
3: abuse.
0: Or, Sir Boy, they will lose their sanity.
3: Or they will, amun ang pinaka-worst, no? Madula na ang imo sanity, mabuang ka na. So, and D3 Bio, where does D3 Bio goes there? D3 Bio helps your brain to cope with that through promoting the delivery of those chemicals and hormones to your brain.
24: Abi ko gani ang buang yun, wala problema, wala stress.
0: Sobrahan, engineer.
3: Okay. Na, number one, may kakagi buang.
24: Kaya daw ang buwang daw wala ka pangita obrado, okay
3: na nila
24: lang.
3: World.
24: Lain
3: na ang nila pa naman sa, no?
0: Kaya drive na sila, engineer, is the defense mechanism sang aton nga lawas, no? If your brain could not handle too much stress, so it take yan na, i-switch off yan na imo sanity.
24: Okay.
0: Kaya syempre, kung may problema ka, hindi ka mayo kakaon.
3: So i-adjust niya.
0: Gaan
3: niya kasang bagong reality, which is not real, of course. Ang muna mga buhang, kakakuha na sila pagkaon sa busuran, abi nila na hamburger. Hamburger, gina sa ila yan. Kay, lain na ang ila pagpansindi sa realidad.
24: Okay.
3: But before tanda magpadalom sa ginatawag nga psych nursing, di mo makita nga ang ginatawag nga D3 Bio basically is a partner when it comes in maintaining your pillar of health, which is again, ano ganing palawig sa kabuhi again, ha? Of course, ang tawag niya nutrition, exercise, ang tawag niya sleep, and stress management. Tantana na, ginabuligan ka ng D3 Bio. But most of all, D3 Bio is a food supplement that basically lengthens your life by protecting you against harmful microorganisms nga dala sa masakit.
24: Okay.
3: Pagkaso, ubo, sipon, kagilanat. That's why hindi ka matawaran. Kung gusto mo kompleto nga food, kompleto Ricardo's nga food supplement, di ka na sa pamasya sa isa ka kapsula mag D3 Bio.
24: Salamat do naga-energize ko Sir Boy sa imong mga lecture. Of course ang mga tuntag palamati, happy man kido na elevate ang ilang sitwasyon sa ang imo mga istorya Sir Boy. Pero hindi kita makalipat, ha? Dapat maligo kita adlaw-adlaw. Ang paligo na mo ni Sir Kevin gamit kami sang DTX Beauty Soap. Nga, Sir Kevin, DTX Beauty Soap?
0: Kaya ang DTX Beauty Soap, engineer, may ara inisang mga natural ingredients nga kaya proteksyonan imo panit against skin diseases. So, nagahamis pa imo panit, no? Nagaputi. Kag nagasmooth, kaya may papain halin sa papaya fruit extract, plus ang antimicrobial property halin sa guava leaf extract, virgin coconut oil, kag sa dahon sang Madrid de cacao extract, no, amo na ang iya nga antifungal, antibacterial, antiviral property nga ara sa DTX beauty soap. So hamis ka na.
24: Nagabulig pa niya sa skin disease. Nagabulig pa niya sa moisturize sa aton nga skin. Di nagapaputi pa, Sir Kevin?
0: Yes, engineer, no. So amo na mag DTX beauty soap, pero syempre kulang kung ligo lang, dapat mag swipe to the right, swipe to the left with Clinica Deo Fresh. Ang Clinica Deo Fresh himo sa tatlo ka natural oils. May castor oil, tea tree oil, kag virgin coconut oil nga ginatap na kaginapatay ang germs nga nagatuga sa body odor. So pa, for 48 hours of freshness, mag Clinica Deo Fresh.
24: Sige, pero kinanglan ta, may partner ini saya, ha? May partner may ini kun aga. Mga pikita ya, Sir Boy. Mga pikita. Ito gamit ang DTX Coffee Mix.
3: Ano ang ala sa DTX Coffee Mix? Ang pinakabasko, Gid?
24: Oo.
3: May DSE.
24: Oo.
3: DSE, ang pinakakusog ng antioxidant, ginputang sa kape, para mainom mo taga-aga, no? Which is ang bilang ginatawag na peak, ang mga pinakataas ang ginatawag ng oxidative stress level mo, kaya alin ka sa tulog where your body repair itself. That's why mapagwa mo na, kailangan mapagwa na or maibana na ang oxidative stress, mag-inom ka ng kape nga may antioxidant. Di, alam mo na ang DTX Coffee Mix, may ara pa isa pagin ka detox. It's also detoxify your the colorectal part of your body. Kaya may chia seeds ni, no? Rich in fibers and basically may nga tawag may antioxidant effect meaning that cleans your colon para layo kasi nga tawag ng mga pag-form sa ginatawag ng colorectal cancer. So kung gusto mo kape ka na agad, detox ka pa taga-aga, ha, no, sabat ni Sir Eljan Castaño, DTX Coffee Mix.
24: Of course, ang double barrel nga kape nga hindi nato na dapat magkalimtan. Labi na gid sa may mga bisyo, Blaster Boy. Mm-hmm. Taas ila blood sugars nga hindi ko mga pick kay katam isang kape. Area gina-introduce to Sir Boy ang DTX Premium Coffee. Mm-hmm. Nga abi Sir Kevin.
0: Ang abi engineer ang DTX Premium Coffee amuning kape nga may ara sang de-sugar sugar cane extract kag ganoderma mushroom.
24: Uh-huh.
0: Parehas kampyon sa antioxidant composition kag syempre ang yes sweetener stevia, no, magambal ta stevia, hindi ni siya makapasaka sang inyo nga blood sugar level. So ma-enjoy nyo japon ang katamis sa isa ka kape, engineer, nga wala sang pagtaas imo blood sugar level. So mag DTX Premium Coffee na. Pero kung gusto mo layo ka sa stress, no, base sa topic ni Sir Boy, kung gusto mo layo ka sa stress, mag Prebio Coffee, no, samtang ga higop ka na sa Prebio Coffee, gamat-amat kayo home kay nami na ang kondisyon sang imo nga emotional health, no, kay bangod sang probiotics nga nagahimo sang happy hormones sa imo nga gut. Pero kung gusto mo ya nami imo gut health, mag Clinica Spore Biotics gid. Kay ang Clinica Spore Biotics naga-prevent sang ginatawag nga diarrhea, constipation, natuga sang bad bacteria overgrowth, engineer. Kag syempre gina panubo niya ang carcinogenic level sa aton nga mga pagkaon nga ginakaon, engineer, para hindi na ni magsulod sa aton nga system. So para malikawan ang ginatawag nga pagdevelop sang colorectal cancer or any inflammation sa inyong intestine. So mag Clinica Spore Biotics, especially mga may problema pagid sa pabalik-balik nga urinary tract infection, mag Clinica Spore Biotics.
24: Okay, sorry. Kinanglan taman, Sir Boy, nga mag-take kita adlaw-adlaw nga sang mga suplemento. Among inahambal na ton ang Power Trio, Clinica, DTX Coffee Mix, DTX DTX 500 of Dantas yung Mighty C, of course, D3 Bio. Pero kinanglan na ton, Sir Boy, ang aton nga blood circulation bula, mag-extend food supplement for men. Mag-extend food supplement for men kita, nami isang daloy isang dugo, buhi nga buhi ang aton nga manoy, Sir Boy, ang nagaloy-loy kag nagalaylay, mag-auntay, Sir Boy, kag maging happy man si Mrs. Amuning kinanglanta kay nga, may aran isang makakaglabuwas ka na nagapanami isang aton sexual libido, naga-enhance ang atong sexual desire, Sir Boy. Kaga, of course, nami isang blood flow, Sir Boy. Amuning kinanglanta, adlaw-adlaw kung pwede pa lang mag-extend food supplement for men.
3: Mm-hmm. Now, well, extend food supplement for men para mabaskog ang ginatawag ng performance ni Sir. No, during sa mag, kay Mrs. And of course, kung gusto mo nami man imo blood flow, ha, nami man magpamasahe kadlaw-adlaw, no. Ang sikreto sa masahe kista wala man sa masaista, ara sa Balanyos, no. Dapat ang Balanyos mo DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampyon ng aromatherapy nga ginahatag sini, no. Ang hagod sang init pa to relax your tired muscles, makuha-kuha da mga hangin-hangin sa kaso-kasoan mo, no. And also it gives you that ano, no, gapadula ni si mo stress kay aromatherapy, makuha mo ni sa DTX liniment oil, gapa relax si imo brain, lalo na kung may biyahe hilo ka, pwede mo man imo usar ang DTX liniment oil para makuha ang lingin sa ulo mo. Or you simply nga gusto mo mag-relax ang lawas mo, magpabanyos kasi ni pwede man, no? DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
24: Sige, sige. Salamat sa inyo pag-upod sa sininga kagahon. Sir Kevin, duwala ang tachimpo.
0: Yes, sa mga suki naton, mag-available lang ito niya Klinika de Alternativo Products sa tanan nga branch ang Klinika de Alternativo Clinics nga lapit sa inyo lugar kag sa mga pili nga mga butika, no, kag para sa dugang nga mga impormasyon magbisita sa amon Facebook page Klinika de Alternativo, kag dito nyo makita ang address ang amon nga mga clinics, mga dugang nga impormasyon sa aton produkto. So ako si Kevin Bigay, naghahambal sa inyo nga lawas amligan, balati ang likawan.
3: Mm-hmm. Sir Boy. So amo na adlaw-adlaw mag DTX 500 para protektado ang atong sinila against oxidative stress, lalo sa mga bisyuhan da palapulaw. Ang gusto niyo makabawi sa inyo lawas, mag DTX 500. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C para boosted ang aton immune system para hindi dali magmasakit, gamat-amat ka pahamis, ang gamat-amat paputi ang imo skin. And of course, mag Eye Care Gold to protect your eyes, no, to maintain your 20/20 vision, and hugasan ang aton mata every day with eye care drops. And of course, para protektado ka kontra trangkaso, ubos, sipon, kagilanat, uy, tag-ulan na,
24: mm-hmm,
3: ha? Mag Deeply Bio. Ako si Boy Zulueta Gambal. Good morning. God bless. Mm. And stay healthy.
24: Salamat sa inyo pag-upod sa sining programa. In behalf ni Doc Romiloy, ang aton pinalangga nga CEO, ang aton nga Vice President sa Operation, Sir Iljan Castaño, Station Manager, Sir Rods Palma, kag sa aton mga technician dire. Saliwat, salamat kag mayong aga sa tanan-tanan. Ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Borges. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Kasi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
4: K5, K5 News FM, championing the live of the Filipino.
5: Wow! May puso!
3: 88.7 K5 News FM Iloilo. Top Bumpy Hour, Bumpy Hour News Break.
6: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 9.48 sa aga. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Balita lokal. Nakumpiskar ang 408,000 nga suspected shabu sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation. Sa City Drug Enforcement Unit sa Zone 5 Barangay Boulevard, Molo. Alas 10:50 sa gabi, Hunyo 16, 2026. Ginkilala ang mga arestado nga Sanday alias Glenn, 43 anyos. Bebang, 48 anyos. Kag Giovanni, 49 anyos. Lunsay residente sang nasambit nga lugar. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang ipasaka batok sa ila. Para sa Balita Nasyonal. Ginbato na ni Senador Alan Peter Cayetano nga indi na siya ang Senate President. Matapos nag-upod sa Senate si Senator Joel Villanueva sa new majority. Nga naghatag sang nagkakaigo nga numero sa pagpili sang bag-o nga lider sang mataas nga panalgan. ginako ni Cayetano nga sa pag-upod ni Villanueva sa pihak nga kampo, may nagakaigo na nga rason ang mga ini sa pagpili sa bago nga Senate President. Angot sini, ginpanginbulahan na ni Cayetano ang sinuman nga mapili sa mataas nga panalgan nga bago nga Senate President. Kagpara naman sa balita international. Gindayaw ni Pope Leo XIV ang interim peace deal. Sa tungas ng Estados Unidos kag Iran, agud tapuson ang regional war sa Middle East. Pinaagi sa pagpasalamat sa Diyos nga natala na ang i-formalize sang duha ka puwersa ang ila kasugtanan sa Biyernes. Nagalaom ang Santo Papa nga ang kasugtanan. Amo ang magatapos sa konflikto para sa kaayuhan. Dugang pa sang lider sang simbahang Katoliko nga ang kasugtanan ang mangin solusyon sa giyera kag makaabante na para sa kalinungan. Ang oras, alas 9:43 sa aga. Ang K5 Top of the Hour News ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang mas ginpabaskog nga alkaline-based nga vitamin C. Mga ka-K5, mag-inom na sang Mighty C para lawas resistensya dugid permi. Mighty C mabakal sa mga butika sa Iloilo, kag sa mga product centers ni Dr. Ramil Uy. Inisi ka K5 student intern Krisha Faye Sobosa, gikan sa West Visayas State University. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso.

0: 100. Epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Gusto mo ba na istorya nga kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kamay.

0: balita na, may drama pa! Kampyon!
1: Gagkaroon! Aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan! Makalamho ka, apang may pagtulunan! Rumbuhan sa kalisingko!
2: Dumayo ni Hango?
3: Pero, una-una nga na'y padala sa gobyerno, padala ang siyad kasako samtang ang bugas, ipasunod lang kung ma-harvest na.
2: Wah! Nge! Wala pagali ma-harvest ang inukatag ang bugas?
3: Sa sumong, bago palang taro magmagahubay, pero kung maani na ini, sigurado na ang palabuton sa mga patay gutom beneficiaries.
2: Nge! Sadya-sadya, ino? Wah!

0: Boy Ramon.
1: Ano man, Boss Roquette?
0: Hindi ba lang updated ka man sa giyapon sa mga senador?
1: Ay, natural, boss eh. Kay pala mati ko TV. Kagpalalantaw ko yung sa radyo.
0: Dogin suli mo pa ba?
1: Ah, oo. Amo mo na giyapon, boss.
0: Kag nga, amanaw.
1: Eh, damo nagkakatabo sa Senado, boss, hindi ba?
0: Katiyo mo na gani, damo nagkakatabo sa Senado. Ipamangkot ko na gani sa imo, hindi ba?
1: Eh, oo. Oo gani, boss. Kadamo nagid gani. Kadamo man nagurumalita nga nagtupa da.

0: Ha? Si Supremo Leon Guerrero?
1: Oo, siya.
0: Ika nga, nga naman boss nga dasig basta sa alas 4, wow.
1: Kay man, wala pa alas 4 pagtiruhay sa Senado nakabatsi na saya.
0: Amo na, boss?
1: Kay man alas 3:59 pa lang sa ngapon, nakagwa na siya.
0: Dasig gali si Leon Guerrero ba?
1: Oo, ah. Kung ano siya kadasig magiho, amo man na siya kahipo sa Senado.
0: Ati, wala na lang siya gagaho dyan, boss, kiti tahimik lang na siya.
1: Pero, idol mo pa na siya, ay.
0: Aho, ah. Ilabi na gid sa teleseryo niya, Ciudadanon?
1: Hindi to probinsyano?
0: Ay, hindi, boss, ah. Kinagpasyudad na siya.
1: Hala, sadya-sadya, no?

0: Kinahanglan nga pasakayan ko lang niyang tripeng ni Norbing di Malunawa. Agod nga makahalin ako di sa Kalbaryo nga ospital nga ini. Dapat, kung anong gusto niya, pasundan ko lang siya. Pag hindi ko na siya pagkontrahon pa. Bao, Norbing. Kabalo ko. Ikaw gid ang hulog sang langit sa akon. Ikaw gid yan, Horbs.
1: Jagwara. Daw ginahimutaran mo gid ko sang mayo, haw.
0: Ay, hala. Abi ko yung kakatulog kaya.
1: Kaina pa ko nagapamati sa ginawakal mo.
0: Tinapatian mo, tanan?
1: Oh, ang tanan-tanan.
0: Sige ba, kung nabatian mo, anong ginambal ko?
1: Aha. Aambot kung ano ato, ah.
0: Isiling mo, nabatian mo.
1: Nabatian ko o galing. Nalipat lang ako, ah.
0: Eh, nalipat ka na yun. Bago pa lang gani.
1: Oo. Balam mo nga, malipaton, kuya.
0: Grabe, kagalibos ba?
1: Ang nakulbaan ko pagit na kun malipatan takabalahaw.
0: Habaw, boss. Boss, amo lang na ang dapat nga hindi matabo. Ang hindi mo ko malipatan.
1: Nga naman.
0: Kay mabalda naman ko di eh.
1: Di ba si Abogin na ang matabo, guro?
0: Baw, isalbara mo ko di, Bibos. Hindi mo kuya pagbabahid rin sa ospital, ay.
1: Ambot lang. Hindi lang ko makasiguro. Kag hindi lang ko makapasalig, basi makagwa ko di bala, kag ako lang, ikaw ya, mapabilin diri.
0: Hala, wala ka manaluhoy sa akon, boss.
1: Kag nga nga maluhoy ako. Hindi taman ka pamilya.
0: Sadya-sadyahin ho.

0: Sige na siya.
1: Ato, nato sa likod sa ngaton classroom. Nag-unat na natukaon sa snack ni Ma'am Burakday.
2: Wow!
1: Man, gutom na to siya kuno i. Hindi na siya kuno kaagwan to sang kagutom.
3: Grabe ba? Grabe gidya ka karaba si Angelina pagabot sa pagkaon, no?
1: Oo, ah. Kung gutom na siya gani ya, pati gani ang kuto ko gani gusto yan nakaunon niya kung gutom siya.
0: Hala? Tuot ka na, ah?
1: Oo, ah. Wala na ya pili si Angelina kung gutom.
2: Wow!
3: Mag-amon na galiya. Delikado na siya eh.
0: Pero, testingan niya lang sa ito na eh. O hindi siya magpiyangak ah.
1: Nga ama na.
0: Iwas na nga siya na namon. Basin babae pa siya.
1: Nga!
3: Kung kami ang iguon niya, iguon man siya namon na.
1: Nga! Mas delikado pagigalika mo eh.
0: Kaya nga naman.
1: Kaya kapatol ka mo sa babae.
3: Uy, alangan mapabaya na lang kami ya. Nga kauno niya ya kami. Kundi, sotab man kami eh.
1: Alang, sadya-sadya no.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman bala ka.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap. Bakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Saka sales rep.
12: Sa una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidants.
13: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay.
16: Happy kanunay.
13: DTX 500.
16: Masaligan.
13: Epektibo.
16: DTX 500.
13: Mataas bala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
13: Ikaw bala ang may diabetes.
16: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compounds.
13: Nga nagapanupo.
16: Kaga kontrolar
13: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
13: Masalikan.
16: Epektibo.
13: DTX 500.
16: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
16: D3 Bio.
13: Ang D3. Yung
16: may Physio.
13: Physio.
16: Yung may D3.
13: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio.
16: Ang D3.
13: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
13: Yung may D3.
16: D3 Bio.
13: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
19: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Padayonon tabi pamati isang balita, ya?
1: Sa pagparayon sa Gatol Balita, mga marites, hatagan sa gobyerno libreon para gabisan mag-chismis na lang. Mapuhi na sila!
0: Wow! Dubakod ni nga balita, ha?
1: Suro sa ginpasar kapag uglay, RA0000.
0: Wow! Animal, RA puro, zero maniman?
1: Salay dre! Ngayon sinuhan kang respeto ng mga barites o kung chismoso kang chismosa sa tagsa ka mga lugar. Tungod aboy ni ang ilang na happy.
0: Wow! Edi wow!
1: Sila ni ang nagabuli kagod mapanasin na mapalata ang mga pakita mo sa ilang lugar.
0: Wow! Aba? Grabe ah!
1: Supra pa rin sila sa radyo kang TV. Sa bagay, dapat sila hatagan sa livelihood program. Agad na tapos nila chismes, maipuli man sila ang kalanon sa ilang nga balay.
0: Wow! Bakod niya programa sa gobyerno ah!
1: Garay! So wala pa na nakaparehestro sa asosasyon sa mga chismoso kang chismosa. Ano pa ang hinahulat niyo? Parehestro ha?
0: Hala! Sadya-sadya, you know? Wow!

0: Makaya mo bala ina buhaton, ibus man ribulta?
1: Sisiw na sa ako niya.
0: Amo na gusto ko mabatyan sa ibo.
1: Magamula nang ipatrabaho mo sa akin, Mr. President. Consider it as done.
0: Ay, aba! Aba? Do sigurado ka?
1: Ako pa.
0: Sabagay, damo ka naman na pamatundan sa akin. Kagdamo ka naman nakuha nga malita sa akin.
1: Wahololololo. Kagdamo pa ko makuha sa imo, Mr. President. Sige lang. Kayang ibanda nga nakakuntra sa aton. Amat-amaton ta sila.
0: Gagipaulihit talagang magkakuntra ta sa kongreso ah.
1: Oh, kanday sinoy na, Mr. President, ang sa kongreso.
0: Ang kongresman nga mahilig magsagot sang singgarong ah, kagmaral.
1: Wahololololololo.
0: Kag ang wilwilan nga kongresman na may negosyo nga lunar power, nga gakwa sa power sa bulan.
1: Hala! Sadya-sadya, ino! Wala!

0: kayo?
1: Ano naman, Venus?
0: Nga, ado ka rin yung singi mo. Panulukan, haw.
1: May ginapaminsar lang ako.
0: Si Norbing, di malunhaw naman ay.
2: Ay, hindi ah. Hindi ah.
0: Di ano man gali.
1: Kung paano ko mabawi ang nagasto ko sa hospital kay Norbing. Inugbayad ko pa ato tani sa linding.
0: Ay. Naamanaw.
1: Ate, ako to ang nagdown kay Norbing sa ospital mo.
0: Ay, tiabi ko gani, anay mami, kung damo kwarta si Norbing.
1: Ate, oo ah.
0: Iti tani siya nalangin pabayad mo.
1: Naluoy gani ako, kay basi wala man siya bala kwarta nga dala.
0: Iya, nanay ang problema, ye eh.
1: Ay, pero hindi pwede nga, pabayaan lang si Norbing. Kay dapat, maayo pa siya. Kay may dapat ka pa nga mahibal-an.
0: Mami? Kaganong dapat ko nga mahibal-an? Nga, may bulita si Norbing?
1: Hindi ah.
0: Ay, di anong pagigali?
1: Ay, basta lang anay ah. Sekreto lang bala para bibo.
0: Sadya-sadya, no?

sunda pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plotenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Sa una, blang amang granon pa ko. Magkaon ko. Nagkakamot lang ko. Pero sa subong apigado na ko. Nagkakutsara na ko.
1: Ba, waraw-waraw ka man eh, muya. Nga man haw.
0: Balaan mo, pre. Mubunlay ka mo to ng luga.
2: Hey! Hi! Galingawang ta!
3: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
4: This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: May
2: puso!
0: 88.7 K5 News FM Iloilo. Pumpy Hour News Break.
4: Oras sa K5 News FM, Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 10:35 sa aga. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Para sa balita lokal, patay ang bana nga katapos ang Philippine Army matapos siniutason ang iya kabuhi kasunod sang iya pagtiro patay man sa iya kaugalingon nga asawa sa Barangay Banlan, Pequeño Calinog, Hunyo 16, tuig 2026, pasado alas 10 sang gabi. Matapos gintiro sang army ang iya asawa, gilayon man sinigintaya ang pusil sa iya kaugalingon kagin palupok. Sa karon nagapadayon pa ang imbestigasyon sang kapulisan sa lugar. Agud matumbod kung ano ang gintunaan sang pagtiro sang bana sa iya asawa. Kag para sa balita national, formal na nga gimpili sa Senator Sherwin Gatchalian bilang bago nga Senate President nga nagtapos ang duha ka semana nga bangigay sa liderato sang Senado bato kay Senator Alan Peter Cayetano. Sa ginhiwat nga special session subong nga aga, ginominate ni Senator Juan Miguel Zubiri si Gatchalian bilang Senate President kag unanimo sa ginpili sang 13 tanan ka mga senador nga present. Gindeklarar ang quorum sa special session matapos 13 ka senado ang nagtambong kalakip Sunday Senator Francis Chiz Escudero kag Joel Villanueva nga pareho nga nagalin sa Cayetano Block. Kag para sa balita international, isa ka individual ang napatay kag apat naman ang napilasan bangod sang magnitude 6.3 nga linog nga nagluntad sa Qinghai, China sang Hunyo 16. Bangod sini yara sa 320 ka personnel ang ginpadala para sa search and rescue operations. Nagapadayon naman ang normal nga operasyon sang mga dalan, komunikasyon, supply sang tubig, kag kuryente sa sulod sang 50 ka kilometro halin sa sentro sang linog. Ang oras sa alas 10:37 na sa aga, ang K5 Top of the Hour News ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang mas ginpabasko nga alkaline-based nga vitamin C. Mga ka-K5, mag-inom na sang Mighty C para lawas sa resistensyado gid pirmi. Mighty C mabakal sa mga butika sa Iloilo, kag sa mga product centers ni Doc Ramil Oy. Inisi ka-K5, Frenchie Perlada. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa Kilid, sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
5: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
4: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
8: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pamahang sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
13: So, una, problema. Gid ako sa akon body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
13: Pero subong.
12: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag
12: nag-hamis ka nagputi gid akon nga pani.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
11: Mabakas sa mga butika.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
11: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
14: Basta tilo ang atay.
11: Happy kanunay.
14: DTX 500.
11: Masaligan.
14: Epektibo.
11: DTX 500.
14: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
14: Ikaw pala
11: ang may diabetes.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanupo.
14: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Masaligan.
14: Epektibo.
11: DTX 500.
14: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
14: D3 Bio.
11: Ang D3. Yung
14: may Physio.
11: Physio.
14: Yung may D3.
11: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
11: Yung may D3.
14: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
19: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: D3 Bio Health News, D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
4: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio, adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Hmm. Siyempre nabalaan na ton nga ang D3 Bio, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production, ang hormone nga naga-include sa gitawag

0: appetite controlling hormones, mm-hmm. no, such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado ginastimulate niya sa boy, meaning pa may time nga mahambal siya, ops, untat na busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante di kining musil nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Mm. Amo ni pinaka importante sir boy, kay may ara mga kuan mo.
1: Kay kaon mo gutom ka, makaon
0: wala na niya hormones. Oo. Kaon na lang, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why wala lang kakabalo nga sa imo nga inom adlaw-adlaw sang ditribayo, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian tungod kay nga man kontrolado ang bugat o ang timbang mo kay naka-ditribayo ka adlaw-adlaw.
2: Ditribayo with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilaskod, dugay magayo. Pero sa nagtumagis ang D3Bio, ang Pilaskod, dasig na lang magayo.
2: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio.
4: So ang D3Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no, ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no. So pwede na da magpuyo ang fungi kung naka D3Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kay ang D3Bio may ara medium chain triglycerides, no, tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi, ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3Bio. Pagsulod sa imo lawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
1: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
0: stock mga matamis, tinapay, pasta,
1: noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
0: Islin lang D3Bio.
1: Oo, galing. Galingin ulo mo na, kaya daw kulang ka sa energy. Pero kung ga D3Bio ka, ang D3Bio ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3Bio ka.
0: Namiya jita, tubig lang at tubig, tapos D3Bio. Mas dasig ka man.
1: Hindi ka mag-hypoglycemic.
5: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Anoy mo on mo, kwa ka sa D3Bio. Ang D3Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pruritic, no? Para anti-pruritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang muna ganyan ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
0: So, muna, ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3Bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3Bio.
1: Wow!
2: Right? D3Bio! D3Bio! D3Bio!
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio!
2: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3Bio! Health News! D3Bio! D3Bio!
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May kumso!

0: K5 News FM Championing the Lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, last 11:04 na sa aga. Oras kinadulong sa inyo sa DTX 500 The Superior Antioxidant. Ang nadulong man sa inyo sa Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C. Kag nadulong man sa inyo sa Ditribio, the Antiviral kag Antibacterial Specialist. Kag this time check is brought to you also by Red Horse Super, ang siyat ng trupa.
2: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Indiang
3: 11 Mbps.

0: Mga kakifoy! So, kumusta ka muna? Welcome na sa aton nga pagpangalagad sa subong edisyon, subong adlaw! Miyerkules na! It's 17 sa bulan sa Hunyo. Ari naman kita diri sa pagdulong sa mga nagapanguna nga mga impormasyon nga mga balita. Mga reports sa aton mga kakifoy reporters. Sa aton sini nga pagpangalagad subong adlaw. Opisyal na nga ginpili sang majority or 3C ka mga senador. Si Senator Serwin Gatsalian as the new Senate President sa espesyal nga sesyon sang Senado nga ginpatawag ni President Ferdinand Marcos Jr. Si Gatsalian officially ginbuslan niya si Senator Alan Peter Cayetano bilang presidente sang Senado matapos nga nakabaton sang 13 ka mga buto mga kakifa. Matapos ang duha ka semana nga leadership road that sparks ang legal debate kag confusion sa mga Senate employees. Ni kahapon kabalo kita ang kampo ni Senator Alan Peter Cayetano ang nagkanto sa Korte Suprema sa pagdeklarar ang nagahingyo sang pagdesisyon sang Korte Suprema nga mag-intervene na. Ipahayag ining kaso competition for certiorari and prohibition under Rule 65 of the Rules of Court with prayer for the issuance of status quo ante order. Igaliway na ni kati official na nga ginpili kay na sa 13 ka mga senador sang si Senator Joel Villanueva ang nagtambong sang special nga sesyon nga ginpatawag ni President Marcos Jr. Okay, ti ara na gin official na nga ginboto sang 13. Official nga kag simple majority nga 12+1. Itrisi na, ti-official na. Madamo sa mga isyos nga nagtulohaw sa nagliligad hasta ang iban pang mga bagay. Ag ang tinutuyo sining special nga sesyon nga pag-address sa mga pending nga mga business sang Senado nga nakapikto sang power struggle. Si Senator Joel Villanueva who voted in favor of Senator Serwin Gatsalian. Samtang si Senator Vicente Soto III ang napilian bilang Senate President pro tempore sa buman nga sesyon. Pagsubong man si Senator Juan Miguel Mig Zubiri ang opisyal man nga gipahamtang bilang Senate Majority Leader pag Chairman sang Committee on Rules. Ang Hunyo 3 nga shake-up nagahimo sa mga Brasilian sa taong 1949 nga Supreme Court ruling in Avelino versus Quinco nga ginpamtang si Gatsalian bilang Senate President pro tempore at sa mga panahon nag-acting Senate President samtang ginpanugutan ang mga committee chairmanships and memberships. Ang pagpili sa ila si Dinga mga kaopdanan. No question na subong kay opisyal na mo. Nagapungko si Senator Serwin Gatsalian bilang Senate President. Agsubong man si Senate President pro tempore Vicente Soto III kag Senate Majority Leader Senator Mig Zubiri. Tiambalgan isang iban nga niya, pwede man gapon magapabilin nga presidente si Alan Peter Cayetano. Presidente sang online selling. Kay obra niya perme, samtang nga may sesyon sad to, why siya nag-attend, why sila nag-attend, pero naga-online selling siya. Baya online ang iya sining mga pahaya. Tina mo, gambal niya, pwede man gapon makapabilin nga presidente si Alan Peter Cayetano, pero hindi lang sa Senado, kundi presidente na sang online selling. Eh, amo nang mga bagay nga, ti ara ka malang galing nga ma-online selling ka pa. Ara ka malang da, kag pwede ka man makatin sa sesyon, kundi gwa mo sa butahe. Oras ato niya pagpangalagad, last 11:30 na. Isa sa mga ginabalan, amo ang pagpasar sang kasuguan na nagapain sang pundo para sa mga nabiktima sang linog dito sa Soksarjin Region. Ang South Cotabato, Sarangani, kag General Santos City. Muring Soksarjin, kag mga kaiping nga mga probinsya kag rayon. Sa tong pag-igo sang 7.8 magnitude nga linog sang nagligad nga semana. Kag subong man ang mga nabilin nga mga obligasyon sa mga senador, ang pag-promote, pag-approve sang promosyon sa mga general sa Philippine National Police kag sang Armed Forces of the Philippines. Oras ato niya pagpangalagad, last 11:14 na. Padayon kami mga nagapamati diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa Key 5 News FM Iloilo. Mga balita kag mga informasyon lokal diri sa aton sininga pagpanglagad, may katapos ang Philippine Army dito sa Banwa sang Kalinog nga konsadin na ginlutang niya ang iya siniasawa. Pagkatapos nga nalutangan niya ang iya siniasawa, ginlutang niya man ang iya kaugringon. Ining bana, kung bana nga katapos ang Philippine Army. Gin patay niya ang iya sining asawa kagpagkatapos ang intiro niya man ang iya sining kaugalingon na. Sabi ning mga nagakatabo, no? Ang subong man ang natabo sa nagligad niya ako kahapon dito sa Banwa sang Ahoy. Nga isa kagkatapos ang Philippine National Police assigned sa probinsya sang Antique ang gin-report nga accidental firing na natabo ini sa Barangay Pili, Ahoy, Iloilo. No, ti accidental firing kuno ini. Pero tob-tob subong, suno sa informasyon niyo kami kay K5 Ridge de Mayo. Kay unaho naton ini siya kay ang Ahoy Municipal Police Station dito sa Banwa sang Ahoy pinagi sa Chief of Police sang Ahoy MPS. Kaginaulat pang resulta sang forensic examination sa kamatayon sa isa kakatapos ang Philippine National Police Special Action Force. Bangod sa ginalgar nga accidental firing. Pero hindi pagin makapatod subong ang Ahoy Municipal Police Station. Now na, Tony Damo, mga naglamatay sa Banwa sang Dingli. May mga informasyon pan. Kung sa din na ang report. Utod ko no ang ulo. Pasinsagid sa nagpamati subong ha. Sang bata nga bago bunaga ginbutong ko no sang amay. Lang-alang si K5 Red J. O na lang-alang sa kwao na to na si K5 Kim Kaluyo ining report dito sa Banwa sang Dingli man kag sa Banwa sang Kalinog na lang anayo. samtang dito sa banwasang Miag-aw kag San Joaquin subong adlaw. Nagapadayon ang paghimo sang nanway tuhay nga ahinsya sang gobyerno sa Territorial Defense Interagency Territorial Defense dito sa banwa sa Miag-aw kag banwa sa San Joaquin. Ginakwan subong ah, ginapraktis ah kung paano dipinsahan ang aton sining lugar kung may mga lusob nga iban nga nasyon. Lusobon kita blay, labi na gid subong kay doga hangla subong o kon daw naga plano ang mga incheck sa China. Okay, ginapriparahan ini subong kay dito sa aton sa kadagatan sa West Philippine Sea nga may arbitral ruling na gid sa tong 2016 nga ang Pilipinas nagapanag-iya sa West Philippine Sea. O galing ang mga incheck, ang mga Chinese, ini makabaton. Kay ginakabig nila historical kuno, kabahin, kag-ila. Ano gusto nyo? Bilang ang kalibutan, inyo na lang. Ginahimo ini sa interagency sang gobyerno katulad sang Armed Forces of the Philippines ang mga local government units agod to nga ma-practice naton, ma-drill naton ang aton sinimuon once nga may maglusob sa aton diri sa isla sang Panay. Oras aton nga pagpanglaga alas 11:19 na. I-check na itong report ni Kaki 5, Kim Kaloyo. Yung mga report, talin sa Banwasang Digli, kag sa Banwasang Kalinog. Kaki 5, Kim.
1: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
0: Kaki 5, Kim.
2: Kaki 5, John, patay ang ining asawa, no? Matapos niya nga ginlutang o kung gintiro sang iyaman niya kagulingon niya pa na adra sa may area sang Barangay Badlan, Pequeño, Kalinog, Iloilo, no? Papasad din sa Kalinog muna sa Papua Station. Ginabanta nga natabo ining insidente mga around alas 10 kagabi, Hunyo, 16. Based rin sa information nga ining si kung ining iyang abana ang miyembro, no? Sa Philippine Army sa K-5 dyan. Sang gintiro, no? Sang ining banang iaasawa nag-utas man ni siya sang iyasiri kaugalingon niya kabuhi o kon gintiro yaman sa ulo nga iya nga kaugalingon kaki 5 dyan. Sa aton din nakuha nga information ang ining babayi kaki 5 dyan ang nagapangitaron sang 37 anyos kag ang ining soldado naman, no? Ang nagapangitaron sang 35 anyos kaki 5 dyan. Sa aton din nga pagpangusisa sa kay Police Captain Melvin Mercado ang officer in charge sa Kalinog Municipal Police Station nga initially mayarasan nga hindi pagintindihan ay sa tunga sang ining mag-asawa kaki 5 John prior, no, or antes matabo ang ining insidente sa diin, no, may nabatian nga lupok ang inatrapila ka mga mataon o mga nagatinairaman nila sa palibot kaki 5 John kagito na, no, nga nadiskubrihan nga di wala na sang kabuhi ang ining mag-asawa kaki 5 John. Mayara sa mga pilas, no, sa nagkalain-lain nga parte sang lawas ang ining babayi o kung ining asawa kag ang ining pa naman, no, kaki 5 John tungod materya sa iya pagkutang sa inyong kaugalingon. Based man din sa information from Kalinog Municipal Police Station, kinapati ano, nga caliber 45 or 45 nga armas lutang ang gingamit, no, sa ining bana sa pagkatiro sa iyong asawa. Right after that, muman ang gingamit niya sa pagkatiro sa iyong kaugalingon, kaki 5 John.
0: Okay, anong pusil? Ano ni Dinsen na sign niya katapos sa Philippine Army?
2: Yes, kay Fagan, kapag yan.
0: Sa Dinsen na sign?
2: Amo pa na ang wala man rin divulge no sa aton sa ning kapulisan, pero based diri sa information di ang iya diri nga ranggo kakipadyan amo no ang sargento sergeant kay padyan.
0: Okay. Ang asawa niya no may mga kabataan ini siya?
2: Yes, may ara sa isang kabataan kasi pa dyan. O tingnan na kapatid mandara sa nga lookbook during the times na tapo ang ining incident. So, ginaitidan pa rin dari isang polis ang kalinog muna sa police station. Ako dyan matumod kung ano gina ang specific kidabi ang inawayan. Pero may mga nagagawa man dari nga mga info no nga ti allegedly may kakanan sa financial kag may ara ano, sa mga hindi pagintindihan ay mga pagpangimon kag usually daw mo man mga naawayan kumbaga pala no, sa mga mag-asawa kag five that pro o galing ti syempre ang ilan ni nag labot sa punto nga tinatiruhan sa banak asawa kag probably na konsensya man kag considering rin nga katapo man siya sa law enforcement or Philippine Army sa kakipagkan, hindi mo yun ang man ang liyasan yung kaugalingon.
0: Okay. Bala mo, barangay Badlan, Pikinyo, medyo malayo layo ini sa
2: yes.
0: Banwa mo. Ang ining lugar, no? Tikabay pa nga mapadalman ini investigar kung ano ginaginalinan. Sinipilakbilog ko bataan nila?
2: Amo pa nang ginausisa na ton, pero based din sa info na ton, kaya na naman isa or dua, pero i-validate na ton dugang no, sa Kalinog MPS sa Kipan John.
0: Okay. By the way, no itong natabo sa dingli, ito ano kung no itong ginbutong sang bana ang ulo sang lapsag?
2: Actually, ginlabot na ito, no? Ang dingli, Municipal Police Station, may kaaktanan sa sining report tukon ining claim or allegation ka Kipan John. Sa diin, allegedly, siyang ining babae no, nag-aintag sa 22 years old, kag-apat palang yakabulan niya nagabusong, according kay Police Captain Alwin Salmon. Ang iadring partner, amo na siya, no, ang 30 anyos nga lalaki, kag nag-tipil man sila dra sa may dingle Iloilo. At mga around the last half, nagpadulong sa rural health unit ang ining mag-asawa kakipay dyan kag ti nagareklamo abi no ang ining babayi nga tinaga pala nakit bala no ang iya diri nga atyan may nagagwa nga information nga allegedly ginbutong sang 30 anyos nga bana ang ining lapsag kumbaga nagbuding sa balaya butong that's why nga medyo sensitibo no nga allegedly nautod ang ulo sang ining lapsag pero based na kay Captain Salmon amo pa ni ang ilang nga ginavalidate kaya ang balya gani nga ti do medyo malabo man bala kumbaga ang ara na sila sa rural health unit usually na no kung for example ara ka sa RHU sa mga medical facilities naton even ang mga family members hindi maka-intervene no sa ilang ginahimo nga mga procedures sa K5 dyan kag subong dito sila nag follow up sa Iloilo Provincial Hospital kaya accordingly dito subong no sa gihapon sa hospital sa may Banwasang Kototan ang ining asawa o kuno ining 22 anyos nga nagbunag ka K5 dyan no, sang sining lapsag. According nga nidri kay Police Captain Salmon nga ang term nidri is miscarriage o kung kumbaga doon nahulugan. Bala, no? Pero yari blan, no, pamatiyan na lang naton ang iya diri pahayag ni Police Captain Salmon may kang tanan sa sining report. No? Sa allegedly pagkautod sang ulo sang ining lapsag sa may banwasang dingli.
0: Goed, Kipaiba Lawrence.
3: Captain Salmon, sir, ano ni sir ang investigation ninyo regarding sa allegedly sir, no? Sa case ni sir sang lapsag na ito medyo sensitive man, no? Kahit do, allegedly doon na utod, sir, ang ulo sang ginbudag na siya.
4: Well, may information kita na bato, no? Kahapon, no? And then, nagkanda na itong investigation sa nagkanto kita, no? Sa rural health no primary care facility sa dingli no and then ang kahapon may gindala nga gabusong sa rural health around 3:30 p.m. medyo 16 no and then ang iya ba na mo man na alias na Clayton 30 years old no resident sang barangay Dawis ng Iloilo, Gindalay, ang iya asawa nga si alias na doon kay May, 22 years old, no? And then 4 months pregnant na siya. So sa pag-abot dito sa Dingli Primary Care sa poblasyon, no? And then ang asawa orang pregnant women na doon, kumbaga nag-suffer na sang pain, no, sa busong. And then amuna ang kagindala sa kin-transfer sa Iloilo Provincial Hospital sa Pututan, Iloilo for further medical attention.
3: Pero tawag ni sir, ano ni ka matod sir, ang info nga allegedly dugin butong abis ang bana sir, ang lapsag.
4: Well, subject for confirmation nato, no, hindi naton ma disclose pa, no, kay ang pamilya ara subong man sa Pututan Hospital. So confirm naton karon kung anong development, so ato ang tropa man ang gapaluap pa, no.
3: Oh, pero dito pa sila subong sir
4: sa hospital.
3: Oh, sa hospital. Pero first
2: five John.
0: Okay, five game.
2: Pati ano ti ongoing pa man ang pag-validate nila regarding sa report kay ti may mga palaman ko tanong.
0: Okay, ano ang bali, ah? Ang bali ni Captain Salmon, miscarriage ko nahulugan, di ba? Paano nga ginbutong? Yes. Paano
2: kay yung... ano pala nga, bimo, four months.
0: Paano nga four
2: months? Four months siya managabusong.
0: Oh, 4 months lang gani. Kuno, pati paano nga nagluwa ini nga ginbutong sang banaya ang ulo sang...
2: Ang ulo.
0: Ulo. Sa ang ano paano sa paano yan ibutungon kun ara sa sulod, ano gin kuot niya?
2: O kag base man diri kay Captain Salmon nga ti kun ara kanay blas sa sentro kun rural health unit, hindi kay ra makapasagasaga na yang makapatunga dira or makabulig pa kay Kay Pamchan.
0: Okay, mayon na kay at least ba padasig lang imbestigasyon sa pulis bla para matapos ang isyu ani.
2: Oh, amo gid no kay ti para at least no maatagan kaki 5 diyan no may kahanan sa sining insidente. I-follow up naton karon na kay dito naman ang ila team investigator no dito sa may ospital kag naga istorya dugang no sa pamilya sang sining mag-asawa kaki 5 diyan sa may Banwasang Dingle.
0: Okay, salamat kay na Kaki 5 Kim.
2: Opo, dres sa patrol si Kaki 5 Jason Talaron sa aton siring mga student interns gikan sa West Visayas State University, Kaki 5 Jasper and Cargas, kag Kaki 5 Rinalin Durin. Ako naman si Kaki 5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report.
0: Madam Mugin, salamat sa report ni Kaki 5 Kim Caluyo. Standby, magkabalik kita pagkatapos gilamang sini.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
1: D3 Bio!
6: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio! Ang D3, gamay Visio! Ang Visio, gamay D3! D3 Bio!
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Gamay Visio! Ang Visio, gamay D3! Mga mabuti ka! Para sa matino nga dugo! DTX 500! Para sa healthy nga tayo! DTX 500! Ang DTX 500! Ang may mataas nga antioxidants! Nga amo naman ang nagatino sa imo atay! Basta tino ang atay! Happy kanunay! DTX 500! Masaligan! Epektibo! DTX 500!
8: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City! Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo! Ululupon kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Story. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500!
1: Masamig ka bala ang gina-energy?
9: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
9: Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
9: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
9: DTX 500!
1: Masalikan DTX 500!
10: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
11: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
10: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
12: Red Horse Extra Strong! The number one extra strong beer in the world.
10: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
14: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapib. Bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix mamasaga butika Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
16: Sang una yan niwang-niwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lanan insulayan ko pag ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week namigid ang akong nga pamin. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C mamasaga butika Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagin ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C!
14: Babaka sa mga butika.
8: Masakit ang dyan. Masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
18: I Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified eye care gold and eye care drops user.
19: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang eye care gold kag eye care drops. Una ko nga nabakal ang eye care gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang eye care drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa eye care gold kag eye care drops. Epektibo gid katama.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
21: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre?
22: Libre!
21: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
22: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
24: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
26: Nestor, ang sinaing!
27: Luto na!
26: Ang labahan!
27: Nakasampay na!
26: Ang uniform ko!
27: Naplansa na!
28: Ganito ako!
29: Tigasi!
28: Tigalaba!
29: Tigasay!
28: Tigaplansa!
29: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
28: Sa gabi,
29: ako ang bossing!
28: Dahil kasangga ko!
29: Ang Extend!
28: Supplement for Men!
29: Gortez!
28: Tapos ka ng maligo!
30: Yes, darling! Come to Mama!
28: Extend Food Supplement for Men.
29: May maca at lavawaska
28: na nagpapataas ng energy
29: at stamina
28: para sa tigasing performance.
29: Extend Food Supplement for Men.
28: Para sa matino nga dugo.
29: DTX 500.
28: Para sa healthy nga tayo.
29: DTX 500.
28: Ang DTX 500.
29: Ang may mataas nga antioxidant.
28: Nga amo naman
29: ang nagatino sa imo atay.
28: Basta tino nga tayo.
29: Happy kanunay.
28: DTX 500.
29: Masaligan.
28: Epektibo.
29: DTX 500.
28: Mataas pala ang imo blood sugar.
29: DTX 500.
28: Ikaw pala ang may diabetes.
29: DTX 500.
28: Ang DTX 500.
29: Ang may powerful compounds.
28: Nga nagapanupo.
29: Kagakontrolar.
28: Sa imo blood sugar.
29: DTX 500.
28: Masalika.
29: Epektibo.
28: DTX 500.
14: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
14: Yung may D3.
18: Mga butika.
14: D3 Bio.
31: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
14: Yung may D3.
18: Mga butika. D3 Bio with PCO.
32: Ako si Ana. Before problema, kugidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
14: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
14: Yung may D3.
18: Mga butika.
14: D3 Bio.
33: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
14: Yung may D3.
18: Mga butika.
28: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
14: Mag DTX 500 ka.
28: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag DTX 500 ka na.
28: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
28: Yan agapanubos ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
28: Garantisado.
14: Epektibo.
28: Aramis.
14: DTX 500.
34: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
35: Wow! May puso.
36: 11 Mbps.
0: Balik kita sa ato nyo pagpangalagad mga ka-K5. Sa dugang nato nyo mga impormasyon ka mga balita. Ang ini nga mga balita, this news is brought to you by Star Nutrimix. Di lang sarap, sustance sarap mga ka-K5. Sa aton sininga pagpangalagad, subong sininga udto. Nakabot na sa Senado si Senator Amy Marcos. Kag sunod sa iya sa interview sa mga katapos ang Senate media, nga okay lang siya. Wala problema ang bago nga Senate majority. Kag samtang sa piya kabahin ang party ning natabo sa banwa sang Kalinog, ginatanaw diri nga wala lang pag-intindihanay sang asawa kag sang bana nga katapos sang Philippine Army nga naglutang sa asawa niya kag patapos nga nalutangan ang ginlutang asawa niya, iya man gilayon nga ginlutang ang iya kaugalingon o kon nag-suicide. Pero bantayan naton ini sa dugang nga mga investigasyon nga igadulong sa inyo sang K5 News FM Iloilo sa mga follow-up report sa sining mga balita. atensyon sa mga gustong magpabalhas, magdalagan, mga running enthusiast nga magpasakop sa K5 News FM Iloilo 5th anniversary fun run dalagan para sa Bululigan nga paghiwaton ini sa July 5 sa Sunset Boulevard Domingo ini kadlaw ha. Gani magparehistro na, mayara sang tatlo ka mga kategorya. May 10 kilometers ang registration, sang 10 kilometers is 999. Sa 5 kilometer 699. Kag sa 3 kilometer 499. Gani magparehistro na. May duwa ka pamagi kung paano magparehistro. Una dire, mag personal nga magkadto dire sa studio sa K5 News FM Iloilo. Dire sa 4th floor Swan Rose Building, Commission Civil Street, Haro, Iloilo City, o kon pwede man na. Sa online registration, i-check lang ang page sa K5 News FM Iloilo. Opda ang imo kabarkada, ka-opisina, ka-pamilya, kahagugma o kung sino man ang imo kakilala nga mag-upod sa Fun Run for a Cause ang K5 News FM Iloilo. Nagahulat ang mga exciting nga mga premyo kag sorpresa para sa inyo.

Ang ining porsyon ginadulong sa inyo sa klinika di Tribayo, di antiviral, kag antibacterial specialista. Malikawan nato ng trakaso ilan at sipon kagubo. Kung nagainom kita sa klinika di Tribayo, adlaw-adlaw. Kaya ang klinika di Tribayo, may extra virgin coconut oil nga ginpamanan sa vitamin D3 nga ginapatayan sini ang mga bad bacteria, mga fungi, kag mga parasites, subong man mga viruses sa aton sining lawas. Meaning, kung nagainom ikaw sa Tribayo, healthy, healthy ikaw mga kaki-five. Ilabi na gid kung nag-a-star ikaw sa balahaon kay matubig nga lugar nga paborito balayan sa lamok. Taas blang imo, hilanat kay may kopod yung sakit sa ulo, pagsuka kag palanakit sa kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pula nga rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Initanan ang sintoma kung patimaan nga base may dengue ka. Gani mag-inom ikaw sa Tribayo. Ang Tribayo ang superfood supplement nga ginimo gikan sa extra virgin coconut oil nga ginpamanan sa vitamin D3. Nga pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides ngalin sa extra virgin coconut oil nga parte sang Tribayo ang ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin ngalin sa Tribayo ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa Tribayo pinagi sa medium chain triglycerides ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung nadenggi ka. Ginapanami man sa Tribayo ang pag-usar sang mineral nga calcium nga gabolig man proseso sang platelet aggregation nga malikawan sang lawas ang bleeding kung naipiktar ka sang dengue. Tinluan ang uksaran para di pagbalayan sa mo kami dala sang dengue virus. Likawan nga magstak sang tubig nga wala sang taklob sa aton mga puluyan. Kag mag-inom sang Tribayo di superfood supplement para layo sa dengue. Gusto mo mag-ayo? Gusto mo nga hindi ka magmasakit? Mag-Tribayo ka? Kag parisan mo sang may TC, ang alkaline nga vitamin C. Yung pabaskog nga vitamin C para sa mabaskog nga immune system, mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga baratian. Ang Mighty C kag Tribayo mga dekalidad ini nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o kon sa TikTok. Idulong ini sa inyo mga puluyan. O kon magkadto ka mo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Diri sa siyudad sang Iloilo. Arin hamtang diri sa Ilopi Street, Haro, Iloilo City. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo, Lunes, Miyerkules, subong adlaw. Sa Miyagaw, ara dira sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo. Sa Kalinog, ara dira sa Cosmart Building, Osminya Street, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up Martes kag Buwas, Webes. Kag subong man sa Pasig City, o sa Pasig City, no, ang libre nga consultation kag check-up sa Kalinog kada Martes kag Biyernes. Sa Pasig City, ara dira sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City. May libre nga consultation kag check-up dira kada Webes. Kag sa Northern Iloilo, sa Banwa sang Sara, ara dira sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Kay ambali Dr. Ramiloy, prevention is better than cure. Mapusponggan nga hindi ka magbalatian kung nagainom ikaw sang Tribayo, Mighty C, DTX 500, kay nagapangapi ikaw sang DTX Coffee Mix adlaw-adlaw. Kay mabudlay bulngon kung nagabalatian ka na.

kalibutan. Samtang mga balita naton diri nagikan sa Malacañang, si Executive Secretary Ralph Ricto, si Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, kag si Labor Secretary Francis Tolentino amo ang mga caretakers, samtang si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. magapadulong sa Kazan, Russia. Si President Marcos en route to Kazan sa pagpartisipar sa ASEAN-Russia Commemorative Summit nga pag-iwaton, kag pag-iwaton nga bilateral meeting with Russian President Vladimir Putin. Makadto sa Russia, no? Sa ASEAN-Russia Commemorative Summit nga pag-iwaton dito sa Kazan, Russia. Isuno kay Press Undersecretary Claire Castro, si Executive Secretary Ralph Ricto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, kag Labor Secretary Francis Tolentino, amo ang mga caretakers sang Pilipinas, samtang nga si President Marcos Jr. ang wala diri kag dito sa Kazan, Russia. Standby mga kakipay ba, kadugang pa nga mga berita kag mga informasyon diri sa aton

0: Agency Territorial Defense Operation Exercise 2026 dito sa Iloilo o kon dito sa Miagao kahapon kag subong adlaw sa Banwa sa San Joaquin. Ato dito mga opisyal sang Armed Forces of the Philippines, Philippine Army, Philippine National Police, mga local government units ang Department of National Defense para madepensahan. Kung anong pagkahimuon naton, may drill. Kung anong pagkahimuon sa interagency ngayon sa pag-abot sang pila ka mga dumuloong abi nga maglusob diri sa aton sa Pilipinas. Standby sa dugang report yun ha, kag sa aton sinidugang informasyon pagkatapos ang DTX 500 Health Alert kag sa Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
4: Magalingin bala ang imo nga una.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Masi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
5: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-DTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DTX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubo
7: sang imo blood sugar!
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: Epektibo!
7: Aramis mo!
6: DTX 500!
8: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
9: Laingid man kung kana, tigulang kana,
8: oh,
9: tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division.
8: Uh-huh.
9: Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay paagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
8: Oh,
9: no?
8: Oh,
9: o ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
10: DTX 500! DTX 500!
11: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
12: Ila ang imo nga gininom nga kakapsula?
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
10: Wow! DTX 500!
13: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
10: DTX 500.
14: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals, kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig pa paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes.

0: diabetes, hypertension po, kung suruy-suruyon mo gid kun dinhalin, guba ang imo silyulaki, wala ka ga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntraki, wala ka ga DTX 500. So kanlan DTX 500 gid ang kanlan.
1: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no, mag DTX 500
2: gid mai. Ayo, damo ka ga bisyo, damo ka dapat.
1: No, pili ka lang ha, mai TC or Purecy. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imong cellular, Sir JP. Hindi ka matubuan bukol.
2: Ay.
1: Ang nami nga bukol ang bulsa lang. Hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
2: Uy.
1: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imong mga cellular kung naka DTX 500 kag MyTC ka or PRC. Protektado ang mga cellular mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes. All for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, MyTC. Imagine, ha? 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag, MyTC, adlaw-adlaw.
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
4: Pagaling talaga ng Clinica DT Bio, yan lang talaga masasabi ko, Dok Far. Yes, sa sa pagprotekta sa katawan, laban sa mga makapinsalang mikrobyo.
5: Yes, Sir Ted. At matatawag natin ang berdugo ang Clinica DT Bio sa mga masasamang mikrobyo. Pero maalaga ito sa mga good bacteria o probiotics naman, Sir Ted.
4: Yeah.
5: Na kailangan natin katawan.
4: Okay.
5: At pinapataas din ng MCTs ang survival rate ng probiotics sa bitoka natin. Ang mga probiotics na ito, Sir Ted, ay dalubhasa sa pagsira sa mga biofilm ng E. coli bacteria.
4: Talaga lang,
5: ha? Itinuturing na nag-iisang pinakakaraniwang microorganisms na sanhi ng UTI. Nakakagulat nga eh.
4: Uh-huh.
5: Dahil ang mga probiotics na ito ay lumilikha din ng kanilang sariling mga biofilm, Sir Ted.
4: Bah!
5: Ngunit hindi nakakahawa at sila ay nagiging kakumpetensya ng mga E. coli sa mga sustansya. At ang resulta ay magugutom na ngayon ang mga E. coli bacteria na hahantong sa kanilang pagkamatay.
4: So ang Clinica D3 Bio, hindi lang tagapagtanggol ng ating katawan, Doc Far, di ba? Pinahuhusay din ito ang panlaban ng ating katawan.
5: At dahil sa MCT ng Clinica D3 Bio ay na-absorb ng ating katawan ang mahalagang mineral na zinc para sa ating bitoka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system. At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane. Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
4: Alam mo, Doc Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Clinica D3 Bio.
5: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
3: Mag-Clinica D3 Bio ka na araw-araw. Health News DTX 500.
6: Yes po sir, user talaga ng DTX 500 at DTX Coffee Mix kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan po. Hindi pa ako gumagamit ng DTX 500, mataas yung sugar ko, malaki yung chan ko, tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko, nakakabawas ako mga dalawang beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, gumanda yung bowel movement ko, everyday na ako nababawas, normal na lahat yung blood sugar ko, normal na rin.
3: DTX 500, bibili sa mga butika.
7: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
3: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News. MyTC Network News. YTC Network News. YTC Network News.
7: At sa ulo naman, nagbabagang balita. 31 toneladang bangusa na isalba sa bagsak oxygen ng Pata River sa Sanchez, Mira, Cagayan. Higit 93,000 na turista dumagsak sa Boracay sa unang dalawang linggo ng Hunyo. Pinakaunang alay sa magsasaka ay nilunsad sa lungsod ng Bayawana, Negros Oriental. PRO-10 nagbukas ng Child Development Center para sa mga anak ng PNP personnel. Tricycle driver na nag-amok na suntukan naputulan ng kamay matapos tagain sa San Jose, Antique. Samantala, isa sa dalawang suspect sa pamamaril sa Albuera, Leyte na aresto na. Motibo patuloy pang iniimbestigahan. Dayuhan na ng insulto ng customer sa isang bar sugatan matapos hampasin ang upuan sa ulo sa Puerto Princesa City. At mayigit 20 million na halaga ng illegal na droga na samsama sa drug bypass operation sa Western Visayas sa loob lamang ng 15 araw.
3: YTC Network News. YTC Network News.
7: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 31 toneladang bangusa na isalba sa bagsak oxygen ng Pata River sa Sanchez, Mira, Cagayan. Tabuan detalye ng balitang yan. Atin ikay K5 Don Chavez.
8: Agad na nagpatupad ng emergency harvest ang mga mangingisda sa Sitio Minanga, Barangay Namuak, Sanchez, Mira, Cagayan matapos bumaba ang oxygen sa Pata River nitong madaling araw ng Hunyo 16, 2026. Ayon kay Municipal Agriculturist Ridel Kabulisan, apektado ang bangus mula sa humigit-kumulang 30 fish cage operators na kinailangang anihin ang kanilang alaga upang maiwasan ang pagkamatay ng mga isda. Tinatayang aabot sa 31,000 na kilo ng bangus ang kailangang ma-harvest agad. Nakipag-ugnayan naman si Mayor Abe Bagasin kay Gobernador Egay Aglipay at sa ilang alkalde sa Cagayan upang humingi ng tulong para sa apektadong mangingisda. Ayon sa ulat, nag-commit ang provincial government na bumili ng 1,000,000 pisong halaga ng bangus na ipamamahagi naman sa mga toda sa piling bayan. Ganun din na para walang masayang at tangkilikin ng mga mamimili ay ibinagsak presyo na nila sa 170 to 180 pesos ang kada kilo nito. Samantala, nananawagan naman ang alkalde sa publiko na tulungan ang Sitio Minanga sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang emergency harvest habang sariwa pa ang mga bangus. Para sa YTC Network News, ako si K5, Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
3: YTC Network News. YTC Network News.
7: Samantala, mayigit 93,000 na turista dumagsa sa Boracay sa unang dalawang linggo ng Hunyo. Ang kampiyon na balitang yan, atin sa atin ni K5, Leonard Veray.
9: Umabot sa 93,739 na turista ang bumisita sa isla ng Boracay mula Hunyo 1 hanggang 15 ngayong taon. Ayon sa pinakahuling datos ng Malay Tourism Office, pinakamalaki pa rin ang bilang ng mga lokal na turista na umabot sa 84,784 na arrivals. Naitala naman ang 7,617 na dayuhang turista habang 1,338 na overseas Filipinos o OFWs ang nagbakasyon sa isla ng Boracay sa nasabing panahon. Ipinapakita ng datos ang patuloy na pagdagsa ng mga bisita sa Boracay at ang nananatiling matatag na turismo na isa sa mga pangunahing destinasyon ng bansa para sa mga lokal at dayuhang biyahero. Para sa YTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
3: YTC Network News. YTC Network News.
7: Gayun din, pinakaunang alay sa magsasaka ay nilunsad sa lungsod ng Bayawana, Negros Oriental. Balita hatid sa atin, Liga K5 Don D. Glodove.
10: Formal nang inilunsad ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Bayawan sa pamamagitan ng City Agriculture Office ang pinakaunang programang halad sa mag-uuma o alay sa magsasaka upang bigyang ugay at suporta ang mga magsasaka sa lungsod. Sa isang pahayag na inilabas ni Mayor John T. Raymond Jr. kahapon, Hunyo 16, ipinaabot niya ang kanyang malaking kagalakan at pasasalamat sa mahalagang kontribusyon ng mga magsasaka na siyang nagtitiyak ng supply ng pagkain sa bawat pamilya. Tinawag din niya ang mga ito bilang mga tunay na bayani ng Bukirin. Sa nasabing aktibidad, nakatanggap ang mga magsasaka na mga buto ng gulay at seedlings, mga biocontrol agents, pataba o abono at iba pang pangunahing kailangan sa pagsasaka. Bukod sa mga ayudang ito, nabigyan din ng pagkakataon ang mga benepisyaryo na mairehistro ang kanilang mga pananim upang makakuha ng crop insurance bilang karagdagang proteksyon sa kanilang kabuhayan. Tiniyak naman ng alkalde na magpapatuloy ang pagsisikap ng lokal na pamahalaan sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura at sa pag-aalaga sa mga magsasaka na siyang tunay at matibay na pundasyon ng food security sa lungsod ng Bayawan. Balita mula rito sa lungsod ng Bayawan, Negros Oriental. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Dondig Lodovi para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
7: PRO 10 nagbukas ng Child Development Center para sa mga anak ng PNP personnel. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5K Buscaino.
12: Nagbukas ang Police Regional Office 10 ng Child Development Center para sa mga anak ng kanilang mga tauhan sa Camp First Lieutenant Vicente G. Alagar, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Layunin ng pasilidad na magbigay ng ligtas at child-friendly na kapaligiran at palakasin ang early childhood care at holistic development ng mga bata. Ayon sa Pro 10, kayang mag-accommodate ng hanggang 18 dependents ng PNP personnel at non-uniform staff. Ang pasilidad, mismong si Brigadier General Christopher Abrahano, Regional Director ng Pro 10, ang nagsagawa ng inspeksyon sa pasilidad. Ang CDC ay patunay ng dedikasyon upang mapabuti ang moral at kapakanan ng mga kawani ng PNP. Inisyatiba ito ng PNP Officers Ladies Club Foundation Incorporated at City Social Welfare and Development Office.
13: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
3: YTC Network News.
11: YTC Network News.
7: Tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Tricycle driver na nag-amok ng suntukan na naputulan ng kamay matapos tagain sa San Jose, Antique. Detalye ng balitang yan atin sa atin ni K5 Jojen Morillo.
14: Putol ang kanang kamay ng isang lalaking biktima matapos tagain ang suspect sa Barangay Badyang, San Jose, tinatayang alas 10 ng gabi Hunyo 15. Kinilalang biktima kay alias Evan, 59 anyos, samantalang suspect naman ay si alias Makoy, 26 anyos, parehong residente ng nasabing barangay. Sa panayam ng K5 News FM kay Police Major Jeremy Ian Magbanwa, kanyang ipinahayag na base sa kanilang investigasyon na pauwi na sa kanilang bayang biktima sakay na kanyang tricycle kasama ang kanyang minor de edad na anak nang dumaan sa grupo ng suspect na nagiinuman sa loob ng kanilang bahay. Pagdaan ng biktima, sinigawan ito na magdahan-dahan lang sa pagmaneho ng tricycle na naging dahilan upang gumanti naman ang sigaw ang biktima at makalipas ang ilang minuto ay binalikan nito ang suspect kung saan nagkaroon ng pagtatalo hanggang sa hinamon niya ito ng away at walang ano-ano'y bigla itong tinaga ng suspect. Kasalukuyang nasa ospital ang biktima habang inihanda na mga dokumentong kailangan para sa pagsasampa ng kasong frustrated homicide laban sa suspect. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
7: Samantala, isa sa dalawang suspect sa pamamaril sa Arbuera, Leyte na aresto na. Motibo, patuloy pang iniimbestigahan. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
15: Arestado na ng pulisya ang isa sa dalawang pinaghihinalaang sangkot sa pamamaril na naganap nitong Hunyo 15 sa Barangay Salvacion, Albuera, Leyte. Kinilala ang narestong sospek kay alias Totoy, 27 taong gulang, walang trabaho at residente ng Barangay Antipolo sa nasabing bayan. Samantala, patuloy namang tinutugis ng mga otoridad ang isa pang sospek na kinilalang si alias Berto, isang magsasaka at residente rin ng parehong barangay. Batay sa investigasyon ng pulisya, tinambangan umano ng mga sospek ang isang Toyota Wigo na sinasakyan ng mga biktima. Dalawang namatay, bilang ang asawa ng kapitan ng Barangay Salvacion, habang dalawa naman ang sugatan at isa ang nakaligtas. Ginamit umano ng mga sospek sa krimen ang isang US-made 7.62mm M14 Springfield Armory Rifle at isang R4 Rifle. Sa panayam ng K5 News FM kay Police Lieutenant Mary Antoinette Espina, spokesperson ng Leyte Police Provincial Office, sinabi nitong nagpapatuloy ang masusing investigasyon upang matukoy ang motibo sa likod ng krimen.
16: Padayon po itong ginubuhat pang investigasyon kung ano good ang motibo.
15: Ayon sa LPPO, tinitingnan ng mga otoridad ang lahat ng posibleng anggulo upang mabigyang linaw ang insidente at mapanagot ang mga nasa likod ng pamamarila. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
17: MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
7: Gayun din, dayuhan na ng insulto ng customer sa isang bar at sugatan matapos hampasin ang upuan sa ulo sa Puerto Princesa City. Tama ang detalye ng balita. Hatid sa atin ni KK5 Grace Belostrino.
18: Nauwi sa marahas na komosyon ang isang gabi ng inuman sa isang bar matapos hampasin ang upuan sa ulo ang isang dayuhan na di umuloy na nalitaan ng opensibo laban sa ilang customer. Ayon sa ulat ng mga nakasaksi, nagsimula ang gulo ng bigla umanong magbitiw ng mapanghusgang salita ang dayuhan patungo sa grupo ng mga taong nagiinuman sa lugar. Dahil sa tila pambabastos na ito, agad na lumapit ang ilang miyembro ng LGBTQ+ community upang kumprontahin at hinga ng paliwanag ang banyaga ukol sa kanyang mga sinabi. Gayunman sa gitna ng mainit na sagutan, lalo pang nag-alab ang sitwasyon ng itulak ng dayuhan ng mga taong humaharap sa kanya. Dito na sumiklab ang pisikal na tulyahan na nauwi sa mabilisang gulo, kung saan isang matigas na upuan ang binuhat at inihampas sa mismong ulo ng dayuhan. Nagtamo ng sugat sa ulo ang banyaga dahil sa lakas ng paghampas sa kabila ng tinamong pinsala, tumanggi na umano itong magpadala sa pinakamalapit na ospital at nagmamadaling umalis sa pinangyarihan ng insidente matapos ang gulo. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
11: MyTC Network News.
7: At mahigit 20 million pesos na halaga na illegal na droga na samsam sa mga drug buy bus operations sa Western Visayas sa loob lamang ng 15 araw. Detalye ng balitang yan, hatid sana ni K5 Kim Caluyo.
19: Umabot sa 25.2 million pesos ang halaga ng suspected shabu na nasamsam sa mga drug buy bus operations sa Western Visayas mula June 1 hanggang June 15, 2026. Base sa Police Regional Office 6, nakasagawa ng 54 na anti-illegal drug operations ang mga kapulisan sa rehiyon na nagresulta sa pagka-aresto ng 67 na mga drug personalities, kung saan 22 ang high-value individuals. Ayon kay PRO 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ito ay sa pamamagitan ng malawakang kampanya laban sa illegal na droga at pagtutulong-tulungan ng iba't ibang units sa rehiyon, gayon din ng komunidad. Base sa operational records ng Iloilo Police Provincial Office o IPPO, ang may pinakamalaking volume na nasamsam na suspected shabu na umabot sa 1,814 grams. Sinusundan naman ito ng Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDEU-6 na may 1,145 grams confiscation at Iloilo City Police Office na may 683 grams ang nasamsam sa mga buy-bus operations. Patuloy na nananawagan ng PRO-6 sa kooperasyon ng publiko. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
11: MyTC Network News. MyTC Network News.
7: At mga ka-K5, para sa detalye na ating balitang abroad, hindi bababa sa isang katao ang nasawi at apat naman ang sugatan sa tumawang 6.3 magnitude na lindol sa hilagang kanlurang lalawigan ng Qinghai, China kamakailan. Batay sa China Earthquake Network Center, yumanigang lindol sa isang mataas na lugar sa Haisi Prefecture bandang alas 5:06 ng hapon. May lalim naman itong 10 kilometro na itinuturing na mababaw at karaniwang mas ramdam ang ang epekto sa ibabaw ng lupa. Ayon sa China State Broadcaster CCTV, humigit kumulang 300 tauhan ang ipinapakalat para sa search and rescue operations. Naitala rin na mahigit 12 ang aftershocks matapos ang lindola, kabilang na ang isa sa may pinakamalakas na magnitude 4.9 na lalong nagdagdag sa pangamba ng mga residente at rescue teams.
17: YTC Network News. YTC Network News.
7: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Antique at Kalibo, ang tabayanan ng pagbabalik ng ka-K5 Reynard Barcelona Pusto at ka-K5 Leonard Virat sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
17: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
17: 11 Mbps!
21: Balik kita sa ato niya pagpangalagad, mga ka-K5, ang oras! Last 12:17 na sa hapon. Ang oras, kinadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant.

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: 11 Mbps. Balik kita sa ato nya pagpangalagad mga ka-Key 5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa Key 5 News FM Iloilo. Check ta dugay-dugay ang ka-report ni ka-Key 5 Ridgie Di Mayo. Aton sini nga koneksyon sa Northern Iloilo sa Quinto Distrito. Ito'y may police nga gin-report nga napatay sa Banwasang Ahoy. Tapos ni siya sang Special Action Force nga na-assign dito sa probinsya sang Antique. Tumtum subong, ginaulat pa ang forensic examination. Mambala, aksidente.
3: Kay sarap ng buhay, lalo na alam mo
2: kung saan. Na naglupok ang pusil, service firearms, sini kag naigo siya kag napatay. Ito ang forensic examination ni ginahulat-hulat pa sang Ahoy Municipal Police Station no para mangin kompleto ang ila sini nga report pinaagi sa kay Police Captain Lakriti natabo ini sa nagligad nga adlaw dito sa barangay Pili Ahoy Iloilo. Ngayong police assigned bilang katapos ang PNP Special Action Force dito sa probinsya sang Antique. Kagang report pa na subong kay kabalo kitang ang ining mga kolorom bala nagabiyahe nga wala franchise no kag ginatutukan kuno ini subong ang anti-kolorom operation kag mga road safety measures dito sa Banwasang Barutak Viejo Iloilo. Ara na si K5 Reds naga-standby ng report nagikan sa Quinto Distrito sa probinsya sa Iloilo.
4: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
2: K5 Reds. Proceed, proceed.
5: Si Fred dyan, no, ginastukan sa mga highway patrol kukulong na English.
2: Okay, sa mga
5: kapulisan, no, sa mga Banwasang Barotac Viejo. Ang safety measures K5 Manilin, kag K5 dyan, no, kag ang anti-colorum operations kahapon nga adlaw sa diin K5 dyan, nagpatigayon ini sila sa operation sa pila ka mga dalan sa may Banwasang Barotac Viejo K5 dyan. And bangod si Nino, isa ni sa mga tikang man, agod nga masiguro K5 dyan ang mga driver kag operator sa mga pampubliko ng mga salakyan nga nagasunod K5 dyan sa mga regulasyon sa trapiko kag kinahanglan nga may mga permit sa pag-operate K5 dyan. And tikabahin man inis ang operasyon ang hugot nga pag-inspeksyon kontra sa overloading kag sa mga driver bala K5 dyan nga wala sang nagakaigo ng driver license. And sunod diri gani sa natungdan K5 dyan nga ang opisina sang HPG K5 dyan, no, isa man sa mga sentro sa pagpatuman sa mga operations kag magaserbi man diri sa may Quinto Distrito. So sa karon K5 dyan, no, ginaagdaman sang opisyal ang publiko nga magapabilin nga disiplinado kag magsunod sa mga patakaran sang ahensya especially sa pagbiyahe bala K5 dyan sa mga dalanon ka K5 dyan.
2: So, sino na yung kapatikan ng LTO?
5: Yes, K5 dyan, no, ang aton na LTO, kaupod ang Highway Patrol Group, kag ang lokal na panguluhan sang Barotac Viejo, K5 dyan.
2: Okay. Damo-damo mga kolorom daw?
5: Yes, K5 dyan, no, kaya kung madumduma naton sang bulan sang Mayon, ligad nga bubulan, mga kapin 21 tanan ka mga traffic violators ang mga nadakpan sang aton nga mga otoridad sa ilang agin na patigayon man nga checkpoint operation sa mga area K5 dyan.
2: Okay. So mayon na kayo na istrikto. Subong tiyan, may kabantay nga HPD kagiltio sa mga highway, subong?
5: K5 dyan, no? May mga nag-libot-libot man nga mga highway patrol group personnel sa pila ka mga dalan. Good nga i-checkar, no, ang mga nag-alabay kaga mga nag-abiyahe sa mga motorsiklo K5 dyan.
2: Okay. By the way, kumusta itong latest investigation sa Ahoy Municipal Police Station sa police nga napatay? Ano to? Suicide din man to? Or accidental firing, K5 Reds?
5: K5 dyan, no? Subong, hindi pa makonclude K5 dyan sa aton nga mga kapulisan ang natabo sa Barangay Pili Ahoy, Iloilo, kung sariin. Accidental firing din man bala ang natabo o kung ano ni na hungod nga nalukpan sang 34 anyos nga patrolman nga ginbawian gid sang kabuhi K5 dyan matapos inino padayon padri ang investigation sang aton nga mga kapulisan sang Ahoy Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Captain Ailem M. Lacrete nga according diri kay Lacrete K5 dyan nga ti subong ginahulat pa nila ang resulta sang forensic examination nga ilang nga ginrequest sa scene of the crime operative. So kung soko, agod nga makadugang man K5 dyan sa impormasyon kag makabulig man sa paghibalo sang matuod nga natabo sa insidente. And according gani, diri K5 dyan nga ilang pag-imbestigar, maid-id pa kumbaga K5 dyan kay limitado lang kumbaga ang information nga ilang nakuha since kahapon mayara bala sang nabaton sila nga tawag pinaagi sa 911 nga mayara sang natabo nga allegedly firing accidental firing sa nasambit nga barangay K5 dyan. So subong, no, ongoing padri ang investigation kag ang aton nga mga kapulisan wala man nagauntat sa pagkuha kag pagtipon sang information kay K5 dyan, no, kun madumduman naton na recover ini nila ang 9mm caliber revolver nga ginapatihan amo ni ang nalukpan, no, sang aton nga biktima nga 34 anyos nga miyembro sang PNP Special Action Force o CONSAF, no, nga nakadistino ini K5 dyan sa may probinsya sang Antique. Kagati subong, ginahulat-hulat pa naton ang development, no, sang aton nga kapulisan kung may update na since nagahulat sila K5 dyan sang resulta sang forensic examination K5 dyan.
2: Okay. Ano gin man ang mga initial nga report daw, ano, accidental firing? Accidental fire ang
5: K5 dyan, no, hindi pa matulid ko na accidental firing did man bala kay subong. Dira pa mabahilaan K5 dyan ang resulta kung magwa na gid man ang ginpatigayon nga examination ng aton nga mga otoridad. Kay kahapon ang SOCO nagpadulong dito sa area agod nga magkuha man sang ebidensya man K5 dyan. And kay subong, no, ang aton nga mga kapulisan wala pa man sang information gid kag hindi pa nila masiling or mahambal K5 dyan nga accidental firing gid man bala ang natabo kay sa ilang pagkahibaluman nga wala pa sila ya K5 dyan kabalo since nakabaton man sang tawag ang kapulisan naton pinaagi sa pagtawag man sang asawa sang biktima kay ang according diri kay Police Captain Lacrete K5 dyan nga upod sang biktima sa natabo, no, dito sa area amo man ang iyang iloy bata kagang asawa sini nga usisa man sang aton nga mga kapulisan. So kahapon K5 dyan napigayon man nga tani ni maistorya sang aton nga mga kapulisan ang asawa sini apang ati bangod nga hindi mag-coordinate sa ila kag hindi maistorya maayo. So nabudlayan K5 dyan, that's why padayon padri ang maidid nga investigation kag subong, no, na kapauli naman ang pamilya sang biktima kay nagkadto dito kahapon upod ang asawa si Nikki Fajan.
2: Okay, salamat kay Nikki Fajreds.
5: Sige, K5 dyan, no, bantayan ang dugang updates kag development, no, angot diri sa natabo sa may barangay Pili Ahoy, Iloilo. ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang kampiyon nga kape ang GTX Tokamex. Nakakapikanan nakadetox ka pa. Ako naman si KK5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. KK5 News FM.
4: Kampiyon, kampiyon report.
2: Madamog inyo, salamat sa report ni KK5 Reggie de Mayo nagikan sa K5 News FM Quinto Distrito. Kada sa Banwa, sang Sara, ini mga kolorom nga ini nga mga salakyan. Kadamo na ni nadakpan mo. Kasi kung taxi, jeep o kung van, madakpan kasi ni 200 mil ang penalty. I-applyin nyo na lang franchise. Para nga hindi ka mo madakpan kaya hindi ka mo ma-penalty. Kahit sige-sige yun yun na, madakpan, malang ka mo gapon. Sina. Mayong hapon lang sa aton sini mga nagapamati live by on-air kag online. Ay Mama Rizel Baloro Kasipli dira sa Barangay Balabaguharo, Iloilo City. Ay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore. Kay Ma'am Laura sa Makaysay sa Hong Kong. Ngayong hapon lang dira kay Ma'am Marie Talia Mitsilina sa Hong Kong. Kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Mayong hapon gid ha, kay Ma'am Nini Sian Prisya dira sa Singapore. Kay Ma'am Aisa Ahmad. Ma'am Aisa Ahmad, mayong hapon gid kay Poma Beatriz. Mayong hapon nanda Kay Ma'am Marie Talia Mitsilina sa Hong Kong, Ma'am Azon Pinida. Mayong hapon gid kay Sir Edgar Badbadon. Kay Sir Blair Matoliano. Mayong hapon gid kay Marv sa Toledo Magban. Si Pio damo kolorom nga tricycle. Hey, damo gimana ang kolorom nga tricycle eh. Kay Sherlyn Espartero. Mayong hapon gid ha, Sherlyn Espartero kay RB Chris Casires, mayong hapon gid. Sa mga nakapamati sa aton via on air kag online kay Paribiboy Cadiz dira sa Barangay East Balwarte Molo, Iloilo City. Kay Melvin Satonero. Kay Melvin Satonero dira sa Barangay Buntatala sa Distrito Sangaro. Maayong hapon gid. Salamat sa palayon niya pagpamati. Ang ining porsyon ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Klinika DTX 500 di Superior Antioxidant panikawan nato na makamamatay nga kanser. Ang mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw bangod kay ang DTX 500 may pinakamataas nga 1.3 million orac units sang mga antioxidant. That's why nga healthy ka ko naka DTX 500 ka adlaw-adlaw. Balikawan mo ang makamamatay nga sarcoma. Ang sarcoma, duwa ini ka klase, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. Nakatubo ang sarcoma sa kamot il 30% sa tiyan kag 10% sa ulo kon sa liog. Yari ang pila ka mga factors kag kapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawi nga pagubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sang cancer. Samtang ang pagsakit o pagubag sa tiil, kamot, balikawang, likod dyan. Hindi mag-iyong a joint, tinali ang pagkabali sa tulaan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pang sa isang cancer. Kaginom kita sa DTX 500, yag may tisi, kadadlaw. Kay puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500. Agod mapungka na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols. Ngalin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Samtang ang mighty C naman, isa ka-alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities. Agod patyo na mga guba nga mga cellula sa lawas. Pinaagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat nga magtubo pang mga bukol sa lawas. proteksyonan ang kaugalingon, manginom kita sa DTX 500 kag Mighty Sea Dawadaw para sigurado nga healthy. Mayong hapon ang diraman sa kay Sir Edgar Barbadon sa Kalinog, Barangay Kabagyaw, Kalinog, Iloilo, kay Angelo Celeste. May nga po nang dira sa Barangay Aldeguer, sa Ara, Iloilo. Okay, Mr. Angelo Celeste, maayong hapon gid. Sa special nga sesyon subong, sang Senado, nag-abot na, nag-present si Senator Amy Marcos, Senator Christopher Lawrence Bongo, at Senator Rodante Marcolita. Present si Bongo, they are the members ang minority nga nagtambong, pero si Anay Senate President Alan Peter Cayetano wala paghihapon. No, tatlo sa mga minority members ang Senado, Senator Amy Marcos, Senator Bongo, kag Senator Dante Marcolita ang ara na sa sesyon, sa special nga sesyon sang Senado subong, kay ginpatawag ini ni President Ferdinand Marcos Jr. Madamo sa mga talapuson nila nila ilabi na gid ang pagpain sang pondo para sa bulig rehabilitation, tanan-tanan nga mga kayuhan nga mahatag sa mga nabiktima o kon mga apektado sang 7.8 magnitude galinog na nagligad yung semana dito sa Soksarjen, South Cotabato, Sarangani, kag General Santos City, kag mga Kaiping, Marion, kag mga probinsya dito sa Mindanao. In pangunahan ini ni Senator Joel Villanueva, mga kakipaib, ang ining pagpasar o pag-sponsor sang sining kasuguan sa Senado sa special nga sesyon subong aga, no? Ang pagpain sang pondobla, no, sa mga apektado sang pagkuan apektado sang linog, no, dito sa Mindanao area, mga kakipay, no, kag mayuni kay ti nag-alaten sila tanan, pag-aten nila nahimo ining kaigunan nga magpasar sang kasuguan nga para matagaan sang pagbulig, pagrehabilitate sang mga naapektuhan, mga nagkalaguba nga mga infrastructure dito sa Mindanao, no. Ang national government dapat nga mag-ensure sang availability sa kag nagakaigo nga pondo, resources para sa relief, rehabilitation, reconstruction kag recovery efforts matapos ang makamamatay nga 7.8 magnitude nga linog dito sa Mindanao. Isa ini kag subuman ang confirmation sa mga bag-o na promote nga mga General Colonel kag General sa Philippine National Police kag sa Armed Forces of the Philippines. Dugangan nato ini ha, pagbalik ta dugay-dugay. Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Standby na mga kaki 5.
4: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Philippines.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtatna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabakod sang imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
12: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Basta tinlo ang atay.
12: Happy kanunay.
9: DTX 500.
12: Masaligan.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
9: Mataas bala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
9: Ikaw bala
12: ang may diabetes.
9: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
12: Nga nagapanupo.
9: Kaga kontrolar
12: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
12: Masaligan.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
9: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
9: E3 Bio.
12: Ang E3.
9: Yung may Physio.
12: Physio.
9: Yung may D3.
12: E3 Bio. With Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar.
2: Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 may Vizio. Ang Vizio may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow!
14: May
15: puso.
16: 11 Mbps.

Balik na sa ato nyo pagpangalagad. Nakaabot naman sa sesyon, no? Special sesyon sa Senado. Si Senator Loren Ligarda. Si Senator Loren Ligarda, nakaabot naman. Ang ikamustahan niya si Senate President Sherwin Gatsalian. Si Senate President Pro Tempore Senator Vicente Soto III. Si Senate Majority Leader Mig Zubiri. Senator J.B. Ejercito. Nag-abot sa session hall sa Senado ni Senator Loren Ligarda. Special nga session ini. Dapat nga mag-attend yan sila kahit may mga importante, mga gin-certifyan nga mga bills na dapat himuon nila, aksyonan nila bilang mga katapos ang Senado. Iti sila ni mag-alabyanay manin sila mo. Subong ang majority ginatapuan na o nagdugang sa majority nga nang intrisi sila si Senator Joel Villanueva kag Senator Atis Escudero. Oras ato niya pagpangalagad, 46 minutos na nakaligad sa alas 12. O sa liwata, ginagda na ito ng mga running enthusiast ba lang ang magpasakop sa aton sining K5 News FM Iloilo 5th year anniversary fun run na dalagan para sa mga bululigan. Napagahiwat ton sa Hulyo 5, Domingo ining adlaw dira sa may Sunset Boulevard. Gani magparehistro na ang may mga kay may yara tatlo ka mga kategorya. Ang 10 kilometer registration fee is 999. Ang 5 kilometer is 699. Ang 3 kilometer 499. May duwa ka mga pamaagi sa pagparehistro o na ang personal nga pagpadulong sa K5 News FM Iloilo. Nayari namtang sa ikapat nga panalagan sa Swan Rose Building, Commission Civil Street, Haro, Iloilo City. O kung pwede man ka mo makaparehistro via online, check lang ang Facebook page ang K5 News FM Iloilo. Opdang imo kabarkada, kaopisina, kapamilya, kahagugma, o kung mga kakilala na magupod ng pasakop sa Fun Run for a Cause ang K5 News FM Iloilo. Nagulat ang mga exciting na mga papremyo kag sorpresa sa inyo tanan-tanan. Ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX Copy Mix. Mga pikita mga kaki-fi ba para nga ma-satisfy ang kaugalingon ta. Ay kadamo gid sa aton subong nga pangapi. Mga pita DTX Copy Mix. Amo ning kape nga na-satisfy ang kaugalingon mo nga nakakape ka. Nakabulig ka pa sa imo nga ikaayong lawas. DTX Coffee Mix, healthy coffee. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Kung gusto mo naman creamy but healthy coffee, mag-prebio coffee. Probiotics plus prebiotics with moringa, olivera, kon malunggay. That's why nga healthy. Healthy ka. Ay naka DTX kon naka prebio coffee ka. Kag creamy siya, kag may skim milk, kag may creamer. Pre-bio coffee. Kaligo kita, klinika, DTX sa beauty. So, pang aton sininga gamiton, ha? Ay nagapapresko, inisang aton pamatsyagan. Nagapahamot, kaya nagapaputi sa aton sininga lawas. Klinika, DTX sa beauty. So, pang kakipayb. Amo ining habon nga fresh na fresh ikaw. Kag para mamintay nato ng freshness. Pagkatapos na itong paligo, mag-roll on kita sa aton ilok sa Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh, ah. Kay nagapaputi, kag nagapahamot ini sa aton nga ilok. Goodbye, Bayabas. Welcome, mahamot nga ilok sa Klinika Deo Fresh.

Ang para malikaw nato ng sakit sa tiyan, bloated nga tiyan. Kinanglan nga mag-inom kita sang Clinicas Probiotics. Kaya ang Clinicas Probiotics nag-pa-active ini sang ato nga digestive system. Kaya malikaw nato ng sakit sa tiyan, bloated nga tiyan. LBM, kung hindi kita matunawan sang aton sini nga mga ginakaon, di para matunawan kita sang ginakaon ta, mag-inom kita permis ang Clinicas Probiotics kag ginatunaw niya sa maayo ang aton mga ginakaon, ang mga healthy nga parte sa ginakaon ta, ginadistribute niya sa nanay tuhay naton nga parte sa aton siningalawas kag ang mga higko automatic nga ginapagwa. Ginapagwa niya pinagi sa pag-dispose ini para sa masulhay nga pagpamuhin, kag-regular nga pagpamuhin, mag-Clinicas Probiotics ka adlaw-adlaw. Kung wala na gid si Manoy, tikinanglan nga mabato gid si Manoy. Ay, ang balis ang amigo ni Paul Dihada niya, no, manin siyang dungan na kami digwa sa kalibutan. Saya huya-huya, kuya patay huya. Kabay pa nga makakuan kita, no? Makahimo kita sa mga bagay para nga magbaskog. Magbaskog ang aton siningalawas. Ay ti may ingrediente ning

0: stroke, balayo kita sa balatian. Tanan nga ni mga dekalidad yung mga produkto ni Dr. Ramil Oiz ang klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center available nationwide. Maya Siapi, Lazada o kung TikTok o kung magkanto ko mo sa mga product center ni Dr. Ramil Oiz diri sa Iloilo City. Subong adlaw, Miyerkules, may libre nga consultation kag check-up diri sa Ilop Street, Haro, Iloilo City. Sa Miyagaw, ara diri sa Orbi Street, Miyagaw, Iloilo, may libre nga consultation kag check-up kada Domingo. Sa Kalinog, ara diri sa Cosmart Building, Osminya Street, Kalinog, Iloilo, may libre nga consultation kag check-up kada Martes kag Biyernes. Sa Pasay City, ara diri sa Salvation Street, Pasay City, may libre nga consultation kag check-up kada Webes o kon buwas nga daw. Ag sa mya, sa Sara, ara dira sa RGM's building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, may manapit sa Sara Public Terminal. Why nakita time diri sa aton sini nga pagbangragad sa 11 Mbps. Sa ngalan sang damin and women of Key 5 News FM Iloilo. Ang inyo ka Key 5 upon sa kay ka Key 5 Lawrence Suliman, kag ka Key 5 Paul Dihada sa Master Control. Ang inyo ka Key 5 Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo, number 1 kita, Key 5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: E3 Bio. O, oh, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
4: Sa mga butika.
1: Para sa matilo nga dugo,
4: DTX-500.
1: Para sa healthy nga tayo,
4: DTX-500.
1: Ang DTX-500
4: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
4: happy kanunay.
1: DTX-500
4: masalikat,
1: epektibo.
4: DTX-500
1: mahigo bala ang imo dugo.
4: DTX-500
1: masamit ka bala ang gina-allergy.
4: DTX-500
1: ang DTX-500
4: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
4: amo naman
1: ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy.
4: DTX-500
1: masalikan.
4: DTX-500
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix
4: mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sige, sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
1: Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya.

0: Drugs for Biotic Ska. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
1: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
1: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Gadragsa nga punggot,
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit,
7: DTX Beauty Soap.
6: Dala o magputi,
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol,
7: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend food supplement for men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance.
11: Extend food supplement for men.
14: Ang kampiyon nga istasyon
15: K5
14: News FM.
11: Lourdes, tapos ka ng maligo?
13: Yes, darling. Come to mama.
0: Ang kampiyon niya istasyon sa Sara, Iloilo.
16: 88.7
0: K5 News FM.
16: Wow, my puso!

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon ni edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amo na ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
3: Pre, pila ka na katuig at ano maes? Pirde ka gyapon.
4: Ah, halin pa sang nalimtan ko na.
3: Mau kita mo lang, nalimtan mo na. Seryoso bala pre? Aryo, testinge ang bago.
4: Ah, ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tanda. Ang mga numero.
3: Hapos lang ni tandaan. NK313VIP sang Singenta.
5: NK313VIP
3: protektodo sa ulod. Mabugat ang ani. Wala siyang mga kinatan. Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
5: NK313VIP protektodo panalo. Itanom subong season.
6: Protection VIP para sa ka NK na VIP.
7: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
10: Mabakas mga butika!
9: D3 Bio!
11: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
9: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
10: Mabakas mga butika!
9: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsak sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
10: Pasami ka bala nagaugdas kapoy sa trabaho kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig pagtingula kalaman ang abiyan.
9: Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500 ang stress malikawan pagkamurigon malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Pagdayan ko mangihi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty Shake! Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
15: Klinika DioFresh.
14: Available now.
0: K5 is FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow, my puso.
17: Your official news and music station. 88.7 K5 News FM.
18: K5 News FM. Saro Ilo Ilo.
19: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna on sana sang hapon.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
21: Number one.
20: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Yakabala nga dugay na ginakuptan, mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan, mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan.
24: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko na pulang.
23: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
25: Grabe git siya Maninay, ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat git ako.
23: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyo nga makaupod sa subong nga Miyerkules ang hapon, ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras, kagtunga kita nga mag-uupdanay, magasaysay sa inyo sa aton istorya subong nga hapon, dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Miyerkules ang hapon ninyo? Manayanaya ang aton nga tiyempo. Mainit, but at least no, manami ang aton nga panahon, makahimo kita sang aton nga mga buluhaton. Especially sa mga ginikanan dira, sa mga nagasugat dulong sang ilang nga mga chikete. Kamusta? Nakapanyaga na ang tanan? Aton gid nga welcome sa subong nga hapon ang aton dira nga mga suki nga mga tagpalamati, mga nakatutok sa K5 News FM Iloilo 88.7. And syempre, sa mga nagaupod man sa aton ha, sa tagsak ka mga relay stations, good afternoon. Mayang hapon gid sa mga taga K5 News FM Pasi. Dira man sa mga nagatabid sa K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, kag sa Short FM Dumangas. And syempre, diri sa Quinto Distrito, sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na ha sa aton Miyerkules nga edisyon sa Secret Memories with Maninay Mane. Today is June 17, 2026, midweek na kita. Daw sang nagligad adlaw lang tato naga payday ho. Subong te may bilin pa. Amo kita importante kuno buhi a importante nakapangbayad sa tanan nga mga balaydan. And syempre, importante healthy. And to stay healthy, kinahanglan mag-inom gid kita sa aton nga mga food supplement. Aton Power Trio, Clinica D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500 para nga may ara sa ibato ang lawas ta batok sa nagkalain-lain nga mga balatian. Kag syempre, hindi gid magkalipat mag-inom sang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix may ara ini sang ampalaya, chia seeds kag desugared sugarcane extract powder. Nagabulig ini sa aton para matunaw ang aton nga mga ginkaon dira. Ilabi na bag-o ka lang tapos panyaga, busog-busog kagid. Inom ka ha DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Aton man gina welcome sa subong nga hapon ang aton dira nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa dira naka-like and follow, please i-like at i-follow ninyo ang K5 News FM Iloilo 88.7. Hindi nyo magpagkalimtan ha, i-follow ang K5 Sara kag ang K5 Quinto Distrito para manginuna kag updated ka mo sa aton mga balita diri sa norte nga bahin sa aton nga probinsya. Mayong hapon gid sa aton nga mga kumari abroad, Ma'am Bings PSJ, good afternoon. Mayong hapon man dira kay Ma'am Nene Shan Presya, Ma'am Azun Pinada, good afternoon. Mayad-ayad nga hapon man, Ma'am Nadalyn Shautong, Ma'am Winifreda Sarmiento, Ma'am Bengbeng Vivian Pagtulunan, Ma'am Melay Montaño Palencia, Ma'am Ramia Panes, kag kay Ma'am Annalie Bahade, kag kay Ma'am Maika May Benedicto, nakatutok gid subo. Mayang hapon maninay from Bagtas Footwear sa May Baldosa La Paz, nakatutok gid kami. Oy, good afternoon from Sir Noven Herosa dira sa May Bagtas Footwear. Mayang hapon man dira sa kay Sir Jesse James Garvillas sa May Mansaya Lapus, nagapamati man sila. Music.
Mayong hapon lang ha sa Batsuyan dira aday Sir Jesse kag ni Ma'am Selfa Corvillas nagahilay-hilay samtang nagapamati diri sa aton. Bo kampiyon gid. Manglaba naman kuno sila dugay-dugay ho at tapos panyaga para tawhay na buwas. Amo gina Sir Jesse ah. Kalitan dapat ang init ha. Dapat magkalit gid kita sa init, especially kun alang-alang ang ginbakal mo nga uniform sa imo nga chikiting tigduha lang ka pares ate. Kinahanglan na makapanglabagid para nga pagkaaga may suksukon liwat ang imo dira nga anak. Maayong hapon man sa kay Sir Edgar Badbadon, Sir RV Chris Caceres, good afternoon from Tubungan, Iloilo. Francis Bacason, maayong hapon. Maninay, shout out ko lang. Si Panjon, si Pulpol, si Paupaw, si John, si Tisoy, si Tibo, si Bonbon. Kag sa Bonbon Shop sa may barangay Aldiger, Sara, Iloilo. From Ma'am Bibing Gaversa. Greetings from Sir Francis Bacason. Sir Ray Tacleon, good afternoon. Maninay watching from Cainta Rizal, Patamyaw lang maninay sa Tacleon family from Ingay, Tubungan, Iloilo.

Oras na to, alauna 21 na sang hapon. Sa may mga gusto diwa i-greet ha, may mga gusto tamyawon, puwadagid ka mo kapag-greet, i-comment lang ina sa aton K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page or i-message ninyo sa aton text line 0962-478-8730. 0962-478-8730. Mayong hapon sa Buboy Furniture kag sa Halyara Family sa may Barangay Zirudo, Sara Iloilo. Sir Robert Legaspi, good afternoon. Mayong hapon man kay Ma'am Joanne Serra sa may Manampunay, Leon Iloilo. Nakatutok kidira ang Serra kag Camarillosa Family.

0: Ipa-shoutout naman kay Ayot sa may barangay Zerudo, kay sa family Akayan, kag sa family Catalunya, sa kay Edsel, kag kay Jury, nga Lucia, nag-aubra subong, kag nagapamatigil. From Ma'am Sherilyn Akayan. Yunyok, maayong hapon. Maninay patamyaw lang ah. Sa kay nanay, kakay tatay, katsot, nagapamati sa imo. Nagahimong ice candy sa may barangay Zerudo. Maayong hapon ma sa kay Sir Edgar Badbadon. Sir RV Chris Caceres, good afternoon. Maayong hapon, Sir K5 Edmore Liquinia. Ay, shout out sa mga taga Pasig City. Maninay pa shout out naman ang tanan ang taga 461 Aswi Boulevard Boys, nagapamati sa K5 ang kampiyon nga estasyon from Turing Cat. Bow, grabe ba? Maayong hapon kita sa mga taga Aswi Boulevard Boys. Oras ta, alauna 24 na sang hapon. Ara na, nakaplastar ng mga kumareta. Manamin ng istorya ta subong ha, makatalandog balatyagon ang aton nga istorya sa subong nga hapon. Makarelate gini ang kalabanan dira. Kag syempre, ululupod kita nga maghatag advice para sa aton letter sender nga nagpadala sang iyang nga kasaysayan. Apang antes na aton gid ginagreet si 710, nagapa-shout out kuno ah si Mary Joy Tomo Jojo. Sang San Jose San Miguel nagapangape DTX Coffee Mix, ngayon naman D3 Bio Mighty CK DTX 500. But thank you gid from Buyuan, Tigbawan, Iloilo. Maayong hapon man sa mga taga sa security guard kag mga staff sang Baway Dry Goods Store sa Atubang Sangharo Big Market nagapamati gid sa vol. Maayong hapon dira sa inyo. Sige, ara na aplastado na sila. Ready na magpamati sang istorya ni Raynan sa subong hapon. Oy, hindi man ni si Sir Raynan. Basi si Sir Raynan ni ha. Ang bugos nga kasaysayan ni Raynan aton pamatian. Dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelika. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangga taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

Ay, kanami isang ginborda ko nga bulak. Ari pa man galing abilidad ko sa pagborda. Ay, hala. Hugali. Nalipat ko. Wala pa gali ko katigang kag wala pa man ko kalutos ang sudan sa panyaga. Ay, sus, Diyos ko. Ano abi kay nalingaw gila ako sa pagborda-borda. Ay, oh, galing dumidyo kapoy na ako eh. May siguro, mabakal na lang ako sa sudan sa gwa. Total, hindi man karoon manyaga dere si Reynan. Ang maayo pa, mabakal na lang ako sa sudan sa gwa.

0: Ay, grabing init ba? Ay, pila lang kaka metrong ginlakat ko halin sa karinderya. Pero Diyos ko, lumalipungan ako sa kainit. Ay, ari na ako sa palay. Ah, Abrian, kumpartahan. Ah, hoy! Sino ka? Nga, nakasulod ka na sa palay! Kamatag ka!
1: Ay, relax, relax. Magpakatawai ka.
0: Anong ginabuhat mo dali sa sunod sa balay? Ha?
1: Hindi mo bala ako kilala.
0: Nga, sino kaya ha? Magaling ka dali ha? Kung hindi ka magaling, matawag ko polis!
1: Kisino ni Balay Siling mo?
0: Amo ni Balay!
1: Ano ka amon? Akon ini.
0: Ha? Ani ka si... Sino ka, ho?
1: Wala man lang ginhambal sa imo ni Reynan ang natungod sa akon? Hindi ako matigala. Tungod ang tanan nga picture frame nga nakatapik diri sa dingding, ginubos kuha pati na ang retrato ko.
0: Hindi ka magsiling nga. Ikaw ang...
1: Ako! Oo! Ako ang amay ni Reynan. Sa diin siya.

0: Ga, salamat kay Ari ka na.
1: Oo, Ga.
0: Ay, dala ding bag mo, Ga.
1: Salamat. Ikaw?
2: Wala mo gid ako gin pakilala sa asawa mo. Tigala ko man, Ga. Pag-abot ko di sa balay, wala siya makakilala sa akon.
1: Kaganong ginabuhat mo, dire?
2: Siyempre! Pabisita sa balay ko.
1: Balay mo? Hindi mo ini balay? Sa amo ni nigit pasugbli ni nanay?
2: Arinan, hindi ako gusto nga mag-away. Nagpauli ako diri agud nga mangayos ang patawad sa imo.
1: Mahalin ka na! Para sa akon, patay ka na!
2: Reynan. Reynan, anak, tubtub bala subong. Akin ka pa gihapon sa akon.
1: Pamangkutang ka o galingon mo. Kag ini ta nakakinanglan? Nagpauli ka di sa balay? Tungod kaya tigulang ka na? Amo ba lang? Ha?
2: Anak, hindi sa ambos sina. Nagpauli ako diri agud nga. Bisan sa nabilin ko na lang nga mga tinuig, baka tinder ako diri.
1: Dano maguhan mako singin bang hambal mo, tayba? Ilay, Ga, dali ka sa kusina. Gutom na ko.
0: Oh, Ga, oo.

0: pari pang sudan ka, oh.
1: Salamat, Kidya. Ah, dali na. Makao na kita.
0: Ay, ga, dali lang. Pukawon ko anag si... si tatay mo.
1: Oh. Drigigili siya nagtulong. Pabayi siya. May buot na ina.
0: Ga, hindi man pag-amuha sinang amay mo.
1: Kung nakahibalo ka lang ga, sa magagmay pa kami, ginpagutuman kami sa animal ngayon na.
0: Ga, tigulang na si tatay mo. Kinahanglan niya man ang atensyon mo sina.
1: Wala man siya naghatag sa atensyon sa amon sa una. Mas ginuna pa niya kerida niya sa samon. Mainit ko? Guyuron ko na sa karon pagwa sa balay, pro.

0: masaya. PTX Coffee Mix talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natanupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
3: Atensyon mga kamais! Naog ka sa ani sa MK313 VIP halin sa Sinchenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa ka bag sang MK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
4: Protection VIP para sa KNK na VIP.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio!
7: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
6: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nagaugdas kapoy sa trabaho kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang madasig nga pagtimulan kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500 ang stress malikawan pagkaburigon malimtan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
8: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulaw. Duti kong buntag gabi mo. Nang lunch akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabas kog salawas.
6: Mighty C. Babaka nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangihi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. si Epektibo.
6: My TC! Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. KK5 News FM. Saro Ilo Ilo.

0: Pre, kabalo ka na sa balita?
1: Balita? Balita nga no, pre?
0: Ang upod ta eh. Dakpan nga nagdispalko. Bukad ako pa naman sa kantidad nga ginganit siya mo.
1: Bayres la. Kadako na sa sweldo na nila. Pero, hindi pagit sila yung kontento ya.
0: Mando dahak-dahak mo. Ang manager ta gani. Otro man. Ang buta. Saan mo pa na siya madakpan man?
1: Pre, paano siya madakpan? Ay upo di man permi ang boss ta. Kabalo na na siya magbulubulaliswa sa sitwasyon niya. Ah, pre, abay ida siya. Inaano man? Aga pa tayo diyan nagmarites man.
0: Ginaadjust misan talang ka, ikaw bala mo. Ah, ba? Uy.
1: Oh.
0: Ani kabla do kagina pa na siya naglaulaaw, pre. Oh. Tigulang blaw. Na, kita mo? Gina pa na siya na tulupang dan ko eh.
1: Pag animal, oh. Anong ginabuhat niya, Driman?
0: Kilala mo na, pre?
1: Ah, pre.
0: Oh?
1: Dalagin lang, ah. Mapa-CR ko, anay.
0: Ah, sige.

0: Anong ginabuhat mo diha?
1: Kakuan, anak. Balisin siya lang kung taning. Kabalakat na ako.
0: Ote dason?
1: Kuan. Basi kung hindi na ako makapauli pa sa imo.
0: Tay, wala naman tigil na pangita. Ikaw man lang niya nagpauli, dire. Kagugali. Basi kung nagagut-gut ka sa balay, ha?
1: Akoon ko. Amo ba natani ang kadto ko? Ugaling nagbag-o ng pananaw ko sa kabuhi ko eh. Sang makilala ko ang asawa mo, mabuot siya. Kagpalangga kagid niya. Pagpalangga nga, kawala man sang mapabatyag sang iloy mo sa akon sadto.
0: Tungod sa kapintas mo, tay. Amo na nga wala mo nabatyagan?
1: Nagsala ka. Wala mo gid matul-id ang matuod-tuod na rason? Kung nga ang masami kami nga nag-aaway ni nanay mo sadto, tuod sang una, bata ka pa.
0: Pero nga ang masami mo ako ginasakit sadto, tay. Ha?
1: Paano ko iniihambal sa ibo man?
0: Nga, tay. May dapat bala ko nga may balan?
1: Oh, magpabati ka. Isugid ko ang tanan sa imo antes ako maglakat.

0: Ika, si tatay mo naglakad na kay Ina.
1: Nagapit sa kay Ina sa opisina. Kag madamo sa sanggit panghambal sa akon.
0: Ginambal? Iti nga adito ya pag ginambal. Tani, diri na lang sa palay, total ari man siya diri.
1: Ambot ga. Wala ako makaibalaw. Kung mapate ako sa manggit panghambal niya sa akon. Basi bala kung ginapatalang niya ako agad balis karon ng sitwasyon. Kaluhi man sang iloy ko. Kung ginabalis ka lang siya ni tatay.
0: Rehinan?
1: Agad pihoon ko ang tanan. Aga. Opdi ako, buhas.
0: Ha?
1: Makato ako sa tiya ko. Ang uto ni nanay. Siya gid lang makapatag sa akon sang tanan.

0: Ay, Reynan, inablos ko. Ay, sugiran ta kasang matuod. Kahibalo ako nga magwagid ining kamatuoran sa ulihi. Bisan, ano mo pakatago?
1: Chay, sugiri ako sang matuod. Tugod kagabi. O wala ako sa tinulogan sa paminsa lang sa mga gipanghambal ni tatay.
0: Ay, Reynan. Ang matuod. Hindi ka matuod-tuod nga bata ni Andro.
1: Chay? Hindi ka ganin maglahok sa subok sina, ha?
0: Ay. Amoy na ang matuod. Si tatay mo nagaobra sa Iloilo. Kag si nanay mo lang ang nabilin diri sa Bakulod. Lipod sa ihibalo ni Andro, may karelasyon ng Iloy mo. Amoy na nga nag-usong siya. Kagin pa ako niya kay Andro. Pero wala makahibalo si Andro nga lain ang amay sa ginadala sang manghud ko. Nalipay kikatama si Andro. Amoy na nga nagpakasal sila insigida.
1: Chay?
0: Kagsang dalayon sila nga nag-upod. Nahibalaan ni Andro nga lain ang amay mo. Amo na nga dito naglain ang batasan ni Andro. Masami na sila nag-aaway sang Iloy mo. Kagpati ikaw, nadala sa kaakig ni Andro.
1: Iti. Iti matuhunin na, Chay.

0: Nagakadtuman diri siya sa akon kag magpanugid nga nagahinulsol man siya. Apang nagapangibabaw man ang kaakig niya.
1: Hindi ba tuhodi na? Hindi ba tuhodi na?

0: mo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato ni sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM Sarairu Ido D3 Bio Health News D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamaya na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Istoryahan ta ang D3 Bio kung paano ini makabulig sa mga resilient bacteria. Abi mo mga bacteria bilang hindi masarangan sa antibiotics.
3: So may duha ka scientist nga nakadiskubre sang mga mikrobyo sa kalibutan. Ini si Robert Hooke nga nakadiskubre sang amag o molds. Nakita niya ni sa tinapay nga nabilin sa ref, no? So nakita niya nga may gatubo. So ang nadiskubre niya amag gali ini. Kag si Anthony van Leeuwenhoek sang tuig 1676 nadiskubrehan ni Anton van Leeuwenhoek naman ang kagaw sa amuman nga tuig. Subong nga adlaw, Dr. Ramil kag Sir JP, aton istoryahan ang isa ka klase sang kagaw nga kaya makipagbato sa mga antibiotics, no? Kag paano makabulig si D3 Bio? Ano inibala nga mga kagaw, Dr. Ramil?
4: May mga sahe sang kagaw, Sir Kevin, nga hindi makatuga sang balatian. Gitawag ina nga microflora. But silingon, normal nga nagapuyo sang aton lawas. Apan kung magaan chance nga magpigaw aton immune system, pwede sila makapanghali. Ay, ara pagit good bacteria eh. Huwag mo na yaga panghali sa aton. No? May mga kagaw naman niya nga nag-develop sa aton nga endospore. Nga kaya nila mabuhi sa unfavorable condition kag makabato sa gitawag antibiotic. Pero makabulig di ang D3 Bio sa imo bangod anuman nga kagaw nga himo sa tambok ang panit, kaya pat yun sang munula.

0: ikaw rin nga ara sa Ditribayo. Mm.
1: Ditribayo!
2: O si Karen, damog isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa Ditribayo kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon kutis.
1: Ditribayo! Ang D3 nga may Vizio! Ang Vizio nga may D3!
3: Ang Indospor, amo na ang ila abilidad nga mag-adapt sa ilang environment.
0: Iskanig ko pa na. Iskanig ko pa na. Buhi na sila.
3: Kaya-kaya na nila. Kung wala na sustansya ang environment nila, mahimo sila nga Indospor para mag-inactive sila, kaya nila nga mag-survive maski na mainit ang environment kag pagpabor sa liwat sa environment sa ila ini sila ma-activate. No, dumamon isang tetanus, no? Tetanus kara lang sa lansang sa tuktok dan pero pag makasulod sa lawas mo, mabuhi liwat. Amo ni ang posible nga rason kung nga ang may ara sa pabalik-balik ka infeksyon. Dapat kabalogi kita mag-observe sa aton proper hygiene, magtinlo sa aton palibot, kag magprepare sa tinlo nga pagkaon kag parisan permi pag tumar sang D3 Bio. Adlaw, adlaw.
4: That's right, Sir JP, no? Gakatabo ini ang Indospor formation sa mga kagaw nga Clostridium difficile. Ini ang sahi sang kagaw nga nagatuga sang severe diarrhea, colitis, pagubag sa mga intestine, no? Kag even life-threatening damage sa colon. Kag normal ini nga makita sa aton colon. Apang, hindi lang ni sila matagaan tsansa nga magdamo bangod ginakontrol sila sang aton nga probiotics. Kag permigid namon ginasulit-sulit kung ano kamayo ang Ditribayo sa pagpadamo sang imo nga probiotics.
0: Ako ya Sir Gibin, kag Sir JP, I always make it a habit nga wala mintes ang inom ka Ditribayo. Kaya hindi ko ya gusto nga balik-balik ako infeksyon. E once nga malala kas infeksyon, ang kadtoan mo, hospital gid mo. So hindi ko gusto ya magbalatian bangod lang sa kagaw. Kakapo ya, kung damo kagaw imit yan, tiga tokar acid mo, gaulser ka. Kung damo kagaw imo lian, tiga UTI kaya eh. Damo kagaw imo baga, especially ang TB nga kagaw. Tibihon ka eh. So kung gusto ka nga hindi ka tibihon, wala ka UTI, ti inom gigas ang Ditribayo adlaw-adlaw.
1: Ditribayo with Vizio.
0: May munulaw rin pa ka nga galibot-libot sa imo dugo. Ina tanan, makita lang nas Ditribayo. So sa mga inom da Ditri, Ditribayo na ang pilia.
3: Upgrade na kamo.
0: Hindi mo inom nga Ditri lang, sayang lang na.
3: Kulang.
0: Dapat inyo nga Ditri, may BCO gid. So, dako gid perdihon mo kung permi ka lang nagabalatian tungod sa kagaw nga. Untat imo ubra. Permi ka gagastos bulong.
3: Pakal ka bulong.
0: Kadto pa ka hospital, no? Hindi mo matipan imo pamilya. So dapat practice proper hygiene. Agun maayo ang external nga panglawason. Kag siyempre, may manog tinlo, may manog patay ka adlaw-adlaw sa imo kagaw. Ano ina? Ditribayo. Para sa imo nga internal health kag protection batok sa kagaw. So, amo na ka importante kung gainom kaya Ditribayo.
1: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kapika sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

sa K5. Diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.

0: espresso umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Ambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi, kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Mads, ano ang checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman, ha?
5: Simple lang. Dako nga bunga, check. Madamo nga class A nga pinasi, check. Wala sang kinan-an sang ulot, protektodo. Mabugat pa. Gani, taugid.
4: Ano nga variety na, Mads? Basi budlay na naman na ihambal nga numbers, ha?
5: Mahapos tandaan. NK313 VIP. Halin sa Syngenta.
6: NK313 VIP.
5: Protektodo sa ulot, mabugat ang ani, wala sang mga kinan-an. Gani, wala ka man

0: na VIP.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Ranch. Bakal na!
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Baka sa mga butika.
5: Gah. Mag-joyride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
7: Hindi makariba. Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
5: Sakay ka kidiya.
6: Siyempre, naka-extend ko ya.
5: Basta sagad nga driver, extend lover.
8: Extend Supplement for Men.
7: DTX 500.
8: Ulang sa pagkaons ang utang kang prutas,
7: hindi na magkabalaka.
8: Mag DTX 500 ka na.
7: Ang DTX 500,
8: bastante sang antioxidants,
7: panghontra sa mga halit ng free radicals.
8: Likawan ang baratian.
7: Mag DTX 500 ka.
8: DTX 500.
7: DTX 500.
8: Pasa may kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho,
7: kag-stress adlaw-adlaw.
8: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan,
7: kalaman ang kabiyan.
8: Mag DTX 500 ka.
7: Kaysa DTX 500,
8: ang stress
7: malikawan,
8: pagkamurigon malimta.
7: DTX 500
8: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
8: D3 Bio,
7: ang D3
8: yung may Physio,
7: ang Physio
8: yung may D3.
7: D3 Bio.
8: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio,
7: ang D3 Bio
8: yung may Physio,
7: ang Physio
8: yung may D3.
7: Mga butika.
11: DTX

0: Damo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX

0: Mobanga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas sa toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics!
2: Dali ka mga lalaw! Ako'y nakapaborito natin niya, ilaw! Ilaw!
3: Ilaw! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, may katap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! My puso!
7: Your official news and music station.
5: Ladies and gentlemen, 88.7
8: KK5 News FM. K5 News FM. Secret Memories.
9: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:09 na sang hapon. Ang ining oras, mga ihado kag ihada, ginadulong sa inyo sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist. Nagabulig ini sa aton para nga dasi kita mag-ayo kung may mga ginabatsyag kita dira nga mga balatian. May ara ka bala sang diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas, inom kita sang Klinika D3 Bio. And syempre, hindi man kita magkalipat ha, mag-inom kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C nagabulig ini sa aton para nga magbaskog dira ang aton nga immune system. Mangin resistensyado kag mangin protektado kita, mag Mighty C kita. Ang alkaline-based nga vitamin C. And ang Mighty C nagabulig ini para sa aging. Sa mga tigulang baladira, importante gid ha nga nagatumar kita sang Mighty C. Kaysa adlaw-adlaw nga tanan, nagapangatubang kita sa risgo sa mga balatian samtang nagatigulang kita. Gani dapat may ara sang depensa ang aton nga lawas batok sa mga paghuyang. Gani mag-inom kita sang Mighty C adlaw-adlaw kay nagahatag ini sa nga proteksyon sa aton nga lawas. Ginapabaskog man sini ang aton nga immune system para nga mabatuan ang mga pamahog dira sa mga balatian. Gani mag-inom na sang Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C. And hindi man kita magkalipat, mag-inom kita sang DTX 500. Ang Klinika DTX 500 Superior Antioxidant. Nagabulig ini sa aton para hindi maglala ang mga ginabatsyag tanga balatian. May ara ka bala sang problema sa kidney? Mag-inom ha DTX 500. Ang kidney na to na naga-filter sang aton nga dugo para nga kuhaon ang mga toxins kag tinluan ang dugo na naga-circulate sa aton nga lawas. Ini ang may kapasidad nga magtinlo sang 52 gallons ukon 200 liters sang dugo kada adlaw. Gani, kung ini ang ma-damage, ikamatay sang pasyente bangod wala na sang ikasarang nga magtinlo sang dugo sa lawas unless kung may kwarta nga ibayad sa dialysis kada 3 ka adlaw. Depende sa guba sang imong kidney. Gani madamo sang mga rason nga nagaka-damage ang kidney ta. Kag duha sa pinaka-common amo ang diabetes kag high blood pressure. Dapat mag-inom kita ha sang DTX 500 kada adlaw. Ini ang may Sharantine kag Vixin nga nagapanubo sang blood sugar kag para nga hindi kita magka-diabetes. Subong man ang antioxidants ang DTX 500 ang nagapugong sa pag-oxidize ang LDL para nga ini ang hindi magbara sa mga ugat nga amo ang kinatunaan sang high blood pressure. Gani, kung gusto mo nga mangin healthy ang imo nga kidney, mag DTX 500 adlaw-adlaw. Ini tanan mga produkto sang klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center, mga produkto di kalidad ni Doc Ramil Uwe nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banuasang Sara, available na ini sa aton nga klinika, Sara Branch.

0: sang apat ka mga product outlets. May ara kita sang Klinika Sarah Branch, Klinika Harrow Branch, dira sa kilid sang Robinson's Harrow. May ara man kita sang Miagaw Branch, ara na hamtang sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte, sa kilid sang MCR Agriventure. And ang aton nga Pasay City Branch sa Salvation Street sa siyudad sang Pasay. And syempre, ang Kalinog Branch ta, dira sa may bahin sang Costmart Kalinog. Gani, ano pang inyong nga ginahulat? Magbakal, magtumar, kagpamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sang Klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uwe. Oras na to, alas 2:14 na sang hapon. Sige, baka kasubo-subo man sang istorya ni Reynan. Ah, sa mga may advice ha, pwede gid ka mo katawag sa 0962-478-8730. Again, 0962-478-8730. Ara sa piyat nga linya, una nato nga caller sa bunga hapon. Good afternoon.
1: Good afternoon, maninay mani.
0: Mayang hapon, sino gani?
1: Si Leo, San Quatero, Capiz.
0: Sige. Sir Leo, ano aton mahabal para kay Reynan?
1: Masabu mo ng kasaysayan ni Reynan. Halin sang gamay pa siya. Para sa ginikanan niya. Gusto niya kanya pagpalangga. Ugaling, kaya niya, abi niya, amay niya, hamak mo, ginasakit siya, ginasakit. Magkalaid niya sang buot, asa maglako siya. Kag, hindi ginabasol si Reynan kay, kay paghinakit ang iya, balatiyagon sa iya, tatay, abi niya, tatay, gini niya. Hindi ko naman mabasol rin man kay wala isang pagpalanggaan mo abin mo matagtood mga tatay. Kag nagdako ka na, nakapangasawa ka na sa maayo, kag nakita sa imo asawa, nung may isa katao ka ng sulod sa inyo balay, abin niya kung sino o gali ang imogali tatay na sige na nag-ano kagid na tatay mo gid. Gusto ko tayo ni Reynan na magpangayos ang patawad ang imo tatay. Magaling hindi mo gid siya makatawad kay wala ang kagid niya ginapalangga ginasakit ka pa isang sinoman siguro hindi mo siya hindi niya pagpatawaron ay hamak mo gamay ka pa, ginasakit ka pa kaya magasakit ganyan na balatiago na siya magdako ka gani Reynan ang masilin ko lang sa imo katawaron mo magani siya o galing din pangita uman siya galing hindi mo siya makita kaya ni mga matutuod ni tatay, patay na. Hindi lang tiyo lang nino ina konsundon. Kay hindi mo na siya makita. Hindi ba ni Inay?
0: Correct, good.
1: Yan ni Rinan, ano lang, mabuon ka na. Kag panabuhi ka lang sa insakto sa imo pamilya. Kahinti na lang kanan-kanan kay nakapos na. Kag hindi ka na maghinakit kay nakapos na. Kay aga kami sa matodod na pag paminsar. Kag patawaran na lang imo tatay. Na nagsakit sa imo kay wala naman siya dira sa imo sa imo kumaya man niya na ang bagay rin na mag-on siya mag-on ka na rin na
0: Sige. Pero ulihin na ang tananong kapag subukan na realize niya nga amunang ibuha sa iya, sang iya nadakaan nga amay. Sir Leo, nag-feedback kita. Basi pwede mo lang mapahinayan ang imong amang ito.

0: si Control.
1: Abaw. Sige. Ah. So, amo nang sinisiling ta, sir, no, nga ulihin na abiyang tanan eh. Kag sa kabuhi, wala sang ginatawag nga rewind. That is why we always need to be kind sa mga tawo nga ara sa palibot ta. And tanan nga ginahimo sa aton sang isig ta kapareho, may ara gina sang rason. Kag ti, ang isa sa mga rason gali, kun nga ginabuha to sang una sang iya nadak-an nga amay, amo nga may ara gali sang kasalanan ng iya nga iloy. Pero ti, bisan paabi amo nang natabo, no, ginbaton siya sa gihapon, ginpadako, ginpaiskwela, kumbaga ngingkabig siya sa gihapon nga matutuod nga anak. And subong na-realize yan, kinabalaan niya na ang kamaturan, tidiri naman kag hindi niya na makitaan ang lalaki nga nagbaton sa iya kag naging tatay niya sa sulod sang pila ka tuig. So dapat if ever manginamay man sa ulihi si Reynan, hindi niya inipaghimuon sa iban nga bata, kundi dapat ipakita niya diri ang pagkaamay nga wala niya nabatsyagan sang una sa iya nga tatay. Mm. Sir Leo?
0: Well, maningayon. Amang naman bata rin yan.
1: Oo. Sige, anong aton sir nga basi may gusto ka dirang i-greet sa subong nga hato, hapon?
0: Kaya nakita namin maningay mami na yung hapon sa inyo kanan sa T5 Radio sa Sara Iloilo. Ito naman ka pala mati si Jimmy Santan sa Bonifacio, ngayong ako si Magine, si Ella sa Pasitipi, si Angelo, si Ayman, ako na hinablos, yung ka pamati Subong, Subong man si Kikling, yung ka pamati mo si Kikling, Subong man, ang ara kagig, yung ka pamati si Analin, tanan yung kaga nga mo nang gay captain diri sa kumbasyon ila ya ko pero kasi pero si Dolly ko sa inyo mga kagawad sa kanang tanan ini ka pala niya sa inyo si Leo sang kwatero kasi salamat din man ni nay man eh
1: sige

Thank you so much, Kaiser Leo, sang Quartero Capiz. Oras ta, alauna 22 na sang hapon. Ay abaw manina, gahinibi ta na disi, not ano wevo, hong kay kasubo-subo ta na kuno. Gingkaon, yun na lang sang burger candles. Wala kita da, Boss Michael? Wow, malabay kami da karon ha? Dapat may pa-burger man ka-undox, ha? Wow, ito namit kayo man magkaon sang burger, sang undox, ho? Ahay, kasubong man manina isang kasaysayan ni Rinan. Ah, sige lang, Sander, batuna na lang ang tanan kag magpaninguha na lang kamo sa asawa mo. Kalimti na lang ang mga nakaraan, tinguha ka na lang kay tiwaay naman ang mga ginikanan mo. Pray lang kay Lord nga ubayan na lang ang inyong nga sitwasyon. From Mom Nene Shan, Presya. Shout out maninay, watching from Barangay Padillos, Ramon Boyet Palomo Biatingo. Ahay, di mo man nasala akon ano ang pagtrato mo, Sander, sa tatay-tatayan mo. Hayting wala ka man kamaan sang matuod, ang mahimo mo na lang pag nakita mo ang tatay-tatayan mo, pangayo ka sang pasensya. Correct, good, Ma'am Remia. Siguro ang tatay to, no, atong si Andrew bala, pag biya ito, abi, kag pag-lisensya niya to sa kay Rainan, that's the time nga gin-let go niya na lang. Bisan ano pa kasakit sang nabatsyagan niya sa ginbuhat sang iloy ni Rainan sa iya. Kumbaga, nakitaan niya nga ara naman sa maayo nga sitwasyon si Rainan, kay ti may ara siya sang mabuot nga asawa, may ara siya sang mapinalanggaon nga asawa, amo to nga nagdesisyon na lang siya nga i-let go na lang, bisan pa nga masakit sa iya nga part ang mga nagkalahita. So for Rainan, bisan hindi niya makitaan ang iya nga tatay-tatayan ang nagpadako man sa iya, ibatunon niya na lang kag i-forgive you man kung amo tong mga nabuhat sang una sa iya, kung ginasakit sila o kun ginamaltrato sila sang una sang iya nga iloy. Kay ti may mga pinanghuhugutan gali ang kada tawo man. So amo lang na ha ang

0: Ilinta sa kay Arainan, masubo pero manami, mataho mang iyang kasaysayan. Na naghatagin sa aton, sang leksyon sa subong nga hapon. Sige! Aton oras, alas 2:24 na. Waay na kita sang tiyempo, mga ihado kag ihada. Kit anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories dinigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong alagad, ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
1: Jive into the rhythm of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5. Afternoon Drive.
3: Kampyon!
1: This is your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
3: Kampyon!
4: This song is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.

0: 98.7 K5 News FM.
1: Soft rock all day long. The number one songs from yesterday and today. Play here on your number one station.
0: 88.7
2: Afternoon Drive.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabagat, sumangabot ka.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards.

0: Kan ko ang detects coffee mix nga bulong gali ini nga kape intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: TTX coffee mix
2: sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
2: Sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow!
8: Mike, 88.7 K5 News FM Iloilo. Top Bumpy Hour, Bumpy Hour News Break.
9: Alright, so K5.

0: Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
3: Oras sa K5 News FM, Iloilo. Oras sa Pilipinas, alas 2:56 sa hapon. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Para sa balita lokal, hindi pa makumpirmar sang Dingle Municipal Police Station ang insidente may kang tanan sa ginailigar pagkautod sang ulo sang lapsag samtang ginabunag. Sa interview sang K5 News FM Iloilo, kay Police Captain Alwin Salmon, officer in charge sang Dingle Municipal Police Station, hindi pa Manila makumpirmar kung ginbutong gidman bala sang amay ang lapsag. Dugang pa ni Salmon nga nagbatyag sang sakit sang tiyan ang asawa nga 22 anyos. Rason ginala sang iya nga bana sa Rural Health Unit sa Banwa sang Dingle pasado alas 3 sang hapon. Hunyo 16, antis ginala sa Pototan Provincial Hospital. Kagpara naman sa balita nasyonal. Ginpahayag ni Senator Amy Marcos nga tuman na kahayag ang bugos nga puwersa nga pagpangipit sang administrasyon sa pagpangipit sa mga nagatindog para sa kamatuoran. Ginhaylo niya ang tagsa ka-Pilipino nga mangin mas mabinantayon, mangin tampad sa balatyagon. Kagpamatukan ang matikang sang paglapak sa aton kinamatarong kagkahilwayan. Dugang pa niya nga magpakigbahin kag ipakita sa

0: malinong. Kag matawhay nga paghulag agod mapalabot sa administrasyon. Ang pagkangilad sa hayag. Kag wala untat nga pagpangipip. Pagpamahog sa mga tawo nga wala sang iban nga luyag. Kundi ipagwa ang kamatuoran. Saylo kita sa balita internasyonal. Isa ka dako nga private investment fund nga nagabalor sang ginabanta $300 billion. Ang ginpahayag ginakip sa nadihon nga US-Iran Peace Agreement nga nagatuyo tapuson ang giyera sa Middle East. Suno sa isa ka source nga may direkta nga ihibalo sa kasugtanan. Katuyuan sang pondo nga hailuhon ang Iran. Agud makumpleto ang lubos nga kalinungan sa tunga nila sang Estados Unidos. Masobra katunga sang nasambit nga kantidad ang nakumit na sang nagkalain-lain nga kompanya sa Amerika, Gulf countries, Asia, South America, kag Africa. Ang oras alas 3 na sa hapon. Ang K5 Top of the Hour News ang ginadulong sa inyo sang MyTC. Ang mas ginpabaskog nga alkaline-based nga vitamin C. Mga ka-K5, mag-inom na sang MyTC. Para lawas resistensyado gid permi. MyTC, mabakal sa mga butika sa Iloilo. Kag sa mga product centers ni Doc Ramil Uy. Ini si ka-K5 Mark Lawrence Papila. Para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mike Pumso!

0: taas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Hali ka na nga lang ako! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakan sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: Una.
8: Problema, gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay.
12: Happy kanunay.
5: DTX 500.
12: Masaligan.
5: Epektibo.
12: DTX 500.
5: Mataas bala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
5: Ikaw bala
12: ang may diabetes.
5: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
12: Nga nagapanupo.
5: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
12: Masaligan.
5: Epektibo.
12: DTX 500.
5: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio.
12: Ang D3.
5: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
5: Yung may D3.
12: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio.
12: Ang D3.
5: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
5: Yung may D3.
12: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
15: K5.
16: K5.
15: News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
0: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Baik po siya.
3: E3 Bio.
4: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagal sa mga buti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sa una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong napamin. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
12: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
13: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanitulan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Reyes! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
14: May balita na, may serbisyo publiko pa. Kampiyon!

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natin subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasugpon sa atong drama sa kahinan. Ngayugid makuhaan sang leksyon. Ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Pilagid!

0: Love, permina kita busy nga duway. Dawala lang kita time para sa aton. Hindi ako gusto nga magbugtaw na kita sa isa kadlaw. Kaya ba-realize na nga wala lang kita love ka na patyagan para sa isa kagisa. Or the worst case is one-sided na ang relationship ta.
1: Homer?
0: It's up to you, love. Ako, gusto ko lang man tani mag-spend time sa imo eh. Pero kung daw budlay gid mag-decide, it's fine. Maupod na lang ako sa mga amigo ko nga mga engineers nga nagaplano nga mag-outing. Gusto ko man tani mag-relax eh.
1: Nagsunggod gid dayon ang bana ko. Ano ni Mara? Mapasugot na lang bala ako? Or i-insister ko nga dalo ng duha ka bata? Ay, pero naintindihan ko man siya. Ay, ano ba lang mayo ko sinihimuon man? Ano? Gusto. Ano abi kung naiyon ko na lang si Esther nga tulutan awon ang duha ka bata. Tatala. Close man siya sa mga anak ko. Pero mapasugot ayan si Esther.

0: What? Wow! So, honeymoon ka maliwat? That's great, Viola.
1: Okay lang sa imo nga. Ayun to kaanay nga i-check ang mga bata from time to time.
0: Ikaw ba, love? Of course!
1: Ay, salamat, Kid Esther. Kabalo ka naman nga. Wala na ako sang iban pa nga pwede mapalihog. Ikaw, gid lang.
0: Amo na gani nga kita nga duhang mag-best friends, di ba? Since high school. Kay pareho kita nga bugtong. Hindi bala? So, nagauno nga gid yang bugtong eh, di ba? Okay, then. Enjoy your anniversary celebration with Homer, ha? Enjoy your second honeymoon! Kay akong bahala sa mga anak mo. Okay?
1: Thank you, Kid Esther. Thank you so much.
0: Thank you sa kalimutaw mo eh. No problem, Viola.
1: I love you, girl.
0: I hate you. I hate you.

0: Bailey, Genesis, malakat na kami ni Daddy, ha?
1: Tony, maupod kami ni Genesis, Mami. Gusto mo naman magkanto sa Bora Bora?
2: Ay, hatagin nyo man kahilwayan si Mami kag si Daddy nyo, Day. Ini ka mo magkabalaka. Maligo kita yung kita lang. Pahabo, kung datong inflated swimming pool nyo, ah. Nan, di ba, Doc?
0: Hey, very good idea, Yaya Net. Kag-order dayon kamo sang food para daw naga-picnic lang kamo.
3: Yes! Yay! I like that, Yaya. Sige.
2: Oo, ah. Maging lumbos lang sila
3: sige
2: ni Mami
3: na,
2: nyo.
3: Pabukong ta na to.
2: Dali lang, maglumbos lang sila ni Mami, makang daddy mo.
0: Ayon.
4: Kids, pakabuot ka mo di ha. Kaya ilagaw ko anay si Mami nyo.
3: Dason, daddy, kami naman ha?
4: Of course. Pagbalik na mo ni Mami mo, kamo naman ang mouthing. Promise.
3: Yay! Panumduman ko gitna. Promise mo na, daddy, ha? Basi malipat ka, ha?
4: Gabi malipat ako, ha? Hindi malipat si daddy. Okay? Love, let's go na.
0: Kamu na bahala diri sa balay, ha? Kag sa mga bata, ha? Update get every hour. Call and text, okay?
2: Doc. Ho-o.
0: Hagana ya kay Mami B, hagbi.
1: Mami.
0: I love you too, baby ko.
1: Bye-bye, Mami. Daddy, bye-bye.
3: Bye-bye, Daddy.
4: Okay, mga baby, ha? Love, let's go na.
0: Ay, love, masunod lang ko. Ha? Yaya, please, ang mga bata, ha? Hindi gid ninyo pagpabayi. Bantay gid ninyo bisan diin magkato, okay?
2: Ho-odok. Ay, abi ipahamtang ang paminsaron mo. Ay, karon hindi kasi na mag-enjoy dito sa bakasyon yun ni Sir Homer, Doc. Ay, kami nang bahala diri sa balay, akag sa mga bata. Basta enjoy lang kamo dito. Himusa ang pensar mo, bala, Doc, ah!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: May balita na, may serbisyo publiko pa. Kampyon!

0: Love, ma-walking ta sa higad sang baybay. Nami kayo nagapaturo lang adlaw, oh.
1: Ay, oo, love. Ay, pero madaligid lang ha, kay tawagan ko na yung mga bata. Daligid
0: love,
1: ka.
0: May nagabantay sa ila dito.
1: Ay.
0: Ari kita dari agad nga makapaanuhin. Para malimtan ng mga obligasyon ta sa makadali. Ano ka man?
1: Ba... Homer? Wala mo bala ako maintindihan? Iloy ako.
0: So ako gali. Kaya may ako. I worry less sa mga anak ta. Amoy ng buhot mo sa lingon?
1: Ay, okay na, okay na. Hindi na kita magbais ah. Ay, dali na. Ma-walking na kita.
0: Walking ka to ah.
1: Ba?
0: Eh, ma-walking man kung ako lang isa. Katalaka.
1: Love! Homer! Hulata ako! Love! Nga ba lang hindi niya ako maintindihan man. Sige na lang gani ah. Ululuhan ko na lang siya.

0: Gabay ulit na yung lipsman ng belly, ho?
1: Pero, nami, ang gugyapon, maniko, ya?
2: Oy, tama na nga swimming, ina. Kay basi kong sipunon ka mukhang ubohon. Oo, pamahid na to, aliya, Oy, may nagapang doorbell. Dong! Tanawa to, anay, bikon sinong gapang doorbell. Kay base ang ginpa-order na ina nga pagkaon ni Ma'am Esther para sa mga bata.
3: Ah, ora na, madam. Programa ka ba?
2: madam mo eh! Ayaw magsuko, dong! Please lang, dong, ah! Ay, sus! Ote, ano? Takas na ka mo!
0: Kanami, kaninang Esther, no? Ginpa-order na niya ta pagkaon?
2: Kay migahay gid sila ni mami mo halin sang una mong
0: nahidlaw na gid ko kay mami ah
2: sige lang kay mapuli gid to dong kinsa man ang gapang doorbell ha dong

0: Tari na nga. Order nyo nga pagkaon, sir.
1: Ah, salamat yun, sir. Unsa man yung food delivery nga gwapo makainig sa kinan? Dili man motor ang dala.
0: Hindi ka magulang!
1: Sir!
0: Hindi ka magulang sa balain!
1: Ayaw ko pati, sir!
0: Ginatutukan ko ikaw sang armas! Sa sulod sang jacket ko!
1: Ha? Sir! Unsa'y buti mo ipasabot, sir! Unsa man ni, sir!
0: Tumaan na lang ang ginahambal ko! Para wala kita sang gamo! Sulod! Sulod! Sulod kag dal ako sang hamtangan sa mga bata! Hulag!

0: for you, go.
1: Just can't touch it, says. No. Yeah, yeah. Just go down on Samanka. Na no mga gablan mo. Get just go in the lamila. In the lamila si Jimmy says. Mga armado mga tao ga to. Just go sa kabandang. On Samanka. Na no mga gablan mo. Get mo just go si Toto Genesis. Kindala sa mga armado ng mga tao.
2: Wala magkukabalaw ka kidnapper to. Abi ko delivery. Tawag ko sino kung si Sir Homer. Mawalan na sila sa naitabo. Sige, Annette. Pabala na sila.

0: Oh, love. Love, amoy ng gusto ko. May once in a while, may time kita para sa isang isa.
1: Naiintindihan ko ikaw, love. Sorry, kid, ha? Sorry, kid. Love, i-checkta na yung mga bata, ha?
0: Okay, love. Kagtawagan ko man ang mga tao ko sa construction.
1: Ano ka? Hala? Kadamos ang missed calls. Missed calls calling kay Yaya Esther, oh? Love!
0: Oh. Ha? Kukuan? Abi? Tawagi.
1: Ay, dali lang. Kay basahon kong mga messages ni Yaya. Dok, palihog tawag man. Emergency. Emergency, Diyos ko! Love! Emergency ko, no? Ang baliyaya ni Nita!
0: Tawgi! Dasiga! Tawgi!
1: Diyos ko! Kamay pa nga, okay lang mga bata! Ara na! Nagaring na!
2: Hello, Doc! Doc! Doc, si Janice has been kidnapped!
1: Yaya ni Nita? No, hindi matawad nila. Silingan ang alawag ka lang. Yaya, hindi matawad nila.

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pabangang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: problema. Gid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pabangang sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa

0: ang Evo Blood Sugar
1: GTX 500.
0: Ikaw ba na
1: ang may diabetes?
0: GTX 500.
1: Ang GTX 500
0: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo
0: kagakontrolar
1: sang Evo Blood Sugar
0: GTX 500.
1: Asal rikan
0: epektibo
1: GTX 500
0: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
1: Ang D3
0: yung may BCO.
1: Ang BCO
0: yung may D3.
1: D3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
0: Ang D3
1: yung may VCO.
0: Ang VCO
1: yung may D3.
0: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: May balita na, may serbisyo publiko pa. Kampyon!

0: Ano pang inayahan ng mata mo sa kagayunan nga to? Mga pyan, sunagin ninyo sa pagmamati ang makahalawat hawat na kasumpun sa atong drama sa kahanginan. Midyugit makuhaan sang pagtulunan ng ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan pilagid! Ginsulat ng direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: Mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman bala ka.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Kadaragsa nga punggot.
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit.
10: DTX Beauty Soap.
9: Gala o magputi.
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro kapulkatol.
10: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasin!
14: Tigalapa!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang Extend!
14: Supplement for Men!
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to Mama!
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
14: para sa matino nga dugo.
15: DTX 500
14: para sa healthy gatay.
15: DTX 500
14: ang DTX 500
15: ang may mataas ka antioxidant
14: nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino ang atay,
15: happy kanunay.
14: DTX 500
15: masaligan,
14: epektibo.
15: DTX 500
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May kumso!

0: official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 3:59. Ining oras sa dulong sa isang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador! El Castigador!

0: isa ka mananayang hapon ng siyudad kag probinsya sang Iloilo. Kitagid na nag-abi-abi ka nag- dalang kay Domenaga Eco Partner. Sakit ka mananayang chin nga hapon diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo. Diri sa 180 talan kung barangay sa siyudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan, kag isa ka component city ang siyudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa labutan, sa katos nga pagwaragwag, sa mga nagatutok sila tag sa kama radio. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7, ari kita sa FM Bandar. Kag sa mga release station sa Tundra, sa may banwa sa Alaganay, siyudad sang Pasig, banwa sa Kalinog, banwa sa Mayagaw, sa may short FM Dumangas. Kadira sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kag sumuman sa aton sinima ka K5 sa bilog sininga Western Visayas, sa bilog sininga Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton sinima Ilonggo, nga mga OFW, sa di mga bahin sang kalibutan, mapakagaon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi. Ano man nga oras na sa inyo talan, isagid ka may oras, ano? Sa di man kamo sumong. We hope ngayon kamo sa mayo sa nga kahimtangan. I-like na kag-share nga ito sa nga pagpangalagad para sa nga mga bahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang. Saan ka mo makamonitor, ma-update mga kaki-5 sa mga pikauli na gaknabo direkta mismo direk sa inyo dutang natawhan. Sa inyong pinalanggang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa nga pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Dili kita sa adlaw sa ding Miyerkules, pizza 17 sa bulan sang Hunyo. Ika-tatlo na ining Miyerkules sa ika-anong nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa kinaandan, ako naman ang yolagad, anyo ka K5, Enrico Tupa Surita Jr. Salamat, welcome sa Miyerkules edisyon sa programa El Castigador.
1: El Castigador. Enrico Surita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Sa aton sininga pagpangalagad, mag-contact kita sa aton sininga local pag-asa. Kaya nga aton sininga pag-asa, may nakitaan sininga isa ka LPA o kon low pressure area sa gwa sang aton sininga Philippine Area of Responsibility. Pero ining nasambit sini, no? Nga low pressure area, daw medium chance, no? Nga ma-develop ini sa isa sini ka bagyo, kag ginalantaw nga mahimo magasulod sa aton sini nga Philippine Area of Responsibility.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Malayo-layo pa ining low pressure area, ginamalik na ito na ginamonitor din natin. Amo niya nami kon may mga bagyo o kon na may mga malaing na tiyempo kay layo pa ya mabalaan tanan mo. Unlike sa linog nga hindi naton ma-detect na no? Kung saan o magkatabo ang isa kalinog kay asa subong amo ni kamoderno nga ato sa teknolohiya wala pa sa may nakadiskubre wala pa sa nga anuman no? Nga mga butang pagkabutang nga asta subong hindi gyapon ma-detect kung saan o matabo ang isa sa nika lino.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Alang-alang pag-asa ta. Sige, balikan talaga na. Ha? Ang ato sa nga local pag-asa.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Alas 4:05 sa ato sa nga pagpangalagad. Diretso kita sa madalag ko sa nga magbalita. Una kita sa palibot sa katong sa pungsod, Pilipinas. Subong, official na nga ginkilala na bilang bago nga Senate President na si Senador Sherwin Gatchalia.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ginakilala. Kay subong nag-attend na, no, as expected, no, ginapabot ah, no, na magatambong gidman sa saning nasambit sini nga special session naging patawag ni Pangulong Bongbong Marcos, no, ining si Senador Joel Villanueva.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kay antes maman ang ining nasambit sini nga special session, no, nakit-ani nga may upod na, no, si Senador Joel Villanueva, no, sa grupo Sangatsalian Block.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Amo ni nga antes pa man magsugod ang special session subong adlaw, no, nag-live naman na, no, si Anay Senate President Alan Peter Caetano, no, nga nag-concede, no, bilang Senate President. Kahit ibalana ang mangin senaryo sa ni. No, Botsalingon, wala ni isang question pa. Di kumamangkot ang ining ginfile nila nga petisyon sa Korte Suprema. No, mangin mot ang academic na lang dito. Kahit ibalana to, hindi na subong ma-question ang ining pagpahamtang bilang Senate President kay Senador Sherwin Gatsalian, no, mga K5. Kahit ara ang quorum na labot nila ang ining magic 13, no, nga numero.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kaya time ilagi na question, itinatabo siya ni nagligad nga June 3, no, nga sesyon. Kon bala legal ato, no, nga mayara sa gitawag siya ni nga kurum. Pero ti subong, no, official, tungod nga nakuha nila ang ining majority, no, may kurum. Now, nga 13 ni kamiyembro sang Senado, bot silingon, no, official na, nga nga to si bago nga Senate President, amo si Senador Sherwin Gatsalian.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Kag of course, it follows sa sining pilapagig kama posisyon, no, sa mga chairmanship, sa naglain sining nga komitiba sa Senado. So, ang bago silbong nga komposisyon sang Senado, ang majority block, no, amo si Senate President Sherwin Gatsalian. Kag si Senate President pro tempore, amo si Senador Vicente Soto Ditoy. Kag ang makalyado sini sang bag-o sini nga majority block, amo sanday Senador Miguel Zubiri, Panfilo Lacson, Risa Honteveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Erwin Tolfo, Rafi Tolfo, Lito Lapid, kag JV Ejercito.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Kag ang minority block, amo sanday Senador Alan Peter Caetano, Lauren Ligarda, Pia Caetano, Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Camille Villar, Mark Villar, Robin Padilla, Bongo, Senador Bato de la Rosa, nga karon nagapanago tungod sa ICC warrant. Kag ining si Senador Jinggoy Estrada nga gipaydalom sa 90 días no, nga preventive suspension tungod sa kaso sa nga graft kag plunder sa opisina sang Sandigan Bayan.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Amoing mga bag-o sining no, nga komposisyon sang ato sa nga Senado. Huwag pa maglibag sa ilo si Mark Villar kaysa sa ng petisyon abing gindala dito sa bayin sa Korte Suprema sa pag-question sa tabo sa nga sesyon sa Hunyo 3. Huwag dito ya ang alan ni Senador Mark Villar. So muna dito ang majority block, no? 13 na kabilog mga kakipay. Kaya of course, ang pila sining, no? Ka mga chairmanship, si Senador Mig Zubiri, amo subong ang majority leader. Si Senador JVL, sito amo ang senior deputy majority leader kag Senador Joel Villanueva.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Amo ring mga posisyon kag sabayin sang Senate Committee Chairmanship, si Senador Erwin Tolfo ang iya ginauyatan na ang komitiba Accountability of Public Officers and Investigation, amo ni gitawag nato nga Blue Ribbon Committee, Social Justice, Welfare and Rural Development, kag ang Committee on Energy. Amo ni tatlo ka mga komitiba ang ginapamunuan ni Senador Erwin Tolfo. Si Senador Bam Aquino, amo ang Basic Education, Science and Technology, Trade, Commerce and Entrepreneurship. Amo rin siya ang maginauyatan sini, no, nga mga komitiba. si Senador Risa Hontiveros, among chair person sang Health and Demography, Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Samtang si Senador Kiko Pangilina, chairperson sang Agriculture, Food and Agrarian Reform, Constitutional Amendments and Revision of Codes, kag Justice and Human Rights. Samtang Senador Joel Villanueva, ang Higher Technical Vocational Education, Labor, Employment and Human Resource Development. Samtang Senador Vicente Soto III, among National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, kag ang Ethics and Privileges. Si Senador Mig Subiri, amoy ang chairman sang Foreign Relations kag Committee on Rules. Senador J.V. Ercito, na Committee on Finance kag Committee on Local Government, kag Senador Rafi Tulfo, Committee on Public Services kag Committee on Migrant Workers, kag Senador Lito Lapid, amoy siyang chairman sang Games and Amusement, kag Senador Ping Lacson, chairman sang Ways and Means.
1: Nga istasyon K5 News FM.
0: Amo ni ang mga nagapamuno sa nagkalain sa ning mga komitiba, no, sa aton sa ni nga Senado. Das given niya basta majority ati kamo ni ang nagauyat, no, sang mga chairmanship, no, dira sa may Senado. Pero ining pagwa ni Senador Joel Villanueva, damo naman ang mga nagkomentar, no, sina damo pa sila. May masunod pa yan, pero bisan din magsunod, no? Kanya labot na ang number 13, ang Magic 13, mga kakipay. Tambal sang iban, kabay losin eh. Ano, why na sang kaso?
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Pareho sila ni Senador Cheese, no? Iskudero. Ibantay-antay, no? Katini sila, ining dua, no? Mga tubang man. No, sang mga reklamo kag kaso angot, no, sa sining controversial nga flood control, mga kakipay.
1: Kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kay inagi pamangkot Senador Lauren Ligarda, pao daw ka kuan man ka sa batya. At siyempre, sina number 13, tinubot silin sa number 13, no, ara na sa ilasan ni ang majority, mga kakipay.
1: Nga istasyon K5 News FM.
0: Ano, partner, may mga situation na report. No, unahon talang kay damo abay mga balita. Sumungi. No, may development kita sa kaso ni Skamatayo Nanday Rene Baterbonya kag Subuman, no? Nanday Divine Adili. Sa initial nga resulta sang investigasyon, no, sang Criminal Investigation and Detection Group. Sa ila initial investigation, nagagwa nga hindi aksidente ang kamatayon sang duwa ka mga basketball player.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kay gin pang sabina ang ining nasambit sini, no, nga mga nakaupo dito sa nasambit sin nga team building activity, no, dito sa bayan sang Dimakulaw sa may probinsya sang Aurora. Kag iban diri, no, nagpagwa na, no, sang ila sa ni nga statement.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kung ano gid ang natabo dito, mga ka-K5. Grabe gid magli ang training nila, no? Ara, partner, may naka-standby, no? Alang-alang. Ay, basically malang ang tabla orasaw.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Alas 4:15 sa aton suring pagpangalagad. Dalang-alang pa. Diretso kanay. Sige, diretso tanay kay tama damo big mga balita. Subong, no? Aton suring patpaton mga K5. No? Ang ining nasambit sini nga hitabo, no? Based sa statement sang mga kaupod Nanday Rene Baterbonya kag Subuman Nanday Divine Adili.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ila sinigin recount ang events angot sa saning silinatong na trahedya sa saning duhatanan ka mga player nga sumong ginaistoryahan ni, no, sa bilog sa nga pungsod na Pilipinas, no, kahit damo ang nakibot
2: Kag of course, no? Sa nasubuan, sa gindangatan, sa sinindua tanan ka mga player. No? Ilabi na sa kay Rene Baterbonya, nga grabe subong, no? Ang paghatag sang importansya, no? Sa nagligad to nga gabi, maabot to alauna sa kagahon ng abot ang bangkaya sa ilasing lugar. No? Tani, mga between alas 7, tob-tob alas 10 sa gabi, mag-abot ay ning bangkay ng Dairene Baterbonya. Ano ba na ang panugiron? No? Sang iya sa ni ng mga kaupod ng mga pareho nga player sang men's basketball sang Ateneo de Manila University.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
2: Pilad ka mga players sang Dairene Jared Bahay Kiefer Alas, no? Ang nag-recount, no? Sang natabo mga kakifay. Suno sa ila, no? Halos masubraman isang semana before sila nga maggatag, no? Sang ila sa ninga statement. Kay natabo ang nasambit sini, no? Nga pagkalumos sang duha tanan ka mga players sang tilikdan sa ninga Hunyo 8, no? Dungan gid the time, no? Sang mabaskog nga linog nga nag-igo dito sa may area sang Sarangani.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
2: Ibang ganin na gambal, hindi ayan ang pagdalagko sang balod dito sa may area sang Aurora. Mayara sang ma-release ni no? nga hitabo sa pagtaas sang balod tungod sa sining nga linog dito sa may area sang Sarangani. Nga balaan aton malayo man ini. Pero kay Bisabi sa panugiron na no, kapag istorya sang siningya mga player nga upod nanday Rene Baterbonya kag subuman nanday Divine Adili na no, suno sa ila na no, mga duwa ka semana antes ini sila naghalin sa may Manila agod magpatigayon sang training camp dito sa may Hermanos Leisure and Farm Resort. No? Upod, nagpatigayon sang meeting ining si head coach Tab Baldwin.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
2: Gin-meeting sila angot sa sing palabuton no? Nga team building. Dito sa may Aurora. Nga konsa diin mga K5 no? Diri gin istoryahan gin briefing sa may imo nga matabo sa saning nasambit sa ni na nga activity nila kanagatag sang mga instruction na konda kay ti India do for the sake na nga magbanding sila ti syempre sa mga team building activity may mga kwandra may mga ginahimo kamuda nga mga aktibidad kung kaysa contest sa duha ka grupo no para mapabaskog ang relasyon nila mga kakipan. Ara na, may ma-report partner. Doon diritso tabi kay mga panaguro, mga 2 minutes report. No, karoon kay malang-alang kita. Balikan tani, continue talaga din mga K5 ang aton sini. Nga dugang information based sa panugiron sa mga kaupod ni Rene Baterbonya kag subuman no? Ni Divine Adili. Kung ano gid ang natabo dito sa Nasambit Singa Resort. Pero ang balaton pinakaulihi din ang investigasyon sang CIDJ may yara sang signaton hindi aksidenteng natabo. Yung mga bakita hindi aksidente, ano? May hungod nga natabo dire. Kag may himok hindi aksidente sini. Ah, mayari ginisang manaba.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
2: I-check tanay ang situational report sang aton sining student intern from College of Mass Communication sa West Visayas State University. Sa piyak nga linya makaupo naton si Kaki 5. Dano nag football na partner raw. Ang situation report upod kay Kaki 5 Rinalin Durin. Kaki 5 Rinalin Durin standby.
1: K5 News FM. Kampiyon report.
2: Mayong hapon.
3: Mayong hapon Kaki 5 Enrico no. Base sa mon kagina nga pagpanaybayon nagkadto kami sa City Proper.
2: Mm-hmm.
3: Kag nagagiman kami sa La Paz kag sa may Commission Civil So samtang kagina sa ang amon nga pagpanaybayon, maeksperyensyahan nga matawhay man ang daloy sang trapiko kag sa subong bisan dumagulgalom mabatsagan gihapon nga mapulupa ang singaw sang init
2: kag kita din dito. Pero ano may mapanganod kita nga makitaan sa aton sininga kawaan?
3: Yes, ka kay Federico, may panganod man kita nga makita subong sa kalangitan.
2: Oh, tay subong pa paang-paang pa? Mainit pagyapon?
3: Yes, ang singaw sang init ka kay Federico, mapulupa ang gisa sa pamatyag.
2: Ah, mayon pang chimpo mabatsagan mo pang kainit pero ang pagpalangga sang nga kilala mo mabatsagan mo pa? Oh.
3: Mabatsagan pa man.
2: Ah, mabatsagan pa man. Oh, bala mo sa una ni mga student intern namo ni ga-report diri. May mga kwani, may mga joke diri sa programa ko. Sunod ipatuman tani kay para nga kwan para nga tanan sila makahatag man sa nga joke importante joke ha. nga mapakadlaw si ka K5 Lawrence. so matawai pa subong ang dalano naton, no? Pero may chance magtupang ulan. Kadlaw daw, ay pagkali, joke pa lang, kadlaw ka na ba? kumusta, matupang ulan, why?
3: Daw, sa akong nga pagbulubanta, ka K5 Enrico, daw hindi pa man siya magtupa.
2: Ah, daw hindi pa man matupa, mag-propaganda pa lang. Hey, may mamakitaan ka na, mga nakagig ka sa mga plaza na?
3: Sa Haro Plaza, kagina, ka K5 Enrico, yes, nakagina.
2: Ti kumusta tong mga nagalagaw sa Haro Plaza, may nag-holding hands while walking?
3: Yes, I think hindi ginaman niya madula, ka K5 Enrico, no?
2: Nakalabay ka ba na grukan nakalagaw? Nakalabay ka na grukan nakalagaw, man?
3: Yes, ka K5 Enrico.
2: Oh, yes, man. abi ko gani, pagkakita mo sa nag-holding hands while walking, nag-pidyong ang mata mo. Gamuklat man gali. Kita mo man galagaw. Ano, kanami is mong lagawan sa Haro Plaza, no?
3: Yes, very.
2: Sa kung nakita mo na may gasot saot pa nga Doga Valley, blanga, mga da, kwan, mga babae, may fountain?
3: Yes po.
2: Laban-laban doon kay paamulyam. sige, panamiyawad ang mga... ang girikanan mo kagang imo sina special someone? Libre pa ng miyaw di?
3: Yes. Luyag ko tamyawon ang akon nga pamilya nga nagapamati subong. Salamat sa inyo nga suporta kag pagpalangga. Kagang uman sa akon nga...
2: nautod haw?
3: No? Sa mga upkaupod ko nga mga intern nga... super hardworking. Ay lang nga ginaubra subong, guys.
2: Super hardworking. Kita ko, nagapulong ko lang. Nagtirindog din sila. Nagtirindog din sila kanagro kanto sa newsroom mo. Ang special someone mo din mo pagtamyawon?
3: Ay, good afternoon. How are you?
2: Daway mo yung nalawag. Ako kanamunamo sa among intern niya. Kung mag-report kang mag-greet sa special someone, nalawag niya ang alan niya para proud ka.
3: I would like to...
2: English speaking,
3: galing. Let me invoke myself against incrimination.
2: Kada na, lumang tugtugay na na. Na, overuse na. Biko may bago na. Amo mo nag-iapong lumatian ta. Ano pa masagan mo doon sa investigasyon ta sa Senado kag sa Kamara ba? Sige, I respect your decision. Salamat, Gid.
3: Thank you, K5 Enrico. Inisi ka K5 student intern Rina Lindurin gikan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
2: Salamat kid no kay ka K5 Rina Lindurin ang student intern naton from College of Mass Communications, West Visayas State University, my alma mater.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
2: Pagbalik ta, ipadayon ta mga K5 ang ining natabo, no, based sa statement sa makaupod, no, ni Rene Baterbunya kag subuman, no, ni Divine Adili. Anong natabo dito, no, sa nasambit sa ni nga resort? Standby ka mo kag may arap ang sa empleyado sang provincial government na dakpan, bao grabe, 7 million worth nga illegal na droga. No, hindi lang li mga empleyado, pila kami empleyado sang City Hall ang nadakpan. No, may taga-provincial capital man na no, nag-engage sa illegal nga droga. Hindi kayo may pagbabalita sa ato siya pagbalik pagkatapos sa pinaka-importanting mapahibalo paliog standby.
1: K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
7: Yung may D3. Mabakas,
6: mga butika.
7: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
6: Mabakas, mga butika.
9: My family history ba na kamuusang diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis mo!
10: DTX 500!
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagkapangihi!
10: Masami inauha!
9: Masi may diabetes ka na!
10: Mag-TDX 500 na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos
10: ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
10: Garantisado!
9: DTX 500!
11: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City! Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo! Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan!
1: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka.
16: dito ka para healthy ang tiyan. Magklinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre? Libre!
16: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miag-Au. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Available now.
21: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Extend Food Superman from man.
23: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement from man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
22: Extend Food Superman from man. Extend Food Superman from man.
24: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement from man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
22: Extend Food Supplement for Men.
25: Para sa matino nga dugo.
22: DTX 500.
25: Para sa healthy gatay.
22: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
22: Ang may mataas ga antioxidants.
25: Nga amo naman
22: ang nagatindo sa imo atay.
25: Basta tindo ang atay.
22: Happy kanunay.
25: DTX 500.
22: Masaligan.
25: Epektibo.
22: DTX 500.
25: Mahigo bala ang imo dugo.
22: DTX 500.
25: Masamit ka bala ang gina-allergy.
22: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
22: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
25: Nga sa masami,
22: amo naman
25: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
22: DTX 500.
25: Masaligan.
22: DTX 500.
25: D3 Bio with Physio.
26: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man kag-adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
22: D3 Bio.
25: Ang D3.
22: Yung may Physio.
25: Ang Physio.
22: Yung may D3.
25: D3 Bio.
22: D3 Bio.
27: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
22: D3 Bio!
25: Ang D3 Bio!
22: Yung may Visio!
25: Ang Visio!
22: Yung may D3!
25: Makakas, mga butika!
28: BTX

0: libre, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Pabalik na K5 sa ito sa nga pagpangalagad. Nagloon sa ito nga oras sa alas 4:36.
5: El Castigador!
4: Ang mamasunod nga balita nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang Red Horse Super ang shot ng tropa.
5: Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador.
4: Padayon na naton ang ining panay sayon, no? Sang pilasinig ka mga players nga nakaupod ni Rene Baterbonya kag sumuman ni Divine Adili, no? Matapos patigayon sila sa team building activity dito sa may area sang Aurora.
5: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
4: Mayo nga po nanay kay Ma'am Maricel Balor Kasiple, kasi Edmaris may syulad sang Pasi, kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Sir Felix Singson, no? Kay Sir Nito Sumbong sa may Maragundon, Cavite. Grabe labot ay Sir Nito Sumbong kapanti mo sa Cavite, Sir Nito. Nagligado sa Isabela, manis siya mo. Si Ma'am Cheryl Lapating Branya sa may Kuwait, may dahil nga hapon. Kay Ma'am Augusto 5, no? Sa may Kuwait man. Kay Sir Mark Vincent Javier. Kay Ma'am Susan Siscar sa Lebanon. Kay Ma'am Bings PSJ. Kag sa mga taxi, kag mobile. Patrolers na ito, may adayad nga hapon. Halong gid sa biyahe. Alas 4:37. Ang iniman nga balita na dulong sa iyo sang The Power Trio. Sumunga tiyempo, bawal gibagmasakit. Kamahalang tanan nga mga abulong kagsuman ang ma-hospital kaw. Kani dapat pabasguntang atos nga immune system. Mag-inom kita sang Clinica Detex 500, the superior antioxidant, kagsuman sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Kag ang D3 Bio, the antiviral, kag antibacterial specialist. So, inita na medikalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal ni sa mga klinika outlet sa inyo sa lugar, sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sa mga lugar. Pamangkot lang, Clinica Products ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kaya pwede kin ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok, mga kakaiba.
5: El Castigador.
4: Alas 4:38 sa ato sa pagpangalagad. Ipadayon na ito ng inyong sambit sa ning, no? Nga panay sayon sang mga players. Ang ila sa ning pre-departure, no? Antes sila maglakat. Ang bala ito, duwag ka adlaw antes maglakat. Magipatigay yun sila, no? Nga briefing, no? In connection kung matabo dito sa area. Kagdiri, no? Naistoryahan na ang inigitawag sila nga rip current, no? Buot silingon ara sa tubig ang ila sa ning nga activity mga K5. Kung maabal kita nga rip current, RIP, current, no? Powerful, narrow, kag fast moving channel of water that flows directly away, no? From the beach out into the ocean. Amon ikon na istorya na nila, no? The time sa ilas nga briefing, kagalos, di ko lang tawag na ton daw, excited man ang tanan, no? Mga kakipan. Tagti, the time niya, duway man sa nga sila naton nga kahadlok, no? Nga may matabo sa ila mga kakifa. June 7, Domingo ining adlaw. Sumakay ang mga players, no? Sa isa sa ka bus pakadto sa may Aurora. So natabo ini matapos ang isang lakhampang kay nag-join pa nimo ang Ateneo sa Phil Oil Eco Oil Pre-Season Cup, no? Against sa Adamson University, no? Sang June 6, no? Buot sa nung Sabado. Nagdaog pa ni sila sa Adamson sa score nga 72-52. No? Kagti dito sa sideline, naglantaw ining si Baterbonya Na kag si Adili, mga kakifan. Sa boss ko no, upod ni Baterbunya, na nagapung ko tupadya, ining si Reyes, na samtang si Adili, dito sa likod nga parte sang bus nagapungko. Kag upod man sa camp, no, ang ila assistant coaches nga sanday Sandro Soriano, John Jacinto, Dean Castanyo, kag ang ila sa nga strength and conditioning coach nga si CJ Ilumba. Ang ila sa nga physical trainer kag duwa ka mga student manager.
5: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
4: Gin-emphasize pa ni Costa Baldwin, no, nga ang team building, no, para nga maging close sila, no, kag siyempre ini ma team building para sa ila sa mental toughness, maging mapag-on ang ila sa ni nga paminsaron mga kakita, no. Kag didto suno sa kay Alaska Gries, no, may parents concerned nga insecure before nag-join, no, sa kitawag sini nga boot camp.
5: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
4: Pag-abot dito sa may area sang Aurora, ginatagan sila, no, sang 30 minutos agod nga manghimos kung sa diin sila na assigned nga kwarto. Si Reyes kag si Alas, no, na assigned sa kwarto upod kay Baterbunya, kay Adili, kay Sean Tuano, kay Sultan Barua, kag kay Lugan Baltasar. Antes ang panyapon, no, sang Domingo ng adlaw, June 7, no, pila sa ni kama players ang nagpaninlo sang mga kwanday, mga higko o mga debris, no, dito sa may beach, no, in preparation sa ila sa ipatagayunon nga running kag dodgeball activity the following day, mutsilingon sa Lunes ni o June 8 na, no, kag si Alaska ni, no, ginshare yaman nga may ginsulat pagani ko no nga ngalan sa kwan sa balas, no, nga Rene, no, nga ngalan sang gabi, no, sa nagapanyapon sila. Suno sa ila nag announce si Coach Tabaldwin nga ipang-confiscate ang tagsa nila ka mga mobile phone, no, sa bilog sini nga training camp. Kag sila ni Baldwin, no, makuha lagi nila ang ila sa cellphone sa tion sang break, pero wala sa may ginatag nga time kag day kung saan o ini i-provide.
5: Nga istasyon K5 News FM.
4: Pagkatapos sina, no, butsilingon i-confiscate ang cellphone wise communications, no, samtang kasigi ang training camp ihatag lang gid, no, kon may break pero may specific time. Daw training gani sa mga military, police, sulod ka sa BGMP, mga cellphone gina pang confiscate mga K5. That time, no, may mga group session man sila, istoryahan na sila, no, agad nga mag-share, no, sa pilasan ni kuno ka mga daw something funny piece of trivia party si ilasan ni nga kaugalingon. Siyempre pakilala ka mo eh, no, kasi bago pa lang niya si Rene Baterbunya, daw it's a way, no, nga magkilahigig ka mo. Pero kung kaysa ti ang pagpakilala mo ko isa do may dalaman na blang alabutaw, no, lango-lango para maguro enjoy, no, ang tinatawag nga group session mga K5. On the part sa kay Rene Baterbunya, nagambal ko si Baterbunya, nag-share siya nga siya kanya ano gusto ya gaglantaw sang mukbang, no, video mukbang bla naga kaon bla kung kaysa no naginakaon kaon nila, no, kag si Adilia nag-share, no, malawig ko nung i-share ni Adili, pero parte sa iya sa ni nga kaugalingon mga kakifan.
5: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
4: Ari na kita, no, sa sunod nga adlaw, Hunyo 8. The following morning, no, may nabatian sila nga isa sa ni ka sound sang sirin. Ang ning sound of sirin amo ni siya, no, ang magapukaw sa mga players. Pero why mo nabutang ko nung oras, the time, no, nga hambal sa mga players. Pero pagbatiin lang ang sirin, no, amo nang sinyalis nga mabugtaw na ang tagsa ka mga players. Ti, ang kada isa sa ila ko, no, nagsakot. No, kay ti the time, once nga mag-sirin, umpisa na, officially, ang ila sing training camp, no, antes ang pagbutlak sang adlaw. So, dito, ginatagan sila, no, sang duwa ka minutos nga makapreparan, no, kag magkadto sa kilid sang baybay. So, dito, nag-dasig sila, no, kay kung hindi ko na mag-abot sa duwa ka minutos nga ginatag si ila, maga-push up ikaw, mga ka-K5.
5: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
4: Botselingon, pinahan kaw eh. No? Kaya ti late kaw, tiyan mo ginang mga training camp. No? Magsulod ka sa mga military, police. No? Once nga maliit ka na iya, push up ka na yun. No? Sang ila, sang news ni nga officer. Tiyan mo mani, no? Sa ila training camp, mga K5. Dito, ati ang mga players, nag-sinako-usako, pero why man kuno, sang Mina Lake, ang allotted nga 2 minutes na ginahatag sila nga period, tanan ng mga players nakaabot, no, sa kilid sang abit.
5: El Castigador!
4: Kag dito, nagpatigayon sa pilasinay ka mga, kwani, mga street chess, no, exercise, no, it's player, ginatagan ko sang isa sinika saging kag isa ka energy drink. Agod nga iya magpreparar sa pagdalagan.
5: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
4: Saging ang ginatag kag energy drink, no? Si Bater Bunya, isa sa mga pinakauna nga players nga na-complete ko, no, ang ining exercise nga una dalagan, no? Kag damo kadi kuno na surprise, no, ang mga teammates, ang coach ni umpisa nga nag-join, no, sa ila team pila pa lang kaadlaw mga ka-K5.
5: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
4: Pagkatapos ning una sa ni nga activity, no, ang team gilayon nga nagtipon agod nga magpamahaw. Ang mga veterano, kung mga players o kung mga nauna-una na, ang mga gulang na sa ila, amo ang nag-take charge sang pagluto. Samtang ang mga rookies, ang mga baguan, pareho ni Rene, nag-prepare ko no sang mga lamisa, kag sa ila sa ni, nga dining area.
5: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
4: Kag ang pila ka mga players, no, nagampang sang pila sa ni ka dodge ball, no, nga hampang. Ari na kita sa masubo sa ni, no, nga incident. Pagkatapos ang break, no, ang players ginabalan sang next activity nila, ang water-based exercise. Nga bali na magadugay lang gid, no, sang pulo sa ni kaminutos.
5: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
4: Siling ni Espinosa, before kung sa activity, gimabangkot mo nung players, no? Kung sino ang hindi kabalo, maglangoy. Dito, ang pila sa mga nag-alsa sang ila sing kamot, amo si Espinosa kag si Adili. So, ginambalan lang sila na hindi sila magpalayo kag dila sila sa kilid sang beach.
5: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
4: After sa pinakaminutos nga activity, no, di rin na doon nakitaan ni Reyes na ang pila sa ni kama player, no, gina-crush na, no, sang dalagko sa ni nga mga balon.
5: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
4: Siling ganit ni Reyes sa doon dalagko parang balon sa ilang, no, kag sang primero, daw gisinadya sadya pa sila gakinadlaw sa una sa nga mga balod. Pero ang dako kuno nga balod ang munang igo sila. Pila na kuno kadalag ko nga balod ang nagsunod-sunod nga nag-igo sa ila.
5: Ang kampiyon
6: nga istasyon, K5 News FM.
4: Kag nanotis nila, no, nga ang tubig, amat-amat naman, nga nagadalom.
6: El Castigador.
4: No? So ang ginimo nila, ang tendensya sa ni kumadalag ko sa nga balod, di ba? Pag sugata sa nga balod nga mag-igo sa imo, usually galumpat ka mo. No? Nga para makalapaw ka. No? Sining dalag ko sa nga mabalod, mga kakipay.
6: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
4: Sang primero, no, ang tubig, do ara lang sa ila sa nga daw hawak tampi. No? Pero tub-tub sa ulihi, do tama ni kadalag ko, kag naglapaw sa ila, mga kakipay. No? Una, gani ko nung nanotis nila, ang nagpangusang bulig, is ining si Kyle Gamber. No? Kag ang pilasing ka-player, no, daw dito nag-umpisa, no, nga nahadlok na. Kag dito, nag-uyatay sila, agod magbuligay, mga kakipay. Ining si Bahay gani, no, kamalo sa maglangoy, pero nabudlayan siya tungod nga tama kadalag ko ang nasambit sini nga balut.
6: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
4: Pero nakabaton isang bulig, no, kaginbutong pagkadto sa manabaw sini nga area, mga kakipay. Kasi iban pag nilang mga teammates, no, nagakinanglan din isang bulig, mga kakipay. Kag dito, ilan nakitaan ining si Butterbunya, no? Na nabudayan, no? Maglangoy. Amo lang inabalangan ni Espinosa, sila tumalun ka lang, no? Pero mayara sang tiyempo, no? Nga wala na si makita ang lawas ni Rene Butterbunya.
6: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
4: Sunok, kanikunok kay Reyes, why mo sa maglaom nga makasurvive siya, mga kakipay. Kaya doon ibuligan siya ni Coach Soriano kani Baldwin nga ma-rescue pahigad siya na sambit siya ni no, nga bye-bye. Kanseling ni Reyes, isa lang ikuno ang lifeguard sa nasambit siya ni nga resort. Kaya patapos sa 30 minutes no, sa siling rip currents nga nag-igo sa ila no, ang lawas ni Butterbunya amuning una no, nga na-locate no, nga ginahakwat na dahil bahay kag Reyes, no, pahigad. Kag dito ang ila sa ning physical therapist, no, nag-performance ang CPR, pero dito dumakitaan ka daw malala ang sitwasyon ni Rene Butterbunya. Kapatapos na nakitaan man ang lawas ni Adili, nakabato man sa CPR, tubtob gindala sa ospital. Pero ang masubok na balita, kay dito, suno sa mga staff, no, mga attending physician sa ospital nga ila sing indalaan nga nagtaliwa na ang duwa ka mga players.
6: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.

0: iya sa pamilya na nga bisan paano makaturti bawas sa pegado nga pagpangabuhi na dito sa may area sang Agusan del Sur nga iya ginikanan na nagabaligya na sang isda mga fish vendor kagamulta ni makaahon sila na sa kapegadoon sa saling paghampang ni Rene Baterbunya sa may bayan sang Ateneo de Manila University. Kay Ma'am Nini Sian Presya, may dahil nga po, kay Ma'am Laura Smagaysay, kay Sarimya Panes, gamonitor sa siya pagpangalag. Amo gining ambal nga kwan, kadungan sang kamatayon ni Rene Baterbunya, ni Divine Adili, nga mapigado man dito sa may Nigeria, no? Kadungan sa saling pagkalumos nila, nalumos man ang ilas ni nga mga handog.
1: El Castigador!
0: Pagbalik tayo check na ito rin po niya K5 Kim Kaluyo, no? Ining empleyado sang provincial government nakuhaan sa 7 million nga balor sang illegal na droga. Initanan, pagkatapos sa pagkaimportante ng mga paibalo paliog standby.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500
5: ang may powerful compounds
4: na nagapanubos ang imo blood sugar.
5: TDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis Whoa. TDX 500!
6: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil? Kagpaano malikawan?
7: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kung nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangon sa GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa ilalom mismo sa skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amo niya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500!
8: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka? DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
8: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500!
4: Para sa matino nga dugo!
1: DTX 500!
4: Para sa healthy nga tayo!
1: DTX 500!
4: Ang DTX 500!
1: Ang may mataas nga antioxidants!
4: Nga amo naman
1: ang nagatino sang imo atay!
4: Basta tino nga
1: atay! Happy kanunay!
4: DTX 500!
1: Masaligan!
4: Epektibo!
1: DTX 500!
6: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
7: Hindi gid man, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney. Ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman ibang ka power nga combination, DTX 500 kag may TC man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang may TC nagapabakod sang iyang structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
6: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
7: Di lamang ina nga problema ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
6: Oy.
7: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kagkalabanan Sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant
6: ka. Baong budlay?
7: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kagpaa, guba dayon ang imo nga kidneys.
1: TGX 500!
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan!
1: Magalingin pala ang imo nga uhaw!
4: Masami nagkapangihi!
1: Masami ginauhaw!
9: kasi may diabetes ka na.
10: Ang DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Garantisado.
11: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX.

0: 500.
1: Ikaw ba lang?
0: Ang may diabetes?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo.
1: Kagakontrolar
0: sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Sa likas.
1: Epic.
0: DTX 500.
2: Abi mo, simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
3: Actually, mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoction line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites ka, iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat, kag abnormal ang response sang immune system, dako ang mabulig sang DTX 500 kag mitisi. Agod malikawan ini nga klase nga unusual, uncommon, kag rare nga klase sang balatian. Di adlaw-adlaw, inom gid DTX 500 kag mitisi para malikaw ka sa mga amuni nga mga balatian, kag iban pa nga mga balatian.
4: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
5: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
5: Ang DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
6: DTX 500. Health Alert with Dr.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre!
3: Libre!
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Iya!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Pamakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: Una.
8: Problema. Gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty
0: Soap. DTX Beauty Soap.
7: Pamakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay.
12: Happy kanunay.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
0: Ikaw bala
12: ang may diabetes.
0: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
12: Nga nagapanupo.
0: Kaga kontrolar
12: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
0: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio.
12: Ang D3.
0: Yung may Physio.
12: Physio.
0: Yung may D3.
12: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
12: Ang D3.
0: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
0: Yung may D3.
12: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
12: D3 Bio.
15: O, si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Nag-indi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
12: Ang D3.
0: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
0: Yung may D3.
7: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
16: Ako si Kenya. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
0: Yung may D3.
7: Mabakas, mga butika.
0: K5.
17: K5.
0: News FM.
17: K5.
0: K5.
17: News FM.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! My puso!
18: Pabalik na K5 sa ato sa nga pagpangalagad dari sa Miyerkules edisyon sa programa El Castigador.
19: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
18: Sila ni Ma'am Jusa Bataklit Selo, no? Nalumos man ang ila mga handok. Kung kalang ginaton na ibutang tanga aton sa nga sitwasyon bisa Iloy, tama ka subo, no? Mga ka-K5. Ang masanag nga kuntani, no? Nga bas damlag, no? Among paning nga tabo, mga K5. Kamunabal naton ang sitwasyon, no? Kag kung hindi naton na uyat, no? Huwag kita ka hibalo, no? Sa nga mga mahimo nga mga tabo sa aton sa nga palaabuton.
19: El Castigador!
18: Ala 5:09 sa aton sa nga pagpangalagad. Ang ining oras sa dulong sa usang Detox Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. I-check na itong report ng K5 Kim Caluyo kay may empleyado sa provincial government na nakuhaan sa balor, mga 7 million pesos nga illegal nga droga para sa kampiyon ng report o po ng K5 Kim Caluyo.
19: K5 News FM, kampiyon report.
20: Dakop sa drug bypass operation ang isa, no, ka empleyado sa Iloilo Provincial Capital o kon provincial government.
18: Mm-hmm.
20: K5 Enrico sa provincial drug enforcement unit o kon PDEU sa Iloilo Police Provincial Office. Ang ining subject amo si alias Bunny, 51 anyos, no, nga truck driver sa ining provincial capital kag residente kon tumandok kadya sa barangay Don Tilotero East Haniway, Iloilo. Ang ining operasyon o kon drug bypass operation ang ginkasadra sa may area sang barangay Kamambugan, Santa Barbara, Iloilo, pasado las 2, no, sininga hapon June 17. Base diri kay Police Major Daji De Lima, ang chief sang PDEU, tingining operation ang ginpangunahan sang Team 1 sang PDEU kag sa bulig man, no, sang pila pagid ka mga tawag na, no, mga units kay K5 Eric. According to 19 tanan ka mga sa chase sa mga suspected shabu ang na-confiscate, pero nag-crime na ini mayari actually may nakuha nga tatlo ka ara ba, no, mga sa suspected shabu na nakasulod, no, sa dalagkuan nga mga siplak. Duha ka mga binugkos na pulo ka dalagkuan nga heat sealed transparent plastic sachet kag tatlo ka regular size ang plastic sachet sang ginapatihan shabu. Kag base diri sa kay Major De Lima, ang area of distribution, no, kung ang ginabaligyaan sang subject kay K5 Rick amo, no, ang first district up until fourth district kay K5 Rick kag basandig diri sa initial nila nga pangusisa at mayara, no, sang dako nga personalidad sa area sang Haniway kag Tigbawan, considering, no, with the amount nga 7 million kay K5 Enrico, no, nga na confiscate diri sa iya kay K5 Rick sa diin, no, based man diri sa info tinaga valor, no, sang around 7,786,000 pesos ang nakuha, no, sa subject person kag ining empleyado sang Capitol, mga around 15 years na siya, no, nga nagatrabaho.
18: Wow.
20: Madre sa iya sining panugiron kag K5 Rick kag regular employee na gid siya. Ya.
18: Oh, tino yang anong 15 ka tuig nga pagtrabaho mo? Tapos huwag kasagkwaon sa gobyerno sa K5 ba, Kim?
20: Si Amugidi, kag laban-laban kay K5 Enrico with the amount niya na-confiscate sa iya, to yawan na niya kay K5 Break, to wala na ni piyansa siguro.
18: Ati, huwag isang piyansa, kadugangan pag hindi apiktadong emotion nga retirement na eh. Kaya ti may mga kaso kao?
20: Amugid niya kay K5 Enrico, no? Kag ti niya may pamilya man, no, kung may mga kabataan man ka K5 Rick, kagasandig diri sa information man, nga usually may mga random drug testing man, no, sa Iloilo Provincial Capital, as stated by Governor Arthur Defensor Jr. sa K5 Enrico, no, kag accordingly, as of this time, no, yara na niya subong sa kustodiya sang Santa Barbara Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposition. Pero te kay na dito ya sa my area te labing tawag na nagra panginwala grabe no sa sining subject ang ining engagement ta sa pagbaligyaan na sa illegal nga droga pero nag-ako ni siya nga nagagamit siya pero around medyo malawig-lawig naman nga tinion kun base pa sa iya nga allegation nga ang last ya bala no nga paggamit sang shabu o kung illegal nga droga kaki 5 rig ni subong padayon pa diri no nga ginausisa sang aton siri nga mga otoridad ang source sang illegal nga droga no ni subject o kung alias Bunny kaki 5 rig considering with this large volume sang mga illegal nga droga usually ginaripak-ripak pa nimo kag ang epekto man bala no sa aton siri nga komunidad once nga mag-lapta pagad ini siya ka K5 Enrico.
18: So assign ni siya as a driver sa ano ni
20: truck driver.
18: A truck driver so labanan base kun ari ini siya na assign sa provincial engineering office.
20: Yes, laban-laban ka K5 Rick no kag based man diri sa information may allegation man nga ang truck nga ginadalaya nga iya sang provincial government, there were times na tiginagamit niya nga mga service vehicle, bala kumbaga, para hindi amo na ka mahalata ka K5 Rick sa iya sini nga mga transaksyones.
18: Oo, tiging gamit po pa ang, kung isa ba si, kung na ginagamit po pa ang imo truck sa pag-deliver na, tiging kulong iya sini nga mga kwan, mga parokyano, di niya ginabaligya, ano ginabilin-bili niya rin sa mga kabanwana ng K5 game?
20: Based diri sa information nga ti ang mode of distribution or ang area sang distribution niya bilog nga probinsya except lang gidya sa Quinto District o K5 Enrico ti there were times nga ti siya personal man no, nga nagapadulong para magdulong ya sang ining mga illegal nga droga pero the PDU believes kag si ila diri nga initial nga pagpangusisa nga magluwas sa iya mayara sang dako nga personalidad sa likod no sang sining subject person with their transaction or engagement sa illegal nga droga actually tinidto man kay na nang presence sang Philippine Drug Enforcement Agency ang Regional Intelligence Division kag iban pa no kati since nga isama na siya sa priority target kumbaga kakipay vary kag isama no sa mga high value individuals sa level no sang Philippine Drug Enforcement Agency ng mga targets kay K5 Enrico. So subong ang imuon diri subong sa aton sini nga mga otoridad kay K5 Rick natiya mo na no ipa gindala no sa hospital for medical examination kag nag ipaidalom no sa booking procedures antes no ang pagfile sang nagakaigo nga kaso which is ang paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ti amo na gani no nga even nagliligan no mayara sa mga report man yung mga empleyado sang City Hall mga job orders ka K5 Enrico pila ka mga government employees and additional naman subong no nga empleyado pagidya sang Kapitolyo kag with the amount ka K5 Rick kag gati muna no kabay pa nga malocate gid ni no ang source ang illegal nga droga ni Bunny para ya matapna kung maganga ba nila lang nga mas manami kun ang una mo nga matapna ang source para hindi na siya mapapanaog kung maga ka K5 Rick ang ining mga illegal nga mga buluhaton o kung illegal nga droga.
18: Sige, salamat ka K5 Kim.
20: Upod sa patrol si K5 McCoy SP Umalay kag aton siri nga mga K5 interns from West Visayas State University. Hallelujah, makahilo kag K5 Rinalindurin. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
19: El Castigador.
18: Salamat kid kay K5 Kim Caluyo. No, dako ni nga kantidad sang illegal nga droga, just imagine. Now, 7 ka milyon nga illegal drugs sa mga ka-K5. Kag-empleyado kasang gobyerno. No, 15 katuig ka nag-trabaho no, bilang truck driver. Binutang mo pa sa risgo ang imos nga palangabuyan.
19: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
18: Kaya Sir Edgar Badbado, may dayagin nga hapon. Na, no, ti sa mo nga daan nga kaso mga K5. no? Wai ka na daan sa nga piyansa, no? Ang gipamudayan mo 15 ka tuig, no? Bilang empleyado sa ilo provincial government at mabutang sa lang-alang. No? Kung kaysa mo, bilang na yung emotion niya, kwan mo, do alcansiyabla, pag-retire mo sa emotion niya servisyo, ilabigit ko mga government employees ikaw, at dami eh. Tanan niya gandom nga sa gobyerno matrabaho. Ha? Kahit dinami ang benepisyo kag amunan ba, tenurity ang ginalantaw natin. Tinakpanti mo, biligya sa iligang nga duga. Ha? Ano gina gastusan ng labos punto nga mo gina ka dako yahaw? Ha? Dako ikinang lanon ta nga.
19: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
18: Amunan gani nga dapat maging kwa lang kita bastante na kita sa aton ginabaton. Hindi kita yung magpasubra. Mahandom kita, pero kaysa labuton ta aton mga handom sa mayos ni nga mga pamaagi. No, hindi ta magsulod sa illegal nga bulaton. Ang balilabi kong illegal bulaton, dasig ang pag umwad mo mo.
19: El Castigador.
18: Sakay, Ma'am Chela, pating branya sa na batsagan ko ka ang Balatsyagon, no, ni nanay ni Rene. Kay Sir Rick Mapada, kay kita rin na mapa sa di kamay kalanaan sa barangay Rizal Alapos. Na may rayagi nga hapon kag sa mga customer ya da. Mga suki ni Tita Rina Mapada. May rayagi nga hapon sa inyo tanan-tanan.
19: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
18: Kiling ni Sir Edgar Badbadon, amo nang masamin natong batian. Why kuno gabaligya pero nagagamit. No, grabe 7 million kay K5 Rick. 7 million gid, no, nga worth sa illegal sing aduga. Si Governor Arthur Defensor nagbando na, no, sa sining masangkad siya ni nga pagpatigayon sang drug test, no, sa empleyado sang provincial capital. Nagligad niya kwanto job hire sa may Iloilo City government, no, na dakpan. Ano ka lang, ay lang ito mga empleyado sa gobyerno ta. Basta ganit ni mga involved sa sining illegal nga duga, mga cabin sila nga high value individual.
19: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
18: So dakpan, no, sa pagpamuno ni Police Major Dadji De Lima sa Provincial Drug Enforcement Unit sa may barangay Kamambugan, no, sa may banwasang Santa Barbara, Iloilo.
19: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
18: Ang ining nagbinastos to sa may yabayin sa Iloilo Sunset Boulevard. Ito lang duha ka mga babayin nagreklamo to. Kay daw ginpakitaan to sa armas to nga armas nga iya-armas. Sa isa ka lalaki nga may salakyan. Hindi to ginpakuan na gani, no? Ginpa-check ni sa LTO. Kaya nakuhaan isang plate number. Nagatubangan ni sila, no? Ining dito sa may Oton Police Station. Ining nagbinasto sa Iloilo Sunset Boulevard. Kaya ining duha ka mga jogging nga mga babae.
19: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
18: So dito, nag-arigluhanay na, no? Regarding sa sininga tabo, nagpangayo sang pasensya, nagpasaylo, no? Ti ginabaton man sang duha sa kamakababainhan. Kag subong man, no? Waay na sa may matabo pang pagpasakay sa kaso. Itunto lang ko nga ang amuning actuation sa lalaki. Anong ginabot sa pagka-M niya? Na pagkita sinduha ka mga babae nga nag-jogging. No? Dila ko ito rutindog na nakaalasang bayo niya. No? Nga tiara, kita anong gurong iya sa naging nga armas eh. No? Nga tikinulbaan to ang duha sa naging mga babae, mga ka-K5.
19: Nga istasyon K5 News FM.
18: Kay Ma'am Christine Cardoso ng 7 million niya regular employee ni isang Iloilo Provincial Capital. Amo na hindi, no? 7 million, grabe. Talamak na ganyang illegal nga droga. Dari sa may syudad kag probinsya sa Iloilo. Basi mga miyembro sa pamilya, basi kung nagagamit man sa illegal nga droga. Masubok mo na kanyang balita dito sa may Kalinog, no? Kagabi. Atong miyembro sa Philippine Army, gintiro yung isa nga asawa, pagkatapos tiniro yung man ang iyasa ng kaugalingon. No? Ang concern lang natin direk, kasi may makabataan, no? Ano yung mag-asawahay. No? Manigani kung kaysa ang mga problema sa panimalay, maisuryahan isang maayo. No? Hindi ito pagpadala-dala nga ito, sa nga kainit na sa nga abuot. No? Kahit laing hindi ang mapagaduan sa mga K-5. Although nga tidamo ni sa manang kanabo, no? Pero ang ning nasambit sa ning, no? Nga hitabo, kakasubo kita, no? Ilamingid sa mga kabataan. Labay ko may magagmay kawang kabataan. Masubo gini, no? Kung ano man ang awayan, dali hindi kila maglabot sa punto nga may mga kabuhi nga madula.
19: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
18: Mga gini ang balandon nga tell death do us part, no? Sa kwan, sa inyo sa nga pangako, no? Sa atubang sa nga simbahan, no? For better or for worse, tell death do us part.
19: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
18: Palista na kamo, madalagan kita sa mabot sining Hulyo 5 dira sa ibayin sang Sunset Boulevard, mga K5. Registration na, now 10 kilometers, 999 pesos, kagaan nga 5 kilometers, 699 pesos, kag 3 kilometers, 499 pesos. Kay ti iniibulig manamon sa anong ka mga pamilya nga poorest of the poor diri sa baybayin sang syudad sang Iloilo. Ini kabayan nagid no sang ika-5 katuig nga anibersaryo sang K5 News FM Iloilo diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo.
19: El Castigador.
18: Magparehistar na, pwede kamo kadto sa station diri sa may dalan na Commission Civil, kag pwede man kamo makaparehistro online sa amo siga Facebook page sang K5 News FM Iloilo. Dulungan kita nga magdalagan na sa mabot sini nga Julius 5 dira sa Sunset Boulevard, mga alas 4 ang takna sa kaagahon.
19: El Castigador.
18: Manibin mga moy, maligo kamo gamit kamo Detex Beauty Soap para sa mga miss maputi sing panit, kag para hindi kamo manimaho bayabas, manimaho balas, gamit kamo Clinica Dio Fresh sa inyo sini nga makilikili. Kay sa makalaki nanda, Extend Food Supplement for Men. Sa ngala lang, sa pinagsing na pwersa, sa K5 News FM Iloilo. Sa amon siya President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon siya Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amon siya Station Manager kag K5 Warren French. Ako man yung lagad, ay nyo kag K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
19: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
21: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
1: Tama, Red Horse Beer, namit, sulit.
22: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
1: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
23: Para sa matino nga dugo,
24: DTX 500.
23: Para sa healthy nga tayo,
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500
24: ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
23: Basta tino nga tayo,
24: happy kanunay,
23: DTX 500.
24: Masaligan,
23: epektibo,
24: DTX 500.
23: Mahigo bala ang imo dugo,
24: DTX 500.
23: Masamig ka bala ang gina-allergy,
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500
24: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
23: Nga sa masami,
24: amo naman
23: ang gina halina sa mga nagkalaylay nga allergy,
24: DTX 500.
23: Masalika, DTX 500.
24: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata,
24: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika,
24: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog, habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
24: DTX Coffee Mix.
19: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
4: Mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
3: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
18: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 5:30. Ining oras sa dulong susang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kagamang masunod siya nga mga inuras, kita dulong man sa inyo sang Red Horse Super, ang shot ng tropa.
3: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, Afternoon Newscast. Kagkaroon, yari ang inyo mga tagbalita.
18: Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Miyerkules nga adlaw, Hunyo 17, tuig 2026.
8: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tag sa mga FM dial. Makitaan nga batian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
18: Kami ang inyo matagbalita ka K5, Enrico Tupa Surita Jr.
8: Kag ako naman si ka K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
18: Sa headline sa dulong sa kaaluan sang D3 Bio na imo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagbalik-balik ang lanat ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina Dwales Santa Kakaron sa aton mga headline. Sa balita lokal, banal katapo sa Philippine Army ginutas ang kabuhi matapos gintiro patay ang iya asawa sa Banwa sang Kalinong.
8: Dingle Municipal Police Station hindi pa makompirmar ang insidente nga may kaangtanan sa ginaaligar pagkautod sang ulo sang lapsag samtang ginabunag.
18: Ordinansa para sa environmental awareness sa probinsya sang Iloilo aprobado na.
8: Nagalibod sang lamayo dakop sa drug bust operation sa Molo malapit 500,000 pesos nga suspected shabu na kumpiskar.
18: Sa balita nasyonal, Gatchalian ginpili bilang Senate President sa giniwat nga special session subong nga aga.
8: Senator Alan Peter Cayetano ginbaton nga hindi na siya ang Senate President.
18: Sa balita international, 300 billion dolyares private investment fund ginapahayag kabahin sa radiyon nga US-Iran Peace Day.
8: Sa balitang sports, Lionel Messi sang Argentina naghimo sa panibagong record sa patag sang football.
18: Sa balitang entertainment, Eric Kizon nga anay Regal Baby subong Regal director na. Alas 5:35 na batian madetalye sa balita or ato na batian ang ato sa mga headlines. Kakaroon sa madetalye na sa ato mga balita una kita sa balita lokal.
19: Balitang lokal.
18: Ama balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang klinika Detex 500 the superior antioxidant. Patay ang bana nga katapos sang Philippine Army matapos ni utason ang iya kabuhi. Kasunod sa iya pagtiro patay man siya kagulingon nga asawa sa barangay Badlan, Pequeño, Kalinog, Hunyo 16, tuig 2026, pasado last 10 ang gabi. Matapos yung tiro sang Army ang iya asawa, gilayon man sini gintay ang pusil siya kagulingon kagin palupok. Angot sini pila sa nagkalain nga parte sang lawas ang naagom sang asawa nga gintunaan sang iya kamatayon. Samtang pilas naman sa ulo ang naagom sang bana, naging tirong iya kaugalingon gamit ang .45 caliber nga pusil. Sa karon nagapanayon pang imbisigasyon sa kapulisan sa lugar, agud matumod kung anugid ang gintunaan sa pagtiro sang bana sa iya asawa.
8: Hindi pa makompirmar sang Dingle Municipal Police Station ang insidente nga may kaangtanan sa ginaaligar pagkautod sang ulo sang lapsag samtang ginabunag. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Alwin Salmon, officer in charge sang Dingle Municipal Police Station, hindi pa man nila makompirmar kung ginbutong gidman bala sang amay ang lapsag. Dugang pa ni Salmon nga nagbatsyag sang sakit sang tiyan ang iya asawa nga 22 anyos, rason nga dindala siya sa bana sa Rural Health Unit sa Banwa sang Dingle pasado alas 3 ang hapon Hunyo 16, antes gindala sa Pototan Provincial Hospital. Dugang pa nga wala pa makagwa sang dugang detalye ang Dingle Rural Health Unit samtang ginausisa pa sang mga pulis ang pamilya sang mag-asawa kag nagapadayon pa ang investigasyon.
18: Sa piyak nga bahin, ginaprobahan na sang 15th sanggunian panlawigan. Sa ikatatong katapusan nga pagbasa, ang ordinansa nagadeklarar sa bulan sa Nobyembre bilang Provincial Environmental Awareness Month. Kaya ikatatlong nga simana sa mga bulan bilang Global Warming and Climate Change Consciousness Week. Ini nga ordinansa gin-author kagin sponsor ni Honorable Amalia Victoria Dibuque agud magdugang ihibalo sa mapumulyo na nungod sa issue sa climate change pareho sang tuman nga kainit kapag bag-o sang klima. Ang among ordinansa nagahaylo sa mga komunidad, eskwelahan kag mga organisasyon nga magpasakop agud mapabilin ang aton dunang manggad pagi sa responsable nga pagtatap sang palibot. Ginakabig ini nga isa ka importante nga tikang sa probinsya agud mapabakod ang pag-atipan sa palibot para sa greener, matinlo kag mainuswagon ng palabuton para sa masunod nga henerasyon.
8: Sa dugang balita lokal, nakumpiskar ang 408,000 pesos nga suspected shabu sa ginpatigayon nga drug by bust operation sang City Drug Enforcement Unit sa Zone 5, Barangay Boulevard Molo, alas 10:50 sang gabi, Hunyo 16, tuig 2026. Ginkilala ang mga arestado nga Sanday alias Glenn, 43 anyos, kag alias Bebang, 48 anyos, kag alias Giovanni, nga 49 anyos, nga lunsay residente sa nasambit nga lugar. Sunukay Police Captain Roque Jimenez Moreno III, officer in charge ng CDEU, ginakabig silang tatlo bilang high-value individual. Na-recover sa ilang 8 ka mga plastic sachets ang hinapatian Cebu, lakip na ang buy-bust item nga nagabugat sang 60 grams. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka batok sa ila.
18: Indi na magpasaka pasang kaso ang manghod batok sa iya magulang naglabo sa iya sa barangay Vitrans Village City Proper. Diri sa pasyonad sang Iloilo kaina sa kagahon Hunyo 17. Ang biktima mo si alias Ardel, 42 anyos, ang sospek naman amo si alias Don, 48 anyos. Nagatiner sa separadong mga balay sa ida compound. Sunod kay Police Captain Melchor Tolentino, ang officer in charge sang Iloilo City Police Station 1, antes sa tabo ang insidente of the night pang naginom-inom ang duwa. Ginsaway sang suspect ang biktima na tuoy sa pag-akig sa iya hinablos. Una nga nanumbag ang biktima kung nakakita naman sang bidangon ang suspect na nagresulta sa pagpanglabo. Padayon niya ginabulong sa ospital ang biktima matapos na nakaangkon sa kapilasan sa lawas. Narecover naman sa kapulisan ang binangon na ginggamit sang suspect.
8: Apat ka cellphone, isa ka belt bag, kag kwarta ang nadula sa sulod sang barak sang mga construction worker sa distrito sang Molo, Iloilo City. Sa interview sang K5 News FM Iloilo, ginpahayag ni alias Giovanni, 21 anyos, na nagkakatulog sila sang iya mga kaopdanan sang natabo ang insidente. Sunod sa iya ang mga cellphone nakabutang sa ibabaw nga bahin sang ilahiligdaan antes ini nadula. Nadula man ang iya belt bag nga may sulod nga kwarta nga wala niya mahibaluan ang eksakto nga kantidad, lakip man sa nadula ang iya cellphone nga duha pa lamang kabulan nga nabakal. Dugang pa niya wala gid nila mabatsyagan nga may nagsulod kag nagkuha sang ilang mga gamit samtang nagakatulog sila. Gilayon man nga nagresponde ang mga kapulisan sa lugar kag padayon ng ila investigasyon agud matuhoy ang responsable sa insidente kag mabawi ang mga nadula nga kagamitan.
18: Alas 5:40 na batian mga detalye sa balita lokal kagkaroon sa ilo na ito mga detalye sa balita nasyonal.
9: Balitang nasyonal.
18: Ang mga balita nasyonal nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang MyTC. Kung gusto niyo main healthy, inong kamong sang MyTC. Formal na ginpili si Senador Sherwin Gatchalian bilang bago nga Senate President nga nagtapos ang 2 ka semana nga bangigay sa liderato sang Senado batok kay Senador Alan Peter Cayetano. Sa giniwat nga special session subong aga, ginominate ni Senador Juan Miguel Zubiri si Gatchalian bilang Senate President kag unanimo sa ginpili sang 13 tanan ka senador nga present. Gindeklarar nga ang quorum sa special session matapos 13 ka senador nagtambong kalakip sa Senador Francis Cheese Escudero kag Joel Villanueva nga parunagalin sa Cayetano Black. Una diri nagbiya si Cayetano bilang Senate President subong nga Miyerkules, samtang ginominate naman ni Senador Panfilo Lacson si Senador Tito Soto III bilang Senate President pro tempore nga gipaburan man sa tanan nga present nga mga senador. Formal naman nga ginbuyan Lacson ang chairmanship sa Senate Blue Ribbon Committee kag opisyal ginatag kay Senador Erwin Tulfo samtang Senador Kiko Pangilinan naman ang ginpili nga Vice Chairman.
8: Sa dugang balita national, ginbato na ni Senator Alan Peter Cayetano nga hindi na siya ang Senate President matapos nagupod si Senator Joel Villanueva sa new majority nga naghatag sang nagkakaigo nga numero sa pagpili sang bag-o nga leader sa mataas nga panalgan. Ginako ni Cayetano nga sa pagupod ni Villanueva sa piyak nga kampo, may nagkakaigo na nga rason nga mga ini sa pagpili sang bag-o nga Senate President. Aminado man ini nga wala sang permanente nga liderato sa isa ka demokrasya nga paghinom bangod sa tagsa kapasyon nga ginapahulam lamang kag wala ginapanag-iyan sang sinuman nga nagauyat. Angot sini ginpanginbulahan ni Cayetano ang sinuman nga mapili sa mataas nga panalgan nga bag-o nga Senate President. Ginpahayag pa ni Cayetano nga isa ka kadungganan para sa iya nga magserbe bilang Senate President.
18: Alas 5:42 dabatian mga detalye sa balita nasyonal. Kagkaroon sa ilo natin mga detalye sa Balita International.
9: Balita International.
18: Ang mga Balita International na dulong sa iyong DTX Beauty Soap. Para sa mga miss, maputi singa panit, magamit na sang DTX Beauty Soap sa pagpanghaboy, panibin kag pagpaligo. Isa ka dako nga private investment fund na nagabalor sa gidablubanta 300 bilyones dolyares nagipayag ginlakip sa nadiyon nga US-Iran peace agreement nga nagatuyo tapuso ng gera sa Middle East. Suno sa isa ka source nga may direktang ihibalo sa kasugtanan, katuyuan sang pundo nga hailuhon ang Iran agud ba kompleto ang lubos nga kalindungan sa tunga nila sang Estados Unidos. Masobra katunga sa nasambit niyang kantidad ang na-commit sa nagkalinain niya kumpanya sa Amerika, Gulf Countries, Asia, South America kag Africa. Katuyuan sang pundo nga mag-invest sa mga sektor kaangay sang enerhiya, transportasyon, manufacturing kag logistics. Suno sa report ang gitawag nga Reconstruction and Development Fund ang hindi magamit sang kwarta sang gobyerno kundi isa ka private investment vehicle lamang.
8: Sa dugang nga balita international, isa ka individual ang napatay kag apat naman ang napilasan bangod sa magnitude 6.3 nga linog nga nagluntad sa Qinghai, China sang Hunyo 16. Bangod sini yara sa 320 ka mga personnel ang ginpadala para sa search and rescue operations. Nagapadayon naman ang normal ang operasyon sang mga dalan, komunikasyon, supplies ang tubig kag kuryente sa sulod sang 50 ka kilometro halin sa sentro sang linog. Apang padayon pang investigasyon sa mga otoridad angot sa kalaparon sang kahalitan nga natugas sini. Nahibaluan na record man ang sobra isa ka dosena nga aftershocks matapos ang linog.
18: Alas 5:44 nabati naman detalye sa balita international kag karon sa ilawan ato man detalye sa balita sa patag sang sports.
0: Balita sang sports.
18: Ang balita sa patag sang sports na dulong sa inusang klinika Deo Fresh para protektado kita batok sa atos nga balhas hindi magpanibaho bayabas gamit ta klinika Deo Fresh sa atos nga mga kili-kili. Naghimo sang pinasayi nga record si Argentinian football player Lionel Messi sa nagapadayon nga FIFA World Cup. Si Messi ang nakapasulod sang 3 ka goal o kon ang hat-trick sa isa lang kahampang. Nahimo niya ini sa ilahampang batok sa pungsod Algeria sa Group J. Sa karon si Messi ang ginakilala sa karon nga oldest player sa patag sang football. Kamadumduman niya ang Argentina ang nagkampiyon sang tinlikdan niya FIFA World Cup. Alas 5:45 na batian madetalye sa balita sa patag sang sports kagkaron sa madetalye na sa balita sa patag sang entertainment.
0: Balitang entertainment.
8: Regal director na ang anay Regal Baby nga si Eric Kizon. Sa iya bago nga pelikula nga Project Baby, ginadala ni Direk Eric sa dako nga spotlight ang mga issue sa women empowerment, ilabi na ang mga babae nga ginapili nga magpadako sang bata, apisar wala sang bana o kun partner. Ginsaysay sang direktor ang iya pelikula nga wala lamang ginhimo agud maghatag sang kalipay sa mga tumalanaw, sa baylo agud man magbukas sang mas madamo nga huna-huna angot sa mga nagapili nga mangin solo parent. Sa red carpet premiere years ang pelikula sang nagligad nga Hunyo 9 sa Eastwood Cinema sa Quezon City, nagpahayag si Eric nga hindi siya ang original nga director sang Project Baby. Suno sa iya ang original nga director amo si Direk Joey Reyes, apang tungod sa iya iban nga obra ging istorya niya si Kizon nga padayunon ang pelikula. Hindi man matago ni Direk Eric ang iya pagka-proud sa bugos nga kasang pelikula nga ginpangunahan ng Daisuro Ramirez kag Rico Blanco.
18: Mayong hapon gig kay Sir John Atan Castor kasi Marda sa masyunod sang Pasi. Kay Ma'am Maricel Balor Kasipli sa may barangay Balabaguharo. Kay Ma'am Susan Siscal sa may Lebanon. Kay Sir Hudlo Montana. Kay Sir RV Chris Casires. Isagi ka may dahil nga hapon kasi tanang gamonitor sa atos nga paggabalita. Kagapi birthday gig sa atos nga nablos kay K5. Sa ako nablos kay Kimberly. Dira sa may Banwa sa Kanilaw, kagay Tita Indang Falales ni Quinto sa may barangay Santa Cruz, Arevalo. Kagamay na ito mga K5, ang kapag-usahan yung pagbalitang idulong sa inyo sang D3 Bio Afternoon Newscast, Miyerkules sa mga adlaw, Hunyo 17, 2026.
8: Mga K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tag sa ka mga FM dial. Makitaan ka mabatian man kita worldwide. Pinaagi sa atong official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
18: Kami ang inyo matag balita ka K5, Enrico Tupa Surita Jr.
8: Kaga ko naman si ka K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
18: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo
10: K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5
11: K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
12: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
21: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
12: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: VTX.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near

0: kilay nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
0: Kaya subukan ninyo.
1: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
0: Klinika DioFresh.
1: Available now.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gid ang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa hapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Pabakang sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So una,
5: problema, gid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
5: Salamat
6: sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
2: X10 Food Supplement for Men.
7: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa X10 Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa X10 Food Supplement for Men.
2: X10 Food Supplement for Men. X10 Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, X10 Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang X10 Pod Supplement for Men.
2: X10 Pod Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo nga tayo.
9: Happy kanunay.
2: DTX 500.
9: Masaligad.
2: Epektibo.
9: DTX 500.
2: Mataas bala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
2: Ikaw bala
9: ang may diabetes.
2: DTX 500.
9: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
9: nga nagapanubo
2: kagga kontrolar
9: sa imo blood sugar.
2: DTX 500
9: sa likad
2: epektibo.
9: DTX 500.
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Nga pamati, gina ko sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow,
4: my puso.
5: K5 News FM Philippines.
6: K5 News FM Philippines.
5: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: man up, be man enough to face the investigation in the interest of justice and equity para doon sa dalawang players which you call as your brother.
1: Under pressure ngayon si Tab Baldwin na humarap sa investigasyon ng iba't ibang ahensya. Hindi kasi kumbinsido ang mga otoridad na aksidente ang nangyari sa Aurora.
2: Sa isang iglap na wala ang pangarap, patuloy ang pagbuhos ng pakikiramay sa pamilya ng dalawang atletang namatay.
3: Balik-trabaho naman ang mga senador dahil tapos na ang gridlock. SP na si Win Gatchalian at tanggap na ni Alan Peter Cayetano ang kanyang kapalaran. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng, live mula dito sa Senado. Napapanood tayo sa FreeTV Channel 31 at sa Sky Direct.
2: Ako naman si Mai Rodriguez.
1: At ako si Pinky Webb. Simulan na natin ang Agenda. Senador Alan Peter Cayetano, bumigay din Sherwin Gatchalian. Nag-oath-taking na bilang bagong Senate President. Matapos sumapi sa mayorya, Senador Cheese Escudero posible raw maging presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara. Immigration lookout bulletin, inilabas laban kina Tab Baldwin, Epoch Kimpo at tatlong assistant coaches. Pagkalunod ng dalawang Ateneo student athletes, hindi aksidente ayon sa CIDG. DPWH Secretary Vince Dizon nanggagalaiti dahil sa natenggang drainage project sa Philippine General Hospital. Ang kontratista, konektado umano sa kapatid ni Zaldi Co. PBBM nasa Russia na para sa summit. Bilateral talks kay President Vladimir Putin nasa agenda rin. May day 3 na inaabang ang BTS concert sa Pilipinas, nadagdagan pa.

0: The Senate gridlock is finally over. Ousted na si Senador Alan Peter Cayetano dahil tuluyan ang naluklok bilang Senate President si Senador Sherwin Gatchalian. Siya na ang ika-limang SP sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah.
1: Pinky, sa loob ng isang taon, dumaan sa apat na palitan ng liderato ang Senado. Sabi ng new Senate Majority Bloc, sana maging simula na raw ito ng paghupa ng mga hamong pinagdadaanan ngayon ng institusyon.
2: He's the leader that the Senate needs in this time of division and disarray. And he has done this before. I know he'll be able to rise above the fray and lead us back to our principal function, which is to attend to the work of legislation.
1: Sa botong 13, opisyal ng Senate President si Senator Win Gatchalian. Sumulpot kasi si Senator Joel Villanueva sa special session ngayong araw. At siya ang latest addition sa bagong 13-member majority block. Dahil uncontested ang kandidatura ni Gatchalian, dinaan sa acclamation ang botohan.
3: All those in favor of Senator Sherwin Gatchalian as Senate President of the Republic of the Philippines, say aye.
4: Aye!
3: All those against, say nay. The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines.
1: In-administer ni Senator Tito Soto ang panunumpa ni Gatchalian habang witness ang mga dati na rin naging SP na sina Cheese Escudero at Mig Dubiri. Agad itong sinundan ng paghahalal kay Soto bilang bagong Senate President pro tempore habang si Zubiri pa rin ang majority leader. No show ang Cayetano camp kahit special session na ito na ipinatawag ng Pangulo. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, pamboboykot na naman ito. Sabi naman ng kuya niyang si Senator Rafi, it's time for healing.
5: This is my message doon sa mga taga minority, mga boss, kalimutan natin yung mga nangyayari, mga nasabi, mga nagawa. Tapos na yon, sports lang, at magtrabaho na tayo.
1: Handa raw mag-reach out ang majority bloc sa grupo ni Cayetano na ilang araw na rin hindi sumulpot sa sesyon. Hindi sila pumasok mula June 1 to 3 bilang tila pagpoprotesta sa gitna ng Senate gridlock. Pagdating kay Villanueva, wala raw naging panunuhol o anumang pressure para lumipat sa mayorya. Ang tanging deciding factor daw ay ang pagkaudlot ng trabaho ng Senado. Bigat daw para kay Villanueva ang naging desisyon, pero over and above the call of duty, pinili niyang magpakita sa sesyon. Agad na nanguna si Villanueva sa pagsulong ng isang Senate resolution para mabigyan ng sapat na pondo ang mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ayon kay Zubiri, posible pa silang madagdagan sa majority dahil sa umano'y growing frustration ng ilang minority senator sa sunod-sunod na issue sa Senado. Kung may alok na kooperasyon naman si Cayetano, tingin ni Senator Ping Lacson, actions speak louder than words.
6: An offer is an offer. We want to see the actual action, no? Nung kanyang offer of reconciliation.
7: And by their absence today?
6: Well, it doesn't, it doesn't support the call or offer of reconciliation. Kasi the mere fact that they're not here, all of them, well, it negates whatever sincere offer made.
1: Sa ngayon, tuloy-tuloy lang daw ang trabaho ng new majority at para sa ilan sa kanila, maaari nang ikonsiderang moot and academic ang naging Supreme Court petition ng Cayetano camp na pinawawalang bisa ang Senate reorganization noong June 3. Hinalal na kasi si Gatchalian bilang SP. Hindi pa malinaw sa ngayon kung bakit sa special session lang pagdating doon sa Commission on Appointments Hearing, sumulpot itong ilang miyembro ng Senate Minority. Pero pagdating doon sa Senate Session, particular nga itong alas 3 ng hapon nagsimula, ay bigla silang nawala. Yan ay sina Senators Aimee Marcos, Rodante Marcoleta Bongo, at Pia Cayetano. Pero kanina naman, nakita naman natin na nakipag-deliberate or nakipag-debate pa itong si Senator Pia doon sa nangyaring sesyon ngayong hapon. Pero sa ngayon, wala pa tayong nakikitang minority member kung tatapusin ba nila itong nangyayaring Senate session. Pinky.
0: So Hannah, para malinaw, sa umpisa, ay yung 13 yung nandiyan. Tapos pagkatapos noon, pagdating doon sa Commission on Appointments, doon na nagdatingan yung ilang mga senador mula sa minority bloc. Tapos nung 3 o'clock ay nawala ulit sila.
1: Yes, Pinky, pero itong si Sir Turpia ay nakipag-debate pa sa mga naging panukalang batas na nakabimbin ngayon, no? Particular yung kasama itong si Sir Risa Ontiveros. Pero kalauna naman ay itong bandang alas 4 hanggang alas 5 ng hapon ay biglang nawala yung ilang minority members. We've yet to confirm kung bakit sa CA lang sila specifically nagtagal doon sa Senate plenary. Pinky.
0: Alright, maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ang live mula sa Senado.
4: Agad namang binati ni PBBM si newly elected Senate President Sherwin Gatchalian. Umaasa rin siya sa mabilis at maayos na paglilingkod ng Senado sa ilalim ng bagong liderato. Nanupa si Gatchalian sa special session na ipinatawag mismo ng Pangulo. Sa puntong ito, makakasama natin si Senador Rafi Tulfo, member ng majority at nahalal sa tatlong mahalagang komite. Kabilang dyan ang Migrant Workers, Committee on Public Services at Committee on Environment. First of all, Senator Rafi, good evening at congratulations sa appointment.
7: Good evening, Willard. Good evening, Ms. Pinky Webb.
4: Yeah. First question, Senator Rafi, nabanggit po ninyo na handa ang majority to reach out to members of the minority. Nagsimula na ho ba yung effort na yon at ano po ang feedback?
7: That is correct. As a matter of fact, kanina, I myself, nung sa convening ng CA, ako mismo nag-reach out, lumapit kay Senator Bongo, kay Senator Aimee, kay Senator Lauren Legarda, kay Senator Rodante Marcoleta. So parang wala nangyari. So in fact, nagkabiro pa nga kami, coffee time minsan. Sabi pa nung ni Lord, hindi, dinner na lang. So parang okay na. And I really want to thank most of them na umating kanina. They're very professional, they're very level-headed. So alam naman nila na kapag sila ay talo, talo na talaga. And willing silang tanggapin yung kanilang pagkatalo. And I really appreciate that.
4: Is it a sign of things to come, Senator Rafi? But what does it tell you na wala pa rin po sa session si Senator Alan Peter Cayetano?
7: Maybe he's still trying to lick his wounds or trying to regroup, and hindi naman basta-basta agad matatanggap yung pagkatalo, although sinasabi niya na surrender na siya pag kami naging 13. Siya yung klaseng tao na hindi mo basta-basta agad mapatiklo, and I don't blame him for that. Kasi talagang gustong-gusto niya na maging Senate President for a long, long time. So I don't blame him again. However, gusto ko lang emphasize na ang hero talaga rito ay yung si Senator Chis Cordero at saka si Senator Joel Villanueva. Dahil had that been for them, the future of the Senate is going to be murky. And even the country, kasi meron akong kaibigan sa intelligence community who told me na slowly but surely, it is leading to destabilization. Nakikita niyo naman, di ba? Left and right mga press con, fake na blue ribbon na hearing, and kung sino-sino lang binabanggit. So, parang nagda-drum up sila ng support doon sa mga manggugulo. They're stirring up chaos. Ganun talaga exactly nangyari. Pero ngayon, well, let's be magnanimous in victory. So, happy ako, happy lahat, happy ang taong bayan.
4: Sen. Rafi, can you share with us, paano nyo po nakumbinsi si Senator Joel Villanueva na sumali na sa inyong grupo?
7: I wasn't really part of the group na nag-convince kay Sen. Joel. Nababalita-balitaan ko lang, may nagpag-usap sa kanya, ng mga malapit sa kanya, hindi naman ako malapit, although kilala ko siya. Sinasabi sa kanya na how about joining us, and all of a sudden, tinamaan daw siya ata ng konsensya. Gusto na niya matapos na itong problema. From the start, nakikita ko naman talaga yung demeanor ni Joel, kahit na sa mga videos nung nagkakaroon ng mga kaguluhan, tahimik lang siya tabi. Kasi si Joel, very jolly yan eh. Kahit kailan, maingay, magalaw, makulit. Pero nung mga past days, tahimik lang siya. Nasa tabi lang siya. Hindi siya umiimik. So yun, we took that opportunity, lapitan siya at kausapin siya. Hindi ako, yung ibang mga kasama. And ang sabi niya, kung gagawin ko to, gusto ko na matuldukan na itong kaguluhan na nangyari sa Senado, sa ating bayan, then I guess I will attend. And yung pagsabi niya, I will attend the special session, it means pala tatransfer na siya sa amin.
4: Ano po ang inaasahan ng publiko in terms of the Senate's direction under the leadership of SP Win Gatchalian, sir?
7: Yeah, a very good question. Then, everything will become normal. Kung ano yung dating na nakikita ng mga taong bayan sa Senado, mga ginagawa namin, tuloy-tuloy ang trabaho namin this time. Now, wala nang pag-aalinlangan, wala nang mag-aalintala. Work is work and it will continue.
4: Tanungin ko lang, Sen. Rafi, si Pinky, kasama natin sa studio. If Pinky has questions, go ahead, Pinks.
0: Senator, magandang gabi po sa inyo. Kayo po ba'y umaasa na mula ngayon ay gaganda na po ang takbo dyan sa Senado at kahit papano magkakaroon ho ng patuloy na pagpasa ng mga panukalang batas, especially pagkabalik po ninyo in July after the President's State of the Nation address?
7: Yes, that's right, Ms. Pinky. Like I said earlier, yeah, magiging normal na ang takbo ng buhay dito sa Senado. Lahat ng trabaho namin, pagpapatuloy na marami na kaming mga bills na may ipapasa, marami kami mga magagawa. And everybody's going to be happy. Not only us, the senators, the staff, mga employees dito sa Senate, ang panalo dito, taong bayan.
0: Si SP Allen, you think he'll be happy, sir?
7: SP, why do you call Alan SP?
0: Sorry, si Senator Alan. Masasanay pa lang po ako. Senator Alan Cayetano, do you think he'll be happy?
7: Well, I'm very sure he's not happy, because if he's happy, then he should have attended the special session kanina. Though, so hindi niya pag-attend, so he's not happy. Siguro nagmumuni-muni pa siya muna at nag-isip muna. Pero I think medyo tanggap na niya na yung pagkatalo, dahil he said that sa media na pag dumating ka ng 13, yes, I'll give it up, I'll surrender. So, pero hindi niya basta-basta agad-agad matatanggap.
0: All right.
7: So siguro Senator, nag-isip-isip pa muna sila.
0: Senator, kayo pong magkapatid, sabi po ng inyong kapatid kanina ay kinonsider niyang boycott yung hindi pagdating ng ilang mga minority senators. Kayo naman, more on a positive note, sabi mo nga, it's time to move on, it's time to heal. Do you think that the possibility of that, yung inyong pananaw na very positive, ay makakahikayat po sa ilang mga minority senators na lumipat na sa majority?
7: Yung paglilipat ng ilan sa mga minority ngayon to majority, that I cannot really foresee. But what I can tell you, which I'm very sure, marami sa mga nasa minority ay tanggap na yung kanilang pagkatalo, tanggap na yung new majority, because some of them did attend the session kanina. And like I said, ilan sa kanila ay nakipagbiroan pa sa akin at nakipag-usap sa mga kasamahan ko, and as if nothing happened. So it just showed na okay na sa kanila. Back to normal na again and dito sa Senate, and balik sa trabaho kami.
0: Senator Rafi Tulfo, sir, maraming salamat po sa inyo. Gayon din sa ating kasamang si Willard Chen. Thank you.
7: Thank you, Pinky.
8: Posibleng ihalal bilang presiding officer sa impeachment trial ni VP Zara si Senador Francis Cheese Escudero. Ito ay dahil abogado si Escudero at may experience na sa impeachment, ayon kay Senador Panfilo Ping Lacson. Dagdag niya, si Senate President Sherwin Gatchalian mismo ang nagmungkahi na si Escudero ang mag-preside sa paglilitis. Diit din ni Lacson, hindi ito bahagi ng negosasyon sa paglipat ni Escudero sa kanilang panig.
4: Ikinatuwa ni political analyst Froilan Kalilong ang hindi na pagkontra ni Senator Alan Peter Cayetano sa pagpapatalsik sa kanya sa programang memo ng Billionaire News Channel. Sinabi ni Kalilong na posibleng maantala ang impeachment trial kung hindi pa rin naresolba ang Senate gridlock. Git din ni Kalilong, si Senate President Sherwin Gatchalian dapat ang mag-preside sa paglilitis kay VP Zara.
9: We need to have a decisive and a clear-cut manifestation kung sino talaga yung ating Senate President, because the Senate President will definitely be the presiding officer, no? Especially na ang ating isasalang sa impeachment court right now is a sitting vice president and not a president. No? Kasi kung presidente yan, it's the Supreme Court Chief Justice. No? So it's really the Senate President that will have to have, you know, the final call of this.
0: Nalaga Inaasa na naman ang paksyon ni Senador Alan Peter Cayetano matapos ngang tumawid si Senador Joel Villanueva sa kampo ni newly elected Senate President Win Gatchalian. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante, live mula sa Senado. Isaiah, ilan na lang ang nasa ngayon yung masasabi nating nasa minority block?
4: Bigyan mo ng dahil nga sa nangyaring leadership change dito sa Senado kanina, 11 na lang natitira sa minority block o yung tinatawag nating Cayetano block. Kaya ngayon matapos mag-over the backod si Senator Joel Villanueva. Subalit Pinky, dito sa 11 senador ng minority, 2 dito ang may kaso. Kaya masasabi natin, 9 na lang ang natitirang aktibong senador ng minority dito sa Senado.
10: Hanggang matapos ang butuhan ng liderato, bakante ang mga upuan ng nasa Cayetano block. Wala ni isang sumipot sa kanila maliban sa nag-over the backod na si Senator Joel Villanueva. Pero matapos ang butuhan, biglang nagpakita ang apat na senador ng minorya na sina Amy Marcos, Bongo, Loren Ligarda at Rodante Marculeta. At iisa ang kanilang pahayag, "Let's all get back to work."
11: Gusto kong magtrabaho tayo para sa ating mga kababayang Pilipino. Alam niyo naman na ang bisyo ko talaga ay magserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Ayoko may masayang na oras.
12: The work never stopped. You know me, I'm always working.
10: Tanggap na rin nila na hindi sila ang mayorya.
13: May we just get your short reaction sense sa palitan ng liderato, yung bagong Senate President? What was your reaction, sir, sa bagong Senate President?
14: Oh, I congratulated him already.
15: Gusto ko namin magtrabaho.
10: Si Senator Alan Peter Cayetano, bago pa man maganap ang naging butuhan, tila tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Cayetano na kahit hindi na siyang SP, isang karangalan pa rin niya ang maging lingkod bayan. Sinabi rin ni Cayetano na si Senator Villanueva ang nagbigay hudyat sa kanya na buo na ang 13 ng mayorya nang magsabi itong dadalo siya sa special session. At sinabi rin niyang hindi niya na ito kinontra. Ayon naman kay Villanueva, nakapag-usap na raw sila ni Cayetano.
16: How are you with Senator Alan, sir? How are you with Senator Alan? Kamusta kayo, sir? Sa kanila?
17: Brothers, we're brothers at the end of the day.
4: Pinky, maliban nga doon sa apat na senador mula sa minoriting dumating kanina matapos nga ang butuhan ng liderato dito sa Senado. Around 3 p.m. nakita rin nating pumasok dito sa Senado ang dalawa pang miyembro ng minority na sina Senator Pia Cayetano at Senator Camille Villar.
18: Are you happy, ma'am? Are you supporting the new leadership, ma'am?
19: May 13 na sila, di ba?
20: Every day is a blessing, so no choice but to be happy, di ba?
19: Yes. Basta may 13. 13, di ba?
20: Common sense, di ba? What's in the rules? What's in the Constitution? When you have 13, yun lang. So kung hindi sumunod sa rules, doon lang naman kami may problema.
4: Sinabi nga rin ni former Senate President, Senator Alan Peter Cayetano, na wala siyang hinanakit o sama ng loob dun sa mga naging kasamahan niyang lumipat ng liderato, kaalyado, partikular na nga dyan si Senator Joel Villanueva. Subalit Pinky, giniit pa rin niya sa kanyang Facebook post na patuloy ang kanyang laban kaugnay nga sa flood control scam. At ayon naman kay Senator Loren Ligarda, ang hindi nila iaatras ang kanilang petisyon sa Supreme Court kaugnay nga sa pagkwestiyon sa nangyaring palitan ng liderato, hindi ngayon, subalit noong June 3 na kung saan nga naupo bilang Senate President pro tempore ang kasalukuyang Senate President na si Sherwin Gatchalian. Pinky.
0: Maraming salamat sa iyo, Isaiah Mirafuentes ng Abante. Nag-uulat ng live mula sa Senado. Nasa immigration watchlist na sina former head coach Tab Baldwin, team manager Epo Kimpo at tatlong assistant coach ng Ateneo Blue Eagles. Sa gitna yan ang investigasyon sa nangyaring trahedya sa Aurora. Ang ilang player nakasama sa Umanoy boot camp, humarap na rin sa NBI. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
21: Humarap na rin sa mga investigador ng NBI sina Ateneo men's basketball team players Sam Reyes at Kiefer Alas. Kasunod ito ng kanilang guesting sa isang podcast kung saan inalala ng dalawang mga naganap sa training camp ng koponan sa Aurora na ikinasawi ng dalawa sa kanilang teammates. Sinubukan namin na kunan ang maikling pahayag si Alas pero hindi na ito nakipag-usap sa media. Nagsumite na rin ang kanika nilang sworn statements ang iba pang miyembro ng Ateneo Men's Basketball Team, kabilang na sina Grayson Rogers, Sultan Barua, Michael Asoro, Logan Baltazar, Matthew De Luna, Travis Roberts at JM Leal. Dalawa ring dating Ateneo players ang lumutang, sina Kyle Ong at LeBron Nieto. Winelcome naman ng NBI ang kooperasyon ng Ateneo Men's Basketball Team sa kanilang investigasyon. Pero ayon kay NBI Director Melvin Matibag, baka hindi ito agad na matapos ngayong linggo gaya ng nauna niyang sinabi.
2: We're very satisfied with the response ng Ateneo team, ng community, because yung mga sinabi na naman namin dumarating. Until tomorrow and Friday, there are personalities pa na darating. We don't want to set a date at magmadali because ang mas gusto namin kung ano lumabas talaga yung katotohanan dito sa investigation.
21: Tanggirin muna si Matibag na magbitaw ng mga salita tungkol sa nakikita nilang posibleng mga asunto na kaharapin ng mga sangkot hanggat hindi pa anya natatapos ang investigasyon. Una na rin sinabi ni resigned Ateneo Men's Basketball Team Manager Epo Kimpo na wala siya sa bansa nang isagawa ang team training. Pero ayon pa kay Matibag,
2: part of the factual findings, nawala siya. Pero ang titingnan natin nga, what are the participation prior and after the incident.
21: Tiniyak din ni Matibag na no stones will be left unturned sa kaso. Lahat umano ng angulo ay titingnan, kaya nakikipag-ugnayan na rin sila sa iba't ibang mga ahensyang apektado sa kaso. Para sa Agenda, Andrea Salve, BillionR News Channel.
4: Man up, ito ang mensahe ng PNP-CIDG kay Tab Baldwin. Matapos disiputin ang sampina, kaugnay ng trahedya sa Aurora. Di rin kumbinsido ang mga otoridad na aksidente ang nangyari. Yan ang Agenda Report ni Ivy Reyes.
3: Kung tunay ngang brother ang turing ni resigned Ateneo head coach Tab Baldwin sa mga namayapang manlalaro na sina Rene Baterbonia at Divine Adili, hindi niya tatalikuran ang investigasyon. Yan ang mensahe ng PNP-CIDG kay Baldwin na hindi sumipot sa unang inihain nilang sampina.
22: Man up, be man enough to face the investigation. In the interest of justice and equity para doon sa dalawang players which you call as your brother.
3: Hiningi rin ng CIDG ang drone shots na kuha ni Baldwin mula sa mga kaganapan sa training sa resort hanggang sa kaguluhan ng umatake na ang alon sa Aurora. Sakaling hindi i-honor ng mga sinagpinang individual ang pagkapatawag ng mga otoridad, tinitingnan daw ang pagsasampa ng contempt at obstruction of justice charges laban sa mga ito. Sa ngayon, umakyat na sa 48 ang nasabpina ng CIDG kabilang ang ilang student-athlete. 10 ang nadagdag sa listahan ng pulis ngayong araw at 7 sa mga itong sumipot. Mula sa pamunuan ng Ateneo, tanging ang head ng athletics office pa lang ang nakakausap ng CIDG. Kaya naman, may mensahe ito sa mga abogado ng mga opisyal na ipinapatawag nila.
22: It's normal for lawyers to defend their clients. Diba? But as I have said earlier, he is not in the position to make any conclusion sa incident precisely because he is not also there during the time that the incident occurred. So maybe he can advise his client to man up also and face the investigation.
3: Sa ngayon, challenge din daw para sa CIDG ang kawalan ng witness. Pero nananatiling homicide o hazing ang anggulong tinitingnan ng CIDG dahil para sa kanila, hindi aksidente ang nangyari sa Aurora. Kung titingnan daw ang kondisyon ng karagatan noong araw ng trahedya, malinaw daw na hindi ito akma para sa isang training. Bukod kay Baterbonia at Adili, isinama ng CIDG sa bilang ng mga nakaranas ng pagkalunon ang mga nagsalita ng players na sina Kiefer Alas at Sam Reyes. Mayroon pa raw isang foreigner player na hindi mo na pinangalanan ang nakaligtas din gaya ni Alas at Reyes. Base rin sa investigasyon, 700 metro ang distansya ng mga manlalaro mula sa dalampasigan, taliwas sa unang mga ulat na natagpuan sila 300 metro mula rito. Tinitingnan din ng CIDG ang anggulo at ulat na may pulso pa si Adili nang ma-rescue sa dagat. At mula sa investigasyon, titingnan din daw nila kung may pananagutan ng first responders sa insidente. Para sa Agenda, Ivy Reyes, BillionR News Channel.
8: Binisita ng mga kaibigan at kakilala ng Yumaong student-athlete na si Divine Adili ang kanyang burol sa Arlington Memorial Chapels. Isang fundraising din ang inilunsad para sa kanyang pamilya. ang detalye sa agenda report ni Sheila Salaysay live mula sa Quezon City. Sheila, ano ang update dyan?
1: May unang araw nga ng burol dito sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City para sa Yumaong Ateneo student-athlete na si Divine Adili. Inilipat dito ang kanyang mga labi matapos ang Memorial Mass at Candlelight Tribute na isinagawa sa Ateneo de Manila University. Bukas sa publiko ang burol mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 8 ng gabi araw-araw, habang idaraos naman ang banal na misa tuwing alas 5 ng hapon. Dumagsari ng mga kaibigan, kakilala at kapwa Nigerian ni Adili para magbigay pugay at makiramay.
5: Yeah, we're just fellow Nigerians that are here to pay our last respect to him. And I've watched him play a few times. So I think that's just what we're here to do. And that's mostly one of the reasons, because it's like this part has been forgotten, and we're just trying to show him our support. And you know, he's a foreigner here. There are not like a lot of Nigerians here to pay him the support and the love that he deserves. And I think that's one of the reasons why we're here. That's the most important reason why we're here, actually.
1: Isa rin sa mga bumisita ay ang kaibigan at naging kaklase ni Adili na si Antonio Montemayor. 3 taon nang magkakilala ang dalawa mula pa nung high school sa New Era University. Para kay Antonio, hindi lamang kaibigan kundi isang kapatid ang turing niya kay Divine.
6: Well, you know, I was thankful to be part of the people that helped him get adjusted to the Philippines when he first got here. You know, we were his first family sa Philippines. So, you know, it's one thing that I'm grieving for a friend, and it's another thing that, you know, I'm seeing everything that's happening on social media. You know, I don't think it's fair to everyone in Ateneo. I don't think it's fair for the family of Divine. I don't think it's fair for everybody involved.
1: May sa ngayon, wala pa rin ay tinakdang petsa para sa repatriation ng labi ni Divine. Pero ayon kay Prince Ese, isa sa mga nanguna sa fundraising efforts para sa pamilya Adili, naghahanda na ang ama na si Elias sa pagbiyahe dito sa Pilipinas para personal na asikasuhin ang pag-uwi ng kanyang anak sa Nigeria. Gayunpaman, inaasikaso pa ang proseso ng kanyang pasaporte at ibang travel documents at walang kasiguraduhan kung kailan siya makakarating sa bansa. May.
8: Maraming salamat, Sheila Salaysay, nag-uulat ng live mula sa Quezon City. Touchdown Russia na si PBBM para sa 3-day working visit. Dadalo ang Pangulo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit kung saan tatalakayin ang seguridad, kalakalan, energy at food security.
23: This visit carries both regional and personal significance. It will be my first time on Russian soil, a journey that I undertake nearly 50 years after my father, President Ferdinand Marcos Sr., made his own historic visit to the then Soviet Union in 1976, which culminated in the establishment of diplomatic relations between our two countries.
8: Nakatakda rin ang bilateral meeting ng Pangulo kay Russian President Vladimir Putin. Ito ang unang pagbisita ni PBBM sa bansa mula nang maupo sa pwesto noong 2022. Kasabay din nito ang 50th anniversary ng diplomatic relations ng Pilipinas at Russia.
0: Senator Camille Villar nagsalita na sa umunoy pangingilam sa LRT 1 extension project sa Cavite. At may-ari at kontratista ng gumuhong gusali sa Pampanga, pinagbabayad ng dole. Magkano kaya? Susunod yan sa agenda.

0: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: In a world where business moves in real time, you need more than headlines.
2: We cut through the noise so you can navigate, adapt, and lead.
1: Markets, industries, macro trends, explained with clarity. Get the full picture with Business 360 with Apa Ongping. Then bring it closer to home with Follow the Money, tracking every peso from spending habits to smarter decisions.
3: Here we uncover the stories and strategies of how money we move.
1: From boardrooms to budgets, business, covering end to end, Follow the Money and Business 360 with Apa Ongping, only here on Billionario News Channel.
4: Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa EDSA Guadalupe. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane, light to moderate naman sa southbound lane. In hot water, ang kontratista ng drainage project sa Philippine General Hospital. Nakonektado umano sa kapatid ni Zaldi Co. Ikinagalit kasi ni DPWH Secretary Vince Dizon ang estado ng proyekto. Ang detalye sa agenda report ni Ryan Reloban ng Abante.
5: Pinagluloko niyo ba kami?
6: Yes, sir.
5: Ano naman magagawa yan?
6: Ito na yung proof ako.
5: Ano naman yung proof? Yes, sir. Ganun
6: eh. Yes, sir.
5: Dalawang taon na kayo dito eh. 1.5 years na kayo dito eh.
7: Galit na galit si DPWH Secretary Vince Dizon sa nadatnan niyang halos walang progreso na drainage project sa Philippine General Hospital o PGH sa Maynila, kabilang na ang septic tank. Sa kanyang inspection ngayong Miyerkules, sinabi ni Dizon na labis na naaantala ang construction ng proyekto na hawak ng kontratistang mula sa Edson Janilo Construction. Anya, ka-joint venture nito ang kapatid ng Pugante na si Resignaco Bicol Party List Representative Saldico na mula sa FSCO Company. Dagdag ng kalihim, nasa 17% pa lamang ang kabuang progreso ng proyekto sa kabila ng halos kalahating taon ng implementasyon nito mula ng simula noong December 24, 2025. Tinatayang nagkakahalaga ng 700 million pesos ang drainage improvement project. Pero ayon kay Dizon, nasa 15% pa lamang ng kabuang halaga ng kontrata ang nababayad ng gobyerno. Pagdidiin ni Dizon, kritikal ang proyekto dahil layunin itong solusyonan ang matagal ng problema sa pagbaha sa PGH, kung saan dahil sa luma at maliit na drainage system ay madalas bahain hindi lamang ang parking area kundi maging ang ilang bahagi ng hospital. Inatasan na ni Dizon ang kontratista na agad magdagdag ng mga manggagawa at magpatupad ng 24/7 operation para makahabol sa target na schedule.
8: Kaya nga 24/7 yung trabaho. At dadagdag siya, magta-times 3 siya ng tao dito. From the current 50, kailangan maging 150 na tao. So times 3, tapos 3 shifts, 24/7 para matapos. Kung ganun ang gagawin, ang sabi ng mga engineer, kayang tapusin. Pero kailangan ganun. Kung hindi namin makikita ganun ang ginagawa nila, by the end of June, papakita na namin siya.
7: May babala naman si Dizon sakaling mabigo ang kontratista sa kanyang direktiba.
8: Palpak tong kontratista to, so binigyan natin ng deadline na kung hindi siya mag-improve at magdagdag ng tao at ng equipment in 2 weeks by the end of June, pasensya, no? Hindi lang namin siya iteterminate, papakasuhan ko pa. Kasama na rin yung ka-joint venture niya, yung FSCO.
7: Target ng DPWH na matapos ang drainage project sa PGH sa pagitan ng Setyembre o Oktubre ngayong taon. Giit ni Dizon, hindi niya hahayaang walang managot sa mabagal na pagpapatupad ng proyekto. Para sa agenda, Ryan Reloban, Abante.
4: Nagsalita na si Senator Camille Villar sa umano'y pangingialam nila ni Senator Mark Villar sa LRT1 extension project sa Cavite. Tulad ng kanyang kapatid, mariin din niya itong itinanggi. Sinabi rin niya na handa siyang humarap sa anumang patas na imbestigasyon sa issue. Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na gusto o manong padaanin ng mga bilyar ang railway sa C5 Road sa Las Piñas kung saan meron silang mga property.
9: Kwento-kwento lang yan. Ito ang buwelta ni House Majority Leader Sandro Marcos sa aligasyong ipinagkait daw ang pondo at ayuda sa General Santos City kaugnay ng nagdaang lindol. Narito ang agenda report ni Janina Vela.
10: As far as I know po, wala pong zero na ganun. Lalo na sa GenSan, who would be so stupid to do that? I mean, really.
11: Nainis si House Majority Leader Sandro Marcos nang matanong siya tungkol sa umano'y zero budget ng General Santos City.
10: Ma'am, that's impossible. Saan mo yan narinig?
12: Yan po ang sabi ni...
10: Ipa-verify mo muna dapat.
11: Ito ay matapos ibunyag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na sa distrito ni General Santos Representative Sherlyn Banyas Nograles, zero ang additional MOOE. Kasama na rin ang ibang ayuda tulad ng AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations at MAIF o Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients. Mga pondo na kailangan ng mga nasalanta ng lindol nitong nakaraang mga araw. Ayon kay Leviste, ito raw ay dahil sa pagboto niya ng no sa impeachment ni VP Sara.
10: Parang kwento-kwento lang yan. There's no such thing as zero MOOE. There's no such thing as zero budget either.
11: Ikinwento din ni Congressman Marcos na personal na lumipad si House Speaker Boji D. at Senate President Sherwin Gatchalian sa General Santos City bilang tugon sa kalamidad. Dagdag niya, opisyal nang nag-extend ng assistance ang kamera sa lahat ng affected areas ng lindol sa Mindanao. Para sa Agenda, Janina Vela, Billionaire News Channel.
4: Pinagbabayad ng Labor Department ng higit 11 million pesos ang may-ari at kontratista ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, mananagot sina Jackson Lim at Golden Years Construction and Steelworks Corporation dahil yan sa paglabag sa labor standards at occupational safety and health regulations. Nadiskubre rin ng DOLE na ipinagpatuloy pa rin ang konstruksyon ng gusali kahit pa may umiiral ng work stoppage order. Isusumite ng ahensya ang buong record ng kaso sa NDI at Angeles City LGU para sa kaukulang aksyon at posibleng pagsasampa ng kasong kriminal.
13: Sa Ateneo Varsity Tragedy, nagsalita na rin ang ilan pang miyembro ng Blue Eagles sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Ang detalye sa agenda report ni Anton Rojas.
14: Ang dapat sana'y isang araw na puno ng tawanan, teamwork at brotherhood ay nauwi sa trahedya para sa Ateneo Blue Eagles. Sa isang town hall meeting sa Ateneo de Manila University Martes ng hapon, ibinahagi ni na team captain Jared Bahay, Ian Espinosa at Andrew Bongo ang kanilang naaalala sa insidenteng ikinasawi ng kanilang fellow Blue Eagles na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa Dipakulao, Aurora. Anila, maganda ang naging simula ng araw. Madaling araw pa lang ay nagsagawa na sila ng beach running drills at matagumpay na nakumpleto ang unang workout ng training camp. Ikinwento ni Espinosa na isa sa mga nanggulat sa kanila noong umaga ay ang 18-year-old rookie na si Rene Baterbonia.
15: Hindi namin na-expect na siya yung pinakaunang matapos kasi kakarating niya lang. And alam namin wala siya sa kondisyon. And lahat na players umabot sa time. And yun, like, ang sakto sa feeling kasi first workout of the camp, like, successful na kagad. So natapos kami mga 5:30.
14: Pagsapit ng alas 2:30 ng hapon, nagtungo ang kupunan sa dalampasigan para sa isang water resistance jogging drill. Ayon sa mga manlalaro, tinanong muna ni head coach Tab Baldwin kung sino sa kanila ang hindi marunong lumangoy. Ang mga hindi marunong ay pinanatiling mas malapit sa mababaw na parte, habang ang iba ay nagjog sa tubig na hanggang tuhod o bewang ang lalim sa ilalim ng supervision ng coaching staff.
16: Everyone was having fun at first camp. Guys are yelling,
12: were joking around like they're sharks. They were yelling the sharks and stuff. We're just moving along the water.
14: Pero sa isang iglap, nagbago ang lahat. Sunod-sunod na malalakas na alon ang humampas sa lugar. At sa bawat alon, lalong lumalalim ang tubig hanggang sa hindi na maramdaman ng ilang manlalaro ang ilalim ng dagat. Dito na nagsimula ang matinding takot at pagkataranta. Sa mga oras na iyon, may mga manlalaro pa rin hindi mahanap.
16: And then I saw one of the EJ Kapie. He was also crying. And then he was telling me that he was telling me like this was his reaction. Like, divides God, both divides him.
14: Nang humupa ang mga alon, sinundan ng mga manlalaro ang direksyon ng agos at doon nila natagpuan si Butterbonya na walang malay sa tubig. Agad na sinimulan ang mga emergency efforts kay Butterbonya. Kinalaunan ay natagpuan din si Adili at dinala agad sa ospital. Makalipas ang halos isang oras, dumating ang balitang kinakatakutan ng lahat. Hindi nakaligtas ang dalawang atleta. Ayon sa mga opisyal ng universidad, sumailalim na sa debriefing ang mga nakaligtas na manlalaro at coaches at patuloy na bibigyan ng psychological at emotional support habang hinaharap nila ang trauma sa nangyari. Patuloy naman ang imbestigasyon ng iba't ibang ahensya sa trahedya habang nananatiling sentro ng usapin ang mga tanong tungkol sa accountability, safety protocols at mga desisyong ginawa noong araw ng trahedya. Para sa Agenda, Anton Rojas, Bilyonaryo News Channel.
4: Patuloy ang pagbuhos ng pakikiramay sa pamilya ni Rene Butterbonya. Isang resolusyon din ang inihain ng kanyang home province sa Agusan del Sur bilang pagkilala sa nasawing atleta. Narito ang Agenda Report ni Richard Grande mula sa Talocogon, Agusan del Sur. Richard.
17: Pinky, kinilala ng provincial government ng Agusan del Sur si Rene Butterbonya sa pamamagitan ng resolusyon na naglalayong ideklara siyang bilang basketball icon sa probinsya. Pirmado ni na Governor Santiago Cani at Vice Governor Patricia Plaza ang resolusyon na nagbibigay pugay sa kontribusyon ni Rene sa larong basketball na naging inspirasyon sa lahat lalo na sa mga kabataan. Opisyal na rin irinitero ang jersey number 2 ni Butterbonya, ibig sabihin hindi na ito maaring gamitin ng anumang basketball tournament sa probinsya. Inimungkahi din ito ng LGU sa Ateneo de Davao University na hindi na gamitin. Suportado rin ito ng district representative at ilang pang lokal na opisyal ang resolusyon mula nang binuksan sa publiko ang borol. Ngayong araw ng June 17, dagsa pa rin ang mga tao na gustong makiramay mula sa mga karatig na bayan at probinsya, mula bata hanggang mga senior citizen na kisiksik sa pila. Sinisiguro rin ng LGU Talacugon at Kapulisan ang kaayusan sa mga bisita na nagsidatingan at inaasahan na dadagsa pa ito sa last day ng wake ni Rene. Para sa Agenda, Richard Grande, Bilyonaryo News Channel, Agusan.
4: Maraming salamat, Richard Grande, nag-ulat mula sa Talacogon, Agusan del Sur.

libre ang sakay sa MRT3 ngayong araw matapos ang aberya sa biyaheng Buendia hanggang Guadalupe kaninang umaga. Dahil sa insidente, pinababa sa riles ang mga pasahero at pinalakad papunta sa pinakamalapit na istasyon. Ayon sa Transportation Department, balik normal na ang operasyon at sisingilin ang gastos ng libreng sakay sa maintenance provider na Sumitomo Corporation. DOJ, may initial findings na kaugnay ng nangyaring barilan sa Senado. At Dr. Vicky Bello na feature sa El Singapore. Susunod yan sa agenda.

0: Avante Billionaire Group is celebrating a big win at the prestigious Best Choice Awards. Billionaire News Channel was named Digital Business and News Media of the Year, while Agenda earned recognition as the most influential public affairs program for social awareness.
1: Thank you for making this possible.
0: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Ngayong bago na ang liderato sa Senado, umaasa ang Justice Department na mas hihigpit ang koordinasyon para panagutin ang mga naging kasabwat umano sa pag-eskapo ni Senador Bato de la Rosa. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian.
2: Mayroon ng initial findings ng Special Panel of Prosecutors ng Justice Department sa naganap na barilan sa Senado noong May 13. Una na rito, hindi raw justified ang ginawang warning shot ng Office of the Sergeant at Arms noong gabing iyon. May babala rin muli si Justice Secretary Frederick Vida sa mga tumulong umanong magpatakas kay Senator Ronald Bato de la Rosa.
3: The Senate building was an under attack on the night of May 13, 2026. When the ICC warrant was unsealed on May 11, 2026 and made public, any person who helped Hipscape may be jailed.
2: Binalik naman sa CIDG ang obstruction of justice complaint na unang hinihain laban kay Senador Robin Padilla. Kailangan pa raw kasi ng karagdagang mga ebidensya tulad ng ilang pang testimonya.
4: Now, alam din natin na meron ding kakiba na investigasyon ng Ombudsman. Ang isang titin pang ipanpanin natin, di ba?
2: Sabi naman ni Vida, lumiliwanag na rin ang nangyaring insidente, kaya kaunting panahon na lang daw ang hihintayin para matapos ng investigasyon. Siusuri na rin kasi ng Special Panel of Prosecutors ng DOJ ang koneksyon ng paglalagay kay Bato sa protective custody at paglalockdown sa Senado, maging ang pagdedeklara ng under attack ang Senado sa kabuuang issue ng obstruction of justice at kung sino-sino ang dapat managot dito. Ngayon nagbago ng Senate leadership. Nais ang DOJ na magkaroon ng mas mahigpit na ugnayan sa upper chamber para masusi pang maimbestigahan ang nangyaring barilan sa loob mismo ng premises nito. Para sa agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel.
5: Nakailang palit na ng liderato ang Senado at kasunod ng pagkakaluklok kay Win Gatchalian bilang bagong SP ang pagbuhay din ng ilang kontrobersya ng kanilang pamilya. Ang pinalitan naman niyang si Senator Alan Peter Cayetano, may na-achieve ba sa kanyang maikling panahon bilang leader ng institusyon? Yan ang agenda report ni Hannity.
6: Panghimang Senate President na si Senator Win Gatchalian sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Una, si Senator Mig Zubiri mula Hulyo ng 2022 hanggang Mayo ng 2024. Pinalitan siya ni Senator Cheese Escudero at nanatili ito sa posisyon hanggang September 2025 nang magkaroon ng kudeta sa gitna ng flood control scandal kung saan nakaladkad ang pangalan ni Escudero. Niluklok noon si Senator Tito Soto, pero kalaunay pinalitan Mayo ngayong taon. Yan ay dahil nagkaroon ng sapat na boto para maging SP si Senator Alan Peter Cayetano noong May 11 nang dumating si Senator Bato de la Rosa sa Senado. Pero in less than a month, humalili na si Gatchalian. Nasa 23 days lang naging Senate President si Cayetano at sa ilalim ng kanyang liderato, nagkaroon ng Senate shooting at pag-exit ni De La Rosa sa Senate premises sa gitna ng ICC warrant laban sa kanya. Sumatotal, nasa 8 Senate sessions lang siya naging SP habang less than 5 hearings lang ang naikasa sa kanyang termino. Sa mga huling araw ng Cayetano leadership, absent o no-show siya sa plenaryo, pero higit 10 Facebook live streams naman ang inilunsad ng senador. Nasa 3 lang ang press con niya sa Senate media, base sa tala ng BNC. Pagdating kay Gatchalian, madalas ibida ng mga kasamahan niya ang naging karanasan niya bilang Senate Finance Committee Chair. Sa gitna kasi ng flood control scandal, sinikap daw ng kampo ni Gatchalian na makapagpasa ng malinis at maayos na 2026 national budget.
7: Siya nga po palagi ang nagsasara ng Senado, staying late in his office even after adjournment. As a matter of fact, Mr. President, I hear complaints from your staff that hindi na po sila nakakauwi ng disenteng oras dahil overworked daw sila.
6: Sa gitna naman ng Middle East crisis at pagsirit ng presyo ng langis kamakailan, pinangunahan din ni Gatchalian ang Senate Protect Committee. Isa itong ad hoc na komite na itinakda para siguruhin ang government interventions sa gitna ng krisis. Sa gitna ng Gatchalian leadership, lumitaw naman ang legal issues na kinaharap ng pamilya ng senador. Ayon sa kolumnistang si Rigoberto Tiglawa, binigyang diin ito ang matagal ng kinaharap ng negosyo.

0: radio campione radio
1: K5 news FM championing the lives of the Filipino.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Isibo ang orasan, oras sa Pilipinas, alas 7.32. Ang oras, ang builog na iradulong sa inyo sa kaluan sang Star Nutri Meats. Hindi lang sarap, sustansya rap.
4: This time check is brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Kag sumumang, ginadulong man sa inyo sa kaluan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag ginadulong man sa inyo sa kaluan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang oras kinadulong man sa inyo sa kaluan sang Mighty Seed Alkaline Base ng Vitamin C, Extend Food Supplement for Men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch K5 Nightwatch June Alojado Capulo K5 Nightwatch K5 Nightwatch June Alojado Capulo K5 Nightwatch
3: Saliwata, mayang gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga Paramati. Mayang gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayang gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, Siringaton, Sirad, sa 7 taran ka mga distrito. Sa mga taga distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo, City proper. At sa aton mga tanan nga mga taga Paramati sa 42 ka mga banwa at isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. At sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, Siringaton, pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Gabisiklan, Kagantike, sa mga taga-Romblon, Ormoc, Kagmasbate, lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Kamindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag sa inyo tanan mga ka-K5. Bayong gabi na, kag welcome na diri sa aton nga pagpangalaga, diri sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
3: Sa kirandan mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangalagad. Iba kita nga magatalakay na sa nga pila kang madlagko nga mga issues. Mga top stories of the day sa barita lokal, nasyonal, kag international. Mga mainit-init ka nagabalingasong nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi. Diri sa aton nga pagpangalagad. Kiranda, may kaupon man aton karon ang mga balita na ka-information halin sa aton nga mga K5 Patrol Reporters. Magkantanan sa ilan natipon ng mga balita sa sunod sang 24 oras. Kung nga aton karon sa patrol, K5 Kim Kaluyo, samtang upod ang intern. Ang iya intern nagikan sa West Visayas State University College of Communication. si intern WVSU intern Hello Makahilo. Kung ano rhyme na? Hello Makahilo. Mga KK5. Ato sining intern na karon nagaupod sa patrol gikan sa West Visayas State University College of Communication. Samtang mga KK5, ban pa naton karon nga mga balita man kay information nagikan man sa aton sa iban pa nga mga reporters. Kun naton si KK5 Jenny Kauyuna nagikan sa City Hall kag Capitol. Mga balita naman nagikan kay KK5 Karen Badilla, KK5 AJ Cordova, kag KK5 Aaron Lloyd Rifoyo. Samtang mga dalagko magkaroon nga mga balita sa aton nga news center. Kung aton sini nga mga news team nagikan sa news center sa mga balita national kag international. Kung aton si KK5 Kisha Maria Naisay, kag KK5 Joan Magtubo. Upod sa iyang sa mga intern nagikan sa West Visayas State University College of Communication, si WVSU intern Sir Zarina Claire Magno. Para karon sa news center nagapaplastar samtang mga dalagko man karon nga mabalita informasyon nga iplastar man aton diri sa ato sini nga pagpangalaga. Sa kinandan kun aton diri sa technical side ka K5 Andre La Pastura, may intern man siya. Mga KK5, si KK5 intern WVSU intern Dion Adrian Rizaldo. Aton nga partner sa technical side mga KK5. Ing ka mga daya sa inyo nga kada inyo nga mga lugar na may mga intern ka mga sakon di wala yaman. Dapat may ari mina Dio, distupad ko mano. Wala ako. Ya un gid sa inyo ginasignan yung mga kwan nyo ang inyong mga kwan nga mga tagsa ka mga lugar da ang announcer's booth ya wala kamo sa may ginbutang din dapat may ari man. Ay kada kwan kada magbakol ko magkomentaryo ko bla siya akon pa magkuton dayon di bla amo na bla sa mahangdo hangdo man lang na saya. Siya madug hangdo mo. Kaya nang ibasi, bilakon pa sa kahan ko, kaso label madalahig sa vlog, hangdo-hangdo. Masa mga kumpurmi, masa mga... Sige, hindi na lang, okay na lang. Exempted na din ang kwan, ang announcer's booth. DPD, may kwan, may intern. Ra lang sa palibot na sa sagwa, pero diri sa sunod sa announcer's booth, wala lang anay. Sa ato sini nga pagpangalagad mga KK5. Ano karon mga dalagko nga mga balita ka information nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Una kita sa mga balita nasyonal. Perte ka mo sa mga dalagko ka mga development nga mga balita sa nasyonal. Una-una gid mga KK5 ang Senate President mga KK5 nagbag-o na sa katapusan na kuan gid man na labot kay Manila ang ilang ginahandom nga kontrolon ang office of the Senate of the President mga KK5 kay kundi kontrolado na nila ang Kongreso KK5 Andre ang Kongreso ya kontrolado namong kay makita mo na sa hagyo sa mga congressmen subong nga daw halos sa gadalagan ya sa taga 165 mga KK5 tuptop 200 bilog ang mga nagabuto ya pabor para sa mga gusto ni Kwan sa mga gusto ni President Bongbong Marcos mga KK5 ilabi kaglabaw sa tanan ang Kwan ang ginatawag mga KK5 nga Senate sang Malacanang. Ati na tuman gidman si Senator Win Gatsalian mga KK5 gin panginbulahan na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga bilang bag-o nga Senate President. Nga nga sang si Senator Alan Peter Cayetano nga wala siya nag-congratulate ho. Hindi Black KK5 Andre. Nagpakita gina yung pagkabayas mo ya Bongbong. Daw si gago ka. Daw man lang ha. Kasi mga cake ka blaw. 500, Blackie, 500. Magpakita nga yan pagkabayas mo yung klase ka presidente. Nga nga sang si Senator Alan Peter Cayetano, anangin presidente, sang Senado, nga nga mi isa kami hay kagmihoy, way kagid naghambal, way kagid nagpanginbulahan, kay hindi bala ang tanan-tanan nga mga senador, te okay man na sila, mayo mo naman, mga senador man na sila tarantanan, di ba? Nga nga way kay imo yan nagpanginbulahan, sakay isang nagligad, sakay inang former Senate President, Alan Peter Cayetano, sang nabutuhan siya kag nagdaog sa mayuriya nga siya ang nangin presidente. Mga kaki-five sang Senado, may isa ka wakal kagambal nga nag-congratulate ka, wala. Nga nga kay uto-uto nga si Senator Win Gatchalian, nga nga nag-kwan ka na yun, nga nga nag-congratulate ka na yun. O iya pa ni patawag nga special session kay 5, Andre. Kabalok ka mo mga kaki-five nga nag-close na ang session. Sa nga to, sila nga Senado, gin-close na ni sa nagbigad pangasmana, mga kaki-five ang session sa Senado. After sa to, mga kaki-five sang, ila to bala nga pag-convene nga dusil ang silak bilog, nga nag-elect sila sa Senate President pro tempore, nga si Gatchalian. Karon pagkatapos sa to, mga kaki-five, no? Gin-close ang kwan, nag-adjourned ang session. Rason mga kaki-five nga nagpatawag sang special session. Si President Bongbong Marcos amo ang nagpatawag sang special session sa Senado. Kaya niya nga rason para mga kaki-five nga makakonvene ng Senado agod nga makahimo mga kaki-five sang isa ka layi o kon kasuguan nga aprubahan ang pagpain sang budget para nga ibulig sa aton nga mga pumuluyo nga naigo sang linog dito sa may Sok Sargent o kon mga kaki-five sa may inang General Santos City kag sa area mga kaki-five sang Sarangani amo na sang Sok Sargent. So amo na ang rason. That's why nga ti may isa naman mga kaki-five ang ginatawag subong sa aton nga mga pumuluyo sa Pilipinas nga Judas number 2. Si Senator Jewel Villanueva sang GIL mga kaki-five, no? GIL si Senator Jewel Villanueva ginambalan sa iyang nga tatay nga si Congressman Villanueva mga kaki-five. Ang balansa, siya niya sundon mo niya kung ano ang nagakadapat kag nagakaangay. Sunda ang ginapitik sang imo tagipusoon. Sunda kung sa diin ikaw ganuyon sang mahal nga Ginoo. Amo nang hambal mga kakifab sa iya nga tatay. Nga si Congressman Villanueva. Nag-Congressman siya kay Manti, may party list sila nga GIL. Di black out nang kuna ang ano ganit na, ng CVAC party list mga kaki-five. Nan, so siniya sundon mo. Di karon ang ginsunod niya mga kaki-five, duha ang iyang apilian. Sundon niya mga kaki-five nga ang kwan, sundon niya ang matutuod kagkamaturan nga kinanglan ng kung ano ang gusto sang Ginoo o kung sundon niya ang gusto sang mga grupo mga kaki-five nga para nga mag-upod sa iya para nga hindi siya makasuhan. Kaya nga lang niya si Nikki 500 na dalahig man ni sa flood control project hindi Black Nikki 500 sa umpisada pa lang sang investigasyon mga kaki-five under sa grupo sang una sang ginaimbestigaran sanday ang mag-asawa nga Diskaya nga si Curly kag si Sara Diskaya. May mga nag-ulupod dito sa mga witnesses nga pinatawag nga mga district kag regional engineers, mga district engineers kag mga regional director sang DPWH, Dumdumanyo sa una si Kwan, si sino ganito? Si Fernandez Bla. Kagang isa diri si Pakan. Pakanan? Pakanan, diri ganito siya pili-ili. Ganitong isang taga-Bulacan Bla. Mga kaki, 5-2 to sila. Ginmit lang ini mga kaki 5 ni Fernandez. Upod sa kay former secretary Fernando Blato Dumdumanyo nga ang naglawag kag nagwakal na nadalahig ang mga pangalan nila sa flood control project. Amo ni rason kon nga nga si former Senator Bongbong Marcos na priso dayon bangod kay ini sa nilawagan mga kaki 5 ni Fernando. And hasta na din nalawagan mga kaki 5 ining si Senator Joel Villanueva. Te karon may mga kaso nga ginpasaka sa ila ni Chase Escudero. Ila ni sila kabilog ang mga senador nga ara sa oposisyon sa nagligad mga kaki 5. Pero ara sila sa mayoriya. Ara sila sa mayoriya pero sa oposisyon. Sanday Senator Villanueva. Sanday Senator Marcolita. Sanday Senator Chase Escudero. Mga kaki 5, kinanglawag ini sila sang nagligad sa investigasyon sang flood control project. Mga kaki 5 nga may mga kaso or may mga bihod, may mga balana man, may kahilabtanan man, may kaangtanan mga kaki 5 sa sining flood control project nga ini. Hindi pala mo na natabo. Karon, kay nag-upod si Senator Joel Villanueva sa grupo sa mga majority during the time sa kanita Cayetano wing sa Cayetano block mga kaki 50 gina-convincer si Jinggoy Estrada amo man gina-convincer nila to sa nagligad kay si Jinggoy galing ya mga kaki 5 may panindugan may prinsipyo kun imo lang tawon mga kaki 5 diri ninyo na mabalaan nga may posibilidad nga si Jinggoy Estrada kag si Inang Ramon Revilla Jr. daw amo pa sila nga duha mga kaki 5 ang wala sang kahilaptanan sa flood control project nga ini. Kay nga nagbato, nagpanindugan, wala nagpasinda mga kaki 5 sa mga pahog. Pero ining si Senator Chase Escudero kasi si Senator Villanueva mga kaki 5 di duha ni sila. Daw dira nagalantaw karon ang matabo karon nga may posibilidad reaksyon sa aton nga mga pumuluyo gapusta nay sila subong kay 500 sila yama pusta ko isa gatos dagon mo sininya isa kwan 10,000 grabe ha attorney Dan Cartagena to gapusta to sila nga isa ka gatos lang akon sila nga ang akon dagon no imo 10,000. Sili nga pustahan na ita, 10,000 akon itaya, kag ihatag si imo nga dag-on mo, 100 lang imo yay pusta sa akon. No? Basta, ang dag-anay, amone, kun madayon, nga pasakaan sang kaso, si Villanueva kag si Escudero. Pag once nga mapasakaan mga kaki-5 sang kaso, si Villanueva kag si Escudero, automatic, daog ka 10,000. Pero, kun hindi mapasakaan sang kaso si Chase Escudero kag si Joel Villanueva, automatic, bayad ka, isa ka gatos. Grabe nga pusta na Tornay Dan Cartagena ba? Believe ko abilidad yan. Kamu kwarta sa Tornay Dan, bro. Mga kaki 5. Amo na siya mga kaki 5. Nga ang siling sang mga pumuluyo nga nagalantaw karon nga ang rason kung nga nga nagsaylo ining duha sa grupo mga kaki 5 sang Malacañang Senate bangod sang pamahog sang ginapa nga ipasakaan sila sang kaso sang ombudsman. Perteng kulba nila makon mga si Jinggoy Estrada na subong sa prisuhan. Tapos si Bong Bong Revilla ra sa prisuhan. Kag wala labot sina. May nagagwa nga impormasyon mga ka K5. No? May nagagwa nga impormasyon nga ining si Senator Marcolita manuguwa naman kuno ang iya nga inang kwan iya nga warrant of arrest sa kaso magyapon nga plunder. Mga ka K5 subot silingon kun madakpan siya o kun mapriso siya wala man yapon piyansa tinulupod sila sa presuanto. Libre na subong niya si Escudero. Libre na si Escudero kag si Villanueva. Duha sila ya ha bigulaki na sila subong. Kaya mo na ganing pusta sa ngakon nga amigo nga siling niya pusta ko siling niya 10,000 ibayad ko sa imo, isa lang kagatos bayad mo sa akon kung mapasakaan pa sang kaso si Chase Escudero kag si Joel Villanueva. Ang grabe pagina mo ni ay kay ginhatagan pa sila nga duha sang posisyon. Tapos ang hambal sang mga grupo sang mayoriya, mga ka K5, ang hambal nila nga wala kuno nadala sa deal nga magsailo si Escudero kag si Villanueva sa ila, wala kuno na sa deal nga hatagan sila sang mga posisyon. Ano ang mga posisyon nila makon mo nga assistant majority leader Senator Joel Villanueva, si Senator Chase Escudero damati naton siya kunong imuon mga ka K5 nga presiding officer. Agud nga siya ang mangin presiding officer para sa impeachment complaint kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Na, amuna mga ka K5. Lipay-lipay sila. Pero anyway, mga ka K5, isugid ko sa inyong tanan-tanan nga nga wala ni sila na hadlok na magsailo-sailo. Nga wala sila na hadlok magbaylo-baylo sa ila nga mga desisyon. Subong, kabalo ka mo, ladies and gentlemen, nga si Win Gatsalian, hindi na pwede magkapadalagan kay tapos ng iya tatlo ka mga termino, K5 Andre. Si Chase Escudero, hindi naman pwede makapadalagan kay tapos na ang iya nga tatlo ka mga termino. Astama na sila sa tatlo ka termino mo. So magambal kita nga tatlo ka termino mga ka K5. Di dapat tag tatlo-tatlo ka tuig kada isa sa ila. Si Senator Risa Hontiveros hindi naman ay pwede magkapadalagan bangod kay tapos naman mga ka K5 ang iya nga termino. Alang tawan yung ilang mga kwano ginpanghatagan sila Deputy Majority Leader mga ka K5 si Senator Joel Villanueva, Deputy Majority Leader Senator JV Ejercito kag si Senator Mig Subiri Majority Leader Committee on Rules kag nga chairperson mga ka K5. So amo ni sila nga tatlo ang mga balingbing daan. Pero meron ning duwa ni mga ka K5. Ining si Subiri kag si Ejercito sang permiro sang ila sila nga 5 minuto ay pag-convene nila blato nga si Bato de la Rosa ginlagas sa mga taga NBI dumduman nyo. Nga ining si Mig Subiri kag si JV Ejercito wala ni sila yan nagboto sang pabor o kung hindi sa malipot nga sugilanon nagkuha ni sila why ni sila nagpanindugan naghimo ni sila mga ka K5 nga mga

naman kay Y naman ta. Tapos siya man termino ta mga kaki-five. Oh, niyati ko maglagal di man taliwat abi congressman o kung nanong posisyon sila niya sa amon to sa lokal. Kayang-kaya ko man sila ya kung to. Kaya ko man niya kontrolon ang mga lokal to. Ang samon sa lokal to sa bukid nun. Kayang-kaya ko man ato ya. Kay pwede ko man niya mabakal mga tawo to. Amo rin ginasaligan nila. K-5. Mga kaki-five. Ah, so muna, o aring ilang mga posisyon mga kaki-five. Oh, si Win Gatchalian, si Sherwin Gatchalian. Siya nang Senate President mga kaki-five. Ini may anomalya man eh. Si Senator Vicente Tito Soto III. Mga kaki-five, Senate President pro tempore. Sa malipot nga sigila, nanti kung paralitan nga mag-absent na mga kaki-five si Juan si Gatchalian, si Siambulose. Oh, hindi ba? Si Miguel Subiri, Majority Leader. Kay si JB Ejercito. Senior Majority Leader si JB Ejercito. Kag si Joel Villanueva. Mga senior majority leaders lang doa. Mga kaki-five. Amo nang ilang mga posisyon subong. Siya man nagkalabilin. Diriti, Kwan eh, Senate Blue Ribbon Committee. Subong gauyat si Senator Kwan. Si Senator Inang Putsiko. Lala nyo si Senator Putsiko. Balutin mo ako sa bintana ng inyong pagmamahal. Ragay ka lang inin, Sharon Kugita. Siya subong ang chairman sa Committee on Senate o siya ang chairman subong sa Senate Blue Ribbon Committee. Mga kaki-five, si Senator Francis Kiko Pangilinan. Si Senator Ping Lacson, si Erwin Tulfo, kaga si Rafi Tulfo, kaga ina mga kaki-five, gininterview sang Billionario News Channel si Senator Rafi Tulfo. Ambalya silinya, ati silinya, ako subong silinya, ga-reach out na ako silinya sa mga upod ng mga senador. Kaya gusto naton nga mga matawahay na, tinga ang asang ang trisi ni ang majority, nga ang pinanghangkat kaya tapungulay. Daw si gago ka karoon na. Kariyo lang ka mo ni bongbong bongoon, tamudwa ka karoon na. Pinangsintok tamudwa ka karoon. So kamo sang nagdiga to nga daw hindi gi kamo magkwan hindi kamo mag hindi kamo mag pasubali gid anay karon kay ara na kamo da daw kamo na mado si pamatsaga do si o kamo nga mga kwan daw mga anghel kamo sa langit nga nagkonsad nga mga demonyo kamo mga kaki-five nan sige ah. Galing kay Manti Ara naman na, lang taon tayo ko na noy kong tuod, yung maning ilang aginahambal. Galing ang problema, sinidre mga kaki-five. Kaya ang gusto sa aton nga mga pumuluyo, mabalaan mga kaki-five, kung sinong leader-leader, sinong hari-hari sa flood control project. Kung sinong leader-leader, kung sinong hari-hari mga kaki-five. Sang sining inang kwan? Sang sining flood control project, ni sinong hari-hari, ni sinong leader, sinong mga kwan di sinong mga involved rin nga mga kwan nga mga matagas nga mga tawo halin sa ibabaw pagkato sa idalom laban-laban manago naman eh kag ang pinakamasakit nga balita mo ni mga kaki-five kaya ang mga whistleblowers no ang 18 ka mga marines bala mga kaki-five butang tabi no kaya ang hambal nila puro na talan pataka gahimo-imo istorya scripted ang ila sinong mga ginapanghambal. Si Madriaga, mga kaki-five, K-5 Andre. Si Madriaga to, amo tong original nga scripted ang iyang ginahambal. Nga nga ginkwa nyo man to, nga ginhimo nyo man to nga kwan nga witness. Nga ang tanan-tanan nga mga sugid, ya puro tanan palapaw to. Si Trillanes, ang mga ginapanghambal, ya puro tanan palapaw. Nga nga ginkwa nyo man to nga mga witnesses. Hindi ay han pwede nga mangin patas lang kita. No? Dapat hindi pwede, no? Nga ang tagsa-tagsay baliwala nyo. Kung nagahambal karon ang 18 ka mga former Marines, nga mo nang ilang nga ginpahayag, may sinumpaan sila nga salaysay, nga ang hindi nyo pagbatunon. Kung ano man tong hambal ni Madriaga to, ni Trillanes to, kontra kay Sara, ginbato nyo man. Ang ara mga kaki-five, 18 sila kabilog,

0: sinumpaan sila nga Philippine, kinabaliwala nyo? Sa din din nga tawag naton nga patas? Oh? Remember, ladies and gentlemen, nga mga ara dira sa Senado, nga mga bilik sang ilik nyo, ginboto kamo sang tao para nga sundon nyo ang gusto sang tao. Hindi kay ang gusto sang presidente nyo o kung ang gusto sang mga tao sa palibot nyo, ilabi na gid ang babae nga daw paka. Tala nyo? Oh. Paka nga bugungan. Mga kaka-K5, kay balaan man asang mga pumuluyo, balaan man asang tao. Kung sino ang sa likod sinitarantanan sang mga maniuviri nga ini nga ang aton subong pungso di hamak. Ha? Ang aton nga pungso di hamak nga pwerte na subong ka problematic. Bangod sang ginago nyo nga pagpalakas sa panggobyerno, binangag nyo nga palakas sa panggobyerno. Nga ang sa likod sinadaran, mga kaka-K5, ang mga bangag sa likod ang arada. Bangag nga kwan nga leader. Kag bangag nga babae sa likod sang leader. Oh. Hindi, Blackie 500. Ang gusto yasang tao subong nga makita kag mabalaan. Ang matutuod nga investigasyon sang flood control project. Ininyo pag-ilihis ang istorya. Karon kay ara na kamo na karon nga 13 sa mga senador nga ara ng mga buwisit kamo. Tanan-tanan kamo, ikis kamo sa akon. Isa na ko lang isa, hindi ko magbuto sa inyo, tanan gin. Tanan-tanagin ni sila, hindi ko yung buto sila, ni bisan isa sila ni. Okay, 500. Ipang balawagon, kumagin pang buto kung nagdigad ng eleksyon, kay 500, sa 13, nga niyo. Ang ginlaw, panglawagon, kumagin pang buto kung sa nagligad ng eleksyon, kinbuto ko ni si Inang Erwin Tulfo. Kay Silingko broadcaster ni si Erwin si Rafi Tulfo ginbuto ko man ni kay broadcaster, siyempre ako broadcaster man, dugo broadcaster, hindi ba? Si Kwani, si Inang GV her si Tony ginbuto ko ni kay ngambal yan ni siya ang the good one, ginbuto ko ni si Pampilo Lakson ni ginbuto ko ni kay Silingko may prinsipyo may panindugan way gabaton sang kwan sang pork barrel pero nga so yan nadalaman. Mga kaka-K5. So, ini sila nga mga senador nga ini, no? Si Joel Villanueva, naging buto ko ni. Mga kaka-K5. Si Chess Escudero, naging buto ko ni. Ang wala ko na ni mabuto sa ilang mga kaka-K5, si Lito Lapid, yun na nabuto ko pa na eh. Ang way ko mang lang mabuto na di mga kaka-K5, ang pure nga pinklawan, kay kontra kong pinklawan yun. Si Bam Aquino, si Risa Ontivero, si Francis Pangilinan, si Kiko Bla. Huwag ko na sila mabuto. Nick Subiri, naging buto ko na. Tito Soto, naging buto ko na. Si Sherwin Katsalyan, naging buto ko na. Mga kaka-K5. Ang mga pure galingan, mga kaka-K5, yung mga aras sa pink, kamunyang huwag ko ginbuto yung tatlo ni. Si Aquino, si Pangilinan, kag si Ontivero. Prangkang ang sugilanon. Huwag nagbuluto ni sila ni. Pero subong mga kaka-K5. Ining 13 nga ni subong nga ara, subong nagapulong ko. Tumalaga ni sila nga liwat. Ikis ni sakon tanan-tanan. Karon! Karon! Pero kung himuon nyo ang nagakaangay kag nagakadapat mga kaka-K5 nga pag-imbestigar, may kaangtanan, no? Sa flood control project. Pag once nga imbestigaran nyo, kag himuon yung matutuod nyo nga trabaho bilang mga senador nga hindi kamu bias, kag magwa ang kamatuoran kung sinong leader, mastermind sang sindikato, sang sindikato sa flood control project, tanan-tanan kamu, butuhon ko naman iwat. hindi, Blackie 500. Basta pagwaan nyo ang kamatuoran. Dapat hindi kamu bias. Dapat himuon nyo ang matutuod nga investigasyon. Ilabi na gid, patindugin nyo sang matutuod. Dapat magahulag sang matutuod ang Senate Blue Ribbon Committee nga amo ang mag-a-imbestigar sang flood control project. Pag once nga ibaliwala nyo ini, ilihis ninyo ang investigasyon, diretso kamoto kay Sara, pabayaan nyo ni ang bilyon-bilyon kag trilyon-trilyon nga ginkawat sa mga bilik sang ilik ng mga sindikato, ng mga congressmen, mga senador, mga sindikato ng mga taga DPWH, mga sindikato ng mga government officials, kag mga sindikato ng mga kontraktor. Pag hindi nyo gani ni, mahatag ang matutuod sa amon ng mga pumuluyo nga nagahulat sini mga kaki five, laban-laban ikis gikamutanan tanan. Pagpakwanyo, pahadagan kamuliwat na. Magluwas silang sinuning daw, hindi makapwede ka talaga na di tapos ng ilang mga term. Si Villanueva nito tapos ng term niya, si Gatsalian nito tapos na ni, si Escudero nito tapos ng term niya ni. Sino pa iba't ang ibanda? Si Mig Subiri. Ano, apat na sila mga Asiri, Soundiveros, pagali. Ano, amuni sila mga KK5, ang mga hindi na pwede magkapadalagan, di what? Sa pagka-senador. Pero magpadalagan, magpare-elect, pagkamo nga mga bilik sa ilik nyo, kag hindi nyo ni mahatag sa aton nga mga pumuluyo. Amuna siyang ginalaga sa aton nga mga pumuluyo. Amuni ginapangita sa aton nga mga pumuluyo. Mga KK5, kung sino ang leader-leader, kung sinong sindikato, kung sinong mastermind, sang trilyon pesos nga flood control project. Unahon nyo to diretso kamuto si kay Sara Duterte, i-impeach nyo si Sara Duterte, mga KK5, ng inyo nga ginareklamo to. Unexplained wealth man lang to. Kag wala labot sina ang hindi husto nga paggasto sang 125 million. Mga KK5 nga intelligence fund o kung ano ganito panawag o intelligence fund, hindi bla? Di! Saan ginhambal ang saan komisyon ng audit? Ang komisyon ng audit mismo amo naghambal? Nga sila yung napresentar man ang tanan-tanan? Why naman, hindi bla? Draka mo gatuon sa 125 milyones? Pabayaan nyo ang trilyon-trilyon? Bilyon-bilyon kag trilyon-trilyon nga flood control project ng mga yuda puga ka mga bilik sa ilik nyo. Kadto ka mo di sa ilo kay pang pitkon ko mga talinga nyo mga buisit ka mo. Nga ka K-5. Na! Historyante na keron din sa ato sini nga pagpangalagad mga K-5. Basta ang pusta anay ang mga kwan ko. Matubong ko to kay Tornedan Cartagena. Ang pusta ni Tornedan Cartagena, 10,000 ang iya, no? Isa ka gatos lang ang kontra. Ang pustaan ay kung mag-file, kung mapasakaan sang kaso si Chis Escudero kag si Joel Villanueva, mga KK5, kung mapustrob lang kaso lang ang duwabla, mabayad ko no si Tornedan Cartagena, 10,000. Ang kontra ay isa ka gatos lang. Grabe ba, 1,000%? Abri na 10,000% ba? Grabe nga, pustanay ba? Hindi magkatarungan kasi pustanay na, Torne. Hindi kita sinimagabaan. Torne? Kaya sigurado, gid mga KK5, ang kaso nga ipasaka kay Chis Escudero kag sa kay Joel Villanueva, sigurado, erase, erase, erase. Delete, delete, delete. Amo ginang matabo. Di hamak nga mas ginarespeto ko pa subong si Jinggoy Estrada kag si Bong Revilla. Dumalagan liwat bilang senador si Bong Revilla kag si inang Jinggoy Estrada kay 500. Mga panya pa ko turutudo sila kay nakita ko nga may mga prinsipyo nga mga tawo. Hindi madala sa pahog. Amo ni ginasiling naton nga basta gani mga KK5 may bulo binlod ka man, may bulo balana ka man, Black KK5 Andre. Hadlo ka ginman mong kamakon mo nga nasampulan si Jinggoy Estrada kay si Bong Revilla. Tiyo na ikaw may bulo binlod ka man pero sa kay Chis Escudero kasi kay Joel Villanueva nga may mga bulo binlod man may posibilidad. Mga KK5 may kangtanan sa flood control project. May mga bulo binlod man sila. Ti, kulbaan ka gilang eh. Kaya nga at hindi mo ma-explicar sa mga pumuluyo. Mahambal ang mga pumuluyo nga. Ginakasuhan ka. Ti, subong, Paano nyo na i-explicar sa mga pumuluyo? Abi, kung nangambal sa aton ng mga pumuluyo, ah, kawatan, gima kamugali nga duwa? Di ba, kay Pep Andre? Amo na subong kasunod sa pinsar sa mga pumuluyo? Nga si Senator Joel Villanueva, kag si Senator Chess Escudero, is also, mga ka-K5, ang nadalahig sa flood control project anomaly. Kay nahadlok sila nga kasuhan, rasyon, nga nagpati. Kadag-upod mga ka-K5 sa grupo sang Malacanang para nga i-atras ang kaso nila nga duwa, para nga hindi sila pagkasuhan nga duwa sa malipot nga sugilanon. Nakulbaan sila nga duwa kay matuod-tuod gid man nga nadalahig sila sa flood control project. O hindi ba? Okay, Pep Andre. Gila-gila sa ato sining mga tagpalamati. Amo pala ito headlines. Tama, isunod pa kita ng mga headlines. Headlines palang galito, no? Patagali ka talakay sa mga lagpo ng mga issues. Headlines pala ito. Headlines pala ito! Ito na po, gabilig sa ngilig. Hindi ka mo maghalalin kay headlines pala ito. Damo pa ko headlines sa mga balita, nasyonal kag balita, lokala. Ay, plastar ko sa inyo mga kakifab. Dali-gilig kifab. Hindi pang waswasan ko ng mga headlines ko. Ubuson ko para may pasundon sila, bla. May hulaton sila. Senator Alan Peter Cayetano, ginbato ng iya ko ng kalutusan. Kagagin, congratulate naman sila niya ang mga bagong mga ara sa mayoriya. Pero ang hambalya, simple lang kay Pep Andre. Sila niya kay Tracy na sila. Well, congratulations sa ila, tanan-tanan. Pero balaan man sa mga pumuluyo sa pangkabilugan sa Pilipinas, nga nagsailo ina sila, kag nagdamo sila, bangod sa mga pagpangipit, pagpamahog, kag pagpangkaso, kag pangpangharas. Amo nang ambal ni Senator Alan Peter Cayetano. Nabalaan man na sa mga pumuluyo nga nagsailo na sila, kag nagdamo sila, tungod sa mga pagpangipit, kag mga pagpanghaylo, kag pagpamahog. Ilabi na git, kag ang pagpangkaso. Amo nang ambal ni Senator Alan Peter Cayetano. Which is correct. Sila niya bisan hindi na ko sila niya SP o kon Senate President. Niya PS magkugyapon. Abi mo ko ng PS kay Pep Andre. Public servant. Instead nga SP, nang NPS na lang siya. Public servant magyapon. Iban pa naton nga mga issues, kag iban pa nga mga talakayo naton nga mga balita, mga kakay-fi. Baguio City Mayor Ben Magalong, idol ko ni kay Pep Andre. Mayor Ben Hamin Magalong. Magalong na kay Pep Andre, hindi Bagalong ha, Magalong. Sila ni Baguio City Mayor Ben Hamin Magalong, mga kakay-fi, sila niya 90% siya sang mga congressmen kawatan. React naman ni mga congressman, laban-laban mo. Birahon naman nila ni si Ben Magalong mo. Saan siguruhon mo? Mga congressman, ganaan din mga hipokrita ka, mga hipokrito. Ambalon mo sila mga kawatan, ni magalako mga buisit nila. Mga kakifal. Ay, plasta talaga karoon rin sa ato, sila nga pagpangalaga. Pagkatapos, may reaksyon pagin K5, Andre, si Ben Magalong. May reaksyon pagin na si Ben Magalong. Iplastar ko sa inyo karoon na kung anong iyang reaksyon. May kang tanan sa pagtipyok ni Joel Villanueva, mga ka-K5, sa majority. Plastar ko na sa inyo karoon rin sa ato, yung pagpangalagan. Samtang, katapusan na ito nga headline sa mga balita, nasyonal actress nga si Sharon, balutin mo ako. Kunita. Nagpamuwersa sang gindalahig si Senator Inang Kiko Pangilinan nga nakabaton malita. Sila ya sobra na kayo. Ya sobra na kayo. Napaka walang hiya kayo. Sila ni Sharon Kunita. Mga kakifay. Sadya daw. O nila na mati. Kamu kay sadya hon tani. Ato sila nga pagpangalagad. Mga headlines na to sa mga balita. Lokal karon sa ato nga pagpanumbalik. Ang mga balita. Ang inabatan ng builog na ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika DTX 500 na Superior Antioxidant. Kasang may TC mga kakifay. Dahil kalan nga vitamin C. Kinanglanon tani para sa sipon lanat ubot rang kaso para sa pagpasangkad sa immune system. Labi kang labaw sa tanan kontra mga ka-K5 sa diabetes, hypertension, kaiban pa nga mga balatian katulad sang cancer, kaiban pa nga mga komplikasyon. Inom kita Klinika DTX 500 kag may TC. kay puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agod nga pungga ng pagtubo sa mga bukol sa lawas naton nga nag-develop sa ulim, natuwag naton magka K5 nga inflammation bala nga nag-develop sa ulim into a cancer. Mataas kamasaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols nga rin sa DSE o kundi sugarcane extract sang DTX500 batok sa pag develop sang cancer mga ka K5. Mighty C naman isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agud nga patyon ang mga nagkalaguba ng mga cellula sa aton rawas through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin canceros. Kani ano pang hinahulat nyo? Hindi na pahulat tapa nga magtubo mga bukol sa lawas naton di na maigo kita sang inflammation mga kakefag ag sa mga komplikasyon proteksyonan naton ang aton kaugalingon klinika Detex Pabernic kag Mighty C ang adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Alas 8:17.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamaya nga akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
4: Kas pa dala. Tas may pabutangan mo lang. Kas pa.
3: Ang masking disease na.
4: Mga kuko nga. Doon hindi maayong.
3: Patuloy lang.
5: Nail fungi.
3: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga HIV, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Babakal sa mga butika.
4: Hamot ang bulak.
3: Yes.
4: Duksan, ha?
3: Bulaklak, ang bulaklak.
8: Sa buhay ay kailangan.
3: Bubuka ang bulaklak.
4: So sa ang bulaklak.
5: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No? Hindi rin makabulig ang D3 Bio nga may aras ang vitamin D3 nga nag-regulate sa immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
3: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
9: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsik lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas.
3: Mm.
4: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. luwas sa ginapataas ang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan painis ang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sa imo nga mga macrophages, neutrophils, kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw, kay iban pang mga wound debris.
8: Kag ang vitamin D3, Sir JP, ngayara sa D3 Bio, no, makabuligid sa pag-repair sa mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas, hilabi na sa mga damaged organs, no, kag mga pilas sa panit.
4: Kuno mi gidyang D3 Bio, no, pilas-pilas ka.
3: Di pagyapon mo ininom D3 Bio, perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
4: Bago nag discuss ko kuno nga ang babae flower, ang jardinero nagchat. Niya sa Wibis lako makatong ka pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
8: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
12: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan.
1: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
14: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio.
15: My family history ba na kamo usang diabetes?
16: Mag-TDX 500 ka!
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
16: Mag-TDX 500 ka na!
15: DTX 500!
16: Ang may powerful compound!
15: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
16: DTX 500!
15: Garantisado!
16: Epektibo!
15: Ara mismo!
16: DTX 500!
15: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
16: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
15: Masami nagapangihi!
16: Masami ginauhaw!
15: Kasi may diabetes ka na!
16: Mag-TDX 500 na!
15: Ang DTX 500!
16: Ang may powerful compact.
15: Nga nagapanubos
16: ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Garantisado.
15: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kaya mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatya. Regular regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
15: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika. I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapaskod kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
15: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
20: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Miski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
15: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
21: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
15: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow!
15: K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
0: Kabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalaga. Doras aton karon nakalabor kita sa 28 minutos na kaligad sa alas 8. Robert kita magplastar sa iba naton sini nga mga dalagko nga mga issues dali gid lang sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati ha. Shout out kay Anay sa aton nga mga grupo da sa Iloilo Executive Basketball Club. Ah, gapasimuno si Chairman ang aton nga commissioner nga si Aboy Estinor. Po checkay pare Cap Bong Villaflor. Ah, si Mark Pulgan, si Pons Parinyo, ah, si Kuya Art, si Doc Franco, ah, kaga si sino pang Iban, ah, damo-damon sila, mga gapamati, ah, basig ang monitor man si Pariti, di hakuma, bla, ah, pagbalik mo di pare, ikaw gin mabantay sa ako na. Ato sini nga pagpanglagan mga kaifan dali gid lang kay mayara karon nga isa ka flash report ato sini patrol may drug by bus operation naman no
15: K5 News FM flash report.
0: Drug by bus operation ginahiwa sa subong nga mati niyon. Live report nagiya sa patrol with ka K5 Kim Kaluyo. K5 Kim sa flash report, go ahead.
23: Bagong graduate gid lamang K5 John no, sa senior high school na aresto sa drug by bus operation sa Iloilo City Police Station 5 bukod nila sa ning station drug enforcement team ang grapangunahan no ni Police Captain Jobert Amado sa rin base diri sa iya isa no kalalaki K5 John nga 19 years old ang balpagan niya diri no nga plano ya pang mag-eskwela bla vocational. Garanti kay amon no kapalaran niya dakpan sa subong sa drug by bus operation nakuhaan de siya no sa at ara
24: balik kay na kita sa aton nga kwarta nga gamiton aron ang i-present ko lang sa ang serial number sa matuod nga ang kwarta nga gin briefing kay na amon gin gamit sa subong
23: ara okay ma'am ya K5 John na bati ano tinagmatch ka K5 John yung subscribe money.
0: Wai kamo kanda wai kamo da live nga video.
23: May live K5 John. Aragin pa.
0: Ko bi pakita sa ako.
23: Ano na dira kay K5 Andre ah.
0: Sige sige proceed okay. Mm-hmm.
23: Ari ka K5 John try na ton kuha ano. Bali ang area Santo Domingo Mandurriao gini no. Santo ano nga zona?
0: Santo Domingo. Daway man Santo Domingo Mandurriao do sa Arribalo.
23: Santo Domingo Mandurriao gid man eh.
0: Arribalo.
23: Ambal ya dire ka K5 John Santo Domingo kuno niya.
0: Pero Mandurriao?
23: Santo Domingo, Mandurriao na ganun. Oh, Santo Domingo, kaki five John. Barangay Onyate.
0: Ah, Maria Ihunes.
23: Onyate,
0: dari
23: ko na yung barangay. Dosip yun na siya ang Santo Domingo.
0: Ti daw.
23: Sa subdivision, nagariha ang
0: Santo Domingo, subdivision. Barangay Barangay Oñate de Leon gali.
23: Yeah, alaman ko ganyan ba. Tibot ko are balo lang na Santo Domingo mo,
0: ang barangay. Eh, correct eh ang Bandurya wa na di Santo Domingo ah. Barangay Barangay Oñate de Leon.
23: De Leon sa Santo Domingo Village.
0: Santo Domingo Village.
23: Yes. Okay, ari kaki 5 John ni Astaton kon makahatag diri sang tawag na sa payag si mo balik kay na no pag abot naton diri tina baklan siya sang isa ka sa shay sang suspected shabu kag sang pagrikisa no sang operatiba sang SDET sang ICPS 5 actually ang ining subject wala siya sang panapton sa ibabaw bali naka pedal short lang siya bala no kag dito tina nakuha sa iya diri nga bulsa ang tatlo ka sa shay sang additional sa iya nga posesyon no nga suspected shabu kag say dira may isa likod ya kina mayara sang ining coin purse no nga pero sang pagbukas wala naman no sang additional nga mga confiscations unod ya nga mga ITs mga other pa nga mga importante bala no nga mga dokumento aro gid gani ngalan mo sir ah oh may istorya ka kay K5 John oo pero tawag na no ano mambal mo diri kinadakpan ka sa bay basta ka engage ka balik ya ka rin man
2: mo una wala na tan wala what choice yung pilit
23: sino nagpilit sa imo
2: si Ogem no di Oakland lang.
23: O bali ano na siya ha? Kilala hay magka personal.
2: Hindi.
23: Bali dugay ka na ni.
2: Subong nang gid.
23: Subong. Ano imo ya karana?
2: No muna man tan.
23: Pero anong kondisyon niya si mo? Pila hatag ya bisi mo kusento mo?
2: Wala nagangaan ni lang ko.
23: Bali pila ang hatag.
2: Depende man.
23: Oh, like for example, kung mo nabi ma-dispose mo ni pila ning hatag ya si mo.
2: Wala depende gid man. So,
23: pero sa kung na pila kagid.
2: Amo pa lang ni wala pa, amo lang gid niyo.
23: Pero ito ka gamit ka.
2: Wala, aga-uga, kisa-kisa lang doon pa sa may sabay. Dugay naman mga isa na mga semana, gore.
23: Ah, dugay naman mga isa lang ka semana. Pero tawag na, no? Ano ka nakadugay nga nagagamit ng illegal tag?
2: Bago mo, mahawai pa mga isa tuig.
23: So, ano na, ito, chan?
2: Hupod, jamigo lang.
23: Hupod, batata, or kaedad mo man sila?
2: Ah?
23: Kaedad mo sila?
2: Yung mga kaedad mo.
23: Balik ba na yung mga classmates mo na? So, na.
2: Hindi. Mara, ano ko lang, mga barkada ko lang.
23: Pero ikaw, yati ang dirikanan mo, dari man
2: niya. Oo, wara, ang sinabala yung.
23: Pero aware sa labing, yati.
2: O, ginano ko man gani nga, hindi nila mabala, kaya hindi ko man gusto mo, kaya ang bako gani, sa ko galingan ko, mula niyang ipasugtan ko ngang yun, ni o game to kay bumpilit yun ko ti muna eh pero kung plano ko yun sa kugling kung maubos hindi na kung maglatlat yun wala ko yun tinsyon magmunigit yun tan eh single dad yung nadaan apat katuig
0: katapusan na gali tani ni last na tani ni nga biyahe
23: mga nga partner dugay na kamuya bulagay
2: dugay na may pa na isa tuig bata ko
23: dali sa imo yung
2: gilgilin hindi sa gusto sa kong kung so gusto sa kong na siyempre palanggap na dan bata
23: oh pari dito sa iya sa kong
2: ara di ari di sa kong
23: ari di
2: rin kaya siya ya nagupon tapos may goya
23: oo pero tawag nga upod ka mo sa girekanan mo sa isa kabalay
2: pero
23: wala ganang dapi na natisaran nga di ito may gagasuyok ka gagamit kaya ligan nga droga
2: wala ay na ano man
23: diyan ka mo gagamit no hindi man diri hindi man sa diri kabarangay
2: hindi man
23: Protea mo na yung hinulsol ka man. Hindi mo lang may plano. Ano tani plano mo? Bagong graduate ko naman sa
2: isko. Hindi, ulat lang ko. Slot ka tis daw. Mas pila ko tani.
23: K5 John. Na bati ano, ti aminado man siya nga. Ginhangyo siya or gininyo siya.
0: Sino ito nag... Sino ito nagapilit siya ito? Sino ganito?
23: Sino ganito nagapilit? Si Ogem?
2: Oo,
23: Mga pila edad niya na?
2: Wala ko ka noon.
23: Babanta mo na, abe.
0: Tagadiin na siya, oh.
23: Nagadari man siya?
2: Nduway ko kabalo.
0: Paano ka mo nagkilalahay ni Ogin? Ni Oging?
23: K-5 John.
0: O, pamagkuta kung paano sila nagkilalahay ni Oging? Paano?
23: Paano ka mo nagkilalahay ni Ogim?
2: Sa lak, sa puntak, mandang nga telepor daw nga
0: gagamit man?
23: Tasa ka gidak pa naman.
2: Ara
23: man. Oh, ado mga grupo-grupo ka K5 John ah.
0: Aba kuan gali
23: so, nang. Mga kumbaga do mga friends of friends sa sila sa,
0: ang panawag sina network.
23: Amo kala K5 John ti saya.
0: Ang network nila na.
23: Amo siya nga ti subong gin liho. Gin pahog ka gidak. Ako for example wala.
0: Bali.
23: Bali ka pangyadi ka lang.
0: Bali amo tani ni. Ang iya tani si ni nga ginluhog siya nga kwaon kay may mabakal tapos siya madulong tapos ang iya partida gamiton niya man hindi siya magkuha kwarta kundi gamiton niya man.
23: Pero imo na kung for example ma-dispose mo ni ano kwarta hatag si mo or item.
0: Item?
2: Kwarta man ni ginano si ay mo man na kun para man na isang ano man no ano
23: ang kwarta ka kay 5 John
0: kwarta. Pero gagamit.
23: Okay, may bata siya, may mo single dad siya, tiga pang yadi to kumpara.
0: Pero gagamit man siya eh, no? Kwarta
23: ta. Tama gani no ang last yang gagamit. Tama ya medyo madugay-dugay naman, pero sang nagbigay si mana, last siya ko do gagamit.
0: Lawig na mag-isa ka si mana, lawig na.
23: Ate para sa ila,
0: dugay-dugay na niya. Dugay na yang dugay-dugay na niya katama yang isa ka si mana nga way kagamit ya. te, ano ang bata, yate sino mabantay na sa bata? E karon kay way nang iloya sina nagupod magalito sa nubyo yaya?
23: Gini kanan ni gini kanan niya kay Pablo na asa karon ang ayo.
0: Ila sila ka kuan na pila sila ka magulutod?
23: Alaga pila ka istorya pa siya sa operatiba ka kay 5 John.
0: Okay, sige. So ang nakuha pangkabilugan mga apat ka sachet, isa ka
23: including na ang bypass item.
0: Isa ka bypass item kag tatlo pagit ka mga sachet ang nakuha.
23: Lagko gali ni sa posesyon niya dira sa bulsa ya kay 5 John.
0: Lagko gali nga kuno nga sachet hindi lang basta-basta nga kunano nga sachet ni gramo-gramo gali no.
23: Sabi nga ano mo may ara nga although nga kato pa square siya nga sachet pero kita mo nang manipis no or giragmay
0: nga
23: mga suspected siya bo pero ariya no intact siya bala kung pagka kay 5 John. Ano siya ano ga pa laba.
0: Pero puno-puno, unod dya? Puno-puno, unod dya?
23: Yes.
0: Pilagro ka gramong, unod dya sinasang isa ka plastic na, oh?
23: Namugid ka kay 5 John. Pero usually, ang amo na nga isa ka sachet na kailan nabaligya ako, no? Ang ara?
2: Hindi na, kung tuluan, lang ko sa...
23: Pero pila ko noon na tanitanan na, bay, kung ma-dispose mo?
2: Mga 12, kayo malang guro to.
23: 12 na ang tatlo. On call waiter. On call waiter ah.
0: Si Bungot.
23: Si Bungot ti.
0: Ang iya tong connection sa network niya si Ugim.
23: Si Ugim ah. Ang tagagi man kuno dakpan sa bypass operation kagang palagian niya man para makakilala si Ugim ang mga kagi naman nagkaladakpan before sa bypass nga ti grupo Bolo Barkada kay Pepsona.
0: Mayo ah. Okay ah.
23: kanta.
0: Hi. Si Kwan, si Joy, nakaupod, why?
23: Lain niya intern, si Hali. Hali Lu.
0: Hindi, Hale gali, Hali gali na.
23: Hali na siya, Hali Lu.
0: Hali, oo. Ti...
23: Pilido, yaya, hindi man gali.
0: Kabalo magkanta si Hali Lu, ya? Kabalo siya magkanta, hindi?
23: Karon lang. Presyo, sino? Subong kang bilhin sa bata mo? Ako ba rin pila ka mo kung mag-utod?
0: Yukto ng sandaling halos
23: kantahan ka ko nun yung kakipag doon kung gayon ulit. Solo ka ah.

0: Te, may paghinulsol, may paghinulsol. Okay, Five Kim.
1: Grabe ko na paghinulsol.
0: Te, very okay, good, no?
1: Kanod na luoy man siya sa batay.
0: Pag once siya magkagwa na gani, hindi na magbalik-balik, kaya hindi magliwat-liwat, ha?
1: Una mo para niya nadakpan ka. Unaya pa lang manadakpan ka kay Five Kim, usually makapli bargaining.
0: Pa gani, pa oh. Bungot! Kon magapamati kada bungot pag wan siya makagwa kana gani indi na magliwat-liwat ha bisan ano pa nga pilit si imo ha oh indi na magliwat ha pagako mo na promisa ka na indi na magliwat pag makagwa ha okay sige sige oh ari may promisa sa i-record ta gining promisa niya si bungot ni oh okay, Five Kim.
1: Huwag yun, dati aminado siya. Amariano, wala man tala sa plano, pero napilitan sa subong.
0: Amo na gani, nga siling ko hindi kin magpapilit, basta gani illegal, hindi magpapilit. O, oh, ngita na sang mga kwan, ngita na sang legal, hindi kayo mga illegal, yung mong inyo nga.
1: Among giti, kaluluoy man bata, ya, kaki yes. Pa John. Kati, okay. Ya, bagong graduate pa sa high school, may, kumbaga, may puturo pa, ah.
0: O, ah. Eskwila, pa ni Tanis Tisdan eh. Tingnan ni Tanis ko, nakagraduar sa bisan mga automotive.
1: Mga 2 years na, oh.
0: Ano naman, mga ano automotive.
1: Ano tanikawin mo sa Tesda? Oh. Automotive, di man,
0: oh. Wilder?
2: Kami, gumas na type.
1: HM.
0: Na, oh, nami man na.
1: HM, hospitality management.
0: Na, mayo man na, oh. Hindi gani, mga, kung ano bla, mga inang technician bla sa mga cellphone, pwede man na.
1: Welder, pwede man.
0: Welder, oh, hindi bla.
1: O, nako na sweldo sa abroad mo.
0: Oo, ah, oo. Hindi, may liwatan na ako galingon mo. Base, may chance nga makagwa ka, nga makapli bargaining ka pa, no? Ka makagwa ka, pag wala siya makagwa ka na, hindi ka na magpapilit-pilit. Pag bisa nung kapilit si imo, hindi gid pag magpapilit kay waay ka gid siyang puturo ng katuan gid. Pero ba laban, prisuhan ka lang permiti. Kung to, kung sa ulihi, ngara ka na sa prisuhan, da manad ka na, di mabalik-balik kay imo sa prisuhan to. Anong puturo mo? Anong puturo sa kabataan mo? Ilabi na siyang bata mo? Hindi ba?
1: Amo gid, no? Ti... bata pa naman siya alam haron pa ang edad niya may chance ha, pa man niya magbago ah kung gusto hon ka kay Five John.
0: Sige sige.
1: Tama na no nagapadayon man niya ang kampanya sa batok illegal nga droga sa kapulisan naton diri no sa siyudad sang Iloilo sa pagpanguna ni Police Colonel Wilbert Parilla kag sa Police Regional Office 6 sa pagpanguna man no sa ila diri nga Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo kag K5 John. Opo diri sa patrol si kag K5 Makoy SPA Umalay sa aton siring K5 intern gikan sa West Visayas State University. Haliluma kahilo ako naman si kag K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
3: K5 News FM Flash Report. K5 News FM Kampyon Report. K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
0: Nabatihan mga ka K5 ang report kag informasyon na flash report na nagikasato sini nga mga patrol reporters ay kang tanan sa sining drug buyback operation ng mga ginhiwa subong ilaman nga gabi dira sa may area sang Domingo Village, Santo Domingo Village, barangay Unyate de Leon sa distrito sang Mandurriao mga ka K5 naka-recover sang apatanan ka mga suspected sachet sang suspected shabu. Pero lagko ni nga mga suspected mga kakipipe sang shabu. Laban-laban ni pila naman ang kalibo ang bili sini mga kakipipe. Amo na nga gakadalahig kagakadalas-das lang kay ginahambadan ng ikamong hindi ka mong papilit. Para nga mapilitan sila kun para nga hindi ka madakpan kag hindi ka mapilitan nga magbaligya. Hindi ka magpapilit para nga mapilitan ini ang mga drug pusher nga sila mismo among madulong. Kaya kung sila mismo ang magdulong, kung sila mismo ang magbaligya, buti, kung di sila ang madakpan, hindi ka ikaw, ikaw yung ginahimo, nga runner lang, hindi ba? Yan, oh, amun na siya ang punto da, mga kakifive. Sa ato sining mga tagpalamate, balikay kita dugay-dugay sa iban pang mga balita kaga information. Nagi ka na sa iban ato sining mga kakifive reporters sa iban pagid ng mga masitusyonu report. Pagkaroon si Halilo, oh, Halilo, basta si Halilo, mga kakifive ba? Mga standby kamo kay kuana karon. May situation report pa siya kag mga report pa siya nato sini nga mga KK5 reporters. Ang mga balita inyo ba tanang buylog na ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang D3 Bio mga KK5 isa ka food supplement kag ginhimo o kon super food supplement nga ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties. Sila binigid kontra sa mga virus, pareho sang dengue kag iban pa nga mga virus ka mga bakterya. Ang medium chain na triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio naimo na mga KK5 sang ato sini nga lawas into monoglycerides kay isa na diri ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio nga consider naton nga isa sa pinakaepektibo mga KK5 kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami man sang D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Sa ina siya mga KK5 ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue kana. Wala labot sina ginapanami man sang D3 Bio ang absorption sang pag-usar sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig agud nga maikaw ang lawas nato sa bleeding kon impektar kana sang dengue. Ganano pag ginahulat ninyo sa aton nga mga tagpalamati aton mga kauturan da. Para nga malayo kita sa mga baratian, mga viral and bacterial infection, sipon, hilanat, ubo, trangkaso. Ang nagabalik-balik nga ubo, blani, TB, kaiban pa nga mga baratian, baratian sa baga, no? mga inang respiratory system disease. Naton mga KK5, inom kita sa Klinika D3 Bio, the super food supplement para layo kita sa mga baratian. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Aton nga oras, las 8:49.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
5: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
4: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Talagan para sa mga pululikan. Talagan para sa mga pululikan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabila sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Talagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Talagan, talagan, para sa mga pululikan.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold Capsule ang kapsula ng gitugut ubra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule mas pinasaka ang level ng lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sa dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sa I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops at ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria.

0: Scout Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow! My puso!
5: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: K5 Nightwatch, June Alujado Capulo. K5 Nightwatch.
8: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga. Doras naton karon nakalabor kita sa in punto las 9 na. 30 minutos na bilin naton nga mga tinanga mga kuano. May oraso. Mga ka-K5, gamay nagtama para lang sa nabilin, no? Check na naton ang mga balita kaga information si Tushin Ranay. Ano ka, buulan, subong? Ati mo nang nami nga si Tushin Report. Tingnan naton, abi si Hali. Ano ang plastada, no? Pero may just in report anay si K5 Kim Kaluyo. Ini may kang tanan sa sining report nga daw may natabo mga K5 nga food poisoning sa area sang Banwa sang Dingli mga K5. Pero check na to ni karon dugay ang just in report nagika sa ato sining patrol with K5 Kim Kaluyo. Angot sining report sang may mga pamangkot pila kabilog na biktima, no, sa food poisoning. Damo, isa, dua, tatlo, o ano ni sila, mga estudyante ni, o kung mga membro sang military. Kaya ang report kay informasyon na dito ni sa kampo sang military. Dira sa may Banwa sang Dingli, mga ka-K5. Pagani, standby ka mo ha, kay dugay-dugay, i-check na to, no, hulato na to nga makahatag sang information kag makasulod ang makakommunicate na kita direkta sa ato sining reporters. Ilabi ni sa ato sining patrol, mga ka-K5 with K5 Kim Kaluyo. Sa aton nga mga kauturang, lapit na lang gido, lapit na gid lang, no? Pizza ano na taga ni Subong, 17. John 17 kita Subong 2026. Gamay na lang nga mga inadlaw mga isa lang kasimana kagtunga o mga duwa-duwa lang kasimana ang nabilin. Mga K5 malabot kita sa bulan sa July. Te ginaagda ang tanan-tanan mga running enthusiast la naton. No, nga magpasakop sa K5 News FM Iloilo 5th year anniversary fun run dalagan para sa mga buligan.

0: Ini mga ka-K5 ang paghihwaton sa July 5, 2026, Domingo na siyang adlaw. Ang July 5 mga ka-K5. Gani magparehistro na kamo. Kay paghihwaton ini sa July 5 sa may kuano sa may Sunset Boulevard. Copy di kamo kaparehistro, may mga ara nga tatlo taran ka mga kategorya mga ka-K5 no. Ang 10 kilometers ang registration niya mga ka-K5 is 999. Ang 5 kilometers is 699. Kag ang 3 kilometers is 499. So pwede ka muda makapili kung sa diin ka mga kategori. May duha ka mga pamaagi nga pwede ka mong makaparistro. Kadto ka mo personal diri sa K5 News FM Iloilo Station. Kari sa may 4th floor sa Swan Rose Building, Commission Civil Street Haro. Hindi gani, kadto ka mo sa online registration naton, check lang ninyo ang Facebook page sa K5 News FM Iloilo. Daan nyo mga barkada nyo, mga kaopisina nyo, kapamilya nyo, kahagugma nyo, kagatanan-tanan inyo nga mga kakilala. Kag magtambong sa fun run for a cause sa K5 News FM Iloilo. Gahulat ang mga pila ka mga papremyo nga mga sorpresa para sa inyo tanan-tanan mga ka-K5. Are check na naton mga ka-K5 ang situational report aran siya. Si ka-K5 Hale Makahilo. May nagkalahilo to sa may kwanto sa may yung balita may mga nagkalahilo kuno to sa kwano food poisoning mo hindi blahilo na. Sa may dingle. Kwanta na karoon ng report kay K5 Kema, pero ang subong balita yan, ang reporter ta amo si intern sang WVSU COC, Western Visayas or West Visayas State University, College of Communication. Intern naton si ka-K5 Hale Makahalilo, Makahilo. Check naton ng situational report.
1: K5 News FM, Kampyon Report.
0: K5 Hale, mayong gabi.
2: Maayong gabi sa K5 June. Ari kita subong sa Mandurriao. Sa subong aton nga panahon, mabasagan din naton ang mabaskog nga pag-ulan nga may dala nga pilat sa dagu.
0: Uy!
2: Ano, sir?
0: Oh, halong kagida kay basi kung kwa na, makahalalit nga na ng kilat ka mga dagoob na. K5 Hale mo?
2: Oo, kaupit sa K5 June. Kinanglan din natin magalong kapinpanga ang hangin sa buong daw gaburo baskog man. Kag amo na mabaskog itang buhos ang ulan.
0: Kag hindi kagid magkwan, hindi kagid magsulay sa ulan ha, magpabasa-basa. Daga ba si kunhila natin ka?
2: Yes, ka K5 June, dapat magahalong git kita kay malawig pa ang aton nga internship.
0: Oh, gani man. Di kabalo ka magkanta?
2: May siguro ka K5 June
0: ah. Ba, ari, dumabato siya. Oh, baby. Anong kwan? Abi pa pabati abi ko sang imo manami nga tingog, imo mabugnaw nga tingog abi. Oh, K5 Hale.
2: Wow. Anong gusto mo ka K5 June? Ang pang heartbroken?
0: Mga kwan, mga love songs, mga in love, mga amo na bala, kung mga heartbroken na doon.
2: In love.
0: Oo, in love nga mga love songs bala nga mga na-in love ka. Kaya hindi ko gusto sang heartbroken, kaya karoon mahibi naman si K5 Kisha na di karoon. Pusong bato na sa gadaan, subong.
2: sige. Ma-in love kita, subong.
0: Ano, sige. O, sige, bebe. Mga love songs, sabi, bebe, mamati kita. Ready, go.
2: Paladay basang basa ay gagita ba'y dumang-dama sa kinang buong-buoan. Yan lang.
0: Grabe ba? Puro ka mo sila na, puro ka mo subong mga maayo galing magkalanta, no? May mga abilidad galing aton ng mga intern subong. May chansa ni nga mga disjockey sa pilakadlaw kay... may mga time kasi nga sila na lang makanta. may mga potensyal kamo gali subong sa kwan sa inang bagong kampyon.
2: Wow, daw na flatter man ka kikipan, no?
0: Pwede ka mo maka-intra sa kuan sa bagong kampyon.
2: Wow, yes ka bay pa.
0: Puro mga maayo gini. May mga abilidad.
3: Oh?
0: Bisan hindi na mag-report ni pagkantahon mo lang ni mamati gini mo. Okay ah. Te, sige te, ano, damol ulan subong, damol.
2: Yes ka K5 June, sa subong madamol gid ang ulan. Sa nagakilat di Japon sa nagadaguog no.
0: Te,
2: pero sa oh. Ato naman nga dala nun, sa gina, sa among nga naagyan sa General Luna Street. Bisan madamo ang salakyan, doon maturutaw hay Japon ang dala nun, kag wala man yung heavy nga trafiko. Unlike sa among ginaagyan sa Kalumpang, sa Barangay San Juan, pakadto sa Kalumpang, no, nga medyo bumper to bumper gitang ato yung sitwasyon sa mga heavy gitang traffic. Kay kapin pa nga ang mga salakyan bala nag-double parking at makikita ang dalan. So,
0: nga salawayo na da yung mga tao da sa sinang dalan, kagamay na isang dalan, da ginaparkingan pa. Sagi ka bakal ka salakyan, hindi makakabakal ka mga burutangan ka mga parkingan nila. Nga salawayo. Oh, K5 Hale.
2: Yes, kakifar June.
0: Okay.
2: Amo sinisubong ang aton nga update sa aton nga panahon at sa aton nga dala nun. Ini si kakifar June Adventure. Haliluma kahilo, gikan sa West Visayas State University para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Kampiyon Report.
0: Iya no kay ga rhyme iyang alan K5 Andre no ang inyo alagad sa kahanginan ka K5 halilo makahilo. Oh nami no sa kwan ga rhyme sa kon jun aluhado kapulot daw hindi mayo masyado ga rhyme kaya ga rhyme gidya halilo makahilo. Oh te nami ang balita mo to K5 game nga may nakalahilo to ano to man. Dala mo lang na si Halilo, makahilo. Pagkatapos mo, may nagkalahililo na itong mga nagkalabiktima ito sa may dingli ito. No? Mga kaki-five, no? So, check na ito. Nagkaroon na dugay na ito sininga patrola. Naikang tanan sa sininga balita, mga kaki-five. Ang dugay-dugay, check na ito na mga pila na ka mga detalye sa mga balita. Nagika naman sa patrol. Kung kita kay kaki-five, Kim Kaluyo, mga kaki-five. Shout out tanay, why pa K5 Kemi plus tanay manay ha. Shout out tanay sa aton nga mga followers kay Arman Bakugo ay may gabi K5 Madam Langga Kim. Siling ni Arman Bakugo ay si Bengs PSG shout out man Parkon si Kada Eduardo Jr. Din matabo nga hindi sila magbayas man. Kitaon gi katama sa sanag pa sa microscope. Amo gani, da hindi masaligan, no? Hindi sila magbayas, no? Malaban mabayas, kimantood. Kaya, so, Hontado Abdon, Idol John, good evening, blessed Wednesday, K5 News FM. Kay Alpha, good evening man, shout out. Kay Banks PSG niya, kabay pa, magising siya sa John, sa kanta mo, hindi doon magdruga, kabay pa. Kay Nini Sian Precia, shout out man. Mayang gabi, kay Amlap, Tibs Amlap. sino niyang ginabira. Sa kay Richie Mago, shout out man. Kay Lori Abadonio de la Cruz. Mayang gabi, Cheryl Lapating Branya. Wala gidya adlaw nga, wala drug by bus operation. Balaan mo na gid nga. Ang kampanya sa ngunan ni President Duterte, dumduman nyo. Pre, kwan blan ni Tatay Digong. Kung nga nga nagdaog siya. Paglagan ni Tatay Digong mga kaki-five. No? Sang wala pa siya maglagan, do alos why sang tao nga gusto nga magbuto siya during the time pag kuan niya pag deklara niya maglagan, say hindi bala. Ano ang rason nga nagdaog sa Tatay Digong kay 7% lang sa survey sang paglagan niya? Mga kaki-five, dumaog sa Tatay Digong bangod sang iya sini nga inang kuan sang iya nga campaign kuan slogan nga ang iya nga kampanya duha lang ka klase duha lang ang iya gin tinaga ka tinaga sini nga kontra droga kag kontra korupsyon. Ha? Ini Black 500. Ambulan nang ginasinggit permin Tatay Digong kada magpangampanya sa mga pumuluyo sini nga ako kontra ko ang droga kontra ko ang korupsyon. Siling Tatay Digong subong mga ka-K5 sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, ginbalik yaya ang druga kag ang korupsyon. Kinuntra ni Tatay Digong, kontra ni Tatay Digong ang druga kag korupsyon. Sa chimpoya ni Bongbong, ni Bangag, yuda puga. Kontraya ya, ang kontraya mga ka-K5 nga korupsyon kag druga, binalik ya mga ka-K5 sa administrasyon ni Bongbong. Binalik ya ang druga kag ang korupsyon. Amo na ka Bangag sang aton nga pagdumalahan subong sang panggobyerno ta. Nanamitan ka mo sina? Ang namitan guro mga Bangag eh. Di Blackie 500. Ari na si KK5 Bakim Kaluyo sa dugang na mga detalye sa mga balita na tipon sa patrol. Kung kita kay KK5 Bakim Kaluyo. K5 Kim sa Kampyon nga report. Standby.
1: K5 News FM. Kampyon. Kampyon report.
0: K5 Kim. Okay, daligid lang. Na kuan na dula. Ara na. Okay, proceed. Yes, proceed K5 Kim.
2: Maulani gabi.
0: Ba maulan no. Gabi nga pulo pangilat no.
2: Si ano to? Wala ko bango gani basta magkilat ka kay John kag mag daguog. Tang una nagaparago gid ta mo.
0: Hindi ka mag kakulba kay amo na sang patimaan sang pagula sang pagulan.
2: Gabi. Tang una dito to sa amo nga lugar may napatay tungod sila.
0: Ti amo galina. Sa bagay, no? Kung muna ganun yung siling balang, kung chimpo muna, kay bisan nga panago, kagigapasilong ka kundi nga lugar, kung gusto, kagdi mo sang ginuoy ang abawion, mangita na siya pang-asang paagi kung paano ikabawion, di ba?
2: Amo, get 55 doon. Pero kung for example, ganun kung ikaw, kita na nung kakain patasan, o kung kaysa, ano ganun, sa itan-ital, sang imo kaboy, kung kaysa nakasurvive ko mo.
0: Ang kalabanan subo ang mga kalain batasan amo pa na subo ang nagadugay.
2: So dapat gani laimon ta batasan ka.
0: Ang mga mayo batasan niya mo ang ginauna sang Ginoo kay sila niya daw kwani palangit ni dayon. Yung mga laway batasan ng mga kwani mga dungol ng mga tunto niyo. Sila pang daw ga kaulihi pa kay nga ginapantos pa sila sang Ginoo antes kwaon. Kinatagan sila chance nga maghinulsol bla. Okay, 5 Kim.
2: Amo ginan to repent. Pero amo na kasi 5 yun, update na nato sa drug bagas operation. Ang naging kasa, talaga naman nga gabi, mga around alas 8. Si, based sa information, si ang nagabugat no, sa around 4 grams o kung 4 ka gramo ang na-recover no, ng mga suspected shabu kag may sa drug price or market value nga around 27,200 pesos kasi 5 Kipa Joy, my info from Police Captain Jubert Amado, the officer in charge sa Iloilo City Police Station 5 na tiyanin no, sa may area sa probinsya sa Iloilo ang ginakuhaan no, sa supply abis ng ilegal na droga. Kakipa Joy, kaya doon kambaga binabag sa kansa kagduga retailer. Kakipa Joy, amo na yung monitoring no, sa aton sa mga kapulisan sa ining subject na si Bungot, no, which is 19 years old, dira ano, sa ilaman mismo barangay, nga nadakpan sa barangay Uñate de Leon. Sa tugang naton rin, no, nga balita, kay na, no, mga around alas 12 ng hapon, pinanakpan no, sa drug by bus operation sa ITPO, o kung Iloilo Police Provincial Office, sa dalam niya sa Provincial Drug Enforcement Unit na ginapangunahan ni Police Major Dadje de Lima, ang empleyado sa Iloilo Provincial Capitol, no, driver sa truck dira sa may Capitol kag ti nadugay-dugay naman nga nagapanerbisyo no, mga around 15 years na. Abis diri sa monitoring sa otoridad naton, ma kumbaga pareos ang dalan ta subong madurudan log kasi pa John kay kapilanan na siya din attempt na adakpo no or i-operate sa considering nagkalain-lain yung mga units. Pero subong din lamang kasi pag doon nagkagat ko na tigayon no nga ma-arrest o ang subject no which is regular employee sa Iloilo Provincial Government. Kung madumduman din yung subject, amo si Elias Manny, 51 anyos, kag tumandok ni Diyak ang residente sa barangay Don Pilotero East, Haniway, Iloilo. Nakuha sa iya ang around 19 ka mga sachet niya, mga binugkos kasi sa John
3: isang suspected shabu nga ti nagabalor, no, nagabugat, or by the way, nagabugat niya siya ng isa ka kilo or 1 kilo and 14 grams. Pipagun. Wow. Kag may market value nga 7,786,000 pesos.
0: Ba, grabe ba? Dako-dako, gali, no? Sobra gali siya ka kilo ning nakuha sa iyan niya sa may di nga lugar ni Haniway.
3: Ang area kung sa diin na kandak no, ng operasyon, dira sa may barangay Kamambugan sa Barbara, pero ang ining subject, taga Don Tilo, pero is Haniway.
0: Ah, okay. Sa may Santa Barbara, gali.
3: Iya, kaki-five, John.
0: Grabe, ba dako-dako ang damo-damo sa pinangdala? Hindi naman halin ni man. Huwag ganyan untat ang illegal nga droga ni tapos pero ti pagka damo-damo blaw anong kakatabo si ni man bu chiningon kay five ba Kim pero ti ka damo-damo adik hato niya sa ilo
3: di ang baga ni nila usually hindi man niya magdamo ang supply kung gamay ang gagamit
0: amo gani
3: o para sa negosyo lang ah.
0: Oh, gani, bo chilingon, pero tingin ka naman damo, addict niya gano'y sa aton sa Iloilo eh, sa probinsya, sa syudad eh. Ama, ako mga supply na kinilo-kilo, no? Ano mo na pagsuyop, man? Sus Maria Ihunis, tigra po ng Santisima. Oh? Maka-congressman, blako, kay mahimo ko sa laying ang kutob sa mga subject na magkaladakpan. Pag ang nadakop sa iya, ang nadakop siya ay paubo siya, lamon, tanan-tanan, bla, pati plastic. Para makaladudla ni mga buisit nila ni mamban sila nga hindi na ako magbaligya kaya kung mabaligya ni base madakpan sa akon ni ubos kini sa akon palamon makaradudo ginhawa ya blaw okay five game
3: amo gid ka kay five John no? Pero may information pa gid nga sorry no ginagamit ya ang tawag na no ang truck kumbaga hindi naman ay hoya na service vehicle man kumbaga kita doon magulo-ulay kon no sa iya sila mga drug transaction. Di, kumbaga, ganog na katunto na gagamit ka na sa ilegal na droga, gabulubaligya ka na, gamitin mo kaya ang service vehicle sa ginaubrahan mo, which is gobyerno, pakita doon.
0: Katunto, gino. Ano ni Sao? Ano ginadrive niya nga sa Lakyanaw? Yes, ang ano nga gobyerno?
3: Truck sang ang ano na siya, empleyado sa Iloilo Provincial Capital.
0: Ah, empleyado, ganyan isang Capitol?
3: Yes.
0: Katuntong. Ano reaksyon naman ni Kwanin, ni Gobernur de Pinsor ni Magamuni?
3: Actually, nakuhaan da kayo na no, ni Kaki Five Karen Badilla sa interview sa naton para, no, para makabati mismo ang reaksyon no, ni Governor Arthur o kung totoo Defensor Junior. Actually, timing man ka, di kayo na, no, dito siya sa uli niya adlaw operational exercise no, dira sa mga katakot sa Philippine Army. Again, send ko dira, padala ko dira sa atin sa Liga Group Chat, si Kipa John, para mabatian. No? Kasi syempre, marumduman niya, nagdirigad yung mga sinimana, Kipa John, or nagdirigad yung mga binulan, mga taga City Hall. Pero hindi kita man, wala man gala yan, nagpaluwas mo niya ang mga, ang empleyado niya, no? Sa provincial capital, Kaki 5 John, abot yung pwede na drama pabati ni Kaki 5 Andre La Pastora para at least kung halinis mo bla sa aton sa rin nga gobernador ang iyang reaksyon Kaki 5 John.
0: Kaber, pamatian naton mga Kaki 5 si Governor Arthur Defensor. Angot sa reaksyon niya sini sa sini empleyado sa gobyerno provincial nga nadakpan sa minilyon nga balor sa illegal nga drugas. Kinilo, kilo ang dalaya mo. Dalaya pa ang salakyan o conservice vehicle sa gobyerno provincial. Si Governor Arthur Defensor.
4: Hapon, ang statement mo lang, sang sininga hapon may ara sang driver sa Iloilo Provincial Capital ang nadakpan sa drug bypass operation, 7 million ang nakuha. Ang ginaaligar nga ang salakyan nga ginadrive niya sa Capital, ginahimo iya nga service vehicle sa pagdulong sa mga shabu diri sa mga kabanuhanan sa 1st District. Ano ang statement mo diri go?
5: He will have to face the law and take responsibility. At bangon niya ang kaso ng ipasakal sa iya. But ano niya na, again, at bangon niya ang responsibilidad.
4: Ano ka, Gov? Ma-implement ka sa mga, random drug tests?
5: We have been doing that, ang drug test na. But again, from that, we can improve on checking our bureaucracy.
4: Thank you, Gov.
5: Thank you.
0: Oh, Ambo lang
3: na, to. Yan, na K5 June. No? Maripot naman, no? Napahayag na rin. No? Ni Governor Arthur Davanport Jr. May kangkana, no? Sa ining niya, empleyado K5 June. Meron man sa...
0: Ano ni siya nga empleyado? How? Ano ni siya ng job hire ko na regular?
3: Regular na. Kasi 15 years na siya nagtrabaho sa Capitol.
0: Okay. Regular na galing empleyado. Ne? Tiwag ni... nga sa kada random drug testing sa ilaw ini sa kagi dakpan nga nagkuan kay hamakon mo 16 years sa sagali sa Capitol
3: base na to sa iningan ang kapitan dulo na nag
0: kon mag random
3: drug testing mo
0: kon mag random drug testing gani hindi sa magreport sa Capitol kay dalon niya sa lakyan kay may biyahe siya muna. Tuntong
3: kasi posible kasi pa yo na mo nagadi pala nga hindi ka magpadako kung nagiling mo ka nga sala.
0: Tung taon yung bilik sang ilik yan yung guba-guba yun naman ang image.
3: Okay, dadako na ganiyan ang mga benefits kumbaga sa mga regular employees. Na, no? Sa sining ng gobyerno, kapin pati kikinsi na sa katuin. No? Alapit na lang yung buha kadekada na panibisyo kumbaga sa gobyerno na dara sa probinsya.
0: Why, isang pamangkot, abi nga, ti ano plano mo ni siya, Gob? Hindi ba? Kaya nadakpan siya?
3: No, yeah, actually, kasi pa John, ginalabot mo na ito, kasi pa yung pa John, ang office nga assigned niya mismo sa iya, kag, ako na probably, i-asa pa niwa kasi pa John, kasi pa rin madili, amo na probably ang nakaligdaan man, kumbaga, ano, regarding sa plano, kay usually, tiba niya, ginakakas mo na yun, and usually, may harap man nabi sila, no, sa
0: new
3: process.
0: Kung mga kwan ko mga job hire siya hapos na ikakason kiti untaton man niya lang nga J.O. mong ay niya regular ni siya nga empleyado mong
3: namungin
0: oh, so muna nga dapat pamangkuton si Gov. Tino plano mo di Gov? Ano imuon mo siya ni oh, okay na yang atubangon niya ang mga kaso niya normal na yang atubangon niya pero ang punto ano ang himuon sang aton nga gobyerno probinsyal ilabi na gid sang gobernador kay nabalaan niya nga muning inimo nga manugbaligya ganiya siya bo ang ining tinawo niya nga ini nga regular pa nga empleyado for almost 16 years na nga nagatrabaho sa Capitol.
3: Amo gid kay K5 June no tibalan man nato nga ang gobernador may tawag man may palindugan man may strong sense of leadership
0: may power man, may power siya may poder siya kuno yes, nimuon niya sa sining mga tinawo niya da. Mm-hmm.
3: Amugid kasi siyempre, kung mo bako kasi pa doon na contestation, siya, hindi lang siya witty-witty, kumbaga, ati milyon. According to this information, nung masubrali man na siya kabeset, no, naging attempt nga i-operate, pero subong nag-gid, no, nag-kagat, kumbaga, o kung nadakpan, no, sa atong sila nga mga autoridad, o kung operatiba sa probinsya sa nga Iloilo. Ang area of distribution niya sinibase sa
0: atong... basta ka ulan-ulan gani, saan pihuon mo? Kasuwag ulan subong eh. So mga KK5, si KK5 Kim Kaloyo. Inang rapa sa, nagbalik pa sa rapa? Okay. K5 Kim, go ahead.
3: Proceed. Sama na, until you should see, subong dosunod-sunod, kaya na may bypass operation man sa area sa Molo, subong naman, Manuria, tapos kaya naman yan, no, sa probinsya, sa Iloilo, kagiman, kagiman ng mga station drug enforcement team, kaya kabay pa, nga mag-amat-amat, na balay kalapapas, no, ang mga nag-engage at sa illegal na droga, kasi syempre, amuman yan sa isa sa mga rason kung umaga nag-inahalin na, no, sa nagkalain-lain, pagin, no, mga heinous crimes, Drisa to, no, sa syudad, sa probinsya, sa Iloilo. Upo, Drisa Patrol, sa KK5, Bacoy, FCA, Umalay, upo naman, no, atong siring student intern from West Visayas State University, KK5, Halilu, Makahilo, ako naman si KK5, Simon, Tanyo Kaluyo, para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
6: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report.
0: Bye ka mo ha kay sa sining follow up naton parte sa sining nagkala biktima sang food poisoning dito sa may Camp Hernandez sa may Banwasang Dingli mga KK5 ang report information ng labot sa aton nga daw miyembro sang Philippine Army para mga military ang mga nagkala biktima sang food poisoning mga KK5. Ang mga balita ngayon na batan ng Builog man nga ginadulong na sa inyo sa Kaluan sang klinika inang DTX coffee mix. Naga-cafe ka na, naga-detox ka pa. Amuning pinagkada best nga kafe sa mga mahiling magkafe da. Ari na mga ka-K5 ang kafe nga healthy, ang Klinika DTX Coffee Mix, may chia seeds extract powder. Nagapanami sa aton sining inang constipation kag nagabulig kontra constipation at the same time nagapanami sa ato sining digestion and magluwas sina may ara siya nga ampalaya extract powder nagabulig naman para sa pagkontrol sa aton nga blood sugar level and of course ang pinaka the best diri ang disugar sugarcane extract powder mga ka-K5 nga nagabulig naman sa pagdetox sa aton nga lawas. Aga subong man sa mga lalaki na tondira nga da medyo gamatamat na kapos ang lawas kay pirmi lang kapoy pirmi lang lapyo daway na pirmi gana sa kay Mrs. Black kag si Mrs. ra do pirmi lang gasunggod kag bunggod-bunggod kay daway mo na ginakwan daway mo na ginaulo ang gas Mrs. mo o para nga magbalik ang kahirop kag magbalik ang kapagros ni Mr. Paimnanyo na siya sang extend for supplement for men mga kakifay. May makakaglabuwas kang nagabulig para sa paghatag extra energy sa aton nga lawas kag nagapanami sa aton nga blood circulation. Basta nami aton nga blood circulation layo sa stroke, layo kita sa stroke, layo kita sa balatian. Labi kaglabaw sa tanan, naganami ang performance ni Mr. Extend for supplement for men kag Klinika DTX Coffee Mix, produkto sa Klinika Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. See you tomorrow. Huwag kita chimpo dri sa ato sining pagpangalaga. Kangalan sa bilog nga pwersa sa K5 News FM Iloilo, ekonomiya ka K5, John Aluhado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: K5 News FM.
9: 88.7.
8: Champion. The best radio station.
9: Your favorite radio station. More hit music. More.

0: Ramil Uy.
1: My family history, ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: Whoa. DTX 500!
3: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
4: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
3: Mm.
4: Impotence kag kini-ining tawag lang nga sterility.
3: Mm-hmm.
4: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
3: Mm.
4: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy.
3: Oh.
4: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
3: Grabe.
4: Dipindi na sa condition sang lawas mo. Or palakaong ka damo antioxidant nga pagkaon.
3: Uh-huh.
4: Or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas.
3: Mm.
4: Or palainom ka DTX 500 kagmaitisi. Mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
3: Wow.
4: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag mighty sea.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo.
2: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Asalrikan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
5: Sa sakabagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
4: Ay, correct na. Mm. Ang tawag la. Tawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka ka-damage ang kwan.
5: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
3: So,
5: bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
3: Mm-hmm.
5: Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala kag kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag mighty no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang lang sperm count.
3: Mm.
5: DTX sa 500 kag mighty sa kada adlaw.
4: So wala pa ba discovery an Sir GP ang DTX 500 kag mighty? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
3: Aha.
4: Juices
6: husto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gid wala gana no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone permi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances no. So dapat mag DTX 500 kag mighty C para mayo ang imo performance no sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries no halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus no ang implantation. Dapat hindi lang ikaw dapat kamo na duwa nga mag-asawa no. A good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
4: Ako ganin damo ko bata ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag may TC. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag mighty C, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag mighty C.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magandigin pala ang imo nga una.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
0: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official

0: overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabakas mga butika. Para sa matinong nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit. Halina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Si Jade, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Nung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
10: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
9: Tama! Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
13: Masakit ang tiyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
14: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
15: Sa barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 five, son.

0: sustansya with proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star Nutri Meats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news.
4: Good news.
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre.
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
6: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
7: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
8: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Kadaragsa nga punggot,
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit,
10: DTX Beauty Soap.
9: Galaong magputi,
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol,
10: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasing!
14: Tigalapa!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang extend!
14: Supplement for men!
15: Gortez!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend food supplement for men.
14: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance.
14: Extend food supplement for men
15: para sa matino nga dugo.
14: DTX 500
15: para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500
15: ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant
15: nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino ang atay,
14: happy kanunay.
15: DTX 500
14: masaligan,
15: epektibo.
14: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500
15: ikaw pala
14: ang may diabetes.
15: DTX 500
14: ang DTX 500
15: ang may powerful compounds
14: nga nagapanupo
15: kagga kontrolar
14: sa imo blood sugar.
15: DTX 500
14: masaligan,
15: epektibo.
14: DTX 500
15: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio
14: ang D3 Bio
15: yung may PCO.
14: Ang PCO
15: yung may D3
14: mga butika.
15: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
15: Yung may PCO.
14: Ang PCO.
15: Yung may D3.
14: Mabakas, mga butika.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
19: Kapamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Ramil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City proper. Tunay na ka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo ginamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
20: Wow, my puso.
21: K5 News FM.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! My puso!
5: Your music, your request. The hits just keep on coming.
11: K5 Night Drive. K5 Night Drive.
13: Campeon!

0: best days on the best music for your ears. My one and only station.
1: K5 Night Drive.
2: Campeón.
3: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Kunamit ang sukod, sulit ang ending.
6: Tama! Red Horse Beer. Namin. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: D3 Bio with Vizio.
10: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
9: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
9: Yung may Vizio.
11: Ang Vizio.
9: Yung may D3.
11: Sa mga butika.
9: D3 Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio.
11: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
11: Yung may D3.
9: Malakas, mga butika.
13: My family history ba na kamuos ng diabetes?
14: Mag-DDX 500 ka!
13: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag-DDX 500 ka na!
13: Ang DTX 500!
14: Ang may powerful compounds!
13: Yan ang panubos
14: ang imo blood sugar!
13: DDX 500!
14: Garantisado!
13: Epektibo!
14: Aramis mo!
13: DDX 500!
15: Giniling, sibuyas, bawang, toyo! Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling!
16: Mami, itigil ang drama!
15: Angeline!
16: May na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka.
1: Nagapalang durong pala ang imong panulukan.
2: Magalingin pala ang imong ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: Ang DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagkapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, magabutika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra Harper. Milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Kid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, magabutika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotics, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
10: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Gadragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Dalao magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Man.
12: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
11: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
13: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy gatay.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
14: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Mas tagtinlo ang atay.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: Mahigo bala ang imo dugo.
14: DTX 500.
11: Masamit ka bala ang gina-allergy.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
14: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
14: DTX 500.
11: Masalrikan.
14: DTX 500.
11: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may BCO.
14: BCO.
11: Yung may D3.
14: E3 Bio.
11: With BCO.
16: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isang mankala gesture nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
11: D3 Bio,
14: ang D3
11: yung may Visio,
14: ang Visio
11: yung may D3.
14: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nga pamati gid ko sa K5 kahit daw hindi gid bala makumpleto ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matcha Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7
6: K5
0: News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
18: K5
19: News FM.
18: K5
19: News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow, my puso.
1: Number one means you're always on top. You're number one radio.
2: K-5 News FM.
3: Campeon!

0: Number one means you're always on top. You're number one radio.
1: K5 News FM.
2: Campeón.
3: K5 News FM.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: May kumso.
7: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga kong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
9: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato no hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
10: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag supsupon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.

0: Bio with Vizio.
1: Ako si Ana, ifor problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Makakas, mga butika.
3: Ilabi na kong kada tapos mukaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok.
4: Mm.
3: Kag ang wala untat nga kaon Dok Ramil kag Dok Sam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga
4: sa may mga guard mo
3: amo nang nagapugong man Dok Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala so kung bako di mo cardiac sphincter amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno inaasang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam no sa sige mo kaon.
4: Siyempre, busog ka.
3: Busog ka.
5: So daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imo nga cardiac sphincter no. Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid. Kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
4: So, wala. O, dapat sa, tulog, wala.
3: Tulog, wala.
4: Dabi na akong late dinner ka.
5: Kinanong wala gid ang posisyon sa pagtulog, ha? So, likawan ang pagkaon sa gabi, bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
4: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Dok Sam, iniisa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease, nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imong atyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong atyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong atyan, prone ang imong stomach cells sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, layo ka sa ulcer.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
0: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
2: Garantisado.
0: DTX 500.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: K5. News FM.
7: K5
6: News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Bedtime secret. You are looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupod na gitka mo.
10: Wow!
9: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usang ako kay Usangon taman ka. You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Good evening, everyone. Ari naman kita sa itong programa, Bedtime Secrets. Upagi naman si Madam Usang. Sa mga kakifide nato ang nagatutok subong sa itong program, thank you kids sa inyong pag pamati. Halin sa Lunes, hasta subong sa Merkules. Wow, tani buwas pagid, no? Well, sa mga K5 naton, ako si Madam Usang nga makakalot-kalot na isang kakatol sa inyo nga balat siyagon subong gabi. Kaya sa mga friends man naton dira sa Luzon, Visayas, kag Mindanao nga nagatutok sa mga mga program. At na niya mga friends natin na hook up naman sa radio station sa K5 News FM. Madamo nga salamat sa Pasig City, good evening everyone. Sa may sarap, pagid good evening muna sa inyo. Nakatutok na tanan-tanan sa K5 News FM Philippines. Madamo gid nga salamat. Well, sa mga gabi mga ka-K5, isa naman ka-istorya ang aton busisaon. Wow, grabe naman. Istorya nga makahatag sang kalipay kag learning sa aton or lesson sa mga gabi. Taguan Madam Usang, ang akon ngalan nga si Marlon. Oy, isa ako ka manag-ihaw baboy. Kabalo-kabalo Madam Usang, in-share ko na sa imo apang problema kay ang akon asawa, hindi ko mag-gets ang gusto ko, wala yung ginahatag. Dupila na bala ka bulan. Kaya gusto ko tani maglabing-labing sa iya pero wala iya ko ginatagaan chance. Asa nga nagabo sa tiyempo nga dula-dula amin ako gana sa iya. Madam Usang, sa amon nga negosyo nga babuyan, nakilala ko ang babae. No, taguon talang sa ngalan niya si Apple. Si Apple, Madam Usang, hindi gilman siya sexy ah. Siguro do proprio kami edad mga 52 ah. Pero natingala lagi ko kay Apple kay once si Apple nagani ang kaistorya ko, dog na tagaan nila ko chance na Madam Usang. Siya pa gani, nag-joke-joke sa ako ang kaginhambalan niya. Bow! Daw! Marlon, do kulang kagin sa pagpalangga, how? Kung kisa Madam Usang, nag-hambal ko sa kagalingon kung, uy, dog pabati-bati si Apple sa akon helm. Kistingan ko sabi. Nagabot at siya po, Madam Usang, nga do, nahulog ang buot ko kay Apple kaysa mismo nagapalapit sa akon. Kag nagahambal sa akon, Madam Usang, nga Marlon, siguro hula kagit sa pagpalanga. Kung ikaw isa kalalaki, Madam Usang, maintindihan mo ang akon balat tiyagon, idugay ko wala nakatilaw sang kumunoy. Bongga ha. Madam Usang, grabe gid. Isa ka beses, nag-istoryahan na kami ni Apple. Inambal ni Apple sa akon. Nga, kanami ko na sa akon, Madam Usang. Ako na manalipay, man ako siyempre. Di ka na malipay nga, balon ka nga, kanami. Lunes nga adlaw, Madam Usang, nagkadto kami ni Apple sa super. Haling kami sa Leganes. Sa area na Madam Usang sa Leganes, may taytay dira. Medyo dulom. Tidong mangihi na gid ako. Hambag ko kay Apple, dali ang gid ha, mangihi ko anay. Saan nagapangihi ako, Madam Usang? Nagambal man si Apple nga, dumangihi man ko. So dito si Apple, nagdalagan sa didyo masiot ng area, Madam Usang. Hambag ko dali lang, updanta ka. Haba di apol nga, dan mukit kuya ha. Bago, dan talaga, basi ko maano kada. After panghihi ni apol, madamusang, gintulog niya ko. Dito nag-start golping, agin kupaan niya ko. Imagine mo, kuikila madamusang ha, pero garabi si apol mag romance.com. Ay! Madamusang, wala zip ah, wala tricycle, may nag-aagiging grab kong opportunity, hasta nga natapos ang ako nga ginabatsag. Darabi, madamusang, sulod-sulod, get ang akong pagpalangga sa iya. Kadito ko nabatsagan niya doon si Apple ang nagpuno sa akong kalipay. Kanagabal man si Apple sa akong nga grabi, kagidya, Marlon, first time ko man sa imo. Grabe kay madamusang na enjoy gid ako kay Apple. Madamusang, ang problema ko subong kay di daw nadulaan ako gana sa akong asawa. Ano bala ang dapat kong himuon? Kada sa wala malang sa iya do hindi niya ako palangga. Ano bala ang dapat ko nga buhaton? Parang kahon ko siya nga nadulaan ako buot or pagpalangga sa iya o kung pabayan ko lang. Ay magasulat si Marlon. Wow! Bongga ha! Thank you so much, Marlon, sa imong letter. Balikan na kakaroon na. Enjoy tang chika-chika naton ha! Magabalik si Madam Usang.

0: Bedtime Secrets
1: on K5 News FM.
2: K5 News FM.
1: K5
2: News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan para sa mga pululigan.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, A Panet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
5: Clinica Diofresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, problema. Gid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid akon nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
9: Mas tatilo ang atay.
6: Happy kanunay.
9: DTX 500.
6: Masaligan.
9: Epektibo.
6: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
9: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
9: DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 Masalika Epektibo. DTX 500 E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
9: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3. E3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
12: K5. K5 News FM.
13: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
14: K5 News FM.

0: Bedtime Secrets with Madame Usa.
1: 88.7 K5 News FM. Wednesday edition sa ating program. Ay, by the way, hello gali kay Apple Tabanta. Yan po matiis mo sumong sa atoy. And sa mga friends natin may company. Ay, good evening everyone sa mga taxi drivers. Sika drivers natin nga nagatutok manasubuang. Good evening everyone. Ginatamyaw to man ang mga friends natin dali sa may Quezon. Yan na gaba mati subong sa aton. Madam Usang, karami gid sang imong tingog. Daw ma in love gid ako sa imo. Ay, grabe. Kon makita ma ko guru gwapo, makibot gid sa tsura ni Madam Usang. Chubby si Madam Usang. Kag medyo ano ako ya. Medyo enjoy. Hi. Chubby pero sexy. Ah, di ba? Ginatamyaw ko one more friends naton diri sa Sikihor. Sa Utpon, gabamati sila subong sa aton. Thank you so much, kid. Kag sa mga friends man naton, there is my in Gorilla Paz. Madam Usang, grabe ang istorya ni Marlon. Oo. Marlon, siguro kati miss mong imong asawa ang hindi gusto sa imo. Kag nakakita ka man, Marlon, sa imong gusto tilawan. De, huwag tamangin mo, kahit tinadulang imo nga pagtalhangga sa iya. Kung ako sa imo siguro, tuto, prangkahon mo imo asawa, balon mo nga, ano gid man balang relasyon naton? Eti bilang isa lalaki, bilang isa kaasawa, may obligasyon ka man sa akon. Di ba? So, istoryahon mo imo asawa kung ano ang pwede. Ano balang dapat inyong himoon niya doa? Eti, kung mahambal lang tanap being nga wala lang mangita pa nga gusto mo mag loving tapos hindi niya gusto o di pala kalain man dapat siya may arak di siya nga obligasyon sa imo hindi man pwede nga wala kaya nga ati asawa mo siya mo kung asawa mo siya may obligasyon sa imo di ba mapalipay ipaasawa mo na siya. Ano ang komentar sa 3945? Madam Usang para sa akon. Asawa niya man gali ang nagpalayo sa iya. Okay lang tani ko na tinungto ang bana una. Ti okay lang na. Pero kung ako bi Madam Usang akon bi bana madula niya. Madulaan sa gana. Hambalon ko siya nga mangita o sang iban. Ay, grabe na gidya. Kalain man na Madam Usang asawa mo. Gusto mo mag-love-love? Biyaan niya ka? O, oh, tsak to, gidman. Kalain ba't sagon? Hello, galing kay Sir Daniel. Nagpamati sa mong setting program. Hi, sir, how are you? Kasi mga friends ba nato ang dire ang mga Iconics PH? Kag 1VXA yung nakatutok sa aton. Mga taxi drivers nato ang dire sa may pavilya. Nagpamati sa home. Hi, good evening, everyone. Mga taga-pavilya, nakatutok kay Madam Usang. Thank you so much. Kat sa mga friends nato dali sa Ingori La Paz. Hi, good evening everyone. Tamyaw ko man gali mga friends ko dali sa may ano apototan. Yan, nagapamati subong sa apag. Mayang gabi sa inyo. Thank you man sa mga friends man nato sa uton nga always nakatune in sa ating program. Thank you. Hindi ko makalipat ta maginom sa Extend Food Supplement for Men sa malalaki na imniba na Marlon. Extend Food Supplement ng taon-taon hindi magsala si Apple. Wow! Imnoms ang Extend Food Supplement for Men para suwabigid. Kag DTX Cafe Mix para nga pang pa-sexy. Kaya nunay mat-mat nagamamati masumuang ang more friends at mga guard sa Unitap nakatutok sa K5. Well, mga ka-K5, magabalik si Madam Usang all here to your favorite radio stations, K5 News FM.
0: Bedtime Secret with Madame Usang.

0: You're all okay to your favorite radio stations, 88.7 K5 News of FM. Shopping in the life of the Filipino. Last part sa ating program, mga K5. Upon yung gapon si Madam Usa. Good evening, everyone. Na magkalipad mag-inom sa Clinica D3 Bio. Ganitam niyo na ito, mga taxi drivers na ito, ang nagpapuli na. Sa mga fresh, pag ginatong ng mga card, maganong halong kamuda, ha? Enjoy lang kaya po niya. Sa Fungo Wednesday edition. Well, mga kagayfer, thank you, kids, sa pagtutok niyo sa akin. Huwag niyo kong ipabayaan sa Eri ang inyong manugkalot sa inyong kakalam. Madam Usang. Well, thank you so much. Buwas naman, the same time, the same stations, only here, to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Dag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
1: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Dayag

0: Bayos ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bayos sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mga butika.
1: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Mas tagtinlo ang atay.
3: Happy kanunay.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo.
3: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
3: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500.
1: Masaligan.
3: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
6: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
1: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
6: Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata.
1: Eye Care Gold Capsule,
6: may aras ang lutein,
1: vitamin A,
6: vitamin E,
1: vitamin C,
6: zinc,
1: kag bilberry extract.
6: Para sa mas epektibo kag manaming ang kombinasyon para sa eye health,
1: mag-inom sang Eye Care Gold.
6: Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Si Jake, sa una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. So, nagigid ako makabatsyag sa sakit.
1: TC,
2: mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka!
11: May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
12: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
13: K5 News FM.
14: KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City.
15: Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5s.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Halika mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kadragsa nga punggot,
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit,
7: DTX Beauty Soap.
6: Dala o magputi,
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol,
7: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend food supplement for men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
10: para sa matino na dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas ka antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligat,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500
10: ikaw pala
11: ang may diabetes.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
10: kag kontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
11: masaligat,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio
10: yung may PCO.
11: Ang PCO
10: yung may D3.
11: Mabagats mga butika.
10: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio
10: yung may PCO.
11: Ang PCO
10: yung may D3.
11: Mabagats mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ko gatinir sa lapas. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, ka Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
4: Mga buti ka.
0: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
0: D3.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Para mismo!
7: DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauhaw!
6: Kasi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubos
7: ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kaya mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka,
6: mabuti ka. Kabalo ba ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kadayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang yung TI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
12: sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
13: Sporbiotics nag-inupdan sang prebiotic, nagapabastog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sporbiotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Good news!
15: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
17: Wow!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
18: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, ga, gabasa na naman.
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa.
18: Kag nagabaho ang kilikili.
20: Mag-Clinica Dayo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinica Dayo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinica Dayo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Kadragsa nga punggot.
22: DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap.
23: Dala o magputi.
22: DTX Beauty Soap.
23: Puro katol-katol.
22: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
25: Extend Food Superman for Man.
26: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
25: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
27: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
25: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
28: DTX 500.
25: Para sa healthy nga tay.
28: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
28: Ang may mataas nga antioxidant.
25: Nga amo naman
28: ang nagatino sa imo atay.
25: Basta tino ang atay.
28: Happy kanunay.
25: DTX 500.
28: Masaligan.
25: Epektibo.
28: DTX 500.
25: Mahigo bala ang imo dugo.
28: DTX 500.
25: Masamit ka bala ang gina-allergy.
28: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
28: Ang nagatino sa
1: mo mahigko nga dugo. Nga sama sa mi, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
28: DTX 500.
1: Masalika DTX 500.
28: D3 Bio.
1: With Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagestor nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
28: D3 Bio. Ang D3.
1: Yung may Physio.
28: Ang Physio.
1: Yung may D3.
28: D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
28: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
28: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
28: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
0: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calvibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Heart.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Glaucoma, eye care gold capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, eye care gold capsule. Eye allergy, eye care gold capsule. Cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may aras ng lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang eye care gold. Kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag Klinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Baka sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: pwede, magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
9: Salamat sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend
6: Food Supplement for Men.
11: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino nga tayo.
6: Happy kanunay.
11: DTX 500.
6: Masaligan.
11: Epektibo.
6: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
11: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
11: DTX
6: DTX 500.
11: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
11: Yan ang kapanupo
6: kaga kontrolar
11: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
11: asal rika
6: epic
11: tibo.
6: DTX 500
11: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang pag-inom, nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong buyon.
11: D3 Bio,
6: ang D3
11: yung may BCO,
6: BCO
11: yung may D3.
6: E3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio,
11: ang D3
6: yung may VCO.
11: Ang VCO
6: yung may D3.
11: D3 Bio,
6: mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
8: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga-Tabuk Suba Haro. Tunay na ka-K5.
8: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News

K5 News FM Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan!
4: O si Karen, kadamo gitsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. You may D3
6: sa mga butika.
7: Para sa matinlo nga dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo nga tay,
8: happy kanunay,
7: DTX 500.
8: Masaligan,
7: epektibo,
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo,
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalig na sa mga nagkalay-lay ng allergy.
8: DTX 500.
7: Masaligan DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok po ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mamasaga butika.
8: I Care Gold.
11: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C,
6: mabakar mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagin ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
15: Masakitan dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
16: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
15: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
15: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
18: Bali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
19: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
20: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Kadaragsa nga punggot,
22: DTX Beauty Soap.
21: Magaspang nga panit,
22: DTX Beauty Soap.
21: Gala o magputi,
22: DTX Beauty Soap.
21: Puro katol-katol,
22: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasi!
25: Tigalaba!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang Extend!
25: Supplement for men!
26: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo?
27: Yes, darling! Come to mama!
26: Extend Food Supplement for Men.
25: May maca
26: at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
25: para sa tigasing
26: performance.
25: Extend Food Supplement for Men
26: para sa matino nga dugo.
25: DTX 500
26: para sa healthy nga tayo.
25: DTX 500
26: ang DTX 500
25: ang may mataas nga antioxidant
26: nga amo naman
25: ang nagatino sa imo atay.
26: Basta tino ang atay,
25: happy kanunay.
26: DTX 500
25: masaligan,
26: epektibo.
25: DTX 500
26: mataas pala ang imo blood sugar.
25: DTX 500
26: ikaw ba na
25: ang may diabetes?
26: DTX 500
25: ang DTX
0: TX 500.
1: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo.
1: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: TX 500.
0: Masalikan.
1: Epektibo.
0: TX 500.
1: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
1: Yung may D3.
0: Mabagat sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
1: Yung may D3. Mabagat
0: sa mga butika.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Taga pamati, gina ko sa K5 News FM. Tupon na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagtulong sang balita. Ako si Donna Santico de Paz. Tunay, naka K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
24: You're listening to 88.7 K5 News

K5 News FM Angkaham Pure Nestasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo

0: sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3. Mababa
3: sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yumay D3.
3: Mga butika.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag TDX 500 ka.
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag TDX 500 ka na.
5: DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Ganaga panubos ang imo blood sugar.
6: TDX 500.
5: Garantisado.
6: Epektibo.
5: Aramis
6: mo. TDX 500.
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: Mag DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka mga butika.
5: Nagaburon nga mga mata.
1: Nagamuta.
5: Nagapula kaga
1: nagakatol.
5: Mag-eye care ko.
1: Ang kapsula.
5: Nga himo para sa mga mata.
1: May yara ini sang superior antioxidant.
5: Para sa mga mata.
1: Kaangay sang lutein.
5: Vitamin A.
1: Vitamin E,
5: Vitamin C,
1: Zinc,
5: kag Bilberry Berry Extract,
1: Eye Care Gold,
5: ang maskin pambaskog nga kapsula
1: para sa mga mata.
5: Eye Care Gold,
1: para sa epektibo nga kombinasyon,
5: magtumar sang Eye Care Gold,
1: kag patuluan
5: ang mga mata sang Eye Care Drops,
1: mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Eye Care Gold,
1: Mighty C,
5: ang alkaline nga Vitamin C.
9: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko, ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day, 1 week lang, nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C!
5: Ang alkaline nga Vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
0: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sporbiotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sporbiotics. Vista Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
14: Gagabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Dayo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Dayo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Dayo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Kadaragsa nga punggot.
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga pani.
18: DTX Beauty Soap.
17: Gala o magputi.
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol.
18: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
19: X10 Food Superman from Man.
20: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
19: X10 Food Superman from Man. X10 Food Supplement from Man.
21: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
19: X10 Food Supplement for Men.
22: Para sa matino nga dugo.
23: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tay.
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas nga antioxidants.
22: Nga amo naman
23: ang nagatino sa imo atay.
22: Basta tino nga tay.
23: Happy kanunay.
22: DTX 500.
23: Masaligan.
22: Epektibo.
23: DTX 500.
22: Mahigo bala ang imo dugo.
23: DTX 500.
22: Masamit ka bala ang gina-allergy.
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
23: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
22: Nga sa masami,
23: amo naman
22: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
23: DTX 500.
22: Masaligan.
23: DTX 500.
22: D3 Bio with Physio.
24: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
22: D3 Bio.
24: Ang D3.
22: Yung may Physio.
24: Ang Physio.
22: Yung may D3.
24: D3 Bio.
22: D3 Bio
24: with Physio.
25: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemoryang akong mga
2: mga tulunan.
4: Tungod sa D3 Bio.
2: Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
6: D3 Bio. Ang D3
12: may Visio.
6: Ang Visio
12: may D3.
6: D3 Bio.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
25: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula gid ang akong stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka-K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
26: Wow, my puso.
27: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Angkakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga-Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo kagakontrolar sang imo blood sugar. DTX 500. Asal rikas. Epektibo. DTX 500. E3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako dali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Sa tanan ng mga tagpalmati sa atong nga platuntunan, Tinig ng Reformasyon, mga kapamilya, kagstanan ng tagpalmati, mga kakifay, masigyapon, dalayaw ng Diyos at sinihing ang hatiyon, padayon siya nga nagupon sa aton, padayon nga naghatag sa aton sang pagkamaayo, tanan nga mga kapagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial, and protection, at sa sinihing hatiyon, sigyapon, aton gid nga pasalamatan siya, kagdayaon, kay padayon kita nga makapadayon sa pagtukon sa mga pulong sa Diyos. Kag kamuman, kamusta kamo? Kabay pa nga biskan sa maamon nga tiempo, asod-asod ang mga nagkatabo, nga linog, bagyo. Pero sa gihapon ang pagkamaayo sa Diyos. Biskan nga may ara gid nga mga biktima, pero amo na ang mga paandam sa Diyos nga permi kita niya ginapukaw kay dapat magbugtaw na kita nga Kristiyano. Kristuhanon, kay kita ang Christian nation, the Far East. Pero, amo na nga ang Ginoo nagapamukaw sa aton. So, kamo nga nakabugtaw, ang pinaka-importante nakaangot kita permis si Ginoo. Mga muyo, dayon magsunod sa iya mga pulong, tumanon ang iyang kasuguan, agod nga kita man iya ilikaw, proteksyonan sa tanan nga mga katalagman. Kamusta ka mga tanan? Amo na ang aton nga mga pangabay kag kabay pa nga aton gid pirmi nga dumduman ang Dios kay siya gid lang ang aton nga paglaom bisan ano ang matabo sa kalibutan kaya na kita nga halungan kaya kita nga protektaran pagkag pagkamayohon samtang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa mga pulong sa gihapon mga muyo anay kita dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sanalipong ito, kami po ay dumudulog sa inyong manalaluklukan sa pamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon ni pinagkaloob sa amin. At sa pagkataon pong ito na kami po ay magkapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM at ang CEO, Dr. Camille Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani at pagpalain mo man ang mga nakikinig. Manawaan nawa ang inyong manalang mga salita na siyang maging gamay sa aming paglingkod sa inyo habang kami naghihintay sa pagparito niyong bugtong na anak. At patawarin mo lamang kami sa lahat na may mga kasalanan laman sa inyo sa isip, salita at gawa. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Amin Jesus. Amen. Ang doktrina sang grasya, tagsakasaad sang kalipay, tagsakasaad sang buhat sang gugma, tagsakadyos nun nga atraksyon nga ginpresentar sa kabuhi sang maluluwas sa duta, makita naton nga ang Dios kaupod naton. Amo ni ang atong topiko. Ginarepresentar ni Satanas ang kasuguan sang Dios sang gugma subong isa ka kasuguan sang kakagod. Amo na ang pagkilala ni Satanas, amo na nga damo na kasiling ang kasuguan sang Dios, wala na budlay tumanon. Pero kung may gugma ang Dios sa tao kag ang tao man may gugma sa Dios, kay ang Dios nahigugma na pirmi. Pero ang tao lang ang wala gumamo na, nga kung may gugma lang ang tao sa Dios, sigurado gid nga hapos lang tumano na kasuguan. Pero si Satanas iya na ginarepresentar nga ang kasuguan sa Dios nga kasuguan tani sang gugma ginkabi nga kasuguan sang kakagod. Ginpahayag ni Satanas nga imposible para sa aton nga tumanon ang mga pagsulundan sini. Ang pagkapukan sang aton nauna nga biginikanan upod ang tanan nga kailo nga nagresulta, ginasumbong niya sa manunuga nga nagatuytoy sa mga tao sa pagtanaw sa Dios subong nga tagsulat sang sala kag nagantos ang tao sa kamatayon. Tanan nga mga pagantos, tanan nga kamatayon, ginkabing Satanas nga ang originator amo ang Dios. Si Jesus ang magabuyag-yag sini nga pagpangdaya. Bilang isa sa aton dapat siya maghatag sang halimbawa sang pagkamatinumanon. Amo na nga samtang si Kristo nagkaridre sa kalibutan, nagpakita gid siya sa pagkamatinumanon sa tanan nga kasuguan sa Amay bilang halimbawa sa mga tao nga gusto magmatuman. Tungod sini, ginkuha niya ang iya kagulingon nga ginkuha niya sa iya kagulingon ang aton kinaugali. Kag ginagian ang aton mga inagian. Sa tanan nga butang, nagakadapat nga mangin kaangay siya sa iya mga utod. Hebrews 2:17. Kung kinahanglanon naton nga antoson ang bisan ano nga wala ginbatas ni Jesus niyan sa sini nga punto si Satanas mga representar sang gahom sang Dios nga hindi bastante para sa aton. Gani si Jesus nagsiling. Ginsulay sa tanan siya nga bagay pareho sa aton pero walay sala. Hebrews 4:15. Ginbatas niya ang tag sa kapagtilaw nga ginapaydalom naton. Kag wala siya naggamit sang iya kagalingon nga kayuhan sang bisan ano nga gahom nga wala ginatanyag sing hilway sa aton bilang tao na nasugata o nagsugata siya sang pagsulay kag nagdaog sa kusog nga ginhatag sa iya gikan sa Dios. Siya nagsiling, nalipay ako sa paghimo sang imo kabuton o Dios ko. Oo, ang imo kasuguan yara sa sulod sang akon tagipusoon. Salmo 40 versikulo 8. Samtang nagapanlakaton si Jesus nga nagahimo sing maayo kag nagaayo sang tanan ng mga ginsakit ni Satanas, ginpaathag niya sa mga tao ang kinaiya sang kasuguan sang Dios kag ang kinaugali sang iya pag-alagad. Ang iya kabuhi nagapamatuod nga posible man para sa aton nga tumanon ang kasuguan sang Dios. Sang ginpakita ni Kristo nga halimbawa sa pagtuman sa tanan nga pagsulundan sang kasuguan siyang Amay, dira ta makit-an nga pwede gali tumanon sa nibisan sino nga tao ang kasuguan sang Dios basta nga nakaangot siya sa Dios. Pagi sa pagpakatao ni Kristo, gintandog ni Kristo ang katawhan. Pagi sa iya pagka-Dios nun, nagauyat siya sa trono sang Dios. Bilang anak sang tao, ginatagan niya kita sang halimbawa sang pagkamatinumanon. Bilang anak sang Dios, ginatagan niya kita sang gahum sa pagtuman. Amo na kanami. Parte kanami ang Dios. Parte kanami ang ulat ginhimo ni Kristo. Si Kristo amo ang gikan sa pinit sa bukid sang Horeb nga naghambal kay Moses nga nagasiling, ako ang ako. Amo ini ang imo isiling sa mga anak sang Israel. Ako ang nagpadala sa akon sa inyo. Exodus 3:14. Amo ini ang panaad sang kaluwasan sang Israel. Gani sang nagkarisya, nagkarisi Kristo sa lagway sang mga tao. Ginpahayag niya ang iya kagulingon nga ako. Ang anak sang Bethlehem nga ang malulo, kakubos nga maluluwas amo ang Dios nga nagpahayag sa unod. 1 Timoteo 3:16. Kag sa aton siya nagsiling, ako ang maayo nga manugbantay. I am the good shepherd. Ako ang buhi nga tinapay. I am the bread of life. Ako ang dalan ang kamatuoran kag ang kabuhi. I am the way, the truth, and the life. Ang tanan nga gahom ginhatag sa akon sang langit kag sa duta. Juan 14:6, Mateo 28:18. Ako ang kasiguruhan sang tagsakasaan. Ako hindi kamumaha magkahadlok. Ang Dios kaupod naton. Amo ang kasiguruhan sang aton kaluwasan gikan sa sala, ang kasiguruhan sang aton gahom sa pagtuman sang kasuguan sang langit. Sa pagduko sa pagkuha sa iya kaugalingon sang pagkatao, si Kristo nagpahayag sa iyang isa ka kinaiya nga kabaliskaran sang kinaiyan Satanas. Apang naglakat siya sing mas manubo pa sa banas sang kahuyanan, sang nakita siya sa dagway sang tao, nagpaubos siya sang iya kaugalingon kag nangin matinumanon tubtob sa kamatayon bisan pa sa kamatayon sa krus. Pilipos 2:8. Subong nga mataas nga pari, nagbutang sang iya matahom nga mga panapton sang portipiko, kag nag-opisyal sa puti nga lino nga panapton sang kinaandan nga pari. Amuan si Kristo nagkuha sang dagway sang isa kaalagad, kag naghalad siya mismo ang pari, siya man mismo ang biktima. Ginpilasan siya tungod sang aton nga mga kapaglapas, ginugmok siya tungod sang aton mga kalautan, ang silot sang aton paghidait yara sa iya. Isaiah 53:5. Si Kristo ginratar suno sa nagakadapat sa aton, agon nga kita matratar suno sa iya nagakadapat. Ginhukman siya tungod sang aton mga sala, nga sa sini wala siya sing bahin. Agon kita mapakamatarong paagi sa iya pagkamatarong, nga sa diin wala kita sing bahin. Ginantos niya ang kamatayon nga aton, agod mabaton naton ang kabuhi nga iya. Pagi sa iya mga pilas, kita nag-ayo. Pagi sa iya kabuhi, kag iya kamatayon, si Kristo nakalabot sing kapin pasang sa pag-ayo gikan sa katalagman nga ginhimo pagi sa sala. Katuyuan ni Satanas nga magdala sing walay katapusan nga pagbulagay sang tunga sang Dios kang sang tao, apang kaisos nangin mas suod kita nga nahiusa sa Dios sang sa kon wala gid kita mapukan. Sa pagkuha sang aton kinaugali, ginhikot sang manluwas ang iya kaugalingon sa katauhan paagi sa hikot nga indi ginwabugto. Sa walay katapusan nga mga dag-on, siya naangot sa aton. Ginhigog magid sang Dios ang kalibutan nga ginhatag niya ang iabugtong anak. Juan 3:16. Ginhatag niya si Jesus indi lamang sa pagdala sa aton nga mga sala, kag sa pagkapatay bilang aton halad, ginhatag niya siya sa napukan nga rasa. Agod padasigon kita sang indi sang iya indi mabag-o nga laygay sa paghinait. Ginhatag sang Dios ang iya bugtong nga anak nga mangin isa sang tawhanon nga pamilya, sa walay katubduban agod mahuptan ang iya tawhanon nga kinaugali. Amo ini ang promisa nga ang Dios magatuman sang iya pulong. Isa ka bata ang nataho sa aton, ang isa ka anak nga lalaki ginhatag sa aton, kag ang pagdumala yara sa iya abaga. Isaiah 9:6. Ginadaptar sang Dios ang tawhanon nga kinaugali sa persona sang iya anak, kag gindala niya ini sa pinakamataas nga langit. Amo ini ang anak sang tao nga nagaambit sang trono sang universo. Amo ini ang anak nga natao ngang iya ngalan pagkatawgon makatilingala, manuglaygay, ang gamahanan nga Dios, ang walay katapusan nga Amay, ang prinsipi sang paghidait. Isaiah 9:6. Ang ako, amo ang desman sa tunga sang Dios kag sang katawhan nga nagubutang sang iya kamot sa ila nga duha. Siya nga balaan, wala sing kasawayan, wala sing dagta na hamulag sa mga makasasala, wala mahuya sa pagtawag sa aton nga mga utod. Hebrewanon 7:26 kag Hebrewanon 2:11. Sa kay Kristo ang pamilya sang duta kag ang pamilya sang langit ginbugkos sing tingog. si Kristo nga ginhimaya amo ang aton uton, ang langit na sulod sa katawhan, kag ang katawhan na putos sa dughan sang walay katapusan nga gugma. Tuhoy siya katawhan ang Diyos nagsiling. Manginsubong sila sang mga bato sang korona, nga ginbayaw subong sang bandera sa iya duta. Kay daw ano kadako ang iya kaayo, kag daw ano kadako ang iya katahom. Zacarias 9:16-17. Ang pagbayaw sang mga gintubos mangin isa kadayon nga pagpamatuod sang kaluoy sang Diyos. Sa palaabuton nga mga dagon, siya magapakita sang tuman nga manggad sang iya grasya sa iya kaayo sa aton pagi kay Kristo Jesus. Sa tuyo nga sa mga panguluhan sang mga sagahom nga langit nun nga ang mga duog mapakilala. Ang madamo nga kaalam sang Diyos suno sa walay katapusan nga katuyuan nga iya gintuyo kay Kristo Jesus nga aton nga Ginoo. Episode 2:7, Episode 3:11. Paagi sa pagtubos nga buluhaton ni Kristo, ang gobyerno sang Diyos nagatindog nga matarong. Ang isa nga magagagahong ginpakilala subong nga Diyos sang gugma. Ang mga panumbungo ni Satanas ginpanghiwala, kag ang iya kinaiya ginbuyagiyag. Ang pagrebilde hindi nagid magutwas sa liwat. Ang sala hindi nagid makasulod sa universo. Sa walay katapusan nga mga dagon ang tanan luwas gikan sa apostasya. Paagi sa pagsakripisyo sang kawalingon sang gugma, ang mga pumuluyo sang duta kag langit nahigot sa ila manunuga sa mga gapos sang hindi mabungkag nga paghiusa. Ang buhat sa pagtubos mahuman. Kung sa diin nagdamo ang sala, ang grasya sang Dios nagdamo pagid. Ang duta mismo, ang latagon mismo nga ginaangkon ni Satanas nga iya dapat hindi lamang gawaron kundi bayawon. Ang aton dyutay nga kalibutan si dalom sang sumpa sang sala, ang isa ka madulom nga mansa sa iya mahimayaon nga tinuga. Pagapadunggan labaw sa tanan nga iban pa nga mga kalibutan sa universo sang Dios. Diri sa diin ang anak sang Dios nag-star sa katawhan, sa diin ang hari sang himaya nagkabuhi kag nag-antos kag napatay. Diri kun himuon niya ang bag-o ang tanan nga butang, ang tabernakulo sang Dios mangin kaupod sang mga tao. Kag magapuyo siya upod sa ila, kag sila mangin iya katawhan, kag ang Dios mismo mangin kaupod nila, kag mangin ila Dios. Kag sa wala katapusan nga mga dagon, samtang ang mga gintubos nagalakat sa kapawa sang Ginoo, magadayaw sila sa iya tungod sang iya indi masaway nga dulot. Ang pulong Emmanuel nga nagasiling ang Dios kaupod naton. Amo na nga ang mga pinili nga katawhan sa Dios magapahimulos sa tanan nga mga pagkamaayo paglalabot sang tiyon. Kung aton basahon naman ang Deuteronomio 7:7-8, nagasiling, kay balaan kamo ang katawhan ni Jehova, amo ni ang mitlang sang Dios sa Israel sang una, nga inyo Dios. Ginpili kamo sa Ginoo nga inyo Dios nga mangin iya kagalingon nga katawhan. Labaw sa tanan nga katawhan si babaw sang duta. Si Jehova wala magpakita sang iya gugma sa inyo o kung magpili sa inyo tungod kay mas damo kamo sang iban nga katawhan. Kay kamo ang pinakadyutay nga sa tanan nga katawhan. Apang tungod, kay ginigugma kamo ni Jehova, kag tungod nga tumanon niya ang iya sumpa nga iya ginsumpa sa inyo mga katigulangan. Ginpagwa niya kamo paagi sa gamhanan nga kamot ni Jehova, kag gintubos niya kamo gikan sa balay sang pagkaulipon, gikan sa kamot ni Paraon nga hari sang Ehipto. Sa sulod sang kapin, 1,000 katuig ang katawhan sang Israel, kag ang Hudyo naghulat sa pagkari sang manuluwas. Sa sini nga hitabo ginpahuway nila ang ila pinakamasanag nga mga paglaom. Ang ambahanon kag tagna sa rito sa templo kag pangamuyo sa panimalay ginbutang nila ang iya ngalan. Kag bisan pa sa iya pagkari wala sila makakilala sa iya. Amo lang ang problema, dugay sila nga naghulat sa pag-abot sa manluluwas nga amo ang ila ginkabig nga Mesiyas, ginkilala nga Mesiyas. Sobra 1,000 katuig. Pero sa pag-abot ni Kristo, huwag man sila makakilala. Kuna, Juan 1, versikulo 11. Ang hinigugma sang langit para sa ila, subong sang gamot gikan sa mga mamalang aduta. Wala siya sing dagway o kon katahom, kag wala siya sing nakita sa iya nga katahom nga ila siya handomon. Isaias 53, versikulo 2, kag Juan 1, 11. Nagkarisya sa iya kagulingon, apang ang iya kagulingon wala magbaton sa iya. Amo na ang masubo-subo ng mga pulong ni Kristo nga ginsulat ni Juan sa Juan 1, versikulo 11. Pero ginpili sang Dios ang Israel. Gintawag niya sila sa pagtipig sa tunga sang mga tao sang ibalo sang iya kasuguan, kag sang mga simbolo kag mga panagna nga nagatudlo sa manaluwas. Ginhandom niya nga ila nga sila manginsubong sang mga bubon sang kaluwasan sa kalibutan. Kung ano si Abraham sa duta nga iya ginapuyan, kung ano si Jose sa Egypto, kag si Daniel sa mga luwang sang Babylonia, ang katawhan sang Hebreo dapat mangin kaupod sang mga pungsod, dapat nila ipahayag ang Dios kaupod sa mga tao. Sa panawagan ni Abraham, ang Ginoo nagsiling, pakamayuhon ko ikaw, kag mangin isa ka pagpakamaayo, kag sa imo ang tanan nga panimalay sang duta pakamayuhon. Genesis 12, versikulo 2, kag versikulo 3. Ang amuman nga panudlo gin sulit pagi sa mga manlagna. Bisan pa nga ang Israel nalaglag sang inaway kag pagkabihag ang saad sa ila. Ang saad ila man gyapon. Ang salin ni Jacob mangin sa tunga sang madamo nga katawhan subong sang tun-og gikan sa Ginoo, subong sang ulanon o subong sa ulan sa ilamon nga wala nagahulat sa tawo o kon nagahulat sa mga anak sang mga tao. Mikyas 5, versikulo 2. Nanungod sa templo sa Jerusalem ang Ginoo nagsiling pagi kay Isaias, ang akon balay tawgon nga balay palangamuyuan para sa tanan nga katawhan. Isaias 56, versikulo 7. Apang ang mga Israelhanon nagtutok sang ila mga paglaom sa kalibutanon nga pagkadako. Halin sang pagsulod nila sa duta sang Kanaan, ginbayaan nila ang mga sugo sang Dios kag nagsunod sa mga paginawi sang mga pagano. Wala sing pulos ang Dios nga nagpadala sa ila sing paandam paagi sa iya mga mararagna. Hindi nila gin pamatian. Sa wala sing pulos, ginaantos nila ang silot sang pagpamigos sang mga pagano. Ang tagsa ka reformasyon ginsundan sang mas madalom nga apostasya. Kung ang Israel nangin matuod sa Dios, mahimo niya nga matuman ang iya katuyuan paagi sa ila katungdanan, ila kadungganan kag pagbayaw. Kung naglakat sila sa mga dalanon sang pagkamatinumanon, ginhimo nila, ginhimo niya sila nga mataas sa tanan nga mga pungsod nga iya ginhimo sa pagdayaw kag sa ngalan kag sa kadungganan. Ang tanan nga katawhan sang duta, siling ni Moises, makakita nga ikaw ginatawag sa ngalan sang Ginoo, kag mahadlok sila sa imo. Ang mga pungsod nga makabati sining tanan nga mga pagsulundan, magsiling, matuod gid nga ining dako nga pungsod isa ka maalam kag may paghangop nga katawhan. Deuteronomy 26, versikulo 19, Deuteronomy 28, versikulo 10, kag Deuteronomy 4, versikulo 6. Apang bangod sang ila pagkadi matutom, ang katuyuan sang Dios matuman lamang paagi sa padayon nga kapit mga kapipitan kag kahuyanan. Ginpasakop sila sa Babylonia kag alaplaag sila sa mga kadutaan sang mga pagano. Sa kapipitan madamo ang nagbag-o sang ila katutom sa ila kasugtanan, sa iya kasugtanan. Samtang ginasabit nila ang ila mga arpa sa mga willow tree, ang butambalon ng willow tree sa kakahoy nga nagapangasubo tungod sa balaan ng templo nga nahapay ang kapawa sang kamatuoran nagasilak paagi sa ila. Kag ang ihibalo nanungod sa Dios naglapnag sa tunga sang mga pungsod. Ang pagano nga mga sistema sang paghalad isa ka pagtuis ang sistema nga gintangdo sang Dios kag madamo nga sinsiro nga manug panilag sang pagano nga mga rito ang nakatuon gikan sa mga Hebreo sang kahulugan sang pag-alagad nga gintangdo sang Dios. Kag sa pagtuo nakahangop sa saad sang isa ka manonobos. Madamo sa mga tinapok nga nag-antos sing pagpanghingabot. Indi pila ang nadulaan sang ila kabuhi bangod sang ila pagdumili sa pagbaliwala sang adlaw nga inugpahuway kag sa pagtuman sang pagano nga mga kapistahan. Samtang ang mga nagasimba sa Dios Dios ginpukaw sa pagdugmok sang kamatuoran, ang Ginoo nagdala sang iya mga alagad sa tubang sang mga hari kag mga manugahom. Agon nga sila kag ang ila katawhan makabaton sang kapawa. Sa sunod nga tion ang labing dalagko nga mga monarka or mga hari gintuytuyan sa pagbantala sang pagkasupremo sang Dios nga ginasimba sang ila mga bihag nga Hebreo. Kaangay sa kasaysayan ni Sadrak, Misak, Abednego kag ni Daniel dito sa Babylonia. Pagi sa pagkabig sa Babylonia, pinagi sa pagkabihag sa Babylonia ang mga Israelanon, epektibo nga naayogikan sa pagsimba sa tinibgan nga mga larawan. Sa sulod sang mga siglo nga nagsunod, nag-anto sila gikan sa pagpigo sang pagano nga mga kaaway, tubtob nga ang konbiksyon, nangin malig-on nga ang ila kauswagan na sandig sa ila pagtuman sa kasuguan sang Dios. Apang sa tuman kadamo nga mga tao, ang pagtuman wala ginaaghat sang gugma. Makagod ang motibo. Naghimo sila sang nagwa nga pag-alagad sang Dios bilang paagi sa pag-angkon sang pungsod nun nga pagkadako. Wala sila nangin kapawa sang kalibutan, kundi nagpalayo sila sa kalibutan agud makatilaw sa pagsulay sa pagsimba sa mga Dios-Dios. Sa instruksyon nga ginhatag paagi kay Moses, ang Dios nagutang sing mga pagdumili sa ila pagkig-upod sa mga nagasimba sang Dios-Dios, apang ini nga panudlo gin-interpretar sing sayo. Nintuyo ini, agud punggan sila sa pagsunod sa mga buhat sang mga pagano, pero gingamit ini sa pagpatindog sang pader nga nagapain sa tunga sang Israel kag sang tanan nga iban pa nga mga pungsod. Ang mga Hudyo nagtanaw sa Jerusalem subong ila langit kag sa pagkamatuod nahisa sila nga basi ang Ginoo magpakita sing kaluoy sa mga Hentil. Pagkatapos ang pagbalik gikan sa Babylonia, dako ang igtalupangod ang ginhatag seryoso ang mga instruksyon. Sa bugos nga pungsod, ang mga sinaguga ginpatindog din ang kasuguan ginapaathag sang mga pari kag sa mga eskriba. Kag ang mga eskwilahan, intindog nga upod sa mga arte kag mga siyensya, nagapangangkon nga nagatudlo sa mga prinsipyo kag pagkamatarong. Apang ini nga mga ahensya nangin urap sa tiyon sang pagkabihag, madamo sang mga tao ang kabaton sang pagano nga mga ideya kag mga kinabatasan, kag ini gindala sa ilarliyoso nga pag-alagad. Sa madamong abutang, nagsunod sila sa mga buhat sang mga nagasimba sa mga Dios-Dios. Amo ni ang kasaysayan maguturan sa mga Israelita hasta sa panahon ni Kristo. Amo na nga si Kristo samtang diri sa kalibutan, nasubuan gin siya katama. Amo na nga, biskan nga ara na ang Dios latunga, nga ang Dios kaupod na nila, pero wala nila ginpatihan. Huwag naman kita sing timpo, ato na naitapuson sa nubo nga pangamuyo. Nakilang Dios, naisakitasan po kayo ng mga langit. Sa muli, numudulog kami sinang banal na luklukan at salamatan po namin inyokil ng pag-ibig, patumbay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon at maraming salamat sa inyong kasaysayan na pinagkaloob. Nawa ang paglingkod ng inyong bayan bilang Kristiyano maging halimbawa sa mga nasa kaniliman pa. Pagpalain mo ang nakahinig sa pilang ito. Pagpalain mo ginagamit ang pilang K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Dr. Camilo Hoy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection gayon din sa mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat sa aming mga pagkulang pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng Pinoy Jesus. Amen.

K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 94.5 K5 News FM Calibo 100.9 K5 News FM Rojas City 89.1 K5 News FM Pasig City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Bantayan, magasugod na sa Indilagit Madugay, las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Upod si K5 Ray Espeja Umalay. Diri lang sa K5 News FM, 88.7, ang kampiyon na istasyon.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ganyan carots.
6: Oo, hindi lang carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, asa ako, tani nga akong magkaon ko balot, hilingin tayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa lingaw na babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
4: Pastor.
3: Ano na yung interval?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Welcome na kamo sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy sa mga way gana magkaon, bitry nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daway kamo gana magkaon, gapida kamo. Ay ning sagay bla dula sang gana sa pagkaon, oy basi sa uli mahulog na sa anorexia, isa ka blatian nga di way ka nagidyaga na magkaon. Try nyo anay bi DTX 500. Parisis ang mighty si. Kay dira sigurado manamit gid ang kaon nyo, magagana, mababalik ang imo gana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryanta karon, ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome? Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamulanon sa mga babae. Kaupod din sina karon nga diskusyon si Dr. Ramiloy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
8: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gabay pa na inom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
7: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamulanon, Dr. Ramil?
8: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babay isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo, kag 90% or
7: siyam ka mga babay.
8: Siyam gid sa napulo ka mga babay ang naga-experience sa gitawag ni nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C ang babay. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage sa mga gitawag psychological symptoms. Kangay sang mood swings, tingala ka, ginaway ka, way man rason, no? Low mood, increase anxiety, kag nagabingit. Siling din silang pangga lang na. Inabala nga, wala ka na muna mo, no? Gulpi lang mahibi, kag daw, hindi maintindihan.
7: Bati lang sunlog, no?
8: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton.
7: Alabuton.
8: Eh. Alabuton ka. Aratsyan mo. Ina ang bangod sa gitawag fluctuations ang hormone level specialist sa estrogen kag progesterone. Lamin na kung kulang ka antioxidant sa lawas, ang babae pag kulang antioxidant, mas heightin ang epekto sini sa mga babae. Amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid Mighty C kung hindi ka gusto magka PMS.
7: Correct kid Dr. Ramil. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang nagganubo kag ini ang nag-aapekto sa serotonin levels.
8: Sulit-sulit na tanang ginambal Sir GP nga ang serotonin amo ang brain chemical nga ginaregulate sang mood, sleep kag gana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress,

0: Amo na nga, kinahanglan mo, inom giga, DTX500, MITC or PureC para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
1: Ano nga mga health na conditions, Dr. Mel, ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
0: Ang mga babaeng magproblema sa reproductive system, kaangay sa gituag endometriosis, kag polycystic ovary syndrome, ang makatuga sa gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives, ang makatuga man sa mga sintomas, kaangay sa gituag PMS.
1: E anong bulong sa PMS, Dok?
0: May mga over-the-counter nga medication sir GP. No? Agod nga marilib ang sakit nga mabatsyagan related sa gituag PMS, kaangay isang abdominal cramps, kag pagsakit sang ulo or migraine. Ang acetaminophen nga pain reliever ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps kag migraine. Pero nami gid bisita na lang kamus clinic, no, agud ma-check up. May mga natural ta dang akuan mo. Natural ta dang pang-correct sa mga PMS, no? Total libre mo lang konsultasyon. So ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na na solusyon. Kag indi manami magsagay ka inom sang gituag pain relievers, guba kid mo dai. Kung gusto mo nga mag-ayo sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobra nga carbohydrates. Ano abi babae kay mahilig gid ya tamis. Labi na ning mga pagkaon nga uso subong Sir GP, milk tea and kung ano-ano pa da, no? Bangod added sugars, gakos ang gituag pro-inflammatory. So instead, kung ang budget nyo para sa mga tamis, ibakal na lang ninyo sa ang DTX 500 kag MITC, no, kada adlaw. So mientras tanto nga wala pa ginahimo nga pagbag-o sa lawas mo kag sa mga gawi mo, ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangod sa gituag PMS. Mag DTX 500, mag MITC or PureC kada adlaw. Ang mataas nga level sang antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually with the right mindset kag disiplina sa pagkaon, madula na ang gituag PMS or ining gituag premenstrual syndrome. So permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw, inom gid DTX 500 MITC para goodbye ng mga palanakit, gani dula man ang mga kuriit kag sakit.
2: DTX 500. Ako si Rosel Acuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamos ang akon nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid, wala na nagahapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata kamo magamit sang DTX 500 para kamo man maka-experience sa kanami sang DTX 500.
1: DTX 500. Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC. Ang sa mga palakaon, utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi galing kakaon prutas kag utan, ha? Tapos hilig ka pa whiskey kag beer, pala panigarilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress, which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Pwede ka mag-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kag kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag DTX 500 kag MITC ka permi.
0: Kung magmasakit gani Sir JP, sang una mga nanay kag tatay ta paim nun throw orange.
1: Gusto. Skyflakes.
0: Sa lagali. Ano kadto? Dapat tud-tud gid nga orange. May antioxidant amo.
1: Gusto.
0: Kung gabalatian ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga ano, glucose, damo na produce nga, na generate nga free radicals.
1: That's why palanakit lawas mo.
0: Palanakit lawas mo, kung ano-ano lang batsyagon mo. That's why nga, kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inom gig ka, DTX 500 kag, MITC. Kaya para makuha ni mo ang benefits ang exercise, kay kung sige lang ka-exercise, wala ka antioxidant.
1: Abaw! Palakit, palamanog lawas mo.
0: Ganda mo ang ano ang pag-generate sa free radical. So that's why inom gid DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw kung especially ga-exercise ka.
3: Most sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, uga, mga pinakas nyo da, no? Tapos-tapos yung kaon nami, dessert cake, ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates kasi siyempre, namit ang sudan, tamis kagasin, damo kanon makaon. Actually, Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa ba lang mga holy men, ga fasting for me, layo sa masakit, lawig ang kabuhi, sobrasin, nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang malamalinga nila, eat in moderation, good for me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinary, yun sa Pilipino, yung aga preto, panyaga preto, panyapon preto. That's why gina-emphasize din namon per me that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban, kundi mag-DTX 500, parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imo kabuhi, madelay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
0: Hindi pwede 30, sir boy.
3: Pwede.
0: Ari pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, namigid yan ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Di, sa mga pagtuon, permin na ginabalik-balik nga, ining mga oxidative stress nga kakatabo, tungod kay ang mga babae, palakaon cakes, palakaon tamis, no? Amo nang rason nga nga nag-abnormal ang gituwag menstrual cycles. Nga gabatyag mo sa gituwag amenorrhea, dysmenorrhea kag iban pang mga balatian. So that's cellular oxidation nga gatabo kung palakaong katamis, no? Palaugtas magig ka. So stressful ka bala. Sila na yang gatabo nga may problema sa gituwag menstruation. So permi na mo ginapanugyan nga adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayen-an nga once nga adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga balatian ang malikawan mo, matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang. Amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kung isa lang inyo, akong lima, no?
4: Wow!
0: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, sang 100 years old. No? Kaya nga lang, mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
1: Ay, kung
0: hindi sila nga mapatay ka, gakuriit ka sa kasasay mo balatian, wala sang sakit nga mabatsyagan, kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer, gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Kung di nyo gusto, tipa gusto na kamuda.
1: So, kung gusto
0: nga,
1: nyo.
0: Amo na nga, adlaw-adlaw git, inom DTX 500 kag Mighty C, subong na, sugdi na.
1: See?
0: Si Engineer Rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
4: Ano sikrito niya?
1: Milig sa taguay?
0: Once ka panago si Engineer Rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy.
3: DC, ano, DC?
1: 19, ang 8, nag 19 ako nung kilis, last year 18, plato mo. Uy, ka 19, ah.
3: Ah, kampiyon.
0: Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
3: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
1: Basic.
3: Oh, maligo. Basic.
0: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunti to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
5: DTX 500.
6: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko, ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din siyang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
1: So good lang nag-inom ka DTX 500. Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
1: Sa isa ka, adlaw, kapila ka mag-inom?
6: 3 times hindi.
1: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
5: DTX 500! DTX 500!
7: Ikaw ba lang may ginap-
4: pagbatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpatyag up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado makaayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
1: Gusto ko man, gusto tamantanan, oh, nga pero, amot ka mo.
0: Wala asing gusto nga baho ilog ang imo tupad.
5: Klinika huh? Dio Fresh.
3: Klinika Dio Fresh, ang kapadugay sa friendship.
0: Ang kapadugay. Nus-nus na ba ka mo? Nus-nus ang
3: term. Nakapaka-swipe-swipe na ka mo na.
5: Swipe ka mo da?
0: Biskan, wala lang nga pang swipe dito, no? Pwede gali mo na pang swipe mo.
3: Mang swipe na ka mo.
0: Swipe sa ilok.
3: Swipe sa ilok. Para ang Klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness. Layo kasi ginatawag nga underarm body odor or angsod, no? This gives you back your confidence. Namin niya nga ga-apply ka, obra, mumut. Ka, no? Namin niyang gahagas.
0: Mga kanan nga medyo baho ang ilog sa kabataan nga mas timprano, i-correct nyo na na.
3: Oh, correct.
0: Gamit sa Klinika Dio Fresh. Mga kape na tao po kay Sir Eljan.
3: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang gapanami ka sa imong metabolismo, gapainit-in ka sa imong lawas, may gahugas, may gatinlo sa imong selula, kipuno sa antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan, hubing tanawon, no?
0: Pero may mga kape para sa mga balati anon, Sir Boy. Especially kung may degenerative disease ka.
5: Oh, may diabetes ka.
0: Ang gitawag kape nga DTX Premium.
3: Correct.
0: Nami ang DTX Premium. Mm-hmm. Kaya yeah, sugar hindi brown, hindi white, kundi stevia. So natural na sugar, zero calories, kag nami git sa health. Kaya nga, gin-combine ang de-sugar, sugar cane, kag siyempre, Sir Boy, gin-combine nila ang Ganoderma Mushroom.
3: Kula in yan, timplada ni engineer, no? Mm-hmm. Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, Extend.
1: Ay.
3: Ang Extend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells. Nami malang paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel younger and you act younger. Just ask Engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-extend.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Sige, ang memories naton importante. Kinanglanon mo imo memories. Especially sa imong labuan. Paano balabuligan ni D3 Bio nga ang imo memorya tama ka crisp? Ready mo ma-access anytime, especially sa mga estudyante. Sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
3: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganta ka mo short story. May isa ka tao nga ba, nga gaan siya kung na-death penalty, kuhaan siya kung na-dugo sa mapatay siya. Pero tutuod na, gin-blindfolded lang siya, gin-kiyada niya kamot, puwaman siya gin-pilas, tapos may gin-patulo nga tubig, gatulo-tulo, lang, ay, dugo ko na ito, gatulo. Napatay siya. Biskan why siya nagkuhaan dugo. Because the brain is conceiving na he will die.
0: May term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
1: Oo.
0: Gin-blindfold kami.
1: Ay oo no.
0: May sa tubang na mo may gin ano?
1: Gina Saywardo.
0: Saywar, that's the term.
1: Oo.
0: Galain ko mo.
1: Di ba kasi lingkitan? Okay.
0: Yung daw ma daw ma walk out ako. Kun na ano ni sila man, yung panakit ni ilang braman.
3: That is called brain conditioning, no?
0: Yes.
3: Amo nang epekto sang amo na ka-powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may dementia ka, gamat-amat manubo ang imo immune system because the brain could not relay information anymore sa imo immune system. So mong adlaw tundan ta, paano bala si D3 Bio makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories? Dr. Ramin?
0: Ang D3 Bio, Sir Boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imo neuron sa imong brain, Sir Boy. Nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka D3 Bio, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gitawag D3 Bio. So kung ga-deposit ina mga beta amyloid plaques between neurons at may tigtinlo, Sir Boy. Amo na nga kung pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na may mga edad na bala, balaan pa nila ang ilang kuan. Anong natabo kahapon pa? Correct. Kung anong natambos ang bata pa sila. Mm-hmm. Amunin na ka nami kung adlaw-adlaw ka gainom di tribayo. Tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre, ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills, biskan tigdulang ka na. Di tribayo lang na.
5: Ang di tribayo, hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque, kundi may ara pa siya sa ginatawag antioxidancer boy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sa ginakaon naton nga pagkaon nga may ara sa ginatawag glucose, nagkakadtugin sa aton nga brain, sir boy. Correct. No? Tungod sa ginatawag glucose, may ara ginaya sa latak, mm-hmm. No? So, namiya ang ditribayo kumiyara sa ginatawag antioxidant nga gallic acid kag ferulic acid nga ginaprevent niya nga ma-oxidize no ang selula sa aton nga brain sir boy. Tungod sinang ginatawag beta amyloid plaque kag oxidation nga nagakatabo, pwede kita magka-Alzheimer's sa disease sir boy. Kung Alzheimer's disease ang nagabiktima sa isang tao, malipaton ang isang tao sir boy, no? So, Botsilingon, nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, sir boy, no? Kung may ara kita sa natawag Alzheimer's disease, tungod nga, hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So, ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, sir boy, MCT halin sa D3 bio, sir boy.
3: Kampiyon, no? So, duwa pa lang nga discuss na about nga aga kalipaton ka. Una, ang beta amyloid plaques nga ginambal ni Dr. Amin. Nga ginambal naman ni Doc Sam, basi, ang brain mo hindi naka-accept sa main source of energy niya, which is glucose at tawag da type 3 diabetes. No, is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi naka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang D3 bio nga kay kung hindi na yakauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa D3 bio. Ti ini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa ginatawag nga brain recovery. Kay gamat-amat na balik ang imo ginatawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hamban sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why D3 bio is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga D3 bio ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3 bio is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Ramil.
0: So, amo na sir boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom D3 bio para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang sir boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3 bio? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imo nga mga probiotics sa intestine.
3: Oh, grabe mo, kabalumang
0: so, itabulig. Once nga nami imo nga probiotics, imo nga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins sir boy, amo nang ga nourish sa imo no brain. So, at least biskan paano, malayo ka sa problema sa ngito ang Alzheimer's disease. So, MCT from D3 bio, not only nga ga-produce ang ketones, kaga turni siya sa imo nga autophagy. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higo, patay nga mga brain cells dira sa imo nga brain.
3: Ang switch gili sa pagtinlo sa imo brain, D3 bio, kigi-ion niya ang autophagy, tinluan
0: niya sa imo brain. Wala na glucose, sir.
3: Wala na glucose.
0: Bahuway na siya.
3: Bahuway na siya, no?
0: So, wala naman sa imo, on. Pangkakuno na lang niya dang matupad niya nga mga guba nga, no? Nga mga brain cells. Pangtinluanan niya. So, dra ang kanakanami kung adlaw-adlaw kagainom D3 bio. Abi ni mo, bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TB. Oy, ang palainom gali D3 bio, mas gatalom, ga-sharp ang imo nga brain sa sige ni mo inom.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing ni Nolo ko, naibaluan ko ng taas na gali akong blood pressure. Kaya nang panimisis ng D3 bio, tatlo ka bisis sa isa ka, 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
9: D3 bio! Ang D3 bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Magabot ka! D3 bio!
10: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sa D3 bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
11: Mga buti ka!
12: Dear
9: C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Please, si Masa, ang Gimara. Ang balang doktor, sakit ko, kidney, yun, may high blood ko. Gamit ako sa Furis eh. Nakuha ang sakit ko, mayo na ang nabatyag.
9: UC, kag-Santhon Plus, epektibo. UC, vitamin C.
4: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
1: Para sa dugang benefits sang D3 Bio.
0: Dugang benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ang MCT sang D3 Bio is makabulig sa para sa gituag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10, isa ni ka-antioxidant nga kaya magprotekta sa imong selula kag kung ini ma-damage. So, makabulig ni siya sa imong gituag metabolism. So, kung palainom ka sang D3 Bio, gina-promote niya ang vitamin E, no? Para nga ma-absorb sa imong tinai, para ma-improve ang imong vision, imong reproduction, kag siyempre, ang imong dugo, brain kag skin. So, ang vitamin E is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini, ma-absorb lang, madulong lang kung palainom ka D3 Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3 Bio.
5: Isa pa yung health benefits nga makuha nato sa D3 Bio, miyara sa sing natuag MCT nga sunod sa mga pagtuon, amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka. O kung bagay ni sa mga obese sa Sir Boy, kahit kung pala tumar, kung pala inom ka sa D3 Bio, piling mo busog ka permi, Sir Boy. Mm-hmm. No? So, ang D3 Bio, nagpa-increase, inigali Sir Boy, sa hormone yung ginatawag leptin. Mm-hmm. So, ang leptin ng hormone, once nga busog ka na, kuhiton niya ni si hypothalamus, no? Hambalon niya, oy, busog na ko di, no?
3: Unta ta kaon.
5: Si brain mahambal naman na sa aton nga kamot, op, stop na kaon, stop na usap da ba.
3: Buhi inang kutsara.
5: Oo, so amo na ang ubra sang D3 Bio, gina-regulate niya ang aton nga gana sa kaon once nga kita busog Sir Boy, no? Kag ang MCT nga sa D3 Bio, nubo ang iyang calories ini compare naton sa gratuwag long chain triglyceride nga matambok kaya Sir Boy. So
0: correct.
5: Kung adlaw-adlaw ka.
0: Matambok halin sa kan?
5: Oo, sa karne. Kag sa kanon, abi. No? So kung nakaditribay ko kada adlaw, sigurado kaya Sir Boy nga magnubo ang ibong timbang balik sa normal.
1: Okay, no? Tingala ka mo, di ba kung nila naton ka kagasalakit mga joints mo? Imnibla D3 Bio, baka kasigilanat mo, why pagkaplanakit joints mo? Nga ah, may ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa D3 Bio who is also a powerful antioxidant.
0: Yes.
1: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why kung mag-inom ka D3 Bio, kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo, sakit sang ulo, sakit sa mga kasukasuan, sakit sa imong tiil, bangod sining caffeic acid nga ara sa D3 Bio kag wala sa plain D3.
3: Kung ikaw D3 Bio every day, protektado ka, kampiyon ang imo immune system nga. Nami ang absorption sang vitamin A, D, E, and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sa ginatawag nga mga immune cells mo. That's why even though hindi kilala ni D3 Bio ang imo immune cells when it fights your viruses, di nga makita nga ang bargain Sir JP kung tapos mo yung ilanat kag dito bayo yagin tumal mo why kigaluyan. Number one, ang immune cells mo minimal ang ubra, jutay lang, meaning to say kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayos si imo ang ilanat, lalo na kung virus kag bakterya nga linansin ang dito bayo, no? Amo nang epekto sang imo sa D3 Bio sa Sir JP.
1: All right, so kumpletohon ang
0: dapat
1: mga
0: D3 Bio git Sir JP. Hindi lang git vitamin D3.
1: Kulang na.
0: D3 nga wala BCO, kulang na. Pero kung BCO lang nga wala D3, kulang pa. Dapat D3 Bio BCO, D3 Bio.
1: Lain gid jamo, kumpleto.
0: Amo ni D3 Bio.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio.
1: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall. Like, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang dyan. Masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
8: S4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika S4 Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Dali ka mga langaw! Ako'y nakapaborito nato niya ilaw!
10: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
13: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:37 sa agang oras. Ginadulong sa atos kalawan sa Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio. Kung gusto mag-ayo, mag-inom sa Klinika D3 Bio.
0: Isaiah 1:17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas! Welcome na mga ka-K5 sa aton siri nga pagpangalagad. Diri lang sa balitang K5 sa umaga. Sa inyo kinaandar kung inyo alagad sa kahanginan, kaupod ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
0: Isa ka manenay ang aaga para sa aton siri mga pinilanggay nga mga tagpalamati sa adlaw sang Huwebes. Today is Thursday, June 18, 2026, Hunyo 18, 2026, mga ka-K-Pine, sa aton sining pagpangalagad. Kamusta kamutran? Kamusta nga aton sining mga kuturan? Aga para kabugtaw nagapreparar sa pamahaw. Nagahikot sa mga kinanglanon sa ila sining mga estudyante sa klase. At sa ila nga eskwelahan. Naton sini nga mga manunudlo, sa aton nga mga estudyante, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola, aga para kabugtaw. Sa mga nagapanindahan, aga pa sa mga pinalangga naton nga mga vendors, sa mga nagapasada, aga pa mamang chuper, mga mobile taxi patrollers naton. Naton sini mga suki nga mga tagpramati nga nakatune na sa 88.7 K5 News FM, Iloilo ang kampiyon nga istasyon. Mayong aga sa inyo nga tanan. Good morning. Alas 4:42. Nakainit na sa tubig, nakatimpla na sa klinika DTX Coffee Mix. Every morning, every gising is a blessing. Kay gani ang aton nga partner dapat klinika DTX Coffee Mix. Salamat gid sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati nga nakaupod sa aton sini nga pagpangalagad pinagi naman sa aton sini nga mga social media platforms. Ila binagid sa aton sini nga Facebook page sa mga kaka K5. I-like, i-follow, i-share ang aton sini nga pagpangalagad sa Facebook. Ang itaalang ang K5 News FM Iloilo 88.7, i-like, i-follow, i-share. Di naman nga bayan sa kalibutan kag sang pungsod Pilipinas basta may internet connection. Saranggid nga makaupod sa aton sini nga pagpangalagad, maka-comment, makapadala sang imo greetings sa aton sini nga Facebook Live. Good morning ka Ma'am Helen Pagaypay, Teresa Alconada Redunda, Dowen Bolivar, Canonuela. Good morning ka K5 Ray Umalay SB. Kaya pamatigid kami sa imo. Salamat kid ha. Mama ni Pera Sarmiento, George D. Ocampo. Dara sa May Ana Rose Village, Mandoriao, Iloilo City. Sa kay Ma'am Ning Ilumba, good morning Ma'am Ning. Heavenly Father, thank you for the gift of a new day. Thank you for the protection throughout the night. As this day begins, I place my life, my family, and for the lives of my loved ones into your loving hands. Please provide for our needs and keep us safe today and every day. Lord, I will never get tired of saying thank you, thank you, thank you. Because you never get tired of pouring your blessings for us each day. Praises belongs only to you, dear God. Amen. A blessed Thursday morning. Say mo ka K5 Ray Umalay. Kag sa tanan ng mga ka K5. Balin kay Ma'am Ning Ilumba. Thank you Ma'am Ning for sharing the word of God aga pa. Salamat kid. Leo Bars. Good morning Sir Ray Jelt Etery of Mabolo and Laura Jean Barreta is watching. Salamat kid Leo Bars. Alas sa 4:44 sa aga sa ato sining pagpangalagad. Iplastar ng inyo sining mga kaldero. Iplastar ng inyo sining kalan. Iplastar ng inyo sining mga kalaha. Iplastar ng luwag. Iplastar na ang mga panakot kay aran niyang aton sining menu for today. Sa aton sining mga pinalangga ng mga tagpalamati. Ang inyo sining menu for today ang pili niyo gibakwaan sang basihan sa inyo sining gusto lutuon sa inyo sining tag sa mga panimalay. Mapasud-an, dessert, mapabaligya, ano man na. Dili lang sa aton sining special segment every morning ang yum yum yum yum in the morning. Si Tita Rina mapagpamatigin na sa aton always. Ambalya kuno ka kipe balira apin. Tistingan niya kuno ang sarsang atay sang manok kong manamit man. Ati kung si Tita Rina magmapa magluto wag niya question. No, wag niya question ni Tita Rina mapaketran mga luto yum yum yum yum gid. Makaupo ta sibong aga ang assistant chef ni Ka-K5 Alira Apin nga si Ka-K5 Crisea Faye Subosa. para sa iya sining menu for today, mga ka-K5. Ka-K5, Chris Faye, good morning. Anong imo sining nga game preparar sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati sa buong aga? Ka-K5, Chris.
2: Maayong aga ang ka-K5 Ray, kag mayong aga man sa aton tigpalamati, mga online viewers and listeners. Subong, ako gali, mapakilala ko anay, ako gali si K5 student intern Krisha Faye Sobosa, halin sa West Visayas State University, ang magadulong sa inyo sang menu for today para sa aton yum yum yum in the morning. Kagang akon nga itudlo sa ilan, no, ka K5 Ray, amo ang pagluto sang brownies.
0: Okay, brownies.
2: Ma-dessert kita anay subong.
0: All right. Sige, king amo ni gambal ni ka kay Pebble Rap, no? Brownies kuno eh. So ikaw imo ni sang
2: recipe.
0: Recipe, no?
2: Yes.
0: Okay, ang brownies. Sige. Dessert kita subong brownies, pwede man ni siya mabaligya. Okay, sige, go ahead.
2: So sa aton yung mga ka K5, no, ang kung galantaw ka mo sing live stream, pwede nyo malantaw ang or ma-screenshot ang mga ingredients nga i-flash sa inyo nga mga screen. Kag sa ato naman tigpalamati sa kahanginan, kuha na ka mo sang inyo nga papel, kag ballpen, kag ilista na ang mga ingredients. So, yari anay kita sa dry ingredients. Anom ka kutsara nga dark chocolate at dark cocoa powder, mga 150 pesos ni sa ka-K5 Ray. Isa ka cup sang white sugar, mga nasa 95 pesos ni siya ang isa na nakakilo, pero ang need ta lang is isa lang man ka cup. 1/2 cup sang all-purpose flour, mayara na siya sing 70 pesos kada kilo. 1/4 teaspoon sang baking powder, 20 pesos na 50 grams na siya. 1/2 cup chopped arik, ano lang niya, optional kung gusto mo nga dugangan, no, ang imong ingredients para mas mapanamit pagid kasoy or mani. 1/2 cup sing dark chocolate chip, ari optional mani siya para sa mga ang may mga sweet tooth pagid para mapatamis pagid nilang ilang brownies. 130 pesos miyara man kita sang 1/4 teaspoon sang asin. Kag para naman sa aton nga wet ingredients, 4 ka kutsara nga butter, tas i-melt mo na siya ka K5 Ray, no? 4 ka kutsara sing canola oil, or pwede man biskan ano nga klase sang mantika. 2 ka itlog, kag 1 ka kutsara sang vanilla extract. Amo na siya tanan ang aton nga mga ingredients. Kag para naman kung paano siya lutuon. Una, ang aton nga mga dry ingredients, amo na siyang aton i-mix sa 1 ka bowl. Dayon, i-preheat naton ang aton nga oven. Kag sa aton nga mga ka-K5, basi ma-discourage ka mo ba lang nga magluto sing brownies kay wala ka mo oven. Don't worry, kay hatagan taman ka mo sing life hack kung paano magluto sing brownies kung wala ka mo sang oven. So kung mayara ka mo oven, i-preheat naton siya sa 350 Fahrenheit o kung 176 degrees Celsius. Then after naton mix ang aton nga dry ingredients, isunod na naton ang aton nga wet ingredients. Amo na to ang melted nga butter, ang canola oil or biskan ano lang klase nga oil, aton itlog kag vanilla extract. After naton mix, i-mix gid naton sing ano ganito wag na mayad para wala sing mga bilog-bilog, especially ang all-purpose flour kay amo na sila permi ang nagabilog-bilog, tindi taman gusto bala nga nagaputi-puti aton nga brownies kay brownies gani. So dapat wala kita makita nga white. Amo na nga i-mix tagid. Pagkatapos ta mix, i-bake na naton for at least 28 minutes.
0: Hindi 28 hours, ha?
2: Hindi, 28 hours. 28 minutes, mga ka-K5. Ikaroon
0: hindi na siya brownies, blackness na nagwaya ka rin.
2: Exactly, basi ba, hindi na siya makaon. So, after naton nga maluto, or after sing 28 minutes, pwede na naton siya kwaon sa aton nga oven, kag palamigon.
0: Okay.
2: Kay mas malamit ini kung lamig, kag optional pagid ni
0: kung init do soft sa katama.
2: Oo, soft sa katama. Ara kung makita naton sa ano inyong screen, ang sagwa niya na crispy na siya ka K5 Ray. Dayon sa sulod
0: sa tapia,
2: niya.
0: Sa tapia.
2: Yes, sa tapia.
0: Ano ganito? Basta no, topping siya sa babaw.
2: Crispy
0: na siya.
2: Because
0: of the na-toast siya sang mayo sa oven. No?
2: Yes. Okay. Dough flakes na siya sa babaw. So pagkagat mo, crispy na siya. Pero sa sulod niya, soft.
0: Pero hindi ko dough mapati fudge. Kung hindi ko na matilawan. Ha? Dapat dalaan mo ko na din.
2: Sure.
0: Kasi matapos yung imong internship, dapat makatilaw ako sa brownies mo.
2: Yes, sure.
0: Go ahead.
2: Nan. Tapos ari optional pagid pero mas manamit kung butangan ta shop sang vanilla nga ice cream sa babaw.
0: Wow, okay. Yes. Barato ba lang mga vanilla ice cream?
2: Oo, barato
0: sa,
2: lang.
0: Ano sa bakal ka sa mga convenience store or gani hapit ka sa mga fast food chain may mga vanilla ice cream na sila. No, pwede ka na da ka bakal. Pero ang isa ko sa mga no-note sa imo nga brownies, wala iya sang peanut nga toppings, wala sang mani.
2: Oo.
0: Oo. Ang iba niya may mga manina sa yung toppings mo, may mga almonds.
2: Mm-mm. So,
0: pigado ikaw.
2: Actually, may chocolate chip na sa pero wala lang sa picture. Pero
0: chocolate
2: usually,
0: chips, oh.
2: Yes. Galing
0: ka chocolate ng mga daaning brownies mo.
2: Kay mostly nga daan, si mga Gen Z, amuna, kay actually, ang K-5 Ray, ginaano ko man sa gina-sell or ginabaligya ko man sa eskwelahan.
0: Ang pilang isa kaslicin eh. Yung siya ka-square niyo, tagpilang.
2: Oo, amun na siya kadako, mga nasa 15 or 20.
0: Baka mahal, gali.
2: Kay mahal man ang ingredients.
0: Pero siguraduhon mo nga, dapat ka namit. Eh,
2: yes,
0: man ang quality. Ang imong classmates, sinisang 20 pesos, eh.
2: Kulang pagani na siya actually,
0: wow,
2: K-5 Ray.
0: Wow, siguro ginaga-repeat, ga-repeat ta selling sila.
2: Yes, kag hindi, ilang na siya sa West, ako nga mga customer. Oh. From other
0: sa
2: university.
0: BGMP.
2: Ay! Wala ko pa man na try sila nga ano, abaligyaan.
0: Sabi ko nakalabot ka na sa mga BGMP, sa mga
2: wala pa man ka K5 Ray ah. Pero amo na ko may time ti maubra kita GC ah.
0: Okay, sige. So amo ni siya ang brownies. Wala na sang ano ni tawag ni ang extension nga ngalan sing imo sini nga ano brownies lang gid brownies.
2: Brownies lang gid ah. Ang okay. Kag K5 Ray no, ang sa ginhamba ko kagina kung wala sila oven, may ara alternative, may ara ko life hack nga itudlo sa aton nga mga ka K5. Amo ina ang lata sang biscuit or ang lata sing oil, ang dako na bala nga lata. Nan pwede na nila buhuan.
0: Okay.
2: Nan kag ibutang sa ilang akalan or di kaya
0: kung wala sila oven.
2: Oo, kung wala sila oven, buhuan lang na nila nga makaigo dito sa sulod ang ilang nga mixing ano gani, alyanera.
0: Oo,
2: nga ginabutangan sing ilang nga mixture or sing mixture sing brownies.
0: Alyanera do stainless na nga siya na ano.
2: Amo na siyang ginalutuan or ginabakan. Oo, nan aluminum. Nan, amo lang man na ang K5 Ray ah.
0: Sige. So pwede rin siya pang dessert, pang negosyo, pang handa sa mga birthday, no, sa mga bunyag, kasal, no.
2: Yes.
0: K5 may ara yay ban nga brownies nga made of inablang pajibar. Ginadunot nila.
2: Oh, ginadunot lang nila.
0: Oo, pero imo ya is raw niya from ano gid ingredients gid.
2: Kag kung ano man hindi pa nila forte no ang pagluto or pagbake sang brownies, may ara na sa mga grocery stores may naka-ready na nga pack nga mixture wala dry mixture sang brownies dahil butangan na lang na nila itlog kag mantika tubig dahil bake na dayon makita lang na nila sa mga grocery stores or pwede man nila ma-search online.
0: Alright, sige. Salamat gid ka K5 Kri Zaya Faye Subosa para sa imo sining menu for today. Dessert kita subong aga ang brownies, no? Sa aton sining mga ka K5 nga may crispy flakes sa babaw. Sige, salamat gid ka K5 Kri Zaya Faye Subosa live gid report diri sa studio sang K5 News FM Iloilo kag of course sa kusina sang K5. Salamat gid ka K5 Kisaya.
2: Madamo man nga salamat ka K5 Ray para sa yum yum yum report in the morning. Inisi ka K5 student intern Krisha Faye Subosa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Salamat gid ka Krisha Faye Subosa. inuan ta mga ka-K5 ang latest subong nga sitwasyon sa palibot. Kag sa pila ka mga presyo ka balaklon sa sulod sa merkado. Opo na nga ton sining intern student sa West Visayas State University nga si ka-K5 Edeline Joy Alcalde. Live via Zoom. Ka-K5 Joy, good morning!
3: Good morning, K5 Gray. Kung bayo aga man sa aton mga pinalangga ng mga tagpalamati.
0: Alright, K5 Joy din ka subong?
3: Ari kami subong ka K5 Gray sa may Iloilo Supermarket. Sad sa may... Ari kami subong sa may Francis and Lot Lot Store.
0: Francis and Lot Lot Store. Okay. Ano na dira? Dira ka sa wet market na, dry market. Din ka particular nga seksyon sa nga merkado dira sa Iloilo Supermarket na ka-K5 Edeline?
3: Ari kami sa may dry market. Kung sa diin makita na, 23 nga may arag yung pagbaligya sa mga pulutan noon kag sa mga pruta.
0: Okay, sige. Ka-K5 Edeline Joy, ready ang imo sinang Zoom dira para makita na Mondriano ang imo sining nga location. Sige, ipatpata na ang pila ka mga presyo sa mga prutas utanon nga ara dira subong sa merkado nato na ka-K5 Edeline. K5 Edeline. Okay. Kadula-dula signal ta kay ka-K5 Edeline. Balikan tabi si ka-K5 Edeline Joy Alcalde. Ara sa subong sa sulod sa nga merkado eh no. Ka-K5 Edeline. Good morning, nadula. Okay, tawagan taliwat si ka-K5 Edeline Joy Alcalde. Sa aton sini mga pinalangga nga mga taga Palamati. Kay ara sa dito subong sa may merkado. Kamusta ba lang mga presyo sa mga utanon? Sang mga panakot agap.

0: Di ba pwede na messenger ka kay Paul? Sa messenger sila mag eh. Oras mga ka-K-Pep, 4:57. Ang oras kinadulong sa Tuskal Once ang Mighty C, the alkaline base ka vitamin C. Basta vitamin C, mag-Mighty C mga ka-K-Pep. Sa ato siya ni mga pinalangga ng mga tag-palamati. Kampiyon niya siyang vitamin sa bisan na wala unod ang tiyan mo pinimugin imnon. No? Sa ato siya ni mga ka-K-Pep, hindi magsulab, hindi mag-init, hindi mag-sakit, ang imo siya ni nga sorok-sorok ka. Kaya tungod nga alkaline base ka vitamin C, ang Mighty C. Pwede gid nga imno naton mga ka-K-5 babi sa wala unod ang aton siningat yan or wala pa kita kakaon. Sa mga kabataan nga di pa makatulon sa kapsula, meron kita nga Mighty C Zero para sa aton sining mga bata. Alin sa 5 years old, tub-tub, 12 years old mga ka-K-5. Ang Mighty C Syrup. Available ining Mighty C sa Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Uy. Kag sa pila ni sini ka mga suki ninyong mga butika. E gani mag-inom sa Mighty C kag parisan sa Clinica DTX 500. Ang Clinica DTX 500 ngayon mo sa palaya kag sugar cane. Ba saranggit ka makabulig sa balatian sa diabetes sa kag hypertension. Ang kampiyon ng suplemento ni Dr. Ramil Itang Uy nga magkaroon sa antioxidants. Ang Clinica DTX 500 with Ampalaya Extract kag di sugar cane extract. Alin sa panis ang tubog, yung kakasang matamis yung pabili ng mga mapaita mga kakipaiba. Sa aton sininga mga kuturan, ipabilin nga healthy ang aton sininga ikaayong lawas. Agod balikaw kita sa mga kung nanuman nga mga malala nga mga balatian. Clinica DTX 500 kag Mighty C, the alkaline base nga vitamin C. Okay, balikanta si ka-K-5 Edeline Joy Alcalde. Sa aton sininga mga ka-K-5, ara-ara, kung wala pa lang alang ang Zoom, importante makabalik na sa report ka. Oh, naka-standby na si ka-K-5 Edeline Joy Alcalde, ang aton nga intern student sa West Visayas State University. Ka-K-5 Edeline Joy Alcalde, go ahead.
1: Yes, subong ari ang mga presyo sa panakot, sa mga utang, sa pansis and lot nut vegetables, wholesaler and retailer sa Iloilo Terminal Market. So, ang bumbay ng ara, 70 kada kilo. Ang ahos, 120 kada kilo. Kamatis, may 35 per kilo. Katumbal nga aba, 120 per kilo. Labuyo, 200 per kilo. Kadang luya naman, 120 per kilo. Mais, 60 per kilo. Talong, 80 per kilo. Pepchay, 120 kada kilo. White onion, 120 ang kilo. Bagyo peas, 150 ang kilo. Kamatis, 80 ang kilo. Natoy, 150 ang kilo. Pipino, 100 ang kilo. Rosoli, 260 ang kilo. Repolyo, 50 ang kilo. Patatas, 90 ang kilo. Carrot, 150 ang kilo. Pedada, 150 man ang kilo. Sayote, 70 ang kilo. Kadang kamote, 60 ang kilo. Ang okra naman, 150 kada kilo. Gabi, 60 ang kilo. Rabanos, 50 ang kilo. Batuan, 120 ang kilo. Puso tong saging, 50 ang kilo. Margoso, 100 per kilo. Kalubay, 35 per kilo. Saging at sab-a, 50 per kilo.
0: Okay, kay K-5 Edeline? K-5 Edeline?
1: Yes.
0: K-5 Edeline, batian mo ko? Batian mo ko?
1: Yes, K-5 Ray.
0: Okay. Sige. Din ka ganit subong ang balmong store kay sino? Kay Francis and Lotlot?
1: Francis and Lotlot Store.
0: Okay. Paman ko tabi, interview abi, ang ila si sinodang arada subong, ang ilang manugbaligyada, arada si Sir Francis, si Lotlot. Ang kanya interviewan, oh, no. Mo sir, kamustabi ang baligyanay subong sa mga

0: So, kamusta man din sa baligyanay sa amunin ng oras? So, sa ating mga pet, sa ating mga vegetables, sa ating mga prutas?
1: So, sa mga dahil mo ng oras, sa mga inatis, karan pa rin ang mag-alaman sa nag-alaman sa.
0: Oo. So, ano ba na ang pinakamabapal ni Nudie Dritto na baligya?
1: Ang mga na mga aos, bumbay, napi,
0: advantage pala sir kung ari ka didre compared dito sa may main gate sa may sulot sa Hilulo Terminal Market.
1: Mas maya siguro dito sa terminal at niya ako na dito na
2: dito ka K5 Edeline Joy
0: kung naga sa mga ano dito oras sir naga dugot ng tao didre
2: kaya pa Medellin?
0: Kaya pa Ray?
2: Oo. Din ka mo particular gani ng merkado?
0: Sa may Lidet, ano di gani? Lidet Masri. Sa Lidet Masri, sa may Katilpay Tree. Sa may mga talipapa di Tree, sa may Sagua.
2: Sa malayo ni siya sa Iloilo Terminal Market?
0: Yes, malayo. Siya sa may, sa walking distance lang siya sa may.
2: So, pero dira siya lagi yung butang kay bawal na dito sa tubang mo? Oh, didira sila laging butang.
0: Yeah.
2: Kakipay ba edile no? Ano na da yang pisto nila da ano man ang pilas dira ka bilog da nga mga naga pisto dira damo man.
0: Kung aton makit-an may duwa lang gid didri ka dalag ko nga store ang sa didri nga area na ang ilabaligya puros lang gid mga vegetables.
2: Taga-syudad sa Iloilo man sila, taga-syudad sa Iloilo.
0: Okay, kay Bray?
2: Taga-city man sila ang mga vendors na taga-syudad man, hindi mga pangayaw. Game pamangkot mo, pamangkota si sir, pamangkota.
0: Iloilo City gid sila.
2: Taga-Iloilo City gid sila. Okay, sige. So, dira na dapit sa Ledesma, walking distance pagkadto sa Iloilo Terminal Market. Pero ang hambal nila, mas manami igid kuno kun dito sa Iloilo Terminal Market kay tungod nga madamo sang mga customer. Pamangkutabi si sir nga wa siya kakuha pisto dito. Sila? Wa siya kakuha pisto dito kag nga dira sila ging butang.
0: Sir Michael, so di kami ka pamangkot kung nga wala ka mo nakakuha sang pwesto dito sa sulod sa Iloilo Terminal Market kag kung ari ka mo diri nagapwesto. So ang ginabaligyan niyo dito sa Iloilo Terminal Market, the same month ang ginabaligyan niyo didre. So di bali, may duwa ka mo ka gasto didre, at may ara man dito sa Iloilo Terminal Market. So duwa ka bilog ang ilang pwesto, may ari didre sa Maledas Masjid, kasi
2: okay. Ang ginapistuan nila da private land da private lot o kon na iyas ang gobyerno?
0: Sir, private lot wala ini inyo nga ginatindugan didre. Private lot ang ila ginatindugan sa K5 Ray.
2: So hindi iyas ang city nga ano pwesto.
0: Yes, hindi.
2: Okay, sige. Ka K5 ba Edeline Joy Alcalde live dira ka nag-report sa bayan sang aton sining mga merkado sa Ledesma Street no sa aton sining mga ka K5 first time mo ni subong ka K5 Edeline Joy
0: ang second time ko nang nag live report pero first time kong amuni na pag report sa may merkado
2: and pero kasi second time mo na ni sa akon di ba?
0: No.
2: First time mo galing kay Tiuna, galing to si ano, galing to una, no, si,
0: Sa K5 June, Kapulo.
2: Oo, pero hindi namin ko ang nag-duty di sang aga, si K5 rin na Lindo rin, si Jasper Encarges, tapos ikaw subong, Edeline Alcalde. Yes. Okay. So, yes. Nabalaan mo na nga, si K5 rin na Lindo, kay K5 Jasper, nagpakita ni sila sang ila talento bago mag-extro mo, no? Ano ang emotion ng talento nga pwede ma-share subong sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati?
0: Ay abaw, hindi man ako pwede kasaot bangod kay on call. So
2: pwede ka man kasaot kay live ka subong, kitaon ka ni subong, kita ko ba t-shirt mo, naka-blue ikaw. Tapos may mga repulyo na sa likod mo. Oo, kita ko kay kay kapada sang kadlaw, na kita, tagad ikaw, tanan mga hulag di kita ko. Okay? So, pwede ka ikaw kasaot sang hawak mo ang beat, oh, ang

0: Mang Subertero, ano pa gani nang subong ang trending subong ano gani? Iyas ang showtime, ano gina?
1: Para lang sa iyo.
0: Na.
1: Ang giling-giling ko pala.
0: Amra, oh, sige, muna. Sige, ha? Oh, nabugal ang tao si Muni, oh. Oh. Ladies and gentlemen, the new member of Showtime Dancers, huh? Edilyn Joy Alcalde, ang aton nga reporter na dancer pa. And one, ikaw man, siyempre, may music, da, may manda Bluetooth speaker, ikaw man makanta, ikaw man masaote, no? Showtime Baby Dolls. Okay, ladies and gentlemen, from the City of Love, Edilyn Joy Alcalde of West Visayas State University, reporter na, dancer pa. And 1, 2, 3, go!
1: Para lang sa'yo, ang giling-giling ko. Para lang sa'yo, ang giling-giling ko. Para lang sa'yo, ang giling-giling ko. Ay, ambot
0: dilo. Si nanay sa likod mo gatoy-toy kadlaw. Abala mo pa manay nyo kung adaan di sang talong kag sang tawag ni sang iupo da sa likod mo. Abala mo sang kalubay da ni mo day pamanay nyo kung adaan di maglakad ko karon di kay gini promote ko gini masyado ang inyo sini nga pisto di king sa utan ko pa. Okay pay ba Edilyn? May free sila nga ano pa no nga performer da no?
1: Yes, exactly. Mm. Mm.
0: Ano pa ngayon mo da?
1: Ang ilang ano, si Pepino.
0: Mm. Ang balik ka kay Pai ba alirapin sa God ka manggali ko no magiling-giling ano? Pwede ka gid ko no ka ano? Oh, basi ka duda sila basi ni ka na magreporter ba dancer ka na lang sa showtime. Pwede man.
1: Pwede man, pero mas
0: sige yun.
1: Kung
0: diapon, mag-reporter. Muna, iya. Salamat, kid. Ka-K5, Edilyn Joy Alcalde Live. Ginag-reporter sa Miley Disma Street. Para lang sa'yo, ang giling-giling ko. Para lang sa'yo, ang giling-giling ko. Salamat, kid. Ka-K5, Edilyn.
1: Inisi ka K5 Trend Intern Adeline Alcalde gikan sa West Visayas State University. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa ilino, K5 News FM.
0: Sabi kampiyon, no? Kita niyo mga abilidad sa student intern sa K5 News FM. May singer, may dancer. Sa atong sining mga ka-K5. Hindi gitsa ko nung magkanta, kaya balya, ang balyagi ko nung balya, hindi alangan man ako magsaot, kaya hindi nyo man makita ang akon nga saot. Huwag sa kbalong nga gina-video na sa gali. Huwag sa kbalong nga live sa gali di sa Facebook. Si ka-K5, Edilyn Joy Alcalde. Kampiyoning mga intern students ang K5 News FM Iloilo. Pwede mo na sila pang sabak sa mga gira. Alas 5:11 sa aga mga ka-K5, diretso kita sa mga labing dalawang panggo naton sining mga balita kag batayan ang mga detalye kag follow up report sa aton sining mga reporters sa aton sining pagbalita. Driver sa Iloilo Provincial Capital nakuhaan sa minilyon nga illegal nga droga. Suno kay Governor Defensor, dapat niya ining itubangon ang kaso nga iga-file sa iya. Halos 90 ka mga ROTC cadets nga nagpasakop sa summer camp sa Dingli, gindala sa ospital bangod sa ginaligar nga food poisoning. Uy! Ahoy, Municipal Police Station hindi makakonclude kung accidental firing ang natabo nga shooting o kung saan na naging kapatay sa isa ka PNP staff member mga ka-K5 sa may barangay Pili, Ahoy, Iloilo. Sa dugang mga balita, mga ka-K5 Freedom of Information o kung FOI Ordinance pasado na sa Iloilo City Council. Babaying masubra isa palang kabulan nga nagakuha o kung nakagwa sa presuan sa kaso nga illegal nga droga, balik karsel matapos nga madakpan sa drug bypass sa operation. Naman yung mga wala sa kadudlaan, bala, gaan mo tsansa ka magbago pero ay pagbago. Sa aton sa ding mga ka-K5 kung kaysa ginauyangan lang oportunidad sa gobyerno na magbagong buhay sila. Basta gani nga kagi ka na prison, wala nagbagay, magbag-o ka o kung magkabalan. Sa aton sa ding mga ka-K5. History anta magkaroon pila ka mga happening sa balita nasyonal na formal na nga nakapungko bilang Senate President si Senator Sherwin Gatchalian matapos ka makumpleto ang 13 tanan ka mga senador nga nagtambong sa special session kahapon nga adlaw sang Senado. Ang nagdugang mga ka-K5 mo si Senator Joel Villanueva. Sa aton sini nga mga ka-K5, medyo taas kilay ang iban sini ka mga grupo ni Senator Joel Villanueva sa Cayetano Black. Ini matapos ka magtambong ini mga ka-K5. Pero antes pa man nga magtambong si Senator Joel Villanueva, nagpagwa niya sang malaba-laba ka statement si Senator Alan Peter Cayetano para ipabalo sa mga pumuluyo nga madayon ang pag-change sang liderato. Tungod nga maupod si Senator Joel Villanueva sa majority group sang Gatchalian Black o kon Gatchalian faction sa aton sini nga mga ka-K5. So ginuna na nga ginbato ni Senator Peter Alan Cayetano ang looking pagka-defeat o kon pagka-pierde sa pagka-Senate President. No, I think history ini nga mga makabig nga way gani mag-init buli ni Senator Alan Peter Cayetano sa iplungkuan bilang Senate President. No, ginkakas na sa kay ti obviously man mapapungko kakag mapaili ka sa Senate President ngang imo sini nga political intention. No, obvious para sa mga tao, para sa mga pumuluyo. So ang confidence and trust sang members of the Senate and at the same time sang mga pumuluyo, sang publiko, hindi manami eh. Kaya you are very vocal in supporting the Duterte administration sa aton sini nga mga ka-K5, no? Before sa aton sini nga mga kuturan sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, hindi ka bagay mag-Senate President. Dira kaya si Duterte may gina-question, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, kaya dapat natunon mo nga hindi sa tanan nga oras pabor para sa ibo, no? Ang pagka-house speaker mo sang una, no, hindi mo man gusto nga magpanaog sa pwesto, ang pagka-Senate President mo, no, sa aton sini nga mga ka-K5. No, kag ti obra balik daw, obra balik na duty ah. Nagbalik gani obra imo sini nga utod nga si Senator Pia Emotional Cayetano. Oh, tani ikaw man da Senator Alan Peter Cayetano. Balik ka naman sa imo sini nga obligasyon sa Senado, no? Kung kaya mo nga magpagwa sa imo statement sa imo Facebook, ay ka po nagpakita kau. Nagpakita ikaw sa Senado upod ang imo sini nga mga kopdana sa aton sini nga mga K5, no? Sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Okay, suno iya kay Senator Loren Ligarda kag kay Senator Pia Cayetano nga ti basta may 13 kag legal ang pag-elect sa mga officers sa nga Senado, why sila ya question and they will go back to work. No, kaya ang balila, galit lang naman sila pag hindi sinusunod yung batas, eh, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. But anyways, sa aton sini nga mga kuturan, ti na-elect ining si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President matapos ka mangintres ang mga nag-attend sa regular session mga ka-K5, no? Sa aton kun sa special session, no? Sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalabati. Kaya ang Senate President bakante isa bakante ina nga posisyon, eh, no? Sa baging bakante ina sang 12 ka mga senador. Why ina danay ginbutangan sang Senate President kag wala sila mag-elect kay tungod ng pagpati nila kinanglan niya sang 13 ka Senate President. Pero ang Senate pro tempore, ang Senate committees and ang mga Senate officers kasubong sang Sergeant at Arms kag Senate Secretary, no, lakip ni sa mga gin-elect sang Senado sang gintalikdan mga ka-K5 nga inadlaw, no, sang June 3 matapos ka mag-convene ining Senator nga 12 sa pag-abot ni Senator Chess Escudero, no, sa aton sini nga mga ka-K5. So dapat mo na batunon ni Senator Alan Peter Cayetano, no, sa aton sini nga mga ka-K5 total siya man ang minority floor minority leader, no, sa aton sini nga mga ka-K5 kag magapadayon ang iya sini nga kausa sa ginatawag sini nga pakigbato sa korupsyon. Tanan kita ra sa korupsyon nga punto ang pakigbato ta sa mga sa korap nga gobyerno kag sa mga korap nga opisyal sa aton sini nga mga ka-K5. Pero ang aton nandiri since you are being paid by the public, no, by the taxes coming from us, balik ka mo trabaho kag obrahan yung obligasyon nyo kay kanugon sang ginapasweldo namon sa inyo, no. Obra ka mo dira sa insakto, no, gay ka mo dira absent, to gay ka mo dira sang no show sa inyo sini nga mga obligasyon, no, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kag iti si Senator Pia Cayetano kag si Senator Rizal Tiberos nagbaslanay sa mainit nga mga tinaga kahapon sa Senado ini tungod sa pila ka mga amendments tag mga gina-propose ka mga bill ila binagin mga ka-K5 sa mga balaydan sa hospital ni Senatora Risa Honteveros. Kung sa diin may pila ka mga gipang question si Senator Pia Cayetano. Ging supalpal naman ini ni ka-K5 ni Senator Risa Honteveros ginabalan nga tiway timuga tenta special session kina sa kagang subong na timo nga po naghulot. Tapos masagi timo da kareklamo. Why timo pumati kina? Amo ni ang ano? Amo ning disbintaha kung plabsen ka. Kung why timo nagattend sa special session kina sa aga nga gidiskusyonan na dire kag ini continuation lang subong hapon sa gidiskusyonan subong aga kung wala timo balo kun isa lang sa lot timo da kag magsagi timo sa wise akon. Bali ma'am ri ni Senator Risa Honteveros. Amo ni sa akong mga palabsen ta mga senador. O nga ginapangsilduhan sa nga gobyerno o kung ginasilduhan sa mga pumuluyo. O pagbalik na kamuda kahapon wa ito sa Senado si Senator Robin Padilla kay nagpromote sa iya pelikula lantaw kamo ka kipay balirapin sa pelikula ni Senator Robin Padilla. Tapos naton sini nga mga ka-K5 buhay dito si Senator Alan Peter Cayetano pero naka-post sa iya sini nga Facebook sang laba-laba. Wa ilang galing maka-live nataka na siguro sang live eh. Nga si Blandi yaman mapunggan magtulo luha ya ko mag-live sa blog. Kaya kasi siyempre hindi na siyang Senate President mo. Alas 5:18 oras sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa balitang K5 sa umaga. Magabalik kita sa dugang ang mga detalye kag mga balita sa aton sini mga Unit 12 reporters sa pagbalik sang balitang K5 sa umaga.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan. Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
9: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata. gikan sa hali nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Go ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Go kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
3: So una,
2: good day, magid ako sa akong body odor.
3: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
2: Pero subong,
3: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
2: Kag
3: naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
2: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ga antioxidants. Nga amo naman, ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! My
12: Puso! Isaiah 1:17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa balitang K5 sa umaga.
14: Oras mga ka-K5, 5:28 oras ato sa nga pagpangalagad rin sa balitang K5 sa umaga. Quanta report ni ka-K5 Karen Badilla na ato sa nga mga ka-K5 sa sining driver nga nakuhaan sa kapil 7 million pesos ni na illegal nga droga gamit pa ang salakyan sa provincial capital nga ginaligar sa pagdulong sini sa mga illegal nga droga sa probinsya sa Iloilo. Uy, grabe sa ato sa nga mga ka-K5 sa ato sa nga mga pinalangga nga mga tagpalamati ang ginahimo ya pa yakon nga service ang salakyan sang provincial capital para sa pagdulong sang illegal nga droga. Dahil suno kay Governor Toto Defensor nga hindi ya pagkonsentihon ang mga kasubong sini nga mga aksyon o kontrabaho sang iya sini nga mga GO o kon mga trabante sang provincial capital. Kaya nagkakadapat lang apailan sang kaso, mapasakaan sang kaso para matubang sini mga kakipay ang iya sini nga ginobra nga pag-obra sang o kung pagbaligya sang illegal nga droga. Dapat sini nga mga kakipay. Good morning, Ma'am Mary Jane Estosya Erizuelo. Kay Ma'am Niv Patahala, Betty Darlilia. Good morning. Hinyo sumagaysay, nagkapamatigin sa ito sini nga pagpangalakad. Naka-standby na sa linya si kakipay Karen Barilla. Kakipay Karen, sa detalye, Gwen.
15: K5 Ray, gingin payag na rin no, ni Governor Toto Defensor Jr. Nga dapat ato bangon gid ni sa driver sang Iloilo Provincial Capital ang kaso nga iga-file sa iya matapos ini siya nga nadakpan sa drug by bus operation nga ginpatigayon sang Provincial Drug Enforcement Unit sang Iloilo Police Provincial Office o kun IPPO dito sa may barangay Kamambugan. Barangay Kamambugan, Santa Barbara, kahapon ini alas 2:05 sang hapon K5 Ray. Kung madumduman ang ining operasyon, ginpangunahan ni Police Major Dadji De Lima, ang chief sang PDEU K5 Ray, no? Kaya according diri sa aton nga kapulisan, nilapit-lapit ni sa isa kabulan ang ilang monitoring sa suspect nga si alias Bunny. Alias Bunny, 51 anyos, ang driver ini sa Iloilo Provincial Capital K5 Ray, pag-residente sa barangay Don C. Lotero East, Haniway.
14: Regular employee ni Sao Congio?
15: Ang amo pa na ang gina-verify natin kay 5 Ray kay Tisa Pagpamangko tato kahapon sa so kay Gog Toto ang ginpahayag sini nga i-investigate man sang idayang nga opisina ang ining suspect kung bala ang iyang status dira sa Capitol JO o kon regular kay 5 Ray.
14: Mm, okay. 7 million kape no ang illegal nga droga?
15: Kay 5 Ray?
14: 7 million?
15: Yes, correct. 7.7 million.
14: Sa diin ko no yan ay ginapang bagsak?
15: Oh, ang according dire sa kay Major De Lima, ang ining suspect, ginabagsak yan eh, dire sa mga kabaluhanan sa 1st District sa probinsya sang Iloilo kay 5 Ray, no? Kung sa diin, ni ginaaligar ang salakyan sa or ang service vehicle sang Iloilo Provincial Capitol may time na ginausal yan ni K5 Ray bilang ano yaman iyang iyang transportation bala sa pagdulong sang mga supply niya dira sa 1st District K5 Ray.
14: Ano ni siya ang salakyan niya haw ang ginagdala van L3 o kon SUV.
15: Ang sumok sa kapulisan truck ini siya ang gagamay na bilang truck may makitaan ta dakong kisa may ano na dai
14: ginagamit sa ano
15: mm.
14: Ginagamit sa anong salakyan niya usually
15: ang akong kisa may mga pang deliver bala kay 5 Ray like di ko may mga events dira sa Capitol sa iban nga banwang nga need ang ano ni gani ang mga kagamitan bala kay 5 Ray from Capitol nga i-transport sa iban nga lugar
14: kanter kanter nga klase sang salakyan guro.
15: Yes, yes, K5 Ray.
14: So, amon ang ginagamit niya, siya ginagadala sina?
15: Yes, si ginaaligar niya rin nga, amon na, ang salakyan, ginausar niya man sa pag-deliver sang Shabu K5 Ray, di rin sa may premier distrito.
14: Mm, okay. May ngalan kasi nino sang sining sa subject?
15: Ang ginaliasan lang gindi K5 Ray, no? Sang ato niya.
14: Alias ano gani?
15: Yes, yes. I-follow up na
14: alias ano? Alias ano? Alias ano?
15: Alias Bunny.
14: Bunny? Okay. May ngalan din kaging send sa akon eh. Alias Bunny? Kaki 5 ka rin?
15: Yes, correct, correct.
14: May nai mo signal ako?
15: Arigin 5 Ray?
14: Alias Bunny, pero may ari din kaging na send sa akon ng pangalan, ang start sang letter, sang name niya si ni J, tapos ang iya last name A, no? Kakipay ba, Karen Badilla? Ang nga First District, tapos sa Santa Barbara sa nadakpan?
15: Yes, sa Santa Barbara, ang ilang na transaction kay 5 Ray.
14: Pero sa First District, yung kalabanan, ginabubo ang droga.
15: Yes, yes, correct.
14: Okay, sige. Salamat, Ged, Kakipay ba, Karen Badilla?
15: Ang ining nga balita, ang ginadulong sa inyo sa Klinika BTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5, Karen Bagilia, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
14: Sa iluan ta balita ni K5 Bredji de Mayo, update sa itong pulis nga aksidente nga natiruhan sinang iya sinikagulingon. K5 Bredji de Mayo sa report, go ahead.
16: Kaki 5 Ray, hindi pa sa karon magkakonclude ang mga kakapulisan sa Ahoy Municipal Police Station kung accidental firing gidman ang natabo sa NHA Pabahay, Barangay Pili, Ahoy, Iloilo, Martes ang kaagahon, Hunyo 16, ini matapos kay 5 Ray, napatay ang isa ka 34 anyos nga patrolman kagamiyembro sang PNP Special Action Force o CONSAF nga nakadistino sa probinsya sang Antique. Kung sa diin kay 5 Ray may igo sa tuong nga portion sang iyang kilid. Suno kay Police Captain Aileen M. Lacrete kay 5 Ray, ang hepe sang Ahoy Municipal Police Station, ginahulat pa nila ang resulta sang forensic examination nga ila gin-request sa scene of the crime operatives sa Consoco. Agod nga makadugang sang impormasyon kaga makabulig man kay 5 Ray sa paghibalo sang matuod nga natabo sa insidente. Ginpahayag pa kay 5 Ray nga mayara sang na-recover sang aton nga mga kapulisan ang 9mm caliber revolver nga ginapatihan amo ang nakaigo sa biktima. Sa karon kay 5 Ray, no, wala pa sang bag-ong development sa investigasyon bangod wala pa nakahatag sang pahayag ang asawa sang biktima may kaangtanan sa insidente. Suno pagani diri kay Lacrete kay 5 Ray nga nakapauli na sa Ilapuloy-an ang abata Iloy kag-asawa sang napatay nga pulis matapos nga sila ang upod sa balay Antis na Tabo ang insidente kaki Fibre. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang kampiyon nga kape ang DTX Coffee Mexa nakakapi ka na naka-detox ka pa. Ini si kaki Fibre Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag galingawan sa Quinto Distrito K5 News FM.
14: Salamat kid kaki Fibre Reggie de Mayo. Anyways, para mabalaan kung accidental firing ang natabo, i-undergo pa na mga ka-K5 sa pila ka mga examination and test sa aton nga mga kapulisan based sa ila investigation, no? Ito yung pinaka-basic na ginaobra sina is ang paraffin test. Lantaw na ang kamot sang biktima kung may ara pala sang pulbura sang pagkatiro sini, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 kung may ara sang indication nga ti ang victim ang nagkapot sa armas kag naksidente sini nga natiruhan ng iya sini nga kaugalingon mga ka-K5. And ti sa bahin sang asawa, ang asawa ara man namang kabataan, mabalaan man nila kung aksidente gid man ang natabo, no? Damo na binagambal, what if may mga what if bala, what if asawa yang nagtiro sa iya, no? Sa ton sini nga mga ka-K5 di siguro sa investigasyon sina talaman na gurong asawa ya, no, sa aton sining mga ka-K5, no, sa sining investigasyon sa aton nga mga kapulisan. Sa Antique ni siya na-assign pero diraga puli sa housing do national housing bala na dasang project kukon NHA sa barangay Pili Ahoy Iloilo. Sa aton sining mga ka-K5 kag sa sulod mismo sang ila sining Puloy-an, sa aton sining mga ka-K5 na patay ining 34 anyos nga patrolman nga miyembro man sang PNP Special Action Force o CONSAF mga ka-K5 nga didto na destino sa probinsya sang Iloilo mga ka-K5. So ihulaton talan ni mga pila ka mga developments sini sa aton sini nga mga kuturan sa padayon nga investigasyon sa mga kapulisan, pero subong hindi pa magka-conclude ang Ahoy Municipal Police Station kung accidental firing gidman bala ang natabo, no, sa sining kamatayon sang 34 anyos nga patrolman kag miyembro sang PNP Special Action Force. Alas sa 5:39 sa aga. Dugay-dugay makopod na to ng K5 kamustahan sa aton sini mga pinalangga nga mga taga Palamati o pura nga aton sini K5 Western Visayas, Negros Island Region kag Bacolod City. Bet Edar Lilia, good morning. Pangapin na kita si Ray sa Klinika DTX Coffee Mix. Opo rin nga kung bana nga si Arturo Lilia. Nagainuman si Ma'am Bet Edar Lilia, si Nanay Beth Guanzon, si Oting Guanzon, kag si Sir Arturo Lilia sa Klinika D. Tribayo. Basta ganit rin kasuhon, sila kuno si Pon sakit sang ulo, Klinika D. Tribayo, dahil ang ilagi na inom. Kaya ang Klinika D. Tribayo may antiviral kag antibacterial nga sarangi makatap na sa mga viruses kag bacterial infections nga nagatuga naman sang hindi manami nga pamatsyagan. Sa aton sini nga mga ka-K5, kontrang kasuhon ikaw, imbi dayon sang Klinika D. Tribayo. Sige. Sa aton sini nga mga ka-K5, ginaimbitar namon kamo nga mag-join sa aton sini nga fun run activity. Sa tanan aton sini nga mga nagapamati, no, kay Ma'am Bibim Bibian Pagtulunan, kay Ma'am Rosemary Agramon, sa tanan nyo nga mga pamilya nga aridiri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, ambalin nyo may fun run ang K5 sa maabot nga July 5, 2026. Dira sa may Sunset Boulevard, masinadya kita da, no? May fun run kami, barato lang ang aton sini nga mga registration. Kigani sa mga ka-K5 naton, upod na kamo kag mag-join sa aton sini nga fun run activity. Sa aton sini nga mga ka-K5, mag-upod na kag aton sini nga ipabalasan ang aton sini nga lawas, and at the same time naka-enjoy ka na, nakabulig ka pa sa aton sini nga mga pigado nga mga kuturan, no? Kay ang purpose ng sining dalagan para sa buliligan, para ini sa aton sini nga mga utod, mga ka-K5 nga mga pigado sa aton sini nga mga kuturan. So join na kamo sa dalagan para sa mga bululigan diri sa fun run activities ng K5 News FM Iloilo and celebration sang amon sini nga 5th year anniversary mga ka-K5. 5 taon na paghahatid ng serbisyo publiko sa buong Pilipinas sa at Metro Iloilo. Alas 5:41 sa aga. Ara na aton sini K5 kamustahan.
17: Daddy mo, daddy ng lahat. Si Daddy Robert. Sir Robert, good morning!
18: Good morning! Ado, hindi ko ka-master sang stinger din ni K5 Adrian Cantalao. Anyway, doari ka lang stupad ko pang daw hindi ka na patungan sang kabukiran kag sang kadagatan daw ari ka lang sa akon nga tupad. Kampiyon ang signal mayong aga dra sa K5 Antique.
17: Thank you so much, daddy ko, Robert Pacardo. Wow, kampiyon si daddy. Ah. Sige, sa Ilotas, sa Iloilo, ang halang doon, Kang Tanan, Sir ABP, mayad nga aga.
14: Good morning, K5 Western Visayas. Good mayong aga si mo, K5 Distor, Napalinggadra sa probinsya Itantique, where the mountains meets the sea. Oh, sa aton sini nga mga K5 and kamidre sa Iloilo nagpangapinas ang klinika DTX Coffee Mix samtang nagadulong sa mga mainit nga mga balita para sa aton sini nga mga K5. Balik si Modra ka K5 ni Store Napalinggam.
17: Thank you so much Sir ABP sa Iloilo, kampiyon ng signal sa Ilotas sa probinsya kang Capiz, SM Jobert, mayad nga aga.
19: Good morning Sir Nestor, K5 Antique sa aton mga kaplanan kay ABP. Good morning sa inyo tanan-tanan. Kwestiyon sa Capiz, makunay ka na yung panahon, nagaulan-ulan, mabasko ang signal sa K-Fab News FM, aga pa, naka-detex coffee mix na. Balik to you, Antique.
17: Thank you so much, Sir Jobert from Capiz, sa Ilotas, sa probinsya kang Aklan. Sir Michael, good morning.
20: Good morning sa atong tanan, K-Fab from Visayas, Negros Island Region. Maulan din sa Banua sang Kalibo, kag-i-thanks sa kabilugan yung probinsya Aklan, kagabi pa. Karon nagataliti na lang ha. Pero kampiyon ang signal, manami gid ya maghigop sang DTX Coffee Mix mga ka K5. Balik sa imo, Sir Nestor.
17: Thank you so much sa Kalibo kompleto ran ang barkada sa kadyangaga. Sige sa mga balita, una kita sa Iloilo sa ABP, ano ang latest?
14: Sa mga nagapanguna nga mga balita diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo. May empleyado sang provincial capital, driver, mga ka-K5, gina-verify pa natin kung job order ang status ni kung regular nga nadakpan sa Santa Barbara matapos nga dito mag-transaksyon po ng mga operatiba no? Sa siningin pati ngayon nga drug buyback operation. Kapin 7.7 million pesos nga balor sang illegal nga drogang nakuha sa sining empleyado sang provincial capital mga ka-K5 driver ini sang provincial capital nga si alias Vani sa aton sining mga ka-K5 no kag ginadala sini ang salakyan ang service vehicle sang provincial capital mga ka-K5 kag ginapasuni nga amo pa ning ginagamit niya sa pag-deliver sang illegal nga droga sa First District sa probinsya sang Iloilo. Why na makaluwas pa si alias Bunny kag nadakpan gid sang aton mga operatiba sa Gingkasa nga drug buyback sa operation mga ka-K5 kusa ni nakuan sa kapid 7.7 million pesos. Suno naman kay Governor Toto Defensor wala iya ginatolerar ang mga kasubong sini nga mga hikutanon sang iya sini nga mga empleyado sa provincial capital karaga ka dapat nga tubangon sang sini nga empleyado ang kaso nga ipasaka batok sa iya. Nagasalig naman si Governor Toto Defensor nga isikyaron ang mga empleyado sa provincial capital nga naga-engage man sa sining illegal nga droga nga panguntaton na nila kung hindi makakasila sa ilang mga trabaho kag sarang pa nga mapreso. Sa dugang naton sini ka mga balita update sa song sa tong PNP sap nga gina accidentally na tiruhan sining iya kaugringon pero sunod sa Ahoy Municipal Police Station hindi pa sila magka-conclude kung inibla accidental firing ang natabo siya. Kaya para yun pang investigasyon, kagagin paagi pini karon sa paraffin test. Ang iya sining kamot, no? Kung may arabla sa indikasyon nga siya ang nagpalupok sa iya sining kaugalingon. Naibaluan nga upod sa iya sining panimalayang iya sining asawa kag mga kabataan sa aton sining mga ka-K5 kag-araman antes matabo ang sining insidente. Naibaluan man nga naka-assign galidra sa Antique ang ining PNP staff no nga napatay mga ka-K5 patrolman pa lang ang rangko sini sa aton sini nga mga ka-K5 karga puli dira sa NHA housing sa barangay Pili Ahoy Iloilo mga ka-K5 samtang 90 tanan ka mga ROTC cadets ang ginpangdala sa hospital emergency kahapon matapos mga ka-K5 ginaligar nga na food poisoning sa ila sini nga summer camp sa Dingli Iloilo. Nagsalalakit ang mga channel ka nagsululo ka mga ka-K5 kaging Leon naging pangdala sa hospital. 90 tanan ka mga ROTC cadets ang nagkala food poisoning. Wala naman sang na report nga natam-an gid sa sining insidente pero nakabatsyag sila tanan sang pagpalanakit sang ilat yan kag pagpalunuka. Amo mga balita daton diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, balik si Marirak kag K5 Nestor Napalinga.
17: Thank you so much sa Iloilo sa kampiyon nga mga balita. Sa Ilota sa probinsya kang Kapi, Sir Jobert, anong latest?
0: Mga kakaipay, mga nagapanguna nga mga balita diri sa probinsya sang Kapis kag syudad sang Roca. Kahapon, nyari diri sa probinsya sang Kapis si Police Brigadier General Randolph Tuanio nga ato sa ding OIC Regional Director sang PNP. Mga ka-K5 kag nakuhaan sang interview sang K5 News FM. Ini matapos, mga ka-K5 sunod sa iya nga bawal ang mga police officers kag mga police station kalakip ang mga hepe nga hindi maghatag sang balita kag interview sa mga katapos ang media. Sunod sa kay Director Tuanio, bukas ang italatapan sa pagbaton sa mga report sa media kung may mga kapareho sining insidente nga kahinabo sa tag-sa-tag sa kalugar. Puno sa iya kakabahin sang iya sining administrasyon bilang hepe sang Regional Office 6 nga bukas ang mga police station sa paghatag sang impormasyon sa tawo nga agi sa media kay suno sa iya madasig ang paghatag sang impormasyon kung malapit ang police sa mga katapos ang media. Pagluwas diri, sunod sa iya, nga dapat man nga buligan ang mga katapos ang media kung may nagakinahanglan sang responding. Samtang, diri sa banwas ang sigma sa isa ka suspitsado sa kaso nga paghimulos mga ka-K5 ang nag-surrender sa kay Mayor Dante Islabon. Ini matapos nga nagpagwa mga K5 ang aton sini nga korte sa sining warrant of arrest sa isa ka suspitsado nga wanted mga K5 sa statutory rape nga paglapas sang Republic Act 7110 mga ka-K5. Nagkaroon na sa sakarsel sang Sigma PNP ang nasambit nga suspitsa. Apo na mga pangunang balita din sa amon sa probinsya sang Kapis. Back to you, Sir Nestor Antique.
17: Thank you so much, Sir Kapis. So, kabay pa makabugtaw ang pira ka mga chief of police lang ang balan mo ma-interview, mamba lang matawag lang sanda. Halat-laten mo asa pagsunod adlaw o di pagigyapon sa nagtawag ko. Sige, silo ta sa kalibo. Sir Michael, anong latest?
20: Morning, liwat kay Five Sir Visayas, Negros Island Region kung may 7.7 million nga, nga syabo dira sa Iloilo mga ka-K5. Te, may ari man kami di sa aklan. May bypass operation day kagab. Isa ka sa shake kag 3,000 pesos nga bypass money na recover. Ah. Pero at least, may ari kami di. Oo. Ang suspect, 19 anyo si alias Bukel mga K5, taga-bubog naman siya. Dakop si isang pulis sa subong. Ah, nakatala na siyang paidalom sa drug test mga ka-K5. Kag, dugan aton yung mga balita man. May mga mangunguma, 196 ka mga mangunguma ang nakabaton sang ayuda halin sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks mga ka-K5. Nagbaton sila sang 2,325 pesos kada isa kag kung sa diin ginavalidate pasubong ang 90 pagid ng mga fisher folks ang mga mangunguma. Ginhatag ini diri sa banwa sang kalibo sa nagligad nga adlaw mga ka-K5 kag siyempre bisan pa paano nakakabulig ini sa ila. Kag katapusan nga balita, ang presidente mismo sang napoka siya isa ka asosasyon sang mga ginaaligar nga mga tenant kag ila panimalay ginadimolis kapon mismo ang ila presidente sang napoka siya si Mr. Herman Baltasar kay suno nga din sa iya wala sila naghalindira kay wala pa kuno natigayon ang resettlement action plan bago sila isaylo sa housing. Pero nagwa na ang court order kapon niya gindimolis te wala gid demolish gid ang duha ka panimalay nga nabilin dito malapit sa airport kay ginagamit ining sa expansion sa ang Kalibo International Airport. Amo na mga balita diri sa amon, na balik sa imo, Sir Nestor.
17: Thank you so much, Sir Michael. Silo ta sa Negros Island Region. Sir Robert, anong latest?
18: Mga balita diri sa Negros Island Region, labinigid sa siyudad sang Bacolod. Kumplito kami diri permiya sa kada semana halin sa insurgency hasta sa Pinatcanay, kag sa Shabu, kag sa Kinawatay. Kumplito diri sa mga balita. 90 mil ginkawat sa merkado sa Bacolod. Relo cellphone nakawat man sa tatlo kabalay diri sa Barangay Granada. Kag subong nagakabala ka kami kay dapat ang Negros Occidental ideklara na ngayara sa state of calamity laminagid sa mga peste nga nag-atake sa mga tubo. kagin balita kahapon ang mga nagkalamatay nga baboy di sa Saklan meron na diri sa Negros Occidental may ara man nga mga baboy nga nagmalasakit kag iban nagkalamatay na ginahulat subong ang official nga statement sang provincial veterinary para kuhibaloon kung ano ang cause nining kamatayon sang mga baboy to gabala ini sang pag-ulan pagkambyo klima ukon ining ESF naman mga ka K5 isa ka milyon nga balor sang sabo nakuha man sa barangay 27 pike nga 10,000 nga kwarta ginpa-incas sa bago suspect na dakpan mga ka K5 amo na mga balita nagikandres sa Negros Occidental.
17: Thank you so much, Bacolod. Mga balita rin sa probinsya kang Antique. Update na to sa tong tricycle driver nga ginlabo ang anang Alima. So, suno sa latest nga information, ang Alima kuno to, wara rin mabalik K5 Western Visayas sa rason nga ginlabang na lang kuno. Ang suspect sa pagpanglabo, ginpasaka naman kang kaso nga frustrated homicide. Regya sa may banwa kang San Jose. Samtang sa dugang pagid ng mga balita, may patigayunon kami regya sa provincial capital karon last 9 sa aga nga second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Ja ang ginmando ni Governor Paulo Javier. So tanan nga mga empleyado ang ginapangabay nga kabigan bilang ang diyang drill bilang mga matutuod lang emerhensya. Kagsundon kang istrikto ang mga instruction sa tagsananda ka mga opisina. So, amurang balita. Adyasanti, kaya lang alang ratan oras. Kit anay, liwat kita sa rumaan. Thank you, K5 Western Visayas sa Negros Island Region.
1: K5, Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
14: Alas 5.53 oras din sa balitang K5 sa umaga. K5 News FM, Iloilo, 88.7. Sa ato sining mga kakipay, salamat din sa pagkupunin nyo sa ato sining pagpangalagad. Kita ay naman kita boss nga daw, same time, same station, diri lang sa kampiyon nga istasyon. Kaganin sa mga kakipay, kagkultura na ito, hindi magkalipat ka mag-inom sa mga produkto kag suplemento ni Dr. Ramil Itanguy. Kasarangin makabulig sa ato sining ikaayong lawas. Ang Klinika D3, Bio Klinika DTX 500, Mighty C, kag DTX Copy Mix. Mabakal sa Klinika di Alternative Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Itanguy. Sa mga wala pa makabangon, wala pa makabungtaw, nami pang barikutot, nami pang himos. Oy, nami pa ang palanamgo, paghimos na kamuda. Pagbararangon, no kamu dyan. Kagmagpararigos. Adlawon tanaron dyo. Gapani mahoron tinyo. Bugtaw. Bugtaw ron! Bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na! Alas 5.54 mga ka-K5 sa aton silinga pagpangalag. Ako naman si ka-K5 Reyes Pea Umalay, nga nagpabilin sa mga tinagangan ng siling, the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Bio.
21: Ako si Gabriel, nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio with BCO.
22: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
23: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
4: ang D3 Bio.
5: Yung may Visio.
4: Ang Visio.
5: Yung may D3.
4: Matatags mga buti ka.
5: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas ka antioxidant.
5: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay.
4: Happy kanunay.
5: DTX 500.
4: Masaligan.
5: Epektibo.
4: DTX 500.
5: Mahig ko bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
4: Ang nagatino sa imo mahig ko nga dugo.
5: Nga sa masami,
4: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
5: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
4: Mga butika.
5: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na akong menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
5: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
26: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
27: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
26: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
5: Good news!
4: Good news!
26: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
27: Libre?
25: Libre!
27: Wow!
26: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
28: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
28: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
29: Kaya subukan ninyo.
28: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh.
28: Available now.
27: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
26: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
27: Bakal na sa mga butika.
30: Nestor, ang sinaing!
31: Luto na!
30: Ang labahan!
31: Nakasampay na!
30: Ang uniform ko!
31: Naplansa na!
32: Ganito ako!
31: Tigasi!
32: Tigalaba!
31: Tigasay!
32: Tigaplansa!
31: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
32: Sa gabi,
31: ako ang bossy!
32: Dahil kasangga ko!
31: Ang extend!
32: Supplement for men!
31: Lourdes!
32: Tapos ka ng maligo!
33: Yes, darling! Come to mama!
32: Extend Food Supplement for Men.
31: May maca
32: at lavawaska
31: na nagpapataas ng energy
32: at stamina
31: para sa tigasing performance.
32: Extend Food Supplement for Men.
31: Para sa matino nga dugo.
32: DTX 500.
31: Para sa healthy gatay.
32: DTX 500.
31: Ang DTX 500.
32: Ang may mataas ka antioxidant.
31: Nga amo naman
32: ang nagatino sa imo atay.
31: Basta tino ang atay.
32: Happy kanunay.
31: DTX 500.
32: Masaligan.
31: Epektibo.
32: DTX 500.
31: Mataas pala ang imo blood sugar.
32: DTX 500.
31: Ikaw pala
32: ang may diabetes.
31: DTX 500.
32: Ang DTX 500.
31: Ang may powerful compounds.
32: Nga nagapanupo.
31: Kagakontrolar
32: sa imo blood sugar.
31: DTX 500.
32: Masaligan.
31: Epektibo.
32: DTX 500.
31: D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
31: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
31: Yung may PCO.
32: Ang PCO.
31: Yung may D3.
32: Mabagat sa mga butika.
31: D3 Bio.
0: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
31: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
31: Yung may PCO.
32: Ang PCO.
31: Yung may D3.
32: Mabagat sa mga butika.
31: D3 Bio with PCO.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
31: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
31: Yung may

0: Sulit ang ending.
1: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang ako niya sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
10: Libre!
11: Libre!
10: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
13: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
15: Mami, itigil ang drama.
14: Angeline?
15: May na-discover na akong timplado na at may sus-

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansyarap!
2: Gadaragsa nga punggot!
3: DTX Beauty Soap!
2: Magaspang nga panit!
3: DTX Beauty Soap!
2: Dala o magputi!
3: DTX Beauty Soap!
2: Puro katol-katol!
3: DTX Beauty Soap!
4: DTX Beauty Soap! All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap!
5: Bakal na sa mga butika!
6: Extend Food Superman for Man.
7: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
8: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa

0: mag-asawa ang Extend Fold Supplement Formula. Kaysang una, abi, daw wala nagiganay, pero may himala pa man galing. Salamat, Gid, sa Extend Fold Supplement Formula. Epektibo, Gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio. With Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. With Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
7: Ang oras sa Pilipinas, 6:10 na sa aga. Oras kinadulong sang healthy nga kape, organic nga kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa.
8: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
7: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Webes, Hunyo 18, 2026. Makanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo. 25 degrees Celsius ang temperature sa sininga oras.
10: Mga KK5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
7: Ted Aujero Francia.
10: Kag ako naman si KK5 Kim Montaño Caluyo.
7: Sa headlines, ginadulong sa kaaluan sang klinika DTX 500. DTX 500, nagatap na sang diabetes, hypertension kag cancer. Para sa manami nga kaon kag tulog, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
11: Story of the day. Story of the day.
7: Senador Sherwin Ting Gatsalyan, bag-o nga presidente sang Senado. Sa balita lokal, 89 ka OOTC cadets sa Camp Adriano Hernandez sa Dingli, Iloilo, na poison sa ginkaon nga baboy nga adobo.
10: Empleyado sang Iloilo Provincial Government nakuwaan sang masobra 7 ka milyon nga illegal nga droga.
7: Balita regional number 2, most wanted person sa Aklan na dakpan.
10: Sa K5 Network News, una nga Ata Medical Technologies sa Pampanga naghandom nga mangin isa ka doktor.
7: Senate President Sherwin Gatchalian ginpanginbulahan sang Malacañang.
10: Mga alegasyon sang 18 kagnapayag ex-bodyguards kabahin sang destabilisasyon suro kay Representative Sandro Marcos.
7: Balita international, peace deal sang Amerika kag Iran gindayaw sang Papa.
10: Sa balita sa negosyo, Department of Energy nagalaom nga tayuyon na ang pagnubo sang presyo sang gatong kasrod sang US-Iran peace deal.
7: Balitang sports, NBA Finals sa tunga sang New York Knicks kag San Antonio Spurs, may pinakadamo nga naglantaw sa kasaysayan suno sa record.
10: Sa balita sa showbiz, a singer nga si Angeline Quinto nakagraduar na sa kolehiyo.
7: Sa balitang extra special, mag-asawa sa Florida, USA, gindayaw sa mabakod nga relasyon sa sulod na sang masobra 80 katuig nga pag-asawahay. Lasay 15 na sa aga, subong adlaw Webes, may libre nga consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasig City Branch, Bonifacio Building, Salvation Street, Poblacion, Ilawud, Pasig City, 9:30 sa aga, hasta alas 3:30 sa hapon. Kagabwas, Biyernes, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch. Sa Domingo, kagkada Domingo, free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Miag-Au Branch, Baybay Norte, Orbi Street, Miag-Au, Iloilo. Sa Mataga, Sara, Iloilo, kaga Quinto Distrito, maayo nga balita. Bukas na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara, Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apulhista, Sara, Iloilo, malapit lang sa Sara Public Terminal. DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C, The Power Trio.
11: Top story of the day. Top story of the day.
7: Ang top story of the day, ginatulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. May bag-o na nga presidente ang Senado sang Pilipinas sa ginhiwat nga special session kahapon June 17, 2026. Nagtapos ang leadership as deadlock sa sulod sang duha ka semana. Ginominate ni Senador Juan Miguel Fernandez Zubiri kag unanimous nga ginpaboran sang napulo kag tatlo ka mga senador ang pagpungko sa pwesto ni Senate President Sherwin Ting Gatchalian. Giniklear ang quorum matapos magtambong ang 13 ka mga senador. Lakip na sanday Senador Francis Guevara Escudero kag Joel Villanueva na naghalin sa kampo ni Anay Senate President Alan Peter Cayetano. Samtang ginpili man si Senador Vicente Castelo Soto III bilang Senate President pro tempore matapos ginominate ni Senador Panfilo Ping Morena Lacson. Sa pagbag-o sang liderato, ginahatag man kay Senador Erwin Tulfo ang chairmanship sang Senate Blue Ribbon Committee. Samtang ginpili naman si Senador Francis Kiko Pangilinan bilang Vice Chairperson sang committee. Sa piyakabahin si Senador Juan Miguel Zubiri ang Majority Leader sa Senado. Nagpalabot naman sang pagpanginbulahan ang Marcos Jr. Administration sa bagong liderato sa Senado. Suno kay Under Secretary Clarissa Castro C. Chung. Naghatag inisang kay Gayunan nga mapadayon kag mapadasig ang pagtalakay sang mga priorities nga mga layi sang administrasyon. Ginapaabot sang gobyerno nga paagi sa bagong liderato ni Gatchalian mas mapabakod pa ang pagserbisyo sa publiko kag mas madali nga mapasar ang mga kasuguan nga makabulig sa mga Pilipino.
4: 6:08 sa aga. Sa mga ginikanan, kabataan nyo antes magpadulong sa eskulahan sa buong aga, patumara Mighty C Syrup for Kids. Nasulod din na sa botelya para sa mga nag-edad isa katuig at sa 15 anyos, mga dalagita kag solterito. Mighty C Syrup for Kids, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Branches. Las 6:08 sa aga.
12: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Lokal.
4: Ang balita lokal ginatulong sang The Power Trio, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ginahulat na lang sa karon ang laboratory result sang 89 tanan ka Reserve Officers Training Corps cadets nga gindala sa hospital bangod sa food poisoning. Ini sa tunga sang summer camp nga ginapatigayon sa Camp Adriano Hernandez sa Dingle, Iloilo. Suno kay Police Captain Alwin Salmon, officer in charge sang Dingle PNP Station, stable ng congestion sang ROTC cadets sa diin 74 ang gindala sa Iloilo Provincial Hospital sa Barangay Rumbang, Pototan, Iloilo. Napulo ang gindala sa Don Jose Soseguermon 4th Medical Center sa Barotac, Nuevo, Iloilo. Kaglima naman ang gindala sa Ramon Doremdes Memorial District Hospital sa Dumangas, Iloilo. Nagsakit ang tiyan sang mga kadete matapos magpaligabi sa liin adobong baboy ang ilang ginsudan. Padayon ang recovery sa maini, nakabatsag sang paglain sang lawas bangod sa food poisoning. Sandig sa information, sa amuman nga banwagin bakal ang baboy, kagin paluto sa sulodman sang kampo.
10: Sa kaangot nga balita lokal, ginakabig nga isolated case ang ginaligar kaso sang food poisoning sa 89 ka mga kadete sang Reserve Officer Training Corps o kuna ROTC sa ila summer camp sa Camp Adriano D. Hernandez ganahamtang sa Dingle, Iloilo. Suro pa kay Colonel Edralin Poblete, ang group commander sang 6th Regional Community Defense Group, yara sa 900 ka mga estudyante gikan sa nagkalain-lain nga mga universidad sa Western Visayas kag Negros Occidental ang nagpas sakop sa ila 14 kaadlaw nga summer camp. Dugang paniya pasado sa isa sang gabi sang nagpanigabi ang mga kadete by batch bangod sa kadamuon sang mga ini. Ang sudan amo ang adobo nga baboy sa diin. Ang mga ingredients ang ginbakal sa lokal nga merkado sa amuman nga banwa. Pagkatapos kaon sang first batch, may mga nagreklamo sang pagpananakit sang tiyan tubtob nagdamo rason nga ginpangdala sa ospital. Estable na ang kondisyon sa mga kadete kag ginahulat na lang ang ila sini nga recovery. Padayon pa ang investigasyon sang gintunaan sang food poisoning. Yari ang kabahin sang pahayag ni Colonel Poblete.
4: Alas 6:21 sa aga, oras kinatulong sang Klinika Spore Biotics. Balor 7 million pesos nga Cebu nakuha sa empleyado sa Kapitolyo. Kimberly Caluyo sa report.
10: Arestado sa ginkasanga drug by bus operation sang Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDEU sang Iloilo Police Provincial Office ang isa ka empleyado sang Iloilo Provincial Government sa Barangay Kamambugan, Santa Barbara, Iloilo alas 2:05 sang hapon Hunyo 17. Ang subject amo si alias Bunny, 51 anyos, nga truck driver sang Kapitolyo kag residente sang Barangay Don T. Lotero East, Haniway, Iloilo.
13: Bakod sa may DC, way na ko gina-allergy, way na ko gina-masakit. Salamat, Mighty C.
10: Suno kay Police Major Daji De Lima, ang chief sang PDEU, ang operasyon ang ginpangunahan sang Team 1 kag sabulig naman sang PDEU Team 2, Santa Barbara Municipal Police Station, PIU, RID 6, kag PDEA 6. Nakuha sa subject ang tatlo kadako nga ziplock, duha ka binugkos, napulo kadalagkuan nga heat-sealed transparent plastic sachet, kag tatlo ka regular size ang plastic sachet sang suspected shabu. Ini ang nagabugat sang 1,145 grams, kag may market value nga 7.7 million pesos. Nagadistribute ini sang illegal nga droga sa nagkalain-lain nga mga distrito sa probinsya sang Iloilo, magluwas na lamang sa Quinto Distrito. Ginapahayag madugay na ini nga naga-engage sa illegal nga droga, suro pa kay Police Major Daji De Lima. Sa gintuad sang subject, isa siya ka regular employee kag 15 na katuig nga nagatrabaho sa provincial capital. Sa karon, yara na ini sa kustodiya sang kapolisan kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
14: Naman si K5 Kimon Tanyo Kaluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
10: Sa kaangot nga balita, ginalantaw ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga pasangkaron ang pagpatigayon sa random drug testing kasunod sa isa ka empleyado nga nadakpan sa drug bypass operation sa Banwasang Santa Barbara kahapon sa hapon, Hunyo 17. Suro pa sa gobernador, nagapatigayon na ang provincial capital sa random drug testing para sa mga empleyado. Samtang ginpayag man sini nga dapat atubangon sa mga employee ang iya kaso kag manabat sa kasuguan. Nahibaluan nga ang nadakpan sa bypass operation ang ginkilala sa kay alias Bunny, 51 anyos ka truck driver sang Kapitolyo, kag residente sang barangay East Oconlotero East Taniway, kag 15 na katuig nga empleyado sang provincial government. Yari ang kabahin sang payag ni Governor Arthur Defensor Jr.
15: Solo and take responsibility. Atubangon niya ang kaso ng ipasakal sa iya. Patunon niya na, again, atubangon niya ang responsibilidad.
16: Ma-implement ka sang mga, random drug tests?
15: We have been doing that, drug test na. But again, from that, we can improve on checking our bureaucracy.
4: 6:25 sa aga, oras ginadulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manaming nga kaon kag tulog, magtumar adlaw-adlaw, DTX 500. Sa kaangot nga balita lokal, ato bangon niya ang kaso nga ipasaka sa iya. Ini ang pahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. angot sa pagkadakop kay Giovanni Adelantar sang Don T. Lutero Street, Haniway, Iloilo, empleyado sang Iloilo Provincial Government sa bypass operation sa barangay Kamambugan, Santa Barbara, Iloilo kahapon sa diin valor 7 million pesos nga druga ang nakuha. Sunod sa gobernador, nagkapatigayin man sang random drug test ang Iloilo Provincial Government sa mga empleyado. Ginpahayag gadugang sang opisyal nga bangod sa natabo, mas paayuhon pa sang Kapitolyo ang pag-check sang bureaucracy sa opisina si Governor Arthur Defensor Jr.
15: He will have to face the law and take responsibility. Atubangon niya ang kaso ng ipasakal sa iya. Patunon niya na, again, atubangon niya ang responsibilidad.
10: Sa piyak nga bahin, gin-launch na ang Rizana Movement sa probinsya sang Iloilo sang Damlaglang. Suno pa kay Congressman Gary Arihano nga ginpayag siniya nga ang Riza Movement hindi lamang gin-launch diri sa Iloilo, sa Baylo pati man sa pilakabahin sang Pungsod Ilabina sa Manila sang Damlaglang. Dugang pa ang katuyuan sang sini nga initiative agud mapreparar sang masemprano para sa 2028 national elections kag makahatag sang alternative tibong liderato kasunod sang desisyon ni Naga Mayor Lenny Robredo nga wala siya sang katuyuan nga magpadalagan sa national elections sa tuig 2028. Ginpabutyag nila nga si Riza Hontiveros ang isa ka maayong leader bangod magluwas sa iya track record. Nagatutok ini sa health o kun ikaayong lawas, kababainhan, kabataan kag sa iya panindugan batok sa korupsyon. Suro sa mga taga-suporta, importante nga magpili isang leader nga mayara sang integridad, may pag-ulikid kag abilidad nga magatubang sa mga problema sang Pilipinas. Yari ang kabahin sang payag ni former Congressman Gary Alejano.
17: Na movement kinlunsa nato na sang Sabado, no? Actually hindi na siya amulang ina. Actually naglunsar man sa national sang Risa na movement sang June 5 dito sa Manila. Kag may ara pa nga mga ilunsar sa mga different regions and provinces. So nga ang ginlunsar nato ina kay kinanglan nato sang alternatibo nga kandidato sa 2028. Kay nabatian naman naton nga aghambal na si Lenny nga hindi siya magdalagan kay sa Democratic Forces sa atong experience ng 2022, kay si Lenny ang default.
4: La 6:28 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa mga lalaki nga nagapangabulay sang husto, magtumar Extend Food Supplement for Men. Approved na sang Iloilo City Council ang Freedom of Information o FOI Ordinance. Ang principal author sang among ordinansa, amo si Konsehal Sheen Marie Mabilog, kag co-author si Konsehal Jose Maria de la Llana, kag Selfrey Lopez Cabaluna. Suno kay Konsehal Mabilog, tinutuyo sang FOI Ordinance nga mangin mahapos para sa publiko ang pag-access kag makuha sa gilayon ang mga data nga kinahanglanon kaayo sang public records, annual budget, bidding documents, development in investment plan, public funds kag iban pa. Sa idalom sini ang kada opisina ang mayara na sang kaugalingon nga FOI decision makers nga mag-evaluate sang inapangayo nga record ukon dokumento. Nagapasalamat naman si Konsehal Mabilog sa iyang mga kaupod sa konseho sa pagsuporta subong man kay Konsehal de la Llana kag Cabaluna sa pagbulig agud mapasar ang ordinansa.
10: Sa piyak nga bahin, mag-abyan patay matapos na-aksidente ang motorsiklo nga ginasakyan sa Banwa, San Carles. Reggie De Mayo sa report.
18: Mga ka-K5, patay na sang gindala sa ospital ang duwa ka lalaking nga mag-abyan matapos bumunggo ang ilang ginasakyan nga motorsiklo sa isa ka waiting shed malapit sa eskwelahan sa barangay Tarong Carles, Iloilo, pasado las 12:30 sang kagahon, Miyerkules sa Hunyo 17.
19: Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalinaw Mighty C.
18: Ginkilala ang driver sang motorsiklo nga si alias John William, 24 anyos, kag residente sa barangay Dayhagan, Carles, Iloilo, samtang ang iya back rider amo si alias Raymar, 20 anyos, kag residente sa barangay Tarong, Carles, Iloilo. Sa interview sang K5 News Ramsara kay Police Corporal Leonard Alvarez, investigador sang Carles Municipal Police Station, ginpahayag sini nga may nagtawag sa ila talatapan agud i-report ang natabo nga aksidente sa lugar. Base sa investigasyon sang kapulisan, halin sa barangay Cabilao Grande ang duwa, kung sa diin may ginbakal sila antes matabo ang insidente apang pag-abot nila sa may barangay Tarong, mayara sang korbarahon nga dalan kag didto nabunggo sa poste sang waiting shed ang ila ginasakyan nga Rossi 125 nga motorsiklo. Ginpayag pa ni Alvarez nga posibleng madasig ang pagpadalagan sa motorsiklo gani wala makontrol sang driver ang manobela kag na overshot ini. Bangod sa mabaslog nga impaka, nakaagom sang patal nga pila sa ulo ang driver samtang patalman nga mga pila sa iyang alawas ang naagom sang back rider nga amo ang nangin kabangdanan sang ilak kamatayon. Nahibaloan man nga nakainom sang makahulubog nga ilimnon ang duwa antes natabo ang aksidente. Dugang pa ni Alvarez, plano pa kunta ni isang back rider nga magkadto sa iya boarding house sa Iloilo City bilang pagpanghanda para sa pagbukas sang klase. Samtang ang driver naman ang nagatrabaho sa isa kalitsunan sa Banwa, San Carles. Yari ang kabahin sang payag ni Police Corporal Alvarez.
20: Ang mga bigma, yung kilala kaya naman, si driver, si John William, 24 anyos, subunto ng barangay Dayagan. May isa sa back ride ma'am, si Raymar, 20 anyos, subunto sa barangay Tarong, Peroxide. Saka naman maling sila sa barangay Cabilao Grande, may gumbakal. Akong pag-abot sa barangay Tarong na, may lukoon nga, may kurbadaon. Magmadasig ilang padalagan, huwag makontrol ang manubila, sa driver. Nag-overshot. Nag-overshot ma'am, nakaigo sila sa kabunggog sa poste sa waiting shed.
18: Sa karon mga kakifay, biyara na sa punerarya ang mga bangkay sang biktima para sa nagakaigo nga disposisyon sang ila pamilya. Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si kakifay Bradji Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News sa ka.
4: La 6:33 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sa ang The Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Sa Dingle, Iloilo, wala gin confirm sang himata sa mga asawa sa Dingle, Iloilo. Ang information nga nakakas ang ulo sang lapsag matapos ginaligar gin butong sang amay samtang ini ang ginabunag sining karon lang. Suno kay Police Captain Alwin Salmon, officer in charge sang Dingle Police Station, nagigangot sila sa ginikanan sang natungdan. Gintinguan Manila nga malabot ang bana agud makapathag sa matutuod nga natabo pero tugtog subong indi pa maistorya. Nagkapabilin sa ospital ang Iloy, 22 anyos ang edad, kag ginaobserbahan ang condition. Naibaluan nga may alegasyon nga ginbutong sang amay ang ulo sang lapsag sa nagabunag ang asawa sa Rural Health Unit sa amo nga banwa, rason nga na utod.
10: Samtang nakumpeskar sa mga otoridad ang ginabanta 350 mil pesos nga balor sang ilegal nga sigarilyo kag naaresto ang duha ka mga suspects sa isa ka joint checkpoint operation sa National Road sa Barangay Mambatad Miagaw, Iloilo sining karon lang. Ginkilala ang mga suspects kay Sunday Aliasdong, 31 anyos kag Berta, 28 anyos, lunsay mga vendor kag residente sang San Jose Antique. Nabawi sa operasyon o kung nakuha sa operasyon ang 350 karims o kung 7 kakahon sang tourism brand cigarettes nga ginapatihan nga illegal. Gin-confiscate man sa mga otoridad ang isa kapula nga Toyota Innova nga ginapatihan nga gingamit sa pagtransport sang illegal nga mga produkto. Nagapangatubang ang mga suspects sang kaso bangod sa paglapas sa Republic Act No. 10643 o kung Graphic Health Warnings Law kag mga probisyon sa Republic Act No. 8424 o ka National Internal Revenue Code of 1997, labi na gid ang Sections 262 kag Section 263. Samtang yara pa sa kustodiya sang kapulisan ang mga nadakpan niya mga suspek, samtang ginaproseso ang documentation kag pagpasaka sang nagakaigo nga mga kaso batok sa ila.
4: Lasays 35 sa aga, oras sulong sang D3 Bio. Ginatrangkaso ka, may fatty liver kag kidney stones. Magtomar na sang D3 Bio. Sa Mandurriao, dunugista nga bagulang nakagwa sa prisuhan. Liwat nga nadakpan. Aaron Rifuyo sa report.
0: 5 jeepney driver, hindi lang pagpamasahero ang source of income, pati pagbaligya na sang sabo. Driver nagtuwad nga nagagamit sang sabo ko magbiyahe. Samtang living partners ni nalakip sa naaresto sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa distrito sang Arevalo. Yaring report.
21: Bangon sa MITC, way na pagina allergy, way na pagina masakit. Salamat MITC.
0: Magluwas sa pagbiyahe sang ship nga parang abuyan sang driver nga ini nagabaligya pagidsa sang illegal nga droga. Nadakpan sa ginpatigayon nga drug bypass operation nakip nang iyang 11 partner kung sa dinakumpiskar sa ila ang 476,000 pesos kabalor sa ginapatian Cebu sa Barangay Santo Niño, Sora, Arevalo, Iloilo City, alas 9.40 sa gabi, Hunyo 17. Ginkilala mga arestado nga Sunday alias RJ, 40 anyos, sa Barangay South Fundidor Molo, kag alias Kana, 37 anyos, residente sa Barangay Kompanya Central Molo, pero nagarenta sila sang kwarto sa Santo Niño, Sora, Arevalo. Suno kay Police Captain Roque Jimenez III ng OIC sa City Drug Enforcement Unit. Nabaklan si RJ sa isang kaplastik sa siya sa Ginapatian, Cebu. Gamit ang 12 mil pesos ka bypass money. Na-recover dugang ang samtanan ka mga bulto kag isa kabugko sa Ginapatian, Cebu. Nagabugat ang tanan nga droga sang 70 gramos. Nagdugay sa masobra 3 kabunan na monitoring sa mga suspek. Kag natukiman si Kana ang bodegera kag runner sang Cebu. Samtang si RJ ang nagatanyag naman sa ilegal nga droga sa kasubong niya nga driver. Nagatambay sila sa Mohon Terminal kag madamo sila sang parokyano sa lugar. Inisiyatibo sa barangay official nga patigayunan sila sang bypass operation bago na alarma na mga pumuluyo tungod sa ila illegal nga aktibidad. Natukiban man sa ginarentahan nila nga kwarto, madamo sa nagakadto nga hindi residente sa lugar. Suno kay alias RJ, aminado siya sa paggamit sang sabo kung magbiyahe pero ginapanginwala nila ang pagbaligya.
22: Sometimes sa after minis na tambay na sa Mohon Terminal. So damo parokyano nila kisa base sa aton nga mga informant kag sa monitoring man mismo sa barangay. That's why nga akin ni ang barangay sa ila. Sila gini mismo ang nagpagpasimuno nga tinguan nga i-dakpon din ini. Ganakan sa bypass operation is because nga ang mga pumuluyo nila sa ano agakala.
0: Pag sa karon mga ka-K5, dira na sila sa kustudiya sa Iloilo City Police Station 6. Kaya natara na kapasakan sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Karingawan sa Iloilo, K5 News FM.
10: Sa dugang na balita lokal, bagong graduate sa senior high school, arestado sa drug by bus operation sa distrito sang Mandurriao, K5 Halilu, Makahilo. WVSU COC student intern sa report.
2: Dakop sa drug by bus operation ang 19 anyos nga si alias Bungot, isa ka on-call waiter sa barangay Oñate de Leon, Mandurriao, Iloilo City, pasado alas 8 sining nga gabi, Hunyo 17. Sa exclusive interview sa K5 News FM Iloilo sa subject, first time lamang ining nagtransaksyon sa ilegal nga droga bangon napilitan sa ginhingyo sa kakilala nga magserbi runner. Tungod sa pakinahanglan sa kwarta para sa 4 nga bata bilang single father, nadala ini kag napilitan sunod sa subject. Nakuha sa iya paghinakop ang 4 kasasyes ang suspected shabu nga may kabugaton nga 4 grams kag may market value nga 27,200 pesos. Sunod kay Police Captain Jobert Amado, officer in charge sang Iloilo City Police Station 5, sa probinsya sang Iloilo ang source ng subject kag sa distrito naman sang Mandurriao ang iya parokyano. Dako naman ang paghinulsol sang arestado, bangod nga may plano pa ini kontani nga magkuha sa vocational course. Yara na ini sa kustudiya sang ICPS 5, kag magapangatubang sang kaso sa paglagpas ng Republic Act of 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ini si K5 student intern, Halilu Makahilo, gikan sa West Visayas State University. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: Lasays 40 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang Mighty Sea. Ginaagda sang K5 News FM Iloilo ang publiko nga makigbahin sa dalagan para sa Bululigan 2026, Run for a Cause sang K5 News FM Iloilo. Ini may kang tanan sa ika-5 katuig nga anibersaryo sang K5 News FM Iloilo sa Hulyo 5, 2026. Hiwaton ini sa Sunset Boulevard, Las 4 sa kagahon, July 5. Ang kita o kon proceeds sa kahiwatan gamiton sa pagbulig sa mga pinakapigado nga pamilya sa syudad sang Iloilo nga mapilian bilang benepisyaryo. Sa detalye, makigangot sa K5 News FM Iloilo kag bisitahon ang Facebook page K5 News FM Iloilo kag K5 News FM Iloilo 88.7. Lasays 41 sa aga, oras sulong sang DTX 500.
5: DTX 500 Morning Newscast, Balitang Regional.
3: Ang balita regional ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Number 2, most wanted person sa Aklan na dakpan, Leonard Viray sa report.
23: Arestado ang isa ka 54 anyos nga laborere sa gintingob nga pwersa sang Aklan PPO kag Banga PNP sa may barangay Sigkay, Banga Aklane. Sa gahom sang warrant of arrest nga may criminal case number 18599 agin pagwa ni presiding judge Jobel Barrera del Moro sang RTC branch 2 Kalibo agin pagwa sa tong June 4, 2026. Ginaresto ang nasambit nga akusado sa kaso nga simple arson sa idalom sang section 3 paragraph 2 sang presidential decree number 1613. Samtang wala man sang may ginrekomenda nga piyansang korte para sa iyang temporaryo nga kahilwayan. Sa karon, yara na sa custody sang Banga PNP ang suspect kag nakadala ng iga-inquest sa nasambitan nga kaso. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, agkalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
10: Sa dugang balita regional, kamot sang lalaki nga nanghangkat inaway kag ginutod sang suspek ginlubong na Eileen Rose Magbanwa sa report.
24: Hindi rin pwede matakad balik. Karason nga ginlubong rin lang ang alima ni alias Evan, 59 anyos, matapos nga ginlabo ni alias Makoy, 26 anyos, lunsay residente kang barangay Badyang San Jose, last 10 sa gabi katong Hunyo 15. Sa exclusive interview kay alias Boy, ang imaw kang sospek nga nag-inam kang gabi nga natabo ang insidente, ang naging pahayag nga nag-agi ang biktima sakay sa anang tricycle vehicle nga madasig ang pagpadalagan, rason nga ginsinggitan kang suspect nga maghinay. Nagsinggit man ang biktima nga hilatuntana nga magbalik, kag sa pira ka minutos, nagbalik dya nga may bit-bit nga talibang. Rugto kang ginhangkat na nga magwa ang suspect nga may bit-bit man nga samurai, kag sa wara naglawid, naglabuanay ang darwa tub-tub nga gintingwaan pasagang kang biktima ang samurai, apang naigo ang nawala na nga alima kag nautod. Sa duga nga panaysayon ni Boy, nakainom man ang biktima kang tion nga natabo ang pag-inaway, banged naman an nga kaadlawan naman katong tiyempo. Samtang ginpahayag man kapira ka mga witness sa lugar nga ginbalang kang bato ang tricycle kang biktima, rason nga nag-agat dya kag nagbalik. Sa talada, porsigido ang biktima nga magpasaka kang kaso nga frustrated homicide. Kagbalita regional, halin rin dyan sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
1: 6:44 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500. Sa K5 Network News, una nga ating medical technologist sa Pampanga, naghahandom nga mangin Dr. Eileen Sanchez sa report.
6: Isang makasaysayang tagumpay ang naitala ni Roland Popatco Jr., 22 anyos, isang item mula sa bayan ng Porac, Pampanga. Matapos siyang maging kauna-unahang lisensyadong medical technologist mula sa kanyang katutubong komunidad sa lalawigan ng Pampanga. Akamit ni Popatco ang kanyang lisensya sa tulong ng scholarship program ng pamahalaan na naging daan upang maipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral at maabot ang kanyang pangarap. Ayon kay Popatco, ang kanyang tagumpay ay hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para na rin sa buong komunidad ng mga Aita. Aniya, nais niya magsilbing inspirasyon sa kapwa niya katutubo ng mangarap at magsikap para makamit ang kanilang mga mithiin. Hindi rito nagtatapos ang kanyang adhikain dahil plano niyang kumuha ng kursong medisina upang maging doktor balang araw. Layunin niyang makatulong sa pagpapabuti ng serbisyong pangkalusugan para sa mga Aita at iba pang komunidad sa malalayong lugar. Ang tagumpay ni Popatco ay tinuturing na mahalagang hakbang para sa representasyon at pagunlad ng mga katutubong pamayanan sa larangan ng edukasyon at pangangalagang pangkalusugan. Balita mula sa Pampanga, Central Luzon. Eileen Cueva Sanchez para sa Kampiyon na Impilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
8: Sa duga nga K5 Network News, mga aksidente sa dalanon nga natabo sa Palawan, gintalakay sa Sangguniang Panlalawigan. Grace Belostrino sa report.
9: Nabuksan muli sa Sangguniang Panlalawigan ang usapin hinggil sa mga aksidente sa kalsada na nagiging sanhi ng pagkasawi ng ilang Palawenyo. Ito ay matapos iulat ni Board Member Angela Sabando sa kanyang privilege hour ang sinapit na trahedya ng isa sa kanyang mga kasamahan sa trabaho.
11: Na trahedya pong aking naibahagi. Nais ko rin pong manawagan sa lokal na pamahalaan ng El Nido na magpatupad ang speed limit sa mga kalsadang matao at maraming kabahayan sa poblasyon na nasasakupan nito.
9: Bilang tugon sa lumalalang bilang ng mga aksidente sa daan sa Palawan, inihahanda na ng Committee on Public Order ang pagsasagawa ng isang symposium ukol sa public safety, partikular sa pag-iwas sa mga vehicular accidents sa lalawigan. Ayon kay Board Member Toto Pineda, target ng nasabing programa ang mga mag-aaral mula junior high school, senior high school hanggang kolehiyo upang mapalawak ang kanilang kaalaman at kamalayan tungkol sa kaligtasan sa kalsada at responsableng paggamit ng mga sasakyan.
25: Public safety, particularly on vehicular related accident, Mr. Chairman. So kasama ko dyan na nagpre-prepare the PNP members from the PPO and likewise from the LTO. So,
26: ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
27: DTX 500 Morning Newscast, Balitang National.
1: 6:47 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Kag, Mighty C.
3: Gin panginbulahan sang Marcos Jr. Administration si Senate President Sherwin Gatzalian nga nagtapos ang duwa ka semana ng leadership deadlock kay naghatag dalan para sa pagtalakay sang priority measures sa tiyon sang special session kahapon. Suno kay Palace Press Officer Attorney Clarissa Castro C. Chung, ginpasalamatan sang presidente ang madasi kag maayo nga ginhimo sang Senado agod nga masolbar ang problema. Dugang pa ni Attorney Castro C. Chung nga kinanglan na nga mapasar ang priority legislative bills agod labi nga mapabakod kag mapasangkad ang bulig sang gobyerno sa mga pumuluyo.
8: Sa duga nga balita nasyonal, ginpahayag ni House Majority Leader Sandro Marcos ang Ilocos o kunsang Ilocos Norte nga sala kag kabahin sang tikang agod i-destabilize ang gobyerno ang mga alegasyon sang 18 ka mga ex-bodyguards ni Anay Acobico Party's Representative Saldico. Ginhimo ni Congressman Marcos ang pahayag matapos pila pa ka mga individual ang ginangot sa mga Anay bodyguards nico sa ginaligar ginpangdulungan sang maleta nga may unod nga mga kwarta lakip sa ilagin duga nga nakabaton sang maleta amo sa DICOMELEC Chairman George Irwin Garcia, Senador Francis Pangilinan kag pila ka mga media personalities, suno pa kay Marcos nga hinaligid lamang nga nakabaton sang maleta si Senator Chis Escudero matapos magupod sa Senado. Dugang pa ni Marcos nga ang alegasyon sang 18 ka mga ex-bodyguards ang hindi nagakadapat nga hatagan sang atensyon.
3: La 6:49 sa aga, oras kinatulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, magtumar adlaw-adlaw DTX 500. Nagpagwa ang Department of Justice akon DOJ sa Immigration Lookout Bulletin Order akon ILBO bato kay Anay Ateneo Men's Basketball Coach Thomas Anthony Baldwin. Kag-apat pa ka mga official sang team bangod sa padayon nga investigation sa kamatayon sang student athletes nga sanday Rene Clerc Noha Baterbonya kag Divine Adili. Nakip sa ginisiwan sang ILBO sanday Christopher Kimpo, Rinaldo Jacinto Jr., Dean Castaño kag Sandro Soriano. Suno kay DOJ Secretary Frederick Vida, ang ILBO Immigration Lookout Bulletin Order isa lamang kapaagi sa pagmonitor kag indi ini nagkakahulugan nga may kaso na. Ginpahayag man sang DOJ nga ila ginalantaw ang responsibilidad sang universidad kag ang mahimo liability o konsalabdon sa eskwelahan, coaches kag iban pa nga nadalahig sa insidente.
8: Samtang nagpahanumdom naman ang lokal nga gobyerno sang Badok Ilocos Norte sa mga manugpangisda nga temporaryo nga ginadumilian ang pagpanapit sa palibot sang reef area matapos ang naglugtang nga barko sa barangay La Virgin Milagrosa kag tubtob nga makuha ini kun maghatag sang opisyal nga clearance ang mga awtoridad. Suro sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kun BFAR, apektado man ang iban nga mga trabaho sa mga residente pareho sang shoreline gleaning kag mga negosyo nga may kaangtanan sa turismo lakip na cottage, snorkeling, kag kayak rentals. Mayara na sang bulig nga ginhatag ang nagkalain-lain nga ahensya sa 228 ka mga pamilya sa mga manugpangisda kag komunidad sa baybayon. Sa karon, padayon ang monitoring kag nahulat na lamang sang shipping company ang maayo nga panahon agud masuguran ang salvage operation kag pagkuha sang barko.
3: La 6:51 sa aga, oras sulong sang DTX Premium Coffee.
27: DTX 500 Morning Newscast Balita International.
3: Ang balita sa luwas ang pungsod ginatulong sang Clinica Spore Biotics sa Roma. Gindayaw ni Pope Leo XIV ang interim peace deal sa tunga sang Estados Unidos kag Iran agud tapuso na ang giyera sa Middle East paagi sa pagpasalamat sa Dios nga natala na i-formalize ang duwa ka pwersa ang kasugtanan buhas Biyernes. Nagalaom ang Papa nga ang kasugtanan ang magatapos sa konflikto para sa kayuhan. Dugang pasang leader sang simbahan Katoliko nga ang kasugtanan ang mangin solusyon sa giyera kag makaabante na para sa kalinungan. La 6:52 sa aga, oras sulong sang Clinica Spore Biotics.
8: Sa balita sa showbiz, singer nga si Angeline Quinto nakagraduar na sa Kolehiyo. Kisha Marihan ay sa report.
7: Nakagradwar na sa kolehiyo ang kapamilya singer nga si Angeline Quinto sang Martes, Hunyo 16. Si Quintong nagtambong sa iya graduation ceremony matapos niya makompleto ang kurso nga Bachelor of Science in Business Administration, Major in Marketing Management sa Immaculada Conception College sa Caloocan City. Naibaluan nga sang tinaliktan nga Marso sa contract signing sang One Music Management and Star Music, ginpahayag ni Quinto nga ginsekreto niyang iya pag-eskwela, agud masorpresa ang iya pamilya.
12: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 Food Supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: Mighty C Morning kay Kagawad sa Iril Cordero, kag mga pumuluyo sang Sitso Katmon, Barangay Dilaan, Duanyas, Iloilo. Nagpamati kada aga Sir Roger Delphine, Ma'am Cynthia Sigura, Ma'am Merla Chavez, and Sir Ramiro Montilie. And thank you also kay Sir Reno Alinsaga, Ma'am Teresa Alinsaga, Manong Boy Berhamin, kay Sir George Ocampo, kay Coach Kenneth Gangoy, Aisha Ahmad, Debsi Hamosa, Sir Junito Barreta, and Ma'am Laura Jean Barreta sa Jelt Eatery, nagpangapena, DTX Premium Coffee, Ma'am Rosemary Agramon, Ma'am Jonas Saldo, Nin Fatahala, Ma'am Laura Sumagaysay, Beth Idarlilia, Ma'am Violi Casipe Belenson, Sir Rami Ramos, number one kagawad, Rami Ramos sa Pulau Dumangas, Mighty C Morning. Lasay 54 sa aga. Inyo nabatian ang DTX 500 Morning Newscast. Webes, June 18, 2026. Ted Augero, Francia.
13: Kag ako naman si ka-K5 Kim Montaño Caluyo.
4: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
13: K5 News FM.
27: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
27: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
15: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Hmm. Siyempre nabalaan na ton. Nga ang D3 Bio, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti-imagine ba? Kung kontrolado, ginastimulate niya, Sir Boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante rin, kining misili nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Mm. Ano yung pinaka-importante, Sir Boy? Kaya may ara mga kuhan mo,
16: kaya hormones. Kaya kaon mo, gutom ka, makaon
15: wala na niya. Hormones, kaon na lang, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
27: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
27: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
19: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw layo kasi ginatawag natin nga mga fungal infections. Kaya ang D3 bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi. Ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Ina tanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
0: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
15: stop mga matamis,
0: tinapay,
15: pasta.
0: Noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
15: Islin galing, tribayo, ah.
0: O galing, galingin ulo mo na, kita kulang ka sa energy. Pero kung ga-D3 bio ka, ang D3 bio ga provides imo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 bio
15: Nami
0: ka.
15: Gajita, tubig lang ang tubig, tapos D3 bio. Mas dasig ka man.
0: Hindi ka mag-hypoglycemic.
2: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Anoy mo on mo, kwa ka sa ka D3 bio. Ang D3 bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pag anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang muna kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
15: So, muna, ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom di tribayo. Hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom di tribayo.
0: Wow! Right?
5: D3 Bio!
16: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio! Health News! D3 Bio!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport

0: Hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City. Kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamakan sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: magid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
12: Wow, ayos gid.
11: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay.
13: Happy kalunay.
9: DTX 500.
13: Masaligan.
9: Epektibo.
13: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
9: Ikaw ba na ang may diabetes?
13: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
9: Yan ang gapanupo.
13: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
9: Masaligan.
13: Epektibo.
9: DTX 500.
13: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio.
9: Ang D3.
13: Yung may Physio.
9: Physio.
13: Yung may D3.
9: D3 Bio.
13: With Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio.
9: Ang D3.
13: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
13: Yung may D3.
9: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
9: D3 Bio.
16: Ako si Karen. Kada mo isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
13: D3 Bio.
9: Ang D3.
13: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
13: Yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
13: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
13: Yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
9: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
13: ang nagatino sang imo atay.
9: Basta tino ang atay.
13: Happy kalunay.
9: DTX 500.
13: Masaligan.
9: Epektibo.
13: DTX 500.
9: Go bala ang imo dugo?
13: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy?
13: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
13: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
13: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
13: DTX 500.
9: Masaligan.
13: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
9: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
20: Sa DTX, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat

0: sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabangang ang butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabangang sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalaba!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men
14: para sa matino nga dugo.
13: DTX 500
14: para sa healthy gatay.
13: DTX 500
14: ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant
14: nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino ang atay,
13: happy kanunay.
14: DTX 500
13: masaligan,
14: epektibo.
13: DTX 500
14: mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
14: Ikaw ba na
13: ang may diabetes?
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds.
13: Yan ang kapanupo.
14: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Masalika.
14: Epektibo.
13: DTX 500.
14: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
14: Yung may Visio.
13: Ang Visio.
14: Yung may D3.
13: Mga butika.
14: D3 Bio.
17: Ako si Lito,
0: ko. Isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
12: Itong corned beef na lang ulit. Okay na.
17: Mami!
12: Angeline!
17: Walang masama sa okay lang. Pero sa start

0: with proper diet and exercise, panalo-panalo ka! Star NutriMeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
6: Ang oras sa Pilipinas, las 7:15 sa aga. Oras ginadulong sang The Power Trio. DTX 500, D3 Bio, Kag, Mighty C.
7: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang kinakahadlukan. Tagpangabil sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos, the People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
8: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Del Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
6: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Webes, June 18, 2026. Partly sunny ang kahawaan sa siyudad sang Iloilo. Yara sa 27 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Naghahatag kita kortesiya katawaran sa mga nagapamati sa radyo, nagalantaw sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Ini ang Foro de los Pueblos. Sa kinandan kadaaga, Ted Agujero Francia.
8: Maskin pabasko, maskin pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga, Ted Agujero Francia, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
6: Sa mga nagapamahaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, organic nga kape, DTX Premium Coffee. Sumungadla Webes sa mga taga Pasig City, kagaiping ang mga lugar sa Central Iloilo asa sa Capiz. Hingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasig City Branch. Bonifacio Building, Salvacion Street, Poblacion Ilawud, Pasig City, 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Kung nagkutoy-kutoy ang tiyan mo, magtumar na sang Clinica Spore Biotics. Ladies, para nga wala sang odor under, Clinica Spore Biotics. Las 7:17 sa aga, let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalan ginadulong sang DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa. Plano nga pag-atake sa White House sa Amerika na punggan sang NBI. 89 ka ROTC cadet sa Camp Adrian Hernandez sa Dingli, Iloilo, nagkalahilo sa pagsud-an sang baboy nga adobo. Empleyado sang Iloilo Provincial Government dakop sa pagbaliga sang Shabu, valor 7 million pesos. Governor Defensor Jr. naghambal na. Ginaligar ma-attitude nga staff sa Iloilo City Business Center, ginareklamo. Sa mga empleyado sa gobyerno, way ka mo rason nga magsinuplado kung magsinuplado. Kay una sa tanan, hindi ka mo ngayon. Iban sa inyo, bisan yung home lang. Hi sir, ma'am, good morning. Kabugat kay daw may 20 kilos lang pamugat sa guwaya nyo. Kaya tapos mabalik-balik ko nyo ang tao. Di may nagareklamo da. Kay man, kay balo ka mo ang boss nyo, hindi ang mayor, hindi ang konsinoda nga department head nyo. Ang boss ninyo, ang boss sa mga nagkatrabaho sa gobyerno, amo ang publiko na nagabayad sang buwis. Bisan hindi nila gusto na nga magbayad buwis, magbakal ka sa mga grocery store, kakundi man na, ha, automatic may buwis na. Yan nagbabaligyada sa ang alaswa, sika driver, tricycle driver, jeepney driver, or professional, ginabuwis na. Ti parts na ang imo sweldo. Ti wala ka sang, way ka sang right nga magsinoplada or magsinoplado. Under the Anti-Red Tape Act or ARTA, di blaway gani asang noon break sa gobyerno mo, no? Kung may mga opisina sa gobyerno nga nagapanarado pag alas 12 sa odto, hay maturog sanda. Organi makatakata sanda organi ma shopping sanda makadali. Ireklamo nyo na sa Civil Service Commission. So ang Iloilo City Business Center, isa ka staff dira. Way man aton ginasalama, ha? Isa ginapayag ma attitude, ma-attitude
10: Foro de los Pueblos
6: towards a taxpayer. Alas 7:20 na sa aga sa Pilipinas. Una kita sa panahon. Gina-monitor subong sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ang isa ka low pressure area nga yara sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. As of 2 a.m. subong June 18, 2026. Sunod sa pag-asa, may medium nga tsansa nga mag-develop sa isa ka bagyo ang LPA sa sulod sang masunod ka 24 oras. Easterlies ang nag-apekto sa Southern Luzon, Visayas kag Eastern Section sang Mindanao.
10: Foro de los Pueblos.
6: Kagabi, Sir William Sapanta, Ma'am Rose Estares, kay retired Second Lieutenant Boy Estares, ginadumdum ka sa imong himata. Nag-ulan, no? Dari sa aton, may mga pagpangilat magani sa syudad sang Iloilo.
10: Foro de los Pueblos.
6: At least bulubulan, si manini Ma'am Gingging Avilosa, Ma'am Marlene Antiquera, nga hindi man pwede nga permilang init o gani permilang nga ulan.
10: Foro de los Pueblos.
6: Good news sa mga taga Guimaras. Di na si Sir Paul nga taga Guimaras. Saman kami istorya at anay mango. Subong simana, ang Philippine Embassy sa Brussels, Belgium, nag-abi-abi sang first shipment sang Guimaras mangoes nga naglabot na sa Europa. Nagmarka ini sang new milestone para sa Pilipinas First Geographical Indication, GI product. Halin sa Belgium, ang paho sang Guimaras gin-introduce sa mga bumalakal ka consumers sa the Netherlands, France, Germany, kag Spain, kag magabukas ini isang bago nga oportunidad sa mga Filipino farmers kag exporters. Sino kay Ambassador Jaime Victor Badillo Leda, ang ambassador sa Pilipinas to the Kingdom of Belgium, ginbuksan, gin-unbox ang historic shipment kag gin-welcome ang Guimaras mango sa Europa.
10: Foro de los Pueblos.
6: Why ni katapusan nga argumento mo? Din gid bala kag ano gid balang pinakamanamit nga paho Sir Leonito Barreta, Ma'am Laura Jean Barreta dira sa Jelt Iteri sa Mabolo Delgado, Ma'am Rose Kabangalimbagi kay Ma'am Glory Blanco Sedo Nagalyo, Sir Tristan Wyatt Gulay, Raquel Gobatanga, Ma'am Laura Sumagaysay, Remya Panes, Ma'am Marisel Casiple, Ma'am Analin Panes Agravante, Vice Mayor Pangga Lamasan Pikso, Vice kay Ma'am Lele Pilali diyan sa Barangay Tipulo Duanyas, Ma'am Lori Abalonyo de la Cruz, Sir Bebot Solosyo and Ma'am Betty, Ma'am Melanie Ambot Makiling, Ma'am Miso Saralios, Mark Vincent Tavier, Ma'am Ningning Ilumba, Sir Bemboy. Ding gibala ang pinakmatamis nga pahuaw. Ang anak ka Guimaras o anak ka Leon. Kay kung ang mga taga Leon, pambalon mo, andang pinakmatamis mo. Yang Guimaras sa gambal, nga sila man ang may pinakamatamis nga paho sa bilog nga Pilipinas.
10: Foro de los Pueblos.
6: Yang Guimaras nakilala na bangod sa paho.
10: Foro de los Pueblos.
6: La 7:23 na sa aga sa Pilipinas, gin-confirm na sa Commission on Appointments ang pag-appoint sa 5 ka-personnel sang Armed Forces of the Philippines kag 85 ka-official sang Department of Foreign Affairs. Nataboy ini sa ginpatigay nga special session sang Senado kahapon June 17. Approved sang commission ang appointment sang 5 ka generals kag flag officers nga sanday Vice Admiral Alan Javier, Major General Isagani Siste, Lieutenant General Edmundo Peralta, Brigadier General Nisiforo Diaz Jr. kag Brigadier General Rose Mawate Remo. Nalakip sa DFA officials kag ginaprobahan ang appointments amo ang Chiefs of Mission, Career Ministers kag Foreign Service Officers. Ginaprobahan sang CA ang request nga i-waive ang personal appearance sa pila ka official nga nagatrabaho overseas, yara sa official travel o kung nagapatigayon sa consular kag diplomatic duties. Matandaan nga makapila ka beses nga wala madayon kagin kahangawan nga marimalaso ang appointments sa mga natumod nga official matapos nga wala makapatigayon sang session ang Senado kasunod sang pag-absent sang presiding officer sa among tion nga si Anay Senate President Alan Peter Cayetano kaupod na iya mga oto-oto nga mga kaupod. Finally, Ma'am Rose Cabangalimbagi, Ma'am Jesus Aralios, Vice Mayor Panga Lamasan Pixo, Sir Reming Castor, Sir Francis Tirania, Sir Ricky Alejo, na kamaras, mas naging mas si Nonoy nyo, Alan Peter Cayetano, ang gutom sa poder blang opisyal, nahimo nyo na ni kay Lord Alan Velasco, nagdigadto, ginkapadlakan niya, Vice Mayor Panga, ya kongreso kay iti, may term sharing sila mo, tag-kinsi-kinsi ka bulan, karun nga sana yung mabiya na siya, si Lord Alan Velasco na sang Marinduque ang mabulos, hindi na siya damo na siya sa mga rason, nang we're us, isubong ginimo niya man eh, no? Pinamatsyan niya to sa aircon, ang session hall, hasta ang CR, hasta ang internet connection, te subong, goro na kamarasmas na siya, nga nang why na siya numero, muna ba lang power tripping bla, te ang tao mas nga respetuhon ka, kung nagaparespeto ka man, kagi narespeto mo ang pwesto ngara sa imo.
10: Foro de los Pueblos.
6: Hindi man nga direkta ka na lang to sa session kag istoryan mo abito mga senador. Kabi, Mr. Yata, ini nga plo Facebook nga. Ba siguro nag-apply ni sa kay Mark Zuckerberg sa Metabla? Imbis ka mangin Senate President sa Pilipinas, ba si Presidente ka Metabla? Finally, ang nagadilusyon nga si Alan Cayetano kag power tripper nga si Cayetano nakamarasmas na ang mga oto-oto niya sa na mga Lore Ligarda nga ni ang duha ka bilyar nga ni nga may mga kaso man tilan to bala ang ilaya personal nga interest
10: Foro de los Pueblos.
6: Igi na question pa to kapo ni Senator Marcoleta Ma'am Marino pa question na lang labugaya nyo lang labugaya usually mo gimana mo no ang mga tao balang hindi makabaton sang defeat ang ginihimo nila sina mang labugay na lang
10: Foro de los Pueblos.
6: Because they no longer have the numbers ang numero ara na ya sa new majority
10: Foro de los Pueblos.
6: Finally ang kamatura nagagawa na ginman no regardless ang inyo ang aliling sa politika ang ginihimo yan ni Alan Peter Cayetano inayakon kamo ya pabor kag makisara kamo makiduterte kamo ang dapat kamaturan lang no kag hindi siya dapat magbinastos sa Senado ang magbehave siya. Ha, kay man ang Senado, amo ini ang ginatangla nga pinakamataas nga branch ng gobyerno. Ha? Kag dira naghalalin usually ang mga future presidents mo, no? Ti ikaw mismo ang Senate President, mabinata bata kay mo na pang patsan mo imo yasang suga or gani halitan mo kay hindi kaya maka ini ka man makadirekta sa ila. Kag kun may isog ka to bangon mo sulay, imo ya Facebook ka. Ano kay mo na nang 18 anyos nga? Sulteritog, dargita, nga masagad pro Facebook? Kasi 28 na sa aga.
10: Foro de los Pueblos.
6: When we come back, check tining report, okay, may empleyado sang Iloilo Provincial Government for 15 years na. Bago kanugon sang employment ni Giovanni Adelantar. Lawagon tinig kiti, nalawag na ni gani sa pulis, no? Hindi kita magsettle sa alias. Kay iti, kapon dito sa kita sa Kapitol, Galboro, toto si Engineer Romeo Andig, ang provincial engineer, on his way out naman, manugwa naman gani, manug-retire na si Andig. Matapos naglupok ining balita, kay driver ini sa Iloilo Provincial Government under sa Provincial Engineer's Office, na baklan 7.7 million pesos.
10: Foro de los Pueblos.
6: Kag-update sa 89 ka mga ROTC cadets nga nagkalahilo matapos nagkaon sang baboy nga adobo.
10: Foro de los Pueblos.
6: Mga ayok ko anay sang inyong wisdom ha, sa mga mahilig magluto. Blah. Mamay kami binedikto mga cook, chef. Mamay kami binedikto Makoy Marquez, Romy Basbanyo, Robilin magtanong kay Ma'am Bebing magtanong. Nga ang nagkakapanos ang adobo, no? Diyan sa karne. nga ang 89 gid ang nagkalhalitan.
10: Foro de los Pueblos.
6: Kay 900 ini sila mo may summer camp dito sa Camp Adriano Hernandez sa Dingle, Iloilo.
10: Foro de los Pueblos.
6: Kay check taman kay kahapon kadungan sang ikaduhang adlaw sang Interagency Territorial Defense Operation Exercise sa San Joaquin, Iloilo, si Gob Toto, abi mo Ma'am Laura, nagpalopok. Nagpalopok si Gob Toto. Hindi bla ka mo, anay magkadlaw bla. Don't take me wrong bla, Vice Mayor Pangga. Hindi bla, anay bla, kapamati bla ka mo, anay. Nagpalopok si Ma'am Ludi, Sir Alex Asabo, Ma'am Aishamad, nagpalopok. Ano gin palopok niya? 105mm Howitzer. Howitzer. Ano ining howitzer nga ini?
10: Foro de los Pueblos.
6: Kagi suriam taman sa bungaga diri sa Foro de los Pueblos. Pagbalikta sa kasaysayan sa subong adlaw.

0: sa idalom sang akta numero 1870 sang tuig 1908 or 118 ka tuig na nakaligad ginpirmahan kag intukod ang Premier State University sa Pilipinas nga naghatag sang advanced instruction sa literature, philosophy, science and arts. University of the Philippines ukon UP. Subong aga exclusive diri sa Foro de los Pueblos. Di mga baka nga UP Premier State U sa Pilipinas. Kag kun magsulod ka sa UP, Ma'am Rosemary Agramon, Ma'am Ludi Gulilaw, may makita kada nga lalaki nga nagadupa? May oblation, Sir Paul? Anong botsilingon sang oblation? Hindi niya nga uba, ha? Kay lalaki, ti kuan giman ng hublas, ginmaway giman tabon. Ambot ko may tabon na nang iyasin nga private part. Ano ang meaning sang oblation? O-B-L-A-T-I-O-N. Kag sino inang tawong aras sa oblation? Sino ang nag conceptualize sang sina nga oblation? Sandbay ka mo di, ha? Ang oras alas 7:32, magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mga, mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: My D3.
4: Mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: Epektibo!
7: Aramis
6: mo! DTX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga uno?
7: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauha!
7: Si may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubos
6: ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Garantisado.
7: DTX 500.
8: Paulit-ulit na lang ang ulam.
9: Momshie!
8: Angeline?
9: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Nutri-Needs, ulam na. Sa miki sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Needs. Di lang sarap, sustansya-rap.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika, layan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
7: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
10: Kumbali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C!
6: Mababaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
11: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy!
12: Dali ka mga langaw! Ari na kapaborito nato niya ilaw!
13: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
14: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Kadaragsa nga punggod,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Dala o magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol,
16: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman
17: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman
18: for Man.
2: Extend Food Supplement for Man.
19: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
6: DTX 500.
2: Para sa healthy gatay.
6: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo ang atay.
6: Happy kanunay.
2: DTX 500.
6: Masaligan.
2: Epektibo.
6: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
6: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
6: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
2: Masaligan.
6: DTX 500.
2: E3 Bio.
18: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio.
6: Ang D3.
2: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
2: Yung may D3.
20: K5. News. FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
22: Ang oras sa Pilipinas, 7:40 sa aga. This time check is brought to you by Star Nutri-Meats. Di lang sarap, sustan sarap.
23: That time check was brought to you by Star Nutri-Meats. Di lang sarap, sustan sarap.
24: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, Foro de los Pueblos.
22: Padayon sa Foro de los Pueblos, sa giapon kaupo ninyo, Ted Ahuero Francia. Sa mga taga Pasay, na sa 51 ka barangay, taga Dueñas, taga Dingle, San Enrique, San Rafael, Limere, Dumaraw, aparte sa Kalinog nga marapit sa Pasay, do karon nga adlaw, hingalitin ninyo, hay may libre nga consultation dayan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch. Nami magkaray apay, no? By the way, bawadurog liga pamati mambiti sa Sitso Katmon, barangay Dilaan, Dueñas, Iloilo. Kapon istorya ta si kagawad sa Iril Cordero, isa man sa mga mapisan nga kagawad sa Dilaan Dueñas. Agapamatigit sanday Sir Roger Delphine, Ma'am Cynthia Sigura, Ma'am Merla Chavez, kag Ramiro Montilie sa Sitso Katmon, Dilaan Dueñas. Agapamati sanda sa K5 News FM Pasay City.
24: Foro de los
22: Pueblos. Las 7:41 sa aga, di niya manamit nga paho ang anak ka Leon or anak ka Guimaras. Kaya ang iyasang Guimaras, recently nakalabot na sa Brussels, Belgium. Kahapon, gindakop ang regular employee sa Iloilo Provincial Government assigned sa Iloilo Provincial Engineer's Office nga si Giovanni Adilantar. Giovanni Adilantar, taga Don T. Lotero Street, Haniway, Iloilo, sa barangay Kamambugan, Santa Barbara. 7.7 million pesos ang bilis ang illegal drugs. Hambal ni Police Major Daji Bango de Lima, ang head sang Provincial Drug Enforcement Unit, pertika danlog ini. So ari sa linya ta, ipakilala ta si JCI Manila Ignacio Jimenez Awardee, Medal of Valor Awardee sa PRO 6, kag Best Junior PCO for Operations, Rank 2, si Police Major Daji Bango de Lima. Major de Lima, sir, si Ted, there is a K5. Mighty C, morning, sir.
25: Sir Ted, good morning. Good morning sa tanan nga tagpalamatik, taga-suporta sa K5 de Lima. May maga.
22: Thank you for taking our call, Major de Lima. Una sa tanan, sir, personally, kag kami diri sa K5, mangin bulahan gid sa imo latest nga award niya na bato na. Ang JCI Manila Ignacio Jimenez Award, sir. Naging kuha mo recently sa Camp Crame, Major.
25: Yes, sir Ted, thank you so much.
22: Oo. Dari kita sa dako ninyong accomplishment kahapon. Sino ining si Giovanni Adilantar sa illegal drug trading sa probinsya sang Iloilo, Police Major de Lima?
25: Sir Ted, kahapon din kasasang Provincial Drug Enforcement Unit Team 1, sining operation. Opo natin sa sining operation, Sir Ted. Ang aton PDU Team 2, opo pagid sa Santa Barbara Municipal Police Station. Provincial Intelligence Unit, ang Regional Intelligence Unit 6, kagang aton nga PDIA. Sir Ted, no? So kahapon mga pasado alas 2, gin kasana mon ang operation kag diri ini na materialize sa may barangay Kamambugan na Santa Barbara Iloilo. So sa din ang amo sini transaction Sir Ted nag emanate sa 5 grams ng transaction amon sa kabulto in consideration sa 13,000 pesos. So natigayon ini nga makuha pag sa position sa aton subject ini 1.145 kilos nga affected sa Cebu.
22: Mm-hmm.
25: May kabugusan ini nga price no nga 7,786,000 pesos sa certain.
22: Mm-hmm.
25: For the further background, si alias Bani, employee ini, regular employee sa Atal Provincial Capital, at driver sa Ugam Truck dari sa may motor pool area dari sa may Santa Barbara, Iloilo.
22: Mm-hmm.
25: So, considered also as a 20 PDA watch listed. Wala pa kita sa Provincial Drug Enforcement Unit asserted way back 2024. Again, attempt na in several times ng atong PDEU IPPO. No? So, sa negasyon kita, again, attempt man na ito in several times. Maramdaman ko daw ka lima kaanong na namang in sa again attempt. But unfortunately, wala
22: pa
25: until first time kahapon.
22: Hmm.
25: So, ang area of operation in asserted, there is my first district. And,
22: Was he on duty kahapon sangin patigayon ang Baybas operation Major De Lima?
25: Certain wala pa kita maka-further conduct siya sa custodial debriefing and ginapabugnaw natin anay para at least maka-relax siya so that makakita sa mga further information. Nonetheless, may mga backgrounds na kita sinisa iya pertaining sa network pinikag area of operation sa illegal na droga.
22: Kung sa hierarchy, abis ang illegal drug trading, ano ni sa budigiro, kabayo, or financier na gini, Major?
25: Certain distributor ini siya. May tao na ini siyang kabayo, may tao man ini siyang budigiro. Paano kita nakambal ko na? Bangod na mismo kita naka-witness ang in-attempt na kumun ini siya sa may Tigbawan area. Ginana namon ini siya nga transaction noon but na sunog adto so nagindulaan ini dira sa may area sang Tigbawan.
22: Kag
25: may isa sini ka sin nga tong negosyante nga nagbulig at the same time nagpapalagyo sang budigero kay mismo nakahambal kita pangod operatibo naton mismo naka-witness nga ginkuha sini isa ka negosyante ang budigero dira sa area sang Tigbawan kag ginpapalagyo.
22: Ginpapalagyo sa negosyante ang negosyante nga ini ano ni First District-based nga businessman?
25: Yes, that is correct, sir.
22: Aba? Okay. So, di ni sa gakwa sa iya sining source or sa iya nga supply Major?
25: Sir, may Manila-based, may Iloilo City-based nga ako nga drug personality. And we are working with the DEU sa city para makuha naman soon as possible time yung drug personality.
22: Di kung mag Manila-based Major De Lima, Sir Daji, may mga strict security implementation man kita sa mga puerto nga ang makasulod gihapon na ang amonikad lagko nga bultos ang illegal drugs ha?
25: Certain kuon na to hindi medyo loose pa nga to ni mga puerto no? But not only that man lang ang ginapalutsan may mga parcels pagi kita nga pwede nila pagyan para makasulod ang illegal nga droga diri sa atin sa Western Bicaya.
22: Oo, kun sa kun may family tree, kun din nga ang kun din mga sanga-sanga, siya daw pila ni kabilog ang yang mga tinawo under him, Major.
25: Damo na sa ted, pwede damo. At nagustaw ining pangalan niya kag napabaskog ang amon pagsati. Personally nakakuha kita. Information sa isa ka drug personality nga nadakpan namon dira sa area sang 3rd district.
22: Is he doing it all alone or may kwansa, may mga business partners man sa Major De Lima?
25: May mga kaupdanan and inserted, no? Sa likod niya, may negosyante man sa likod niya.
22: Mm. Ang negosyante ito nagpapalagyo o po diyan man to?
25: Yes, cohort niya. Maybe it could be possible man nga financier pagid niya.
22: Kung na mo ang negosyante ngayon ni Francia lang ang business, pero sa likod siya na, may mga illegal drug trading na ginahimo gali, ha?
25: Although nagkakita man siya siguro sa negosyo, but siyempre mas dako pagin ang kita sa illegal na droga.
22: Nga ang lucrative ining drug business, illegal drug business, Major Rao?
25: Certain classic example, kung kuwaon mo sa puno ang isa kong kilo, nag-apresyo na ang 1.2 to 1.5 million.
22: So
25: kung itingi-tingi mo ina, so gadalagan ina siya sa almost 7 million ang presyo niya.
22: Ang 1 million, kung, ang 1 kilo nga methamphetamine hydrochloride or sabu, kung ikuan mo, iminudo mo mula siya, i-repack mo siya, times 7, galing iya sining presyo?
25: Yes, standard drug price na sa atong DDP, Dangerous Drugs Board, certain. Nagkakaroon sa 6.8 million o kung pataas pa. So, ginakuha namon ina, agi sa sining aton mga kwan, mga partner nga gina-interview na to, mga asset nga nagabulig na to, na po din, ginakuha nila yun sa 1.2 as ka 1.5 million na pesos sa certain.
22: Kapital lang dabi, kwan eh, ng kulba man kagat sa Major Dilima. How serious ang illegal drug problem sa province sa Bongkay? Recently, may data nga ginpagwa ang PRO6 nga within 15 days lang ha, sa operation sa Bilog Awas ng Visayas, Major Dilima, 25 million pesos nga worth ang illegal drugs ang na-confiscate sa series of bypass operations. Daw, ano ka seryoso ang illegal drug problem sa probinsya sa Iloilo, Major?
25: Ted, bangod sa very active participation ng komunidad sa atong confidential asset, mamonitor naman halos ang kubpa pagang pag-transport sa illegal drugs. So, the moment nga matransport yun man, pag-abot sa tao, ma-intercept natin gila yung ina-asserted. But siyempre, ako on man nato, may nagalusot yun man sa nga maglabot sa mga street level individual natin.
22: May arasang paktoryahan illegal drugs diri sa aton sa province?
25: Kasi amo nang kuno, amo nang nami diri sa atong sa Western Visayas kay as of the moment ang atong mga DEOs, not only the DEO but ang other DEOs no na nag-operate sa Western Visayas. Wala nang monitor kami diri nga manufacturing sang illegal drug sa so, drug laboratory.
22: So ang sa airport kay Bilokita very strict in adra. So do, ang lutsanay sa illegal drugs hindi sa airport na major kundi sa mga puerto, sa pagi sa barko.
25: Percent tubod na magpanusot ng illegal na droga sa atong mga airports, sa mga domestic airports na atong dito sa Iloilo.
22: Okay. With this accomplishment, it's a big impact statement para sa mga illegal drug traders sa probinsya ng Iloilo. Your final message sa ila and even sa mga pumuriyo sa Bangkapamati, Major Dilima?
25: Ted, ang mensahe sa Iloilo Police Provincial Office sa leadership sa atong Provincial Director, Police Colonel Bayani Rasalano, so, pinaagi sa atong Provincial Drug Enforcement Unit, ang atong mensahe, Sir Ted, ang ikawan sa atong pumuluyo ang pag-engage sa illegal nga droga. Pag sa mga kautura natin nga nag-engage na, automatic untato na ang para in, at least hindi kita magdangat na sa pag-dinaktanay, Sir Ted.
22: Major Daji Dilima, sir, once again, congratulations. Halo man ikaw dira. Kaya balokong nga mainit ka man para ni sa mga buyong nga mga grupong ini. Major, salamat sir ha. God bless you.
25: Yes. Sir Ted, thank you so much. Good morning.
22: Thank you. Foro de los Pueblos. Ang multi-awarded nga head sang Provincial Drug Enforcement Unit, PDEU, Police Major Dadzy Banggood Dilima. Siya ang nagbaton recently sang JCI Manila Ignacio Jimenez Award, recognized as one of the 20 outstanding police officers sa Biloga, Pilipinas. Sa 7th JCI Manila, pagkita tapli si tsura niya, Ignacio Jimenez Awards nga ginhiwat sa Camp Crame. Medal Valor Award sang Police Regional Office 6 for Exceptional Bravery kag Operational Distinction. Best Junior PCO for Operation Rank 2. Iyang nga naangkon ini sa PRO6 level for exemplary performance sa police operation. Foro de los Pueblos. Ang namin isaya, Sir George Sucampo, Ma'am Jinaline Arsayo Amaro, Ma'am Nenesan Presa, nga he is a principled police officer, si Police Major Dadzy Dilima, Mayor Tribe Increaser. Foro de los Pueblos. Sa 7:53, pagbalik ta, anong mambal sang gobernador, Governor Arthur Defensor Jr., sa pagkadakop sa nadak sa empleyado sang Iloilo Provincial Government nga si Giovanni Adilantar nga taga Don T. Lutero Street Haniway nga may illegal drugs 7.7 million pesos. This news is brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa. Foro de los Pueblos. Pag i-check naman kay si Gob Toto, Sir George Sucampo. Oo, Sir Vicente Abunyawan, si Sir Gilbert Abunyawan de la Cruz, kay Ma'am Bukay de la Peña, kay Ma'am Dangdang Sason. Si Gob Toto nagpalupok. Ano gin palupok niya? Kagi suryanta nga ang nagkakapanos ang karne sang baboyaw kay may 89 ka ROTC cadets sa summer camp sa Camp Adriano Hernandez sa Dingle nagkalahilo bangod sa ginkaon ginsudan nga baboy nga adobo.
0: Foro de los Pueblos.
22: Pearly Joy Lacibal. Pearly Joy Lacibal sa Dueñas. Mighty si morning ma'am. And salamat gid sa mga taga-Sitso Katmon, Barangay Dilaan Dueñas, nagkapamati sa ilang mga radyo. Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DTX 500 ka na!
3: DTX 500
4: ang may powerful compound
3: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
4: DTX 500 garantisado, epektibo, para mismo.
3: DTX 500
5: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
8: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag-food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. Oh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka sa salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500
26: para sa matilo nga dugo.
0: DTX 500
26: para sa healthy nga tay.
0: DTX 500 ang
26: DTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant
26: nga amo naman
0: ang nagatilo sa imo atay.
26: Basta tilo nga tay,
0: happy kanunay.
26: DTX 500
0: masaligan,
26: epektibo.
0: DTX 500
27: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamins C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
8: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala kag inom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
28: Hydroxyl radical.
8: Radical. hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong nga selula, hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kwan imong nga panit. Mm. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Mm-hmm. Pero kung adlaw ka gainom di TX500 kag may TC, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sa imong nga brain cells. No? Hindi ka magka-Alzheimer's disease, hindi ka man mag-Parkinson's disease, at the same time, hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka-the best nga pagpundar. Amo nang pinaka-the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C. Parang ano, layo ka sa balatian.
7: DTX 500 Health Alert with Dr.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: I Care Gold
0: ang superior eye formula.
1: I Care Gold
0: ang kapsula ng may mataas ng lutein,
1: vitamins,
0: minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant ng nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
1: I Care Gold
0: ang superior eye formula
1: para sa epektibo nga kombinasyon.
0: Mag-inom
1: sang maskin pabaskog ng I Care Gold
0: kag patuluan ang mataas sang I Care Drops.
1: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A3K 5K